0: Oh, Siti Nadia, Pak?
1: Mana siya? Pero nasa, kung ganun mga kami, nasa high-tech mo. Oh, kung natin kami sa kalawadan niya ang ilahama.
0: Actually, mga kumadji, wala ko mag-expect, ha? Nga mauna ang ato makita. Nga pang university na ang ilang intans.
2: Mag-ulang siguro na siya mag-numjoon. Chada na, inanood.
0: Oh, bago pa lang rin, plasta nila mag-numanji, or dataod-daod na ni?
1: Last year, manipag-inun. Dato ganing, after itong may mga sunod-sunod na marijuana, baka kumbista, so gi-install ni Principal Kapit. Dahil okay. Ganing, pag-inun mag-inun, kay Kapit, auto nga mo text ni sa guardian na number. Kung masunod ka ba din, text din na dito mag-inun sa iba. Ito rin pong parang guardian o sa kaning number po mag-inun kung kinsay mo ka po rin pong kaning direct sa lugar nga nag-supervise sa imo ha, paglitan na ikaw, bata, sunod ka din So, ang imo ang mama, nga nakasave ang contact number, dito din po mo, sunod, ay, naikadit lang, para sa ano nila, abid.
0: Kunsa na mag-dumadya?
1: Ano, para sa ano mag-dumadya? Yung bagwa, yung gitungod, yung ID, yung gitungod, para masyan, dahil, ay, din po, makasulod po sila, din ang kanin po din pong pultahan, di mo gano'n siya mo, anong open mag-dumadya, mo tingog po din siya. Dito ka sa loob, atong kami na rin paduol na to. Ang blitan, awa. It is open,
0: Binisaya?
2: English.
1: Authorized personnel only. Kumplitan mo, so, well, ay. Kaya itong natingog doon at enter mo doon kami doon, magunta niya, abe po niya, baka magawas ko, ma-access ko. So, kami din pong kaning masunod na, ay, abe po, ma-open po din kaning mga, so, tawag, ano, gani? Kaming, inana? Na, kaning,
2: Itong
1: dagway din, So, ang katulog yung mga naka-register din yung mag-injun, ang pwede na mag-smile na maka-access po ba yun? Para sa aming upad po nga nangabot. Then, kung permitan po din ang assistance mag-injun, tarawa, namiingan, authorized access from opposite direction. Kaya, basta pag maayong musulod na, wala gin po yung kaming ilahaborin po ng mga cards mag-injun. So, muna, makita naman po sa mga security guard, di man nila ginaabog yung mga estudyante kung wala sila yung kanang ilahang mga kanang access card kay estudyante mo, masunod sa eskulahan. So, pasubling na lang mag-injun mo na nga, ang mga guards na mismo, mga guards na mismo mag-injun ang mo-open para sa kanang mga estudyante. So, yun, nabas na lang naman tayo, tulog ang mga guards din po mag-injun na itong personal pagyatan po ba sa kanang mob. Napodin po itong kapulisan dito sa gawas. Dahil na kung blatant po na makita at para sa niya, may mga babae kay mga batanon ko rin nagdadala, sabi na daghang mga assignments, daghang mga projects ng dad, ang uba nakabakbak ng magdumdun, ginacheck din nila din imano-mano ang kanilang mga bag, ginascan lang magdumdun.
0: Kaya ang concern ko toon, wala sila x-ray machine nga mo x-ray sa bagahe. Manual ang pagtanaw sa bag magdumaili, no? I don't know, naabay plano ang lugar administration po dyan asgutan to nga. Nga na ay
2: x-ray.
0: Na ay x-ray. Although di man gani pangbiyahe nga daghag mga bagahe dala. Gagmay raman ang ilang bag siguro sa pag-eskwela. Nga na, so di gano'ng lugar kinang lanon sa taraw na ako. Kaya ra sa manumano. Only nga sa kanindot sa ila mismong entrance, pagsulod, ano, niya, mo istorya pa, murapagang manami niya mismo sa murag device, o niya, pagsulod ni mo, tanawon sa guard ang iyong mismo bagahe, murag naging manual ba? Imbis dito mismo, yung high-tech, pag-abot sa guard, din na high-tech.
2: Na manual balik.
0: Masigbahot na pag-battery ang, I don't know, ano ba yung metal detector?
1: Magdumadya. dayon na dili din karon medyo gamay na malimitado kaya ra basta magdumjun sa season sa pagsa so kani to nga makita karon dili sa lokasyon magdumjun nga karon pud no nga tagbay di naman pud kay tagha na mga nanunod kay naman pud sa sala sa 5 ang uban ani kay mga medyo na late late na yoda na sila pantunga pero at least nakaabot so ato ko na ingon kag ana magdumjun kani sila ma-aware gid ang ilang mga ginikanan ni sulod ug inigawas nila gini sa eskwelahan kay ni sulod la ma-text man dayon pud na sa password nila nga kaning sa kaming service provider nila mo dito man sa mention ni principal mo text na magdumjun nga ilang anak ka na basta na yan inani nga oras ni sulod di mo bata din ni inani nga oras ni gawas si mukhang bata so then yun sila monitor sa ang mga bata ka para na kung mga kairan yun kung sila mga ginikanan o yun na abot man din sa mga lugar nga
0: need ba
1: maganihar man to ni uli dapat
0: magdumang need ba ang cellphone sa kuan ginikanan kanang smartphone basig dili mo
2: analog
0: basig dili dawaton sa analog
1: okay ra man sa magdumjun nga text ra man noon
0: okay
1: ang dili lang dayon ang medyo magtaki no kay kaning kanang gid sila nang ita sa pamagi nga one gid na nagis ko ma-recognize yung mong dagwan, yung mga tablets din hi, yung mga kaming kung ano sila din sa eskwelahan no, para yun mas ensure po kabahin niya po na sa security protocols po din na po magdumjun nga matusi ang kanigyong po nga activity sa ito ang mga estudyante nga kumplitan na nanghit nga mo eskwela nakabot yun po sa eskwelahan kaya nahibawaan man sa mga ginikanan.
0: Gwapo sa punta magdumjun o kana bang naay sistema diha nga inig atubang niya sa device sa mana murag
2: scanner
1: sensor
0: pag atubang niya sa mga tablet o unsa nang device pag atubang niya kun snatcher siya mga snatcher ka
1: ayo naman
2: na recognize kay murag face ID man siya magdumjun
0: okay
1: ang mga magdumjun ka kalang recognize ka kay welcome o para sa kontrolon magdumjun ha kay para matungog kay pag ako magawas ko matungog mo yapon mo reklamo man siya
3: not enter authorized personnel only
2: red po siya magdumjun no
3: enter authorized personnel only do not enter authorized communication error
1: man na kayo di dahil magdumjun sa kaming ilahang gate po din he so U-guard man daw ni siya magdumjun ang tawag ani nila din he
0: U-guard.
1: So, kami siya, nga sistema, medyo, marag mo po niya itong nakita na nga naginasara nga nainano din siya ng publikong eskwelahan din sa Dakbayan.
0: Gwapo na, magdumaili, no? Gwapo na.
2: Buhatan sa uban po.
0: Gwapo na, magbuhatan sa uban. Marag, mawags pa siguro ni, I don't know, sa mga private, basi nga na.
2: Oo, basi ng ubang private.
0: Oo, sa mga private, pero sa public, marag wapa ko kanilang ana, no?
1: Sa marag, so, open na sa private ako. Hindi ko sure mag-dumjun na. Dili sa may sa favor kay ilaha kay dili pa man inani. Kung nagya po, nalagya po marag ato ganing para sa nang sa mall, mag X ang
2: oh, X-ray. Dili.
1: Dili.
2: X-ray ka ng marag. County.
1: Dili siya inani. Dili siya marag inani nga budget, marag automated. Pag meter generated, nagit po ang imo po nga pag sunod gawas din. Eh, dayon ang mga gamit na yun, nga lahat po pagdadong, manumano raman hinuntot. Kaya di na siya atin din sa maskan, pero at least, naman sila yung mga personal input nang i-deploy din sa entrance na dungeon din. Dito sa atubangan, napod na yung naka-deploy ato po mga kapilisan gikan sa Police Station 1 de Victoria, kay bahin mo din, boundary, na sa PS1, PS2, ang sa side din sa tabok, PS1, din sa side sa mob, PS2. So, munto na yung personal sa PS2, yan, napod dito sa may kaning gasoline station, napod yung personal sa PS1 mag-dungeon.
0: Okay. On sa maning lugar servisyo, pang-demo pa din sa service provider?
1: Mag-imagine? Hindi man nila yung magdumjun kayo na taot-taot naman. Last, sa katukom okay. Na yung mga insidente sa kuan, kaning marijuana. File lang po na karoon pag magdumjun niya. Kani matutuan ni kining principal kapit, kay ni aging school year, wala kayo nakaperform ang katulang service provider. Katong mag-text, ganyan magdumjun sa mag-inikanan. So, naman sila yung bayroonan good ani, mag-balance ng pilang kandidat para makadawat sila o message sa katubong kaning partner po lugar sa school, ng katong service provider, sa katong mag-text. Andito, nga, giingon ni kaning principal Katid, nga karon di na sila magbayad katong din hina nag-eskwela last year. Pero katong transfer, mato sila magbayad mag-imjun kaya pag-upo mo sila ma-register po. Pero katong last year, libre sila pa rin kay naghimo man po pagdumjon sa company lagi ang mug sa kaning service provider nga sa ila ha po din po maing serbisyo kay wa man na provide last year so dapat ta karon libre nila di nila pagastuo ng mga ginikanan para gid po nga mata para gid po makadawat gyud sila magdumjon og the text message gikan po din sa eskwela ha nga ilang mga estudyante ni sa gawas ug misulod karon nga sa mug sa nga nahimo tan din sa mga bell treating atong dapayan.
0: Gwapo.
2: Ako
0: bagto, problema pa. Pero gwapo na ilang mismong ano, ilang measures. Kaya ilang mismong pamaagi nga pagbusulod. Di ka makasulod kung di ka estudyante. Kung wa, di ha imong dagway sa mga monitor nila. Sa pana, o niya dayon. Mute, ang pinakagwapo, mutex pagin sa ginikanan.
2: O, magawas ka kung nakasulod.
0: Ang question na lang kung inusunod o naay kauban.
2: So, may bawaan sa ginikanan.
0: Dito na sa tali may bawaan. Kaya di man mayroon siguro ang system yun nga, ninggawas imong anak, may kauban.
2: Oo, noon. Pero may bawaan mang ninggawas magdumjon nga nang ninggawas man siya ng ating klase.
1: Bawal po na yun na din mo gawas magdumjon. Ito ba yung ating klase na.
0: Mo sulawan sa upaw ba? Panapin niya kay upaw ka.
1: Dayon, gusto na nagdumjon. Ito po nga, ito lang po yung recognize. Nga din po, sa lang school entry guidelines, naman sa nag-ipapilot din niya nga kaning ilahang tarpaulin. Kung sa pagahin mo on. So, na din niya, kaning ilahang ipang hatag na ano nga giya na kumplitan mo sulod, prepare na lang yung daan ang ilahang mga identification cards or ang ilahang pong kabuli yung panagwag ng dumjon. No? Na kanang makaplaster yung makita, wala yung nakasalipon. Para nga nagsulod sila din sila malangan. Kay base niya po nung kaning pag-sulod nila, nakatabo na ilang buhok or nakaning nasalip din sa kalong na hapong nga now. So, di din po na ma-access nila ang pag-exit o pag-enter din sa vicinity sa MOGS.
0: Salamat, Magdumanji!
1: Itong pag-bunin po na din sa MOGS, alayon po sa itong agipa. Tuman po pag-dumjun ng pag-susi sa sitwasyon din karon sa ito po mga tungaan. Alayon sa pag-hatag po ng siguridad sa itong kapulisan o mismo sa mga eskwilahan sa mga estudyante o ilaha po rin po nga magtutulo. Alang sa itong campus security watch, kinis mag-120 yan siya sa Rizmalita o Serpisyo Magdumar Radio.
0: Salamat Magdumanji, narawkan sa MOGS ni atong syudan o maka-appreciate ang Magdumanji no? Sa imakita. Nga mara o sa ako nang kumutya, mara pang-university na ba? No? In fact, napasiguro nga na university nga
2: mara
0: wala. Hindi nga natong masistema, di ba?
2: Oo, naa Magdumanji.
0: Imagine na, ikaw mismo pagsulod ni mo, sulod ka estudyante. And then, i-text ang imong ginikanan, guardian ni mo, i-text.
2: Well, nakabot na ka.
0: Oo, nakasulod na imong anak. Kunya mo gawas, nagawas imong anak. Diba? So, medyo kampante na ba ka nga lugar so far pagsulod o gawas sa mga tungaan, safe ay mong anak. Of course, di na kudao po na sa tungaan kung ugaling ang imong anak naglatagaw human sa paggawas.
2: Oo, kanang ting agawas na, ting gawas na.
0: Nailain ng katuyuan sa iyang paglatagaw. Now, nanonood sa atong campus security watch, atong atuan ang lapasan, ang campus Lapasan National High School. Si Magnum Kia Bilinosa, nagka-plaster. Magnum Kia?
4: Yes, Magnum Adjun, no, nini nga tungura, sirado na ang gate diri sa may Lapasan National High School. Kayo humana man po sa pagpasulod sa mga estudyante o kapag check po sa ilang mga bag. So, kaganina pag gisugdan mga alas 6 doon sa alas 7, media sa buntag Magnum Jun, ang agapang ko kayo ginugat-check kaya nga mga tanog sa barangay Lapasan.
0: Manumano yun, manumano.
4: Manumano. mana gid magdumjon tag sa tagsaon gid og check ilang mga bag pangulingon og gamit ang kaning stick kay para gid masiguro nga wala gid makasulod nga mga bugoy ug kaning mga magdala-dala lagi og kaning mga hinagiban o kanang bisyon sa baka nga mga delikado nga butang pod magdumjon. So ato nga nabay ato nabantayan na diri sa Lapasan National High School pod mga tanod lang ang nakaman diri magdumjon tungod kay ang kaning Lapasan manggod sulunan pa manggod siya kay kung di nga tong ECT Central is along the highway man siya pero kaning Lapasan sulunan siya. So murag ang makapabor gid og sulod ang gid makaman ang kanilang pong mga tanod pod sa kung sila nga pagsugod og bantay atong adlang Lunes sila lang ang nagaman diri wala pa presensya sa mga pulis pod magnumjon ang nakadayikit diri sa palibot. So ang ilang maraga pag-start sa ilang pag-check pag-abantay diri sa area alas 6 sa buntag hangtod sa alas 7:30 kay pag 7:30 start naman sa klase so i-close na ning mga gate diri unya nga kani pong mga late pod magnumjon ipadag mini palagbook na lang sa sila ay sila nga makasulod. So after po da sa kaning makasulod ang magnumjon balik na po pagbantay diri ang mga tanod mga alas 3 kay mao man pud ang ating pamauli po sa mga estudyante po gikan sa mga klase. So so far gikan sa pagasugod itong adlaw Lunes sa ilang pag-check o kaning pagmanamano nga pag-unay og bantay diri sa pagsulod kay sige no wala pa man po sila ng recover or nakakuha gikan sa mga estudyante ng mga hinagiban. Kaya ang ila po nga principal po at magnumadjun ang nangunay po sa pag-check sa mga gate, ang mga maestro po, ginapahimangnuan ng mga estudyante nga musulod gin sa klase o gadiligit po din ko nga maghimog magbinugoy. Labon gani karoon magnumadjun, medyo mingaw na din sa gawas nga bahay, kaganya medyo taas to nga linya sa mga estudyante. Pero kaya nakasulod naman po na rasatan ng mga estudyante po, wala na po itaw din sa palibot. Kaya na po mga nalimuyo din palibot sa eskwelahan sa Lapasan National High School. So nga pag-ulagway sa sitwasyon karoon rin sa may Lapasan sa National High School para sa Magdum 45 kinig si Magdum 123 kinig sa sumalita o servisyo Magdum Radio.
0: Medyo layo na kayo sa mugs, no?
2: Wala pag i-polis dito sa Lapasan.
0: Wala pag i-polis. Wala pag i-polis. Basig to us lang itong an. Tanod din tayo na daog-daog. Wala i-polis ha, sa Lapasan.
2: National High School.
0: Lapasan National High School. Wala i-polis daw. Attention. General Abrahano, kay walay pulis nga nakita dito sa atong ipaygayon nga campus security watch ning sayo sa Kabuntagon. Nalikyata sa Cagendero City High School sa Barangay Nasaret ni atong sunod si Magnum Percent Blanca nagkaplastar sa Magnum Percent.
5: Pagdadsan karon mga panahon na ang dapat kid buhaton sa mga estudyante magsayo gayud magdunjon para nga dili maigo sa paglinyas taas no kay istrikto mangitiyang batuman. Kaya diyan makita nimo sa itong Magnum Light karon mag-adjum na agay security guard mag-adjum nga mawag yung lugar mag-check sa mga estudyante.
0: Pila sa guard?
5: Isa ra kabuhok ka mag-adjum pero usahay naman po yung mga personnel sa eskwelahan mag-adjum labi na kaning ila mismong tawag watchman lugar pagpanggabi eh. Apil man pag-check mag-adjum sa mga bag. Oto nga usahay tuwa, usahay usap po mag-adjum dahil nilang metal detector dayon. Bit-bit sa gwardya, no?
0: Okay, taas kayong linya, ah?
5: Taas yun, mag-dun, nga kagalina na siya sa yun. Ang mga estudyante mo na nga, pang mangluan ng uban, nga magsayo gayon, mag-dun. Pinagatong magdali lugar sa eskwelahan, niya sayo ang klase.
0: Naipolis ni General Abrahano diya, naipolis?
5: Mag-dun, naipolis, na duwang kabuhok polis.
0: Narang.
5: Kinibang assign lugar, mao ilang buhat lugar, ang pag-tanaw raman lang sila, murag police visibility, mag-dun. Ang ilang ginahimo lugar. Ito nga yung kasing-kasog na magkaigubo doon sa magkana ay matawag yung layon nga polis na gawas sa git yun mismo nga gabarog-barog. Ay yun kung na polis, labi na kay parang kasing-kasog lugar mo doon yung napagkay mga kagubo sa sulod, masulbat yung layon, pinagi sa lugar sa atong nga kapulisan.
0: So karon more on manual nga pag-check sa mga bagahe sa mga estudyante at the same time frisking. Medyo kapkapan, kanabang labi na makalingkin ang siguro magdumari, no? So tao kung sa isulod sa bulsa kay basic ang kutsilyo na isulod sa bulsa
5: na yun mawag yun na ang usa magdunjun. So ang mga lalaki na sa magdunjun pero ang mga babae bag ragyod ang ginatanaw magdunjun
0: na naman sila metal detector
5: o metal detector na may ila magdunjun. So i-check sila dayon pinagatong mga kasulod lugar ng mga lalaki no
0: magdunjun niya po niapil mga babae di ba dumduman na to nga sa niyaging panahon ay bullying, naglabigit mga
2: babae.
0: Asa itong tungaan yun, limitan ako.
2: Diri sa mugs niya po itong magdunjun.
0: Mugs pag yun.
5: Mugs nga ilang ikulata magdunjun ang isugot o palit o sigarilyo niya. Wala man lugar magdunjun isugot. Ito sa CR, yayo-ayo nila kung tabangan o kulata magdunjun.
0: Sus Maria, Sige, okay unya.
5: Oh, so karon na mo ni makita nimo sa atong nga magdum live nga sila sa mismo lugar magdiyon gyud ang ga-check gyud pag-ayo sa ato mga estudyante lugar. Musulod sa nasangpit lugar nga atong aan na magdiyon.
0: Wala pa kay nakita di atong diato sa Mogs, wala kay nakita diha, wala.
5: Ah, wala lahi da sa Mogs kay high tech nang ila diha magdiyon, no. Tama to nga ang diha sa Mogs. Kaliadto naman na nilagi patuman magdiyon tungod lagi sa sunod-sunod lugar nga pangitabo diha. Pud na katong babae nga gitabangan gyud diha magdiyon, mo to nga na inganyo sila. Mo palit sa inana lugar high tech kayo magdiyon nga scanner sa mga estudyante nga mamonitor nga gasulod gawas
0: okay
5: ang imong anak. So karon din eh magdiyon kaloy sa Ginoo wala may nakuha nga mga hinagiban.
0: Asa ra bitang pulis diyan ko makita? Asa ra bitang pulis?
5: Ani sa kilid magdiyon, no, wala na ko na bilog video ba ang akong i-video kani mang guard nga nag-check gyud magdiyon.
0: Okay.
5: Ang mga pulis nato naay pulis patrol na nasa kilid at ubang akribang atbang gyud magdiyon.
0: Naka-uniform gyud.
5: Oo, naka-uniform gyud sila magdiyon ang mga pulis nga gatan-aw lugar sa langpit ka monitor po niya tungaan magdunjon. So, mauni no, atong kinibang hulagway karon sa Cagayan de Oro National High School.
0: Ang palibot sa eskulahan ba? Kuan ba? Corral, Corrado. Kinural ba? Kinural?
5: Kuan siya, paril na siya magdunjon.
0: Paril,
5: no? Diyawa, tungo ba sa eskulahan niya? Mungagi kasagbutan sa likod ba? Kasi nga daw, tayo kuning upan, ugiliman siya, tapos kasagbutan niya. Pero karon din sa ato sa syudad, wala na ba eskulahan magdunjon nga, kuan, ganabang walay gate? Git na magintanan halos mga eskwelahan din ni karon na magdunjon.
0: Pero bantay yun sa mga mga padir magdumailin, magdum first aid nga pwede masakaan, makatkatan.
2: Itong sa lapasan sa unang magdunjon, katong murag na inahulog ba dito, itong nilayat dito. Muma to, lapasan man to.
0: Nilayat, kaya ning layat siya sa
2: kwan. Ta, sa klase.
0: Sa padir.
5: Kating klase siguro.
0: Pamilyar kayo nimo ng kating klase sa mag-persid.
5: Dahil pa rito sa abo, kanya to, kaya ang likod magdunjon, kanang kapayas ba, kapayasan. Paanay dito na niya, aupin pagkat ang likod, dito sa sagbutan, lumanay dagan.
0: Cutting classes na yun.
5: Pero karoon din sa itong syudad, wala na may mga eskilahan nga walay gated na magintanan. And kurlado naman tanan, magdunjon. Wala nga din na.
0: Alagay, okay, pero basig ang gated, ang atumangan na ba? Ang likod.
5: Wala na pinagan ang scene, bitaw na yun. Dali na kayo lumuban na yung estudyante.
0: Okay, so at this morning, na-observe ni mo, mag-do-person?
5: Oh, so, gikan din sa ito location, mag-do-person Blanca sa balita o servisyo, mag-do-radio.
0: Salamat, mag-do-person Blanca. Tulungan na kumatungaan ang gipagyanan sa atong campus security watch o mga dawalay na usap nga tungaan na itong pag-abisitahan. Pero lagi sa ito mga campus security watchers, mga egzoon, ang ginagkuban karong butagan ng mag-do-person Blanca, atong chief reporter, o gimano sab ni Magnum Kia Belinosa o Magnum Angie Alzado. Palenta sa itong mga balita, oras alas 8.22, karon sa itong Magnum National. Giklaro ni Attorney Michael Pua, Defense Spokesman ni Vice President Sara Duterte nga di nila buot nga malangan ang proseso sa pre-trial conference. Mato ni Pua nga kinitungod, katingaw sa bilang dunay igo nga pagdungog o panahon aron pangandaman ang aktual nga pagdungog sa impeachment case bato kang VP Sara Duterte karong Hulyo sa isdenin tuiga.
6: Alam niyo, kami rin naman, ayaw naming tumagal na ito. Kasi, as you know, ang schedule natin ay July 6 for the first day of trial. Gusto rin naman namin ng enough time para makapag-prepare na kami, look forward to trial itself. No? Kasi muna, pagkatapos ng pre-trial conference, ang para po sa alaman din ng ating mga kababayan, ang susunod na lalabas dyan is yung pre-trial order. So, ito yung ano yung result ng pre-trial conference. At pagkatapos nun, kailangan pa namin mag-komento kung sakali mang sa tingin namin kinakailangan mag-komento, magkukomento pa tayo sa pre-trial order. So sa atin, talagang gusto natin as soon as possible matapos. So we're hoping.
0: Ang inyo na bati, mao si Attorney Michael Pua, Defense Spokesman ni VP Sara Duterte.
2: Positibo si mamamayang Liberal Party List Congressman Leila De Lima nga di malangan ang gitakdang pagsugod sa impeachment trial sa huli sa isning tuiga. Mata di De Lima nga parayan ilang proseso og kapig 50% na sa mga ebidensya sa impeachment case bato kang Vice President Duterte ang namarkahan sa pre-trial proceedings sa Senado.
7: King teams from just 4 during the first 3 days, 3 for Article 1 and 1 team for Article 2, naging 6 na po ngayon. So merong dagdag na isa yung for both articles. So 4 marking teams for Article 1 and 2 marking teams for Article 2. So medyo binibilisan na po at nagdagdag sila ng working hours. Originally from 9 to 5, ginawa na po nilang from 9 to 7. And I was observing them because I've been present since the start of the pre-trial conference na napapabilis na po talaga yung proseso, although there are still really a lot of exhibits, particularly for Article 1.
2: Ang pamahayag ni mamamayang Liberal Party List Congressman Leila De Lima.
0: Ipamagos ni Senator Chase Escudero nga wai kamaturan ang pasangil bato kaniya sa 18 ka mga kani Marino nga nakadawat siya o malimalita nga kwarta gikan sa kickbacks. Matunis ko rin nga wa na niya kini ikakurat nga posibleng kabahin na sa kasaba karon.

0: Importante at sa dulo, ano ba yung totoo? At makakapagpabago ba yun sa posisyon ko at desisyon ko? Hindi rin naman. Bakit sa presscon? Kung talagang may rason, edi maghain ng affidavit, hain ng reklamo para masagot, para mapawalang bisa o masabing walang katotohanan yan. Bakit puro presscon na walang pananagutan? Kaya nga naliligo sila ng kaso eh. Ayoko nang dumagdag dun sa ligo ng kasong yun.
1: Pamahayag kanto ni Senator Ortiz Escudero. Sa'yo magduman, magkalamiingan na, mayantag mo ka na, huwag nang ginoo ba? Niya, maunay mo tundo ito. Para, kay, buwan naman gimangkon. Kaloy ba ito, malita, gisingin, lakbit malita, pero huwag mo angkon, okay sa'yo, kaloy, malita. O, diba? So, lami na, pangindahin mga, mayantag mo, balik nang ginoo, para tundo ni kini, maunay ang kadawat, o malita sa kwarta. Kawa may mo angkon, bisikos ha. Diba? Makapadisappoint, makapa-tuaw ba nga mayintag mo balik ng Ginoo para nga tudloon eh mga kawatan yun. Wala na may maingon nga nila tinoon. Ginoo na nga tudloon nila eh. Yung may kawatan.
2: Ibotiyag ni Atty. Salvador Panilo, former Chief Presidential Legal Counsel, nga nagpabiligon ang nakatutok sa iyang mandato. Si Vice President Sara Duterte, taliwala pa man sa mga sunod-sunod nga batikos o mga kasong iyang giatubang, matod ni Panilo, nga pamatod ni ini ang gipagitang suporta sa publiko sa Vice Presidente, labi na sa mga gakakuha sa iyang ratings ni ini.
3: Well, we have been giving to her, the Vice President, that she remains firm, she remains focused, she remains principled, despite all the gutter thrown at her, despite the systematic assault on her reputation, and despite the character assassination. She remains unresolved, or she remains resolved to stand up and fight against all odds. Yan ang maganda sa kanya. Kahit na anong paninirang gawin mo, kahit na anong pagsalakay sa kanyang katauhan, nananatili siyang matatag, nananatili siyang naka-focus sa kanyang trabaho bilang Vice Presidente. At yan ay nakikita ng tao. At habang binabatikos, habang sinisiraan, ay lalo naman lumalakas ang kanyang popularidad. At bumabagsak naman ang rating ng administrasyon.
2: Ang pamahayag ni Attorney Salvador Panilo, kanhi Chief Presidential Legal Counsel.
1: Gibotyag ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag nga posibleng niya pa sa Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinatungod kay mas maglisod si de la Rosa nga mugawas sa Pilipinas tungod sa kadaghang nasod nga membro sa International Criminal Court kon ICC.
4: Same answer that I gave before na si Senator Bato, paniwala ko dito kasi para sa akin mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, there are about 122. And those other countries are not member of ICC, they have a commitment to the Interpol and the ICC arrest warrant is also a subject with the Interpol. So, and since the warrant is made public, and is siya ma-arresto anywhere.
1: Ang inyong nabati pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Gibotiyag ni House Committee on Basic Education and Culture kon EDCOM 2 Co-Chairman Congressman Roman Romulo nga makaalarma na ang sunod-sunod nga kakitamong krimen sa mga tunghaan. Mata ni Romulo nga wake-up call na kini aron mas tutukan ang mga reforma nga gikinahanglang ipatuman alang sa seguridad sa mga estudyante sa mga eskwelahan sa nasod.
5: Sa totoo, no, parang unheard of to, uncommon to sa kultura ng Pilipino. Kaya sa totoo, ay dapat maalarma na tayo. Naniniwala naman ako dahil yung mga ibang reforma na nakikita natin, lalo na sa curriculum po, no, maganda na yung reformang ginagawa dyan ng Department of Education. Tingin ko ito lang talaga, kailangan lang po talaga tutukan. Kailangan talagang agresibo yung implementation ng mga reform laws dito sa para sa seguridad ng ating mga paaral at mga estudyante. At syempre po talagang proactive dapat yung education stakeholders. Yan lang po talaga. Tingin ko naman sa kultura natin ay kung sama-sama tayong lahat, madali po natin malampasan ito.
2: Ang pamahayag niya sa Committee on Basic Education and Culture, Co-Chairman Congressman Roman Romulo.
1: Gitano karon ni Caloocan City Second District Congressman Edgar Arisi ang pagsugyot sa pagbugna o reformatory prison alang sa mga minoridad. Matod ni Risi, nga bukas siya nga paubsan ang minimum age o criminal liability sa 12 anyos apan kinanlan lang nga ang basihan ni dili pagsilot kundili pagbag-o.

0: tawa maong mga batanon nga dunay criminal liability.
1: Tama. Yun nga, pinag-aaralan natin ngayon na talaga gumawa na talaga ng isang reformatory prison para sa mga minor de edad na talaga i-define yung development ng pagkatao nila sa pamamagitan ng mga curriculum na talagang makapagpabago sa kanila. Ang dapat na maging pamantayan natin ay pagbabago at hindi pagpaparusa.
0: Ang inyong nabati, mao si Caluhkan City Second District Congressman Edgar Erese. Karon sa Tumagam International, sa Iran, gipamugos ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga non-negotiable o dili lakip sa Memorandum of Understanding kon MOU sa Uban sa Amerika ang Iranian Ballistic Missile Program. Matud ni Pezeshkian nga kinala nila kini aron mapalipdan ang ilang soberenya batok sa mga katbang nasod.
2: I would like to confirm one fact that our missile program was not included in the MOU, as you said, and it shall not be included in the MOU. I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities, our country would have been plundered and destroyed and plowed by the U.S. regime and the Zionist regime, like what the Israelis did in Gaza.
0: Ang hinungdas mahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian samtang gipamutud ani Pakistan Prime Minister Shehbaz Zarif nga usab-usab sa mipirma sa MOU nga wala sa kasabutan sa Amerika ug Iran ang kalabot sa ballistic missile program.
3: This MOU does not mention about ballistic missile. It was never on the table. It was never on the agenda. And Iran side never wanted to even discuss about it. That is not an impression. That is a fact of matter.
0: Ang inyo nabati mao si Pakistani Prime Minister Shehbaz Zarif.
4: Sa Amerika, gitubag US President Donald Trump ang payag sa Iran nga di lakip sa Memorandum of Agreement ang pagsulbad sa mga inspector. Kung pagsulod sa mga inspector sa International Atomic Energy Agency sa ilang mga nuclear sites, mato ni Trump nga kinang ilhon kini sa Iran, isip pamatuod nga matirud-anon sila sa kasabutan. Nagbadusab si Trump nga kung dili musunod ang Iran, hunungon ni ini ang tanang negosasyon.
5: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspection. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
4: Ang pamahayag ni US President Donald Trump.
0: Karon sa tumagdong business, nagpabiling ubos ang insurance penetration sa Pilipinas nga na lamang sa 2.3% sa gross domestic product kung GDP sa Pilipinas. Maato ni Insurance Commission Deputy Commissioner Attorney Ermar Benitez nga tungod din padayon ang ilang mga lakang aron mutaas ang financial literacy sa mga Pilipino.
6: But we are trying to build then as regulator, aside from the numbers that we look at every day, is the trust. No? It's all about trust. In fact, if you're going to summarize the theme into one word, it's going to be trust.
0: Ang inyong nabati, mao si Insurance Commission Deputy Commissioner Attorney Ermar Benitez.
4: Giyagat sa peso kagender ang katawhan nga mangitag trabaho nga nagpangitag trabaho sa pagbisita sa ilang Facebook page kinaron makakita og nagkadaiyang trabaho nga gitanyag sa mong buhatan. Alam niya to mga interesado mahimusab sila nga modirekta sa pagsan sa ilang mga requirement sa buot nila nga applyang trabaho samtang mamahimusab nga personal nga babisita sa peso kagender sa second floor new executive building sa City Hall. Samtang sa itong foreign exchange rate, misa ka og 37 centavos ang balor sa asa kay US dollar batok sa peso, nga nasa 61 pesos og 35 centavos sa pagsira sa trading kagahapon, kung itandi sa 60 pesos og 98 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlong Martes. Samtang ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ay nasa 80.24 US dollar per barrel, kay miubos og 0.15% kung itandi sa daan ng presyo nga nasa 80.35 US dollar per barrel.
0: Karon sa ito Magnum Sports, nakabanti na si Pinay Tennis Star Alex Yala og ang partner nining si Venus Williams sa quarterfinals sa Bad Homburg Open doubles tournaments. Kinamaan nila pildiya sila si Catherine Harrison og Alexandra Osborne sa score nga 6-3-6-4 sa round of 16 sa mga torneo. Manakatbang sa quarterfinals ni Yala og Williams ang second seeded pair nga sila si Teresa Mihalikova ug Olivia Nichols. Samtang para inusab ang pagpangandam ni Yara sa Wimbledon Open human sayong sayong ma-out sa single event sa nasigutan turnyo. Isaran nga na si Yara sa world number 30 sa WTA rankings.
4: Ipaigay ng Hulyo 27 ni Tuiga ang CPBL Philippines Cagayan de Oro City Basketball kini mo sa Zone 5 West Side Ballpark Baro Opol Misamis Oriental. May nagunang magtigil sa alas 9 sa buntag ang Valencia versus Double R sa 12 under, sundan kini sa Donbax versus Valencia B sa 14 under. PSP Bowlers versus Valencia sa 12 under, PSP Bowlers versus Valencia sa 16 under, o PSP Bowlers versus Double R sa 12 under. Samtang giagat ang mga mahiligon sa dulang basketball na saksihan ang nasgutang mga dula.
0: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adawa, Huwebes, Hunyo 25, Hangtulugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa usag kagawas ng katilingban, katawhan ng labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum, June Albino.
4: Managlahi managatong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum, Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhin lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa aning aning kondisyon na. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic ug hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka common nga type. Kani siya actually gakos ni siyang blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira og magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga D3 dili kami mauwawan sa inyuha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3, uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namong on air. Always remember, ang kakuwang vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
13: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
14: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
15: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
18: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matagadlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Tanang bills, Jukarun!
21: Chill lang!
22: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
23: GCash G-Bills.
1: Para sa malimpyo na dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensyon, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
9: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: DGX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulog.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, kailangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fair Trade Number FTB-249601 Series of 2026.
7: Alas 8:59.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
9: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
7: Alas 8:53. Igala, kumusta mayong nga buntang kanyang tanada? Welcome sa tumbreng uban sa itong programa nga itong nga Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido. Rapido.
7: Adlaw na siya karon may galang nga Webes o nga Pitcha Benching ko na may gala sa bulan sa Hunyo itong 2026. Mayong nga buntang kanyang tanada mga suging tigpapinaw ning lang adlaw may gala sa tumbreng uban sa itong programa sa Magnum Rapido. Webes, ugma may gala, Bernes na sab, paspas kaya adlaw may gala, paspas kaya pagligid mga egson. Sabton sunod semana may gala, buwan at may gala sa July. Gamay na lang, pila na kadlaw may gala na hibilin sa bulan Sunyo, ambag at may gala sa bulan mga egsoon sa Hulyo. May buntag ganyan talang mga suging ting paminaw sa talang nga naadag sa itong nga programa karong matagdaas kabuntagon. I'm sure may gala daghan pa medyo hangover pa karong mga panahon. Labi na sa daga-daga-fiesta kagahapong adawa. Din bahog-bahog magiging nga kaon may gala. La kaway limit mga egson. So karong buntag, medyo dungoy-dungoy na. Medyo ano na ba yung pagka-aslom-aslom pa may galas ginawa. Nala sa tanang mga nagada, medyo aslom-aslom pa ang atong ginhawaan karon. Binaso yang katapat para mawala ka ng kaaslom sa inyong ginhawaan. Bitaw sa tanan ito ka mga suging tigpaminaw, mayong abundag, labi na sa itong mga igsoon nga nakaroon na gala. Gamonitor ka na ito sa bisanasang sook sa kalibutan, basta kayo may internet connection ka. Pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Daw susamang di akaragi hapon may galas Cagayan de Oro. Pinagis pagbonitor may gala sa itong live streaming.
9: Magnum, rapido, rapido.
7: Sa tanan nga nakaroon ka monitor ka na ito may gala sa itong streaming live, mayong abundag inyong tanan mga suging tigpaminaw. Salamat daw sa may galing like and daw sa panag-uban sa tanang programa sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Samtang, salamat sa itong mga viewers. Karumatagtas, kabuntagon may gala. Pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Sa itong may gala ka mga kaigsunan. Kanan ka monitor ka na ito may gala. Pinagi mga igsun sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat mga igsun sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbayas Cagayan de Oro. Assalamualaikum kanyang tanan mga igsun ng mga Muslim. Mahagsayaan na yung tanan dias bukid sa itong mga igsong lumad, mga maguma sa tanan nga nakar may gala dias kabukiran. Maupay, maupay na unjuan, maupay na buntag sa inyong tanan dias sa gibansagang The Paradise Island.
9: Magnum, rapido, rapido.
7: Balik na may gala din sa itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon. Oga kining abahin sa itong programa may gala hatong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ng atong syudad. Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon may gala, duhani ka mga bagyo sa atong gihapon may galang gimonitor karong panahon na. Unang bagyo may gala kining nasa sulod. Unahon ta may gala si Francisco nga bagyo may gala. Si bagyo Francisco may egson anara siya karong may gala sa Bukabat Gato sa 300 kilometers. Dito na pita may gala at bang sa may eastern bahin may gala sa north east sa may Itbayat probinsya sa Batanes. Ang maong bagyo may gala karon, medyo nilurang-lurang na siya gamay may gala. Itandi sa nakalabing adlaw, nga naa siya may gala sa super typhoon. Hanto na typhoon karon may gala, adala siya mga igsoon siya gikosgon gamuabot gato sa 130 km per hour. O gato na iya pagkaguros may gala sa 160 km per hour ang iyang sintong bahin. Nagaginod kini may gala, ang eskutan nga bagyo, papahinay may gala, papagawas sa Philippine area may gala responsibility. Gituan may gala nga ang eskutan nga bagyo, nga si Bagyong Francisco kun dili man siya may gala mo gawas unyas gabi mga unyas hapon unyas gabi may gala pinakadugay na kana unyas kadlawon ug ugma lugar sa kadlawon may gala pinakadugay na pero usually mga igsoon posible kun di mag-usab either karong hapon or unyas gabi mo gawas na siya may gala sa Philippine area of responsibility padulong tuda pita may gala direction sa nasod sa Japan. Kada may gala si Bagyong Francisco. Inungdan may gala nga ang mga tropical cyclone wind signal. Hinahina na sang giwala may gala. Ang kagahapon, ang giisa may gala nga sila number 1, mauman may gala provincias Batanes. Northeastern portion may gala sa provincias Cagayan. Apil na may gala ang babuyan na group of islands. But this time, hinahina na kana ang gikuha may gala tungod kay hinahina na sang papalayo. Ang iskutan may gala nga Bagyo, si Bagyong Francisco. So, karon dinhit na may gala sa usa ka bagyo na usab nga naakaroon sa gawas sa Philippine Area Responsibility nga hinahinay sa siya may galang mupidpid pasulod o kilid gabahin may gala sa Philippine Area Responsibility. Ang alan sa bagyo may gala nga naakaroon sa gawas sa nasod mao mga igsoon si Bagyong Higos. Higos ang iyang alan may gala sa bagyo o ganaan sa karoon may gala sa gilayon nga mukabat ganto may gala sa 1,500 kilometers at mang dunapitas eastern bahin may gala sa central Luzon area. Now, ang naiskutan nga bagyo gadala kini may gala sa gikusgon nga mukabot ganto sa 65 kilometers per hour ang iya may galang maximum sustain. Samantala, doon siya may gala iya pagkaguros sa mukabot ganto sa 80 kilometers per hour may gala ang maong nga bagyo o gadala siya gikusgon nga pag-irog nga mukabot ganto may gala sa 20 kilometers per hour. Ang maong bagyo may gala, gikabot niya ang mga igsoon nga posible makasulod siya. Posible po, dili na, mupidpidra. Pero kung makasulod may galing, ngalan, ngandan siya may gala sa local name. Bagyo may galang si Gardo. Sa gawas, ngandan siyang Higos. Kung makasulod, ngandan na to siya si Bagyong Gardo. Pero ang iyang posibilidad, ani may gala is, posible mga igsoon karong adawa Webes, mupadool siya. Ugma may gala o unyas gabi, posible nga makasulod siya gamay, palihis na sa Japon siya dayon may gala, pasaka. So, while mugawas karong adlaw mga igsoon ang Bagyo Maygalang si Francisco nyas gabi, musulod sa Maygalang kini si Bagyo sa Maygalang si Gardo, but mugawas na sa gihapon musulod sa dalan Maygalang ni Francisco. So, kining duha ka bagyo, si Francisco og si Gardo, pulos na isla walay darigtang epekto din sa atuwa Maygala, labi na sa pulos, bidaraw sa Pilipinas. Hinoon Maygala ang makapauan, maulamang Maygala kini si Habagat nga nakaipikto karon Maygala o kasagara doon pita sa Luzon, Visayas o pipila ka porsyon din sa ato Maygala sa pulo sa Mindanao. So, doon na gihapon yung mga lugar din sa ato Maygala ang maulanon karong adawa, ang Luzon, Visayas o pipila ka mga lugar din sa ato Maygala sa pulo sa Mindanao. Ang makasinati gihapon Maygala sa mga pag-uwan na mga igsoon karong adawa dala sa hanging habagat. Dito sa Maya Metro Manila, maulanon sila Maygala. Labi na unya sa gabi eh. Doon ay kusog mga pag-uwan niya. Mga igsoon nga masinati. O kinintanan, dalagi hapon Maygala sa bagat. Nga gisuyop Maygala, gikan sa Bagyo. Nga si Bagyo mga igsoon nga Francisco. While pasuluray, muli sa sabdayon, unya sa gabi eh, or ugma Maygala, ang Bagyong si Gardo. So far, walay direkta balikon ko. Nga ipikton Maygala din kanila din sa atong nasod sa Pilipinas. Ilabi na Maygala din sa ato sa pulo sa Mindanao. Tungod kay pariyora kani sila Maygala nga mulihis rasab Maygala ugway landfall nga may tabo Maygala diha mismo kanila Maygala. Kana ang atong itutong nga kahimtang sa atong lakaw sa parahon karong adawa din sa samang higayon kani gapon yung alagad sa kanginan kanyong angkorman kini si Magno Manny Agustero hantod taon niya Maygala sa atong programa sa Magno Rapido. Dita maglangan Maygala sa atong paragoban sa atong programa niya karong Maygala katong mga top stories mga hidanos. Unahon tayo kailangan uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal nga nahipos Maygala, gubikan kay Y ikahatag a kwarta para pagdruga. Inahan, giihaw sa iyang kagalingong anak Maygala nga bangag sa druga, patay. Samtang Mayor Rando Clarix Oy, nagpaimangnong atos katawahan nga dili mutuon nga nagkalat niya sa mga social media, nga magpakalat og mga sayop ng mga balita, batok ka to kaniya. Kung gitawag Maygala, matod pa, fake news.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunod, kinigabahin sa itong programa hato ka nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng ato syurad. Sa mga balitang nasunod, lalaking na missing, human gidagit sa gituang mga armado sa may Rodriguez Rizal, nakaplaga na, pero biktima, patay. Samtang sa lugar mga dagko mga balita Maygala nga nasudnon kasong murder gipasaka Maygala sa maginsakpas ka pulisan batog kadto Maygala sa usa sa mga batan-on nga mohimo Maygala sa mga mapagpusil-pusil dito na pita Maygala sa high school nga tulungaan dito Maygala sa Tacloban City nga din upat ang patay 22 ang samaran. Og karon sa mga dagko mga balita, balita Maygala nga international.
10: Rapido, rapido.
7: Sa mga dagko mga balitang international, kasong Ebola dito Maygala sa Republika sa Congo, miabot na Maygala sa 1000 plus. 254 na sab katao patay. Now standby Maygala sa mga dagko mga butang at isgutan karong kabutaga. Sa ato programa Maygala tong Magnum Rapido ning adlaw karong Maygala nga Webes, pizza banchinko nas bulan sa Hunyo. Sa ato magbalik, stipot sa ato mga butang iskutanan. Oras mga ginikanan, alas 9:04.
11: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
12: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulungan.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibud si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternatibo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Anong bills yung karun?
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas o nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
5: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
6: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Panirang doble init ng araw, magdoble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing, 25 pesos lang.
8: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Basta rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Kung lami og sulit nga kaon ang imong gipangita, DKP Grill and Restaurant, home of delicious anlelechon, flavorful putok bato ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit DKP Grill and Restaurant nga nahimutang sa Lapasan Highway, Colombog, CDO. Connect with us on Facebook page, DKP Grill and Restaurant, the most affordable go-to restaurant in CDO.
11: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face, hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
12: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
14: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
15: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
14: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
16: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
14: Aba eh, ayaw.
16: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik tayo magagawa goban sa atong programa magatong Magnum Rapido. Now standby may gala sa atong mga dagko mga butang at iskutan karong buntaga may gala sa atong pragoban. Og by the way may gala, may kalamigita na sa update at may gala duha ka mga minor de edad nga namusil may gala sa usa ka trunghaan mga igsoon nga mikalas may gala sa upat ka mga estudyante. Og 22 may gala ang samaran na paipipila kanila may gala ka mga gipamusil nga naapakaroon may gala sulod pa sa ICU mga igsoon na ka-confine pakaroon mga panahon na. Now, sa update mga igsoon, kalabot na sa mga kaso niyan eh, despite may gala nga kining mga tawhana, kining mga batanuna, rogar na ba, dili man sila kuno matod pa may gala, mapriso tungod kay mga minor de edad sila. But sa gikandak may gala nga investigation, sa ato may gala nga ginsakmas ka pulisan, doon na may gala mga exemption nga gipahigayon, pero gipailan karon may gala o patong-patong may gala nga reklamo or kaso may gala, kining gwapong alot mga igsoon nga 15 anyos nga kansa may gala, usa sa mga namusil mga igsoon dito sulod sa eskulahan nga ubay-ubay ang patay. Now, gikabuti ang patong pa may gala, base sa reklamo mga igsoon sa maong minor de edad nga estudyante nga kabahin sila may gala niya itong pagpamusil di adapita sa may San Jose National High School sa may Tacloban City. Gikabuti ang may gala sa Police Regional Office Region 8 nga matod pa may gala doon ay pag-file o kaso mga igsoon nga 4 counts of murder o doon na po itulog ka counts sa prostrated murder. Apil na may gala ang multiple counts sa serious physical injuries. Batok may gala ng 15 anyos mga igsoon nga batanon. Ang 15 anyos, gipailan may galang kasong kriminal. Kadtong 14 anyos, katong pag-umangkon may gala sa usa ka pulis, ngayang gitulutunduan may gala usa na paggamit sa pusil, murag iwas siya may gala. Now, ang explanation sa tumaginsakpan sa kapulisan, nga matod pa may gala ang 15 anyos lamang, ang ilang gikasuhan may gala, human may gala, gihimo ang isgutan may igsoon ng mga pagpamusil, ang maunga krimen, nga doon ay ginatawag may gala nga nasabta niya ang ilang gibuhat kaysa ilang conversation lagi mga igsoon, iya pa maging giingon matod pa nga, di lagi sila mapreso, total, kuhan man sila, kanya abang mga minor man kuno sila, protected man na kuno sila sa Republic Act number 10630 ang amended may gala nga balaod gikan sa Republic Act 9344. Now, gikabuti ang matod pa may gala sa ato kapulisan na kininkin si anyos matod pa may gala ang ilang gikasuhan human sa ilang gihimo may gala nga paghimo sa krimen tungod kay duna na siya nasabtan may gala sa pagbuhat sa krimen o kana iya mangganing gisaysay diya mismo may gala sa ilang conversation. Samantala, kining usa ka 14 anyos, wala kasuhi may gala. Ang 14 anyos, katubang medyo yagpis og lawas may gala, wala kasuhi, exempted siya may gala matod pa sa criminal liability, ubos gihapon may gala sa atong balaod under sa Juvenile Justice o Welfare Act nga mga igsoon. Pero, bisan pag wala siya kasuhi may gala sa criminal, pero painalong gihapon siya may gala sa mga interventions program sa itong gobyerno. Ubos may gala sa DSWD. Now, sa pag-probe sila gibuhat may gala, nakuha o nakita may gala positibo sila sa pagpahigayon sa paraffin test. Nagpositibo sila sa gunpowder may gala nga ilang gigamit mga igsoon nga mga pusil nga naabusad may gala ang gitawag mga igsoon nga gunpowder nitrate. Diya silang mga kamot mismo may gala human sila nagpamusil ang naskutang duha ka mga minor de edad. Nagpositibo sa may gala ang ilang mga pusil. Humano sa may gala, gipailalom kini mga igsoon sa ballistic may gala. So, positive usab nga ang pusil nila, ilang napabuto may gala ug butay lang gigamit mga igsoon sa pagpamusil sa mga estudyante sulod mismo sa campus. Now, gikabuti ang batong pa may galag ang duha ka mga sufitsado mga igsoon padayon ubos gihapon sila may galag karon sa investigasyon. O ang duha may galag ka mga sufitsado gikabuti ang batong pa may galag kiniabang while naslas kustodiya karon sa atong gobyerno. Now, gipangitaan gihapon may galag pamagi kung unsa pwede nga malutsan may galag nga pwede mapailag kaso sa ubang kaso may galag kining naskutan ng mga kriminal ng mga batanon. Okay? So, kana may gala. Unya dayon, karon may gala, anaabad sila mga igsoon under sa kustodiya may gala sa City Social Welfare and Development Office. Kinindwa ka mga minor de edad. O gagi, kamuti ang batang may gala nga galantaon sa karon kung unsa may gala ang liabilities sa tagdumala sa eskulahan may gala sa kapalpakan diha mismo mga igsoon sa pagpakgang sa nitabo nga krimen bunga may gala ni duha ka mga kriminal ng mga batanon. Sa padayon nga investigation sab sa ato mga otoridad may gala na sayran nga kining duha ka mga suspitsado may gala ng mga batanon nga kriminal mi pahigayon pagidin ni sila may gala sa pagtambong sa flag raising. Di nang isa may gala sa aduan yan eh may gala matod pa dito rin kini may show nagtago sulod may gala sa comfort room sa CR. Mga gala, human mga igsoon, rugar gibuhat lang krimen while humas flag racing, dito na may gala. Kiniabang gihimo na nila ang pagpamusil mga igsoon, gato sa neskutan ng mga estudyante. Human nagtago kini sa CR may gala sa eskulahan ang iyang kauban, ang 15 anyos at may gala ng iyang kasabuat niya, mga mato pa may gala, human ko doon sa ilang mga igsoon nga pagpamusil dito na pita, may gala, dito sa sulod sa eskulahan, mga igsoon, dayon na mitago or sabi ni sila, si Bat may gala aron sa pagpalayo, pero mula gina, napasurinder sila may gala, dala ang ilang mga pusil sa ilang mga pagpamusil gato sa mga estudyante. So muna ang nakita may gala, nga diin ang mga suspitsado, mga igsoon, pulos may gala, planado, 1 month ang ilang plano sa wa pa nila may gala, gihimo ang ilang mission sa pagpamusil may gala ngadto sa neskutan ng mga estudyante. Planado yun, mga igsoon. Ambot ko nun sabay na nga, wala sa nibutyag may gala sa itong mga otoridad kung ilang pakinig ipailalo may gala sa drug test. Kay sigurado ko kung ipan drug test ni, mura mag mga bangag man may gala. Nga mga klase mga igsoon sa mga middle edad. Now, din sa ato sa Dakbayas Kaganduro o ubang mga eskulahan may gala, nang-alarma na. In fact, may gala din sa atong Dakbayan karon kaganina may gala, especially sa atong Kaganduro National High School, taas kang linya may gala sa mga estudyante tungod kay Ricky Sagyod. Ricky Sagyod may gala sigun sa musulod gato sa eskulahan. Human mo kani may gala ang usas sa mga preventive measures nga gilusan may gala sa atong mga tagdumala sa eskulahan aron nga simbakulang dili masisusama kita dito na pita may gala sa maong mga igsoon nga eskulahan sa Tacloban. Na kaganya tasking linya, prior ka makasulod sa eskulahan. Pero ang question dia is, asa tama ni nga inaani may gala nga pagpatuman may gala sa mga security measures? Wala may problema na pita may gala sa MOGS. Kay sa MOGS, tungod kay pilakalibo kini ka mga estudyante niya may gala sa high school, high-tech ng gamit niya may gala. Sukat pa na kanadtula pa ni mahitabo ni. Kanyadto pa ni. High-tech na may gala. Tungod lagi kay kanyadto. Makuhaan man lagi mga druga sa lagi may gala kini mga estudyante ng high school. Di mismo may gala sa MOGS kanyadto. Kay even pa kanyadto may gala sa mga 90s ng mga estudyante. Ga-drugs na ning mga high school may gala. Kato kanyadto, marihuana patong ilang gamit. Kay rugar, napaman sa karaan nga kapanahonan, mabawa nila nimo nga nagsuyop dito sa kining marihuana o kay panimahong sagbot may gala. Nga murag sagbot nga sunog ba? Sagbot may gala nga laya. Agay, nag-hit-hit nila sa marihuana. Nakaroon kay high-tech naman. Sa lagma na lang magkakitang marihuana, muna nga shabu-shabu na ikapanggamiton sa karoon. Namumito nga gituan may gala nga kining nga duha ka mga kriminal ng mga batanon dito sa Tacloban City. Posible nila may gala naka-drugs po ni sila. Now, dinis ato, balikon ko niya na pita may gala sa MOGS, high-tech ng gamit niya. Ang mga estudyante niya ang musulod may gala, tungkol ka high-tech naman ilang mga kahimanan niya, May baluan ang may gala. Kung doon naman sila gidala, hindi may gala ng mga illegal. Illegal baka ang mga pusil, illegal position sa mga armas, or doon naman kay mga drugs ang ilang gidala, masuta niya. O niya, safety ang mga estudyante tungod kay kondili kay estudyante, hindi kakasunod niya. Kay tungod sa mga gadgets gagamit, niya may gala. Now, pag estudyante ka ra, makasunod ka pag dili, hindi kakasunod. Yung at the same time, ang mga estudyante, may baluan sila mga ginikanan kung nakasunod na or nakagawa sa sub sa eskulahan. Kada may patsyada may gala. Kanyan to pa na, I think, almost one year naman siguro na dia nga gi-adapt may gala dia sa tumatunikanan sa MOGS. Tungod lagi kanyan to may gala kadun yung mga kuhan ng mga drugs. But sa ubang mga eskulahan may gala, I don't know kung asa taman ang lahutay ani karon. Kada bang susihon ang mga bag or ang mga dala sa mga estudyante, kung daw na ba yung mga pusil may gala ka dala. Muna karon may gala, basin karon lang po na. Kaya kita na ba itong kinaiya, smile na spurumiro. Sa lahutay, wala na na siya. So, tanawin talang, mga igsoon. Busak ka mo, mga estudyante, aron nga dali ka mo makasulod sa inyong eskulahan, pagsayo mo. Kaya grabing rekisa karon prior makasulod, diya mismo sa mga tulunghaan. Okay? So, muna na itabo, may gala, din sa ito, sa atong pagpatuman, sa atong syudad, may gala. Ay, kada bang, di maging kalikayan, mga igsoon, nga sa matag organization, sa matag eskulahan, doon naging mga gi-consider ng mga bad egg, may gala. So, while doon yung mga estudyante nga tinarong sa pag-eskwila, anapoy mga estudyante saan may gala nga nangalulong siya, labi na sa druga. Standby, kalabot na may gala. Kay kini nga mga monitoring na to, mga igsoon, rugar nga ato sa ninga sa taon, ang purpose may gala nga hopefully, wala na may gala ay lain pang simba ko lang mahitabo sa marigong napita may gala. Kay kining mga inaning nga mga panghitabo, dito naman ito nagkakakitaan may gala sa mga nakadayang mga eskwilahan, dito may gala sa gawa sa nasod, particularly sa Amerika. But this time, yung nagyos ato sa Pilipinas. Pilipinas na yun. Standby, kalabutan na may gala. Kay murang naglangi, naging ipag-ayaw may gala, kining mga batanon karon nga muhimo may gala sila sa mga krimen. Gahimos lang krimen, kay mo lagi na may balaod kay nagproteher kanila may gala, pag minor ka buhat kang krimen, dili ka masilutan, di ka mapriso. O niya, dayon may gala, pag kanyang mga batanon karon, medyo langi kani sila may gala, unlike kanyang itong panahon ni Digong, nga grabing tinukhan ay may gala, tukhang yun. Dili ka itong tukhang may gala, nga mutambling ka, tuktukhang yun ba? Hangyoon ka may gala sa mga otoridad, sulod sa balay, sakop sa pamilya. So, karon wala namang God. So, free na ang tanan. Grabe nang hinit-hitay may gala sa Shabu karong maparunag illegal ng mga druga. Kaya murag free for all naman ang tanan may gala. Depende magunas leader mga igsoon sa usa ka nasod. Pag ang leader may gala, consistent siya. Determinado siya sa pagpakgang ani may gala ka mga batang sa druga. Rugar, musaksid yun mga igsoon mga itong otoridad. Pero galing ang atong leader, walay pagpakabana. Labi na kay giligahan sa nakatong leader sa nasod may gala nga utro po may gala nga bangag kana base sa allegation. Atay ang kigitantanan ani. Taghan na kay krimen may gala, buhat sa mga batanon. That's why may gala, kining na ulay karong nga panghitabo, nakapakonvince sa tanan, nga amindahan pa kining balaod nga juvenile justice sa welfare act. Tungod kay murag na busuhan man kini may gala o niya ang mga kriminal karon kasagara, mga batanon man. Momo ni may gala sagad, nga kung nakayo sa druga ba? Nangalata naging pag-ayo may galas ginamuta sa druga muna sila kasagara may galang gabuhat screaming kay instinct na sab nila may gala murag mindset na ba nga di ito ta mahilabtan kay minor man ta. So iyon na nang nahitabo na standby kalabutan na may gala kay makik-update na kaninyo sa mga panghitabo sa tumpalibot regarding sa eskulahan. Speaking sa eskulahan may gala pabuta kay ato karon may galang gipacheck karon ito na pita mga gison sa may lungsod sa Taguluan. Tungod kay kaniadto pamangguna may gala nga gikabutya gadunay mga ganggang di napita sa mong lungsod nga din kasagara may gala pangbiktimahon ni ani kining mga estudyante may gala diya mismo mga igsoon sa mga tulungaan labi na diya sa high school na karong bag-o may gala na nasa ilaing na tripad may gala kaniadto loy katong sa kabatanon may gala nga gitabangag patay tong taga Kasinglot ba sa gang mga igsoon batanon pa taon kayo patay yon gitabangan nila. Na kagaron, bago, usa na sa may gala ka estudyante, ang ila na sa mga igsoon nga gitripingan, diya may gala sa eskulahan di sa Taguluan. Na pabuta may gala kay kuyaw kini kayo kay mga batan-on pa kuni mga high school pa. Unya may ganggang na may gala. Nya mo patay ra bagyod. Pamuta ka nas Magnum Angie Alsado karon ya dapita may gala sa may Tanguloan National High School. Aron ato masuta may gala kung kumusta ba? Mga gala kining neskutan ng mga gang nga dugay ra ning gidungog ya dapita. Unya mo patay ra bagyod may gala sa ilang kapwa mga estudyante.
20: Magnum, rapido, rapido.
8: Kuyaw ning mga estudyante may gala kay may kaugalingon ng ganggang ba? Nya mo patay gyud. Kuyaw kay minor pagani may galab pero wala na kursunada na katong taga Kasinglot nga ilang gipatay gitabangan may gala kay ton lagis gang karon nanasay usa may gala babae ra bigin unta kini pero way pasaylo may gala sa maong nga gang ni strike na sab sila pabuta kanas Magnum Angie karon da dapita samtang sa pikas kabay pabuta sad may gala kay sa lain pa mga igsoon nga mga panghitabo sab regarding gapon sa mga batano.

Unya sa pagbiktima nila mga igsoon, gikabot niyang baton pa may galang nga biktimahon kaning mga batanon, unya dayon may gala, suyupon ba ang kusog? Sa pagsuyop sa kusog may gala, ang naisgutan mga igsoon nga mga batanong lalaki, agoy nangasira naman hinoon may gala. Nangatulo naman, kining gitawag nga gunurya. Na daghan ba nga mga sa klase sa sakit mga igsoon, kini pa pagkigilawas. Na karong pinakaulahi gani may gala sa talaan, sa record may gala nining nga mga nagkasakit sa HIV AIDS may gala, mao lang gyapon na. Pinakadaghan gyapon may gala kining mga lalaki nga nakigilawas ka kaparehas niyang lalaki. O kasagaran nini may gala kining nga mga buyout may gala nga batod pa makigilawas. Na karon may gala sa social media, trending na sad mga igsoon kining usa mga gala ka usa may gala ka buyout mga igsoon, then napita may gala sa may barangay Puntod, gani nagbiniraha na ni sila may gala diya sa kinibang social media. Kay matod palagi mga igsoon, kining nga buyout may gala, dagka na siya na biktima nga mga batanon, mga minor sa Blanguban, unya may gala, nangasira. Uy, ginoo ko may gala, nangasira ang bakit mga igsoon. Kay matod pa sa nagpost may gala, nga gibaslan po sa maong nga suspect, nga mato pa niya, grabe na gining bayuta. Gakatag na gining iyang sakit dari sa sudad. Kanisi gigalyasan may galang si Jumar. Si Jumar, maningi alias may gala. Daghan ako nung kayo kining biktima may gala sa itong sudad. Ugway kaluoy may gala sa mga biktima. Halusa ko nung nangasira. Adios! Nangasira may gala o piligro ko nung kayo. Dili may gala sa atong mga kabatanunan sa Dakbayan. Kada boy gipost may gala sa usa ka concern apan ang gitumbok sad may gala nga buyout may gala mibalos pud sa social media mga igsoon yang gibasa na nagbira sab sa iya kay baton pa niya luoya nimo girl gitiwas na lang nimo ang akong sobra adios matod pa niya sa bunig yun og pag-ayo gikas na palapa paingos buhok kay mga term may gala nga di, dapat masahon sa iri pero matod pa nga humana rogar gikan kaniya humana balos pud may gala ang lain pud mga igsoon nga usa ka babae sab nga nag-ingon agoy ikaw di ay to nga nakapabulag sa akong uyab nga gipugos nimo akong uyab nga imong nagamit kay lagi guwapo man unya kay nasira naman noon siya karon ni sumbong siya kadako nga ikaw di ay ang dahilan sa pagkasira niya. Hugaw ka. Grabing binaraha na may gala sa social media sa sira. So sabton may gala, usa magod kini mga igsoon ka delikado kung galing tinuod kini may gala mga igsoon tungod kay usa magod kini may gala ka health issues nga nagdala may gala sa kadelikado kay labi na karon kay ang number one may gala karon nga dinhi sa ato may gala sa region ang Cagayan de Oro kung maghiskot ta may gala sa mga HIV AIDS o ang Pilipinas may gala sa tibuok kalibutan di malkansi sa pinakadaghan may gala o kini kasagara magkuha niya may gala sa pagigilawas lalaki versus lalaki usay masayop gani kining ubang lalaki nga mamayot may gala sila galuhod sila siya may gala nga talikod pagtun nila o dili bali mara. Matumas, dili ikaw. Ikaw naman hinoonin ang nagpanuwi. Na, karon may gala kini, gaisgutan tani, kadelikado kini kayo may gala, kung tinuod ba kini nga ilang mga binirahay niya sa social media, kibalikon ko sa kini ka-health issues may gala, nga angayan tagaag pagtagad. Labi na mga gala kay, balikon ko ang Cagayan de Oro, top-notcher kini may gala sa mga balatian sa pamagigilawas. O niya, nagkalat na kuno kini karon may gala niya sa mong barangay. In fact, may gala diya sa barangay council sa barangay Puntod, gipatawag na kini may gala diya sa konsiyo, ang naiskutan may gala nga alias Jumar para may gala nga mapatubag siya. Kung unsa ka tinuod kini may gala nga iyang gipangkalat ang iyang mga sakit. Kuy, kadelikado ba kayo mga igsoon? Kanay mga lalaki, manguyap sila, may kwarta nila may gala, apikes kwarta sa mumayot sa. Pag umamayot, magkakwarta na. I-date na sabi silang uyab, tuyok-tuyok-tuyok kurang kwartas bayot mo yung gala. Resulta, gatuyok-tuyok lang sa mga

0: kit mga igsoon na mukalat gininor kini pagayo. Imbis kayo itong gobyerno may galag gapaningkabot mga igsoon nga mapakgang kini kabalatian na napaspas ang tuyok may galag at tuyok-tuyok naman. Ang lalaki may uyab way ikadit kayo ay kwarta mamayot siya. Pagmamayot na may gala gamito siyang kwarta ngadto siyang uyab may galag kababay. O niya dahil may gala pag makakwarta na ang mata ang lalaki ihatang niya siyang uyab kababay. Ipariban, ipakulor pos buhok, may galang gatos mabay sa bayot, dibalik na sa ng kwarta sa bayot, may gala. Mamayot na sa ng iyang uyab, ibalik na sa siya iyang kwarta. Tuyok-tuyok lang yun sila, may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, tanawang tani, kadelikado kayo ng mga balatian, mga igsoon, nga nagkailap karon kay balikon ko may gala, si Magnum Persin Blanca, naausap siya karon yan napita mga igsoon, barangay puntod, kay ang konsiho, may gala, bipatawag ng iskutan, may gala, ga usaka LGBT, aron may gala. So taon mga igsoon, kung nungaling tinood makini, nga siya ang nagpakailap may gala sa mga balatian, sa sakit may gala nga, tulo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Standby, kalabot na may gala, kay si Magnum, kinibang Magnum Kia Villanueva, naasab siya karon may gala sa panimalay, ani mga igsoon gialigahan, in fairness, ganto kanya may gala, ato siya siyang kuangside, kung tinood ba, nga kining gialage may gala sa mga nangagpost sa social media nga ang ilang uyab nangasira. Sos, ginoo ko may gala. Nangasira, tungod lagi ani mga igsoong mao nga bayot may gala. So, in fairness ka to kaniya, kuwaan ta siyang side. Kung mo pa dayag siya siyang side, mga igsoon. Standby lang, kalabutan na may gala. Kaya para masayaran taning tanan, kaya balikon ko delikado kini, kung tinood mang galing may gala. Kaya nagpakailap kini sa mga balatian, mga igsoon. Kaya katong mga batanon nga nangatakda na, makapanakod naman sa mtos laglaing tao, may gala. Labi na sa ilang mga igsoon nga kanabang gitawag, may gala, nga kinibang mga uyab sa nila. Kaya siyempre, gikan sila nga nagamit, may gala, sa usa mga igsoon ka kiniabang bisexual butang na to. O niya, dayon, may gala, mugamit po sila katos lang uyab. Nagbulag silang uyab, ilang uyab po, nga nanay sakit. To anasan mo paingon sa lain may gala sa diyan nakauyab sa lain so nagkalat na kining naskutan nga balatian may gala imbes kay atong gobyerno may gala kanunay ga challenge ga encourage ka kinahanglan gayod prior may aksyon dapat may protection non sao nga protection nga tira pasagad naman lang unya may gala kalat naman kining noon nga balatian standby may gala kas Magnum Persin Blanca na sa karon ni dapita may gala sa maya kaya bang barangay hall sa Puntod walo sa may galas Magnum Kia ato sang sulayan kung maghatag magyang comment ang nasgutan may galang gitumbok nga usa ka bayot. Sige kay murag nagkunik-kunik na malanggunis mga batanon karon may galang mga issues gikan sa issue may galas batanon nga namusil liko sa mga batanon sa eskulahan nga mga naganggang liko sab sa mga batanon nga nangasira may gala tungod kay tuwa sab na mayot may gala
1: Magnum rapido rapido
0: so nagkonek-konek kin siya mga igsoon nga ang ayan tutagag pagtagad para sab sa kanabang pagtabang pagabang sa atong gobyerno may gala nga mapakgang maputol o kung mahimo may gala ato na kini mga igsoon nga kanabang walaod ka mga matang sa mga balatian kaya naghatang kini may galang kadelikado ganito may gala sa mga panglawas sa itong mga kalalakinan o even may gala sa mga kababayanan. Sige, so standby, kalabotan ni may gala. Kay nakakaroon na itong magkauban may gala sa pagkuha sa sila mga sides. Kalabot sa diyan ni mga igsoon. Okay? Samtang hapit na may gala, laing butang at isgutan may doon ay karoon ni Domingo na mga igsoon ang usa may gala ka pagpahigayon may gala sa prayer rally. Ang kanyang prayer may gala, walay color ni. Colorless. Kaya kung mayingon ka green, dito mo ni Dapita may gala sa pikas. Mayingon siya kang pink, dilawan, alams na. Dito po kasi laing color, so mawadaan yun may gala. Kani bang, kung ang rally mga igsoon may color, so ang nito mo, colorless. Lahi itong colorless, lahi po ang color nga white. Kining ila, white, aron nga, wag yun may gala, ginapigan ng asa nga color. So, white ribbon, March, gahimoon may gala, karong adlaw Domingo. Ang tumog toyo, amot madutlan pa baka ni may gala sa, kay prayer man eh, pag-ampo man eh, atos Ginoo, ang Ginoo may gala, may mga lakang man kalabutan eh, nga kanibang unsaon gyud ka may gala nga maundang na kining kawat may gala nga trillions, hundreds of billions may gala nga kawat kwartas gobyerno nga gipangkawat sa ato mga halandon nato nga mga honorables nga mga official na sagol-sagol ni may gala mga igsoon, sagol-sagol ni gikabot ang banggani may gala tol sa ilang white ribbon na march may gala sa ilang gikaliukan may gala nga ilang gipakandaman gi apilan kini may gala ni kinapawan Bishop Jose Colin Bagaforo kinsa mo'y chairman sa CBCP Commission on Interreligious Dialogue sila si Bishop Efren mga igsoon sa Global Ambassador for World Evangelical Alliance si Attorney Lyok Espirito kinsa mo'y co-convenor sa Civil Society Group mga igsoon lang uban pa mga bishop mga igalag uban pa so kini sila mga igsoon naglangkob unya dayon may gala sa ilang grupo hiusahon kano may galang adlaw nga Domingo. Ang problema ni mga igsoon kung doon na po yung mga apil nga mga rugar kaliukan sa mong kaliukan na naman po yung mga nasa kaliukan sa simbahan like ang Father Flabby. Si Father Flabby da una adis yaman ng angkon nga adis adis siya may gala kanya to tas taas gyud plakatog yang pag adis adis may gala pare siya adis adis nabuto ng supa kay siya may gala sa panahon ni Duterte nganong pamatyon kuno mga adis adis kay madalahig siya may gala kay adis adis ra makuno pud siya na gawas ana may gala nga adis adis ang maong pare gitumbok ba siya ni may gala gadawat pag balita nga kwarta mga igsoon
1: magnum rapido rapido
0: daw siya di po ni karon may gala nga ang naglangkob may gala sa magrali o siya man siya gitumbok may gala nga nagdawat may gala kwarta nga balita ah bahala na basi di yung kining iya nakapahinuklog na Father Flabby ba kung tinood magkining allegation batong kanto kaniya nga gadawat po siya may gala balita nga kwarta gikan mismo sa mga malita boys mga basura boys nga kani mga membro may gala sa 18 Marines sa Philippine Marines sa atong nasod nga gipanghimong guardiya may gala badi-badi mga igsoon ni Zaldico apan muting delivers kwarta may gala gikan sa kawat ka kwarta kickbacks
1: magnum rapido rapido
0: na karon na ni siya may gala Domingo at tanaw na to ni may gala kay mga religyoso man kini nga kaliukan white ribbon nga marcha may gala aron pagkundina sige lang tagkundina pero mula gina sige tagrali, sige tagkundina, pero ang mga kawatan may galag, ang isi raman. Padayon ramang ihapon sa pagpahimulo sa kwarta may galag, iya sa mga tao. Na tanawang tala ni Karun may galag, kung siya may tabo niya ni, kanong umabot may galag, pizza 28. Na mataranta sa Malacanang ani, magbarekad. Mura maging mabuhat sa Malacanang may galag. Panahon gani nga doon ay mga rally-rally, tubuan ay may galag, kakanamang hubag-hubag may galang Malacanang. Dungdan may galang nagpabuhat yun, nagpa-fabricate yun may galang og mga dagkong tubo nga doon mga alamre. Kaya basing mang losob ka ding inyo, marcha-marcha, rally-rally, rane, basing mang lahos mo sa Malacanang, mga wadaan kitang trono na ne. Namuna may galang ang Malacanang karon mura og gahidlisan may galang pag naimingon nga nai-rally. Automatic din may galang, silyado na yun ang mga dalan paingos palasyos Malacanang. Kay basig mang lahos kamo niya ni mga disgrasya kita niya rin.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na, rugar, ang mga hingtong dan, kay balo naman sila kung asa nagka-address, kung appeal ba sila sa addressan niya ni sa mong rally. So muna, kakataranta sa sila. Na muna, may gala, panahon na yung rally, automatic silyado din ang dalan pa ingus Malacanang kay, agoy, ginoo ko, basig na pa yung mga balita niya sa sulod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Standby kalabot na sa kaliukan may gala. Samtang balik sa itong dakbas kay Ganduro. Karoon din sa dakbayan may gala. Ang atong mayor sa dakbayan, nagpahimang nung atos mga tao. Ayaw kamugto niya nang nasa social media. Kay tanan may gala lang ihanog atos mayor mga igsoon pinagay sa mga fake news. Although, na-trace naman hinahinay karoon kung kinsay gabuhat ani may gala. Allegedly kuno ang mastermind ani, naadya mismo may gala sa Barangay Kugman. Ang mastermind may gala din pagbuhat sa mga fake news nga butang-butangan ang mayor niya mismo sa social media ang utok ani kuno gagama na askugman. Unya dayon kana base sa allegation may gala ang leader ani gagabuhat ng mga fake news na kuno niya mismo askugman. Rugar ang ga-finance pod ani nila politiko mga igsoon matod pa nga nasad ko no makita niya o niya sa tundak beas kay Gandioro mga igalang nga mga politiko sab nga kaatbang sa mayor o niya nasa na siplatan nga usa sa basis allegation nga ang usa niya ni Maygala nga gusuporta ga finance kanila naroon po ka puyo niya dool Maygala sa Sitiol na mga fake news halag yun Maygala sigiling panggawas o mga fake news niya sa social media buto sa kanyang mapakgang Maygala medyo malabo siguro ni mga Ikson mapakgang kaya di manggani Maygala mapakgang mga Ikson kaya nga nasa social media nga mga malaway kayo Maygala mga bayulinti nga makita sa mga kabataan kanabang makita tadya kiniabang kwan ba makita tadya Maygala sa social media nga dahi usay para lang yun mga Ikson nga dako Maygala ang ubay-ubay ang viewers followers Maygala ana mangihi at tumangan sa Facebook naon siya naman eh mangihi naman mag-unsa may ilang pambuhaton Maygala diya sa social media aron lang yun Maygala gamu income pinagis Facebook na makita sa mga bata sa Maygala asa kakitag ang mga bata karon Maygala mga elementarya pa gagmay pa kayo makita na lang yung mga gasex diya mismo Maygala sa social media na yung mga sag-unsa na lang yun. So, mura ba mga gala o magkaingon tanga unsaon ka papaggang eh, kinsa ba kayo makapaggang niyan eh? Na mga bayolinting makita ni mo niya sa social media, muna ba mga bata po, awat-awaton sa nila. Awat-awaton sa nila, mga gala. So, sige. Kinibang atuning mga hiskutan, mga gala, karong apuntaga, kay medyo ko naging kinikayo, mga gala. Lala na kinikang ipikto na to niya mismo sa social media, mga gala. Nagkalat na kinay mga fake news, mga igsoon, mga pagbutang-butang sa isang katao. Okay? So stand by lang, mga igsoon, sa ito panag-uban, karumutaga. Sa ito magbalik, bulyadas na ta, mga igsoon, yan ang ito mga issues. Unaon, taning issue, das puntod, may gala, kanyang nangasira. Kontinuon, maging kinay, may gala, kay nangagbiniraha na sila sa social media, may gala, ang itumbok nga nangasira, o ang giingon nga nagpasira, nagpatulo, o ang mitulo. Sa ito pagbalik, biyaan talang tulo, may gala. Oras, alas 9:44 sumuntag.
2: Time check is brought to you by Store Citio OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, Citio.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix?
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
6: Ina ang kape ko.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata, batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag-DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Birch

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
11: Balik tayo kay Fregoban sa ato nga programa nga ato nga Magnum Rapido. Now standby may kala sa ato mga discussions na karagamutaga. Unahon sa nato kaning issue na dapitas barangay Putod. Kalabot talaga sa allegation may gala, gano'n na yung gonorrhea na may gala. Tungod sa gikabutag mata may gala sa pagkalat mga igsoon, sa paggamit may gala. Lalaki versus lalaki. Gitumbok may gala, kining usa matod pa may gala ka, kinibang bisexual mga igsoon na itong igsoon na lugar gagamit sa mga batanon. O niya nakakalat sa sakit. Now, i-check na sa Magnum Persid Blanca ka may complaint na niya na pitas barangay kasi Magnum Kia Shab. In fairness, katos gisumbong may gala, ato sa kuwang side. Unaon tos Magnum Persid Blanca, gikas barangay hall, ning atong sunod sa kiniya mga barangay puntod, ning atong dakbayan. Yes, Magnum Persid?
12: Bago naman nila, ito na kita din ikarab sa barangay puntod, barangay hall, no? May kabahin ka, may kalabutan lagi ni sa kinibang dagan kay Magduman. Actually, ang kapitan, may di po sa kakasubo Magduman, kay kakadalahig po ang barangay puntod, lagi ni ining sa social media. Oo, kaya naman ko diyan mag-comment. Even yang yun si Barangay Kapitan na Dasir Magdumani.
11: Oo.
12: Kani po dahil siyang tao, video sa nila, kwani siya murabag iya po ning Basir Magdumani. Matag pa kay ga-blog-blog man sabi niya ang nasampit tugar ng LGBTQ.
11: Oo.
12: Ga-blog-blog man siya, unihin si Kapitan nga di po siya siya na mag-comment. Kaya basin kay Usakono Magdumani sa Gipasanginlan siya, no? Sa Gipasanginlan, ani po.
11: Nga?
12: Nga, hindi mo lagi sa mga pagpadaot lugar na magdumani. Apan di siya magkomento. Pa-interview sa kay Matod palagi magdumani. Hindi siya posible daw away ni sa iya mismong mga kontra.
11: Pero, Kilim. Nay nagreklamo mga ginikanan or mga uyab or mga batanon baka kalabot na silang pagkasira.
12: So, para karon magdumani, Matod pa niya, kung naanaw magreklamo, siya daw mismo magdumani ang bu-entertain. Si Pitantasir, pero sa pagkakaroon daw, wala pa daw gabot din sa barangay. Napadaw sa social media ang bangi karon magdumani.
11: Napadaw
12: sa Facebook? Sa Facebook pa niya, wala ginapuntod, magod ang perminti lugar maminsyon na yun.
11: Oh.
12: So, labi na kung maingon magdumani nga kinsa ni nga lang lalaki ni,
11: oh.
12: At taga-barangay puntod, medyo sa lugar magdumani, init kitsap ang nasangpit kaya
11: ng utahan. Sige, sa puntod, nag-neutral lang sa siya. Sa away, ani karon may tungod aning naa sa social media, kalabot na sa pagkasira.
12: Tama yun, magdumani, kaya kung naaday complaint, isa din mo sa pupo, ani kung nai-complaint na magdumani, kung nai-reklamo.
11: Kung naapa mo sa gagira sa Facebook lagi siya, di ba?
12: Mabot rin sila diha sa barangay, magdumani, kaya init naman kayo ang ilang kwalin eh.
11: Meaning aware ng kapitan ani nga nai-gira diha sa social media.
12: Tama, tama, nakabalo na siya, kaya mo lagi na, medyo kaya siya kakakuan sa presya, kakaulaw sa presya.
11: Oh.
12: Kaya diha sa social media, grabe man ginang away, magdumani, kining kitawag nga si alias GB.
11: GB?
12: GB magdumani. Ito si Justin Donley, kay GB. Magyapon to.
11: GB lagi, oh.
12: Oh, so, kaning alias sa gibansagan nga si GB,
11: oh.
12: Oh, matod pa kini magdumani ang gragan kayo'y kinibang nangasuko o nagparangat diha mismo sa kinibang lugar sa social media.
11: Oh.
12: Tawad kinasuko lagi ni ini magdumani ang mga batanon pagkumangkon anak o pagpagilog sa busa uyap.
11: Oh.
12: Mo'y matod pa ay rason nga dagay nangasuko.
11: Oo.
12: Dali kining usak ka suko kay nga babae pero talagsara sa di babae nga magdumani ang babae nga mailugan sa LGBT. Oh, talagsara kayo na nga mailugan.
11: Nailugan siya.
12: Tungkol siya kayo, nagreklamo siya kayo, nailugan siya, magdumali nga yung uyab, napugos, nakuha agad sa LGBTQ.
11: Oo.
12: So, nakuha siya, napildi siya, magdumali nga si baby girl.
11: Alcance siya,
12: speedy. Babae siya, pero pildi siya sa inilugay, magdumali, nailugan agad siya.
11: Oo.
12: Matur pa ni Kapitan na sir nga, ulat lang siya din, kung nada mga complain, iya daw ma-entertain. I-entertain gid yan, sige na daw magdumali.
11: Magdum Persib, hey. Kadyot siya ka, istipot lang ka dia. Kaya kung sa unang Magdum Persib lang si Magdum Kia, balik-balikan ta ka dia. Kung niya namang yung nakauban, kining naskutan nga gitumbok, balik-balikan ta ka, istipot Magdum Persib. Yes, Magdum Kia, siya mo location. Naaba dia, ang atong ang subject niya mismo sa gireklamuhan. Kay para in fairness ka to kanya, mag-contact side. Magdum Kia.
13: Yes, magdamamay na. Tagi nga gilibot-libot ni nga barangay Puntod. O kaloy sa Ginoo, ato pag nakita ang balay ni ini nga si Jomar Los Baños po magdamamani. Pero gaabang raman ni siya guda diri sa maya barangay Puntod. Unya, karong mga orasa, wala po siya diri karon magdamani kay nagatrabaho siya sa, diri sa may barangay Carmen. Kaya trabaho man siya sa Maraga Opisina sa Osaka Party List po magdamamani. Pero kung mong lantawan niya ang social media po magdamani, grabe siya ka-active, gatubag siya sa iyong mga basher, gani. Kaniya pong nga gatumpangan po magdamamani.
11: Balos po siya.
13: So karoon na nga, wala na kayo siya nagtumpangan ng isyo nga kanalagi nga mga, kaning mga parang sira-sira lagi magdamani.
11: Tolo.
13: O, kanamay na nga mga, kaning mga isyo. Pero yung ginakuan karon is kaning maraga whistleblow, bitaw siya magdamamani. O kanisa daw ng opisyal sa puntod, gagamit sa sakyanan. Nga kanang pang personal use, imbis na tayo nga sakyan si Gber, na maginana, bitaw yung mga tirada karon magnamamani. Pero nang tanahan man po diri sa ilang yung mga silingan po magnamamani, marag wala man po siya ikontra diri. Kung nga diri lang sa yung palibot magnamamani ha, kay gitudlo magit po duka siya nagpuyo. Kay kung nga mungan ka kontra niya niya mga silingan po magnamamani, marag yamiran man po siguro tao pang utanong tagaharapit iya nga balay. Pero so far, gitudloan masadgit po ta sa ilang balay po magnamamani. Unya, kaning na po ni siya ibaguhay lang po nga post po magnamamani nga kung mahimo. Interviewon po siya kay para po makuhaan niya ang side kay marag kay marag masaya nga bahin po marag bias na po nga kakaibala na saya is kana lang ang mga issue so wala pa hindi nga natubag yung side so gatubag siya
11: naman siya gabalos po sa yung Facebook account niya diba
13: ka live man po siya magnamamani no gatubag siya pinaagi sa kaning yung pag Facebook live pero gusto po siya nga ma-interview po siya magnamamani para po nga madunggan niyang side.
11: May unta kung namina unta siya karon. Dili na ito i-full ang alan siguro. Jomar lang. Kung namina mas Jomar karon, bukas ang Magnum Radio. Although, harap-harapan mo nang ila diya sa social media pag biniraha nila. Pero mas maito sa Magnum Radio kay para gid makabati ang tanan. Pila ka millions ka tao worldwide ang makabalo, makabati siyang side niya. Kung iya bang idire o dili, Magnum Kia, di ba?
13: kay at least po magnamamani, dili bitaw ni siya, puros lang hearsay ba? Puro hearsay, sigira sila o gabi na iloay yung mga hait nga pulong sa social media. At least makuha nag-side ang pikas, siya po makuha po nag-side
11: yung palapun nga. Ang ato magandaan nga concern, magnumakiya, kaya kung tinood kini nga mga issues nga nangasira na nangagunurya na, usa kini ka public health issues nga angayan nga tagang importansya. Kay tiyaw mo na, mga daot kini niya ang kagendi o rubya. Sa entire region 10, number 1 ta sa naguna diya sa mga HIV AIDS, maglumkiya.
13: Mugid magnamamani no niya. Kung tinood manggigaling na iyang kwan sa iya, madagan gid po siya tulubagon magnamani. Kay moingon ka uga, siyempre patambalan man yung mga batangon nga kung tinood manggaling nang apektuhan na lang ang sakit. Oo, nanginan na mga sakit. So, at least man lang, kung makapanubag po siya niya magnamani, madipinsahan po niya yung kaugalingon. Kay kung moingon manggod kag sa iyang Facebook lang siya ga-live, pila na po nakabuk ba yung makita sa iyang post ba yung magnamamani. Gatong iyang mga kontra, nanginan niya. Kaning, gatong pangan manggod niya, pero at least man lang, kung sa tuwagi siya makatubag po magnamani, maragadagan po makadungog sa iyang side. Dahil nga, katanong pong maminaw, sila po na nga bahala magtimbang kung asa sila mo to, kung sa Picas ba, or dili po sa iyang side po magnamani. So, inoon sa ito nga pagdirikit din sa iyang gipuyan din sa may barangay punto, wala man inoon siya. So, pero paningga mo ito, magnaman inoon nga makakuha taga-contact details po sa iya ha. Kaya para at least kung sa man galing iyang mo sugot baka siya interview, at least nanatay andam po nga mga detalye o informasyon gikan po sa iya magnaman.
11: Ah, okay. So, ang naitabo, rugar karon na magdumkiya nga nakita mo yung balay, di lang takakuha siyang side, considering man nga nagtrabaho siya, pero basig ba yung contact number sila aron ka tumahangyo kung matagabatag importansya baka gamay, mapatubag ato kanya, in fairness ka to kanya, para sabga di lang sila diya magbiniraha diya sa Facebook nila, sa ilang matag-account nila, kung dili, pinagigin sa CBS Magnum Radio, kaya pila ka milyon ka paminaw, kaya balikon ako, delikado kini kaya health concern kini siya katong kaiskutan din eh, Magnum Kia.
13: Actually, nangayo kong number dire magnamani siyang mga yalan lady man siguro niya na dire sa top, ubos niya nga balay po magnamani. Pero, nag-communicate sila, pinaagi lang sa messenger. So, sa magihangyo nga, kung may mo, pwede ba nila matsatan or kung na makapangayo tao ga kaning panugot kung makakuatag number para po nga direkta ginato siya nga makontak po magnamani.
11: Ah, okay. So, wala pa yung feedback karon niya. Kaya katumata nga mapatubag niya.
13: Wala pa man tayo na dawat po nga feedback kay, po magnamani.
11: Sa ilang gira diya sa social media, kining usa ka babae nag-ingon, ikaw di ay ang nakapabulag sa amo kay imong gipugos ang akong uyab, ang imong magamit, kay lagi, gwapo man ang akong uyab. Kay nasira na malinoon siya, nisumbong siya sa ako, kay ikaw ang dahilan sa iyang pagkasira, matod pa. So, kining babae nga si Predilin, kun atong ulagway magdumkiya, mura bag nahulog na kini siya, biktima sa tangilog. So, ang baby girl niya, ang baby girl napildi sa Disney Princess. Alkansi si baby girl. Di ba, babae?
13: Gani
11: napildi magdumani. Lang siya sa usa lang ka Disney Princess.
13: Na daogid ang magdadaogid sa kwan ng Disney Princess yung magnamamanigay.
11: Si Disney Princess ang nagbadaogon. Napildi ang baby girl, kining babae. Nailugan man siya.
13: Wala yung mas ang pagka-discipline, ang pagka-baby girl niya magnamani. Kung napildi ra magari siya, aning usa ka Disney princess nga iso. Isugon ra ba po nga Disney princess magnamani?
11: Isog siya.
13: Kaya dili mo sugot nga madaog-daog, kaning
11: ma-DIDI.
13: Mutubagit po siya magnamani. Bisan pa man nga grabe na gihait, nakikid kaya mga pulong nga ginalabay sa iya ha. Pero may pagka-warrior po nito itong Disney princess po magnamani.
11: Maulagi. So far, ang ilang balay aning gitumbok ka usak LGBT, taga diya ragya puspuntod gihapon la balay.
13: Dekani sa dere na sa taga dere sa magnamamani. Mama, saan niya siya nga kuan dere street?
14: San Roque.
13: San Roque dere sa barangay Puntod. Pero ilang ayang balay ani magnamamani na medyo sudlo noon. Dayon ni sure pud isa ga puyo aniyang boarding house kay nagabang raman daw ni siya magnamamani niya. Sayo man pud ni siya galakaw tungod kay gatrabaho lagi ni siya. Pero kaniya to gatrabaho gid ni siya barangay magnamamani. Pero kung watama dito makita matataw kung secretary ba to or administrator sa katong last nga administration pud magnamamani. So pero puy nabalaan pud sa ilang
11: pero mga marites just palibot nga silingan niya.
13: Nandiri sa ilang mga silingan be base natay mga
11: kani mga may rasol dia. Sige, mga silang si Mirasol, silang Miraflor, silang Marites. Basig, nasa yung nangadunggan regarding Japan ba?
13: Gabi sila mga pangalana.
11: Bani. Yeah.
13: Sabi rin ni Madam, ay ma'am, ikaw eh, silingan ka ni, ikaw lang lady ni Sir Jomar, ma'am, no? Ma'am, mga tanahan lang ko, ma'am, no? Kaya dahil sa magamradyo ko, ma'am, sabi kasi niya din magnamani, ma'am, ka na si Sir Jomar, ma'am, on si background niya, ana, diri sa imong nabalan, on saan siya kaduga yun nga nagpuyo diri sa imong boarding house?
14: Si Adios na na, si Adire.
13: 14
14: years.
11: Nakamasama siya.
13: Ay, pwede ikon sa asa na ikinag-feedback, magnamamani na kayo, naminaw po sila.
11: Oo. Okay, so,
13: nakadawag pa sa ating mga sa social media. Pangalan, ma'am?
14: Lorna.
13: Magnamani, ikaw na lang ni Ma'am Lorna ang mag-istoryahay para po ngayon nga sa ikaw may buwan. Magnamani, ma'am, sa tigas linya.
11: Hello, ma'am, mayong gabuntag ni mo, no? May buntag, under kas Magnum Radio.
13: Oo.
11: Kini bang na ilang away sa social media nga nangasira na nga ilugan naguyab, nasira na nga ang uyab. Nangabasa ba nyo ni sa social media ni nga mga gira nila?
13: Basa man na mo, sir, pero dili man ni magkuhan. Yung man sa ako lang dili sa kadugan siya, dili nagpuyo. Wala ni ko yung nagkuhan na anak niya nga kuhan. Nang, lain no, mga ligok ba?
11: Oh.
13: Kuhan, ana rin na siya. Ma-friendly siya, anak.
11: Pero usay, si Jomar, gadala bag mga baby boys niya?
13: Iyan, pero, kuwan naman ang mga akira ng maglaag-laag.
11: Ang maglaag niya sa iyang boarding house?
13: Oo.
11: Pero, asto, nangabasa naman ginininyo ka, nga ng ilang gira sa social media, nga nangasira na ning uban, pero kamo, gato mo, anak, nga may sakit.
13: Ay, dili ko mo to, anak, pero yung masira.
11: Nang sira?
13: Kaya naman ginasya kung mag-standby ka nang wala kay trabaho. Huwag mag-gun na kadungog na nasira siya.
11: Oh. Pero nangabasa lang ninyo kanang binirahan nila na nangasira na.
13: Auto na lang kontra-kontra sa unang panahon ba sa politiko.
11: Maul lagi. Kaya niya man naging pang post na magod kayo. Although, mabalos pa po si Jomar Hinompod nga. Lugar.
13: Mabalos na gina siya kaya hindi man gina pinood.
11: Oo. So, kamo di mo toong nangasira ning iyang gagipang dala ng mga bataan niya?
13: Wala, sir. Eh, kanang mga puspus nila. Ito'y magali na akong apu, anak. Ay, iyan man ang binata.
11: Binata na niya?
13: Kanang ibang puspus.
11: Hmm.
13: Binata niya. Maglambing-lambing magguna sa iyang mga binata.
11: Kamo di
13: iyang haluk-haluka. Iyang dakus-dakuson. Pero, bilig yun na iyang mga boy, baby boy. Oh, mahilig lang kita siya ng hag-hag.
11: Hag lang, halok-halok, anak.
13: Oo, oh, halok. Sa akin, dili gali lips to lips.
11: Dili po lips to lips?
13: Oo. Oh.
11: Unsa naman nga klase sa halok?
13: Halok, hag-hag. Lahitong, anak.
11: Oo. Oh, oh. Dili po pinakatay nga halok?
13: Ah, dili po.
11: Lahit naman sa itong pinakatay, di ba?
13: Ako si ito naman yung anak niya, kay pila na na siya ka tuwing di rin nagpuyo.
11: Oo. Oh.
13: Wala man ko yung mga kwan yun niya, ka-istorya, kayong... Lain po na siya, ipapahawa ko na po na dire sa balay.
11: Oh, ikaw tagiya ng boarding house? Ikaw tagiya. So, dugay-dugay na si Jomar, nga nag...
13: Mga 14 years?
11: Uy, kadugay na ba di ay? Oo. So, inana lang gina siya nga mahilig o makig-lambing-lambing sa mga kauban diha.
13: Yan, kasagat po diyang mga binata. Binata niya.
11: Binata. So dili gid ingon nga kini kay giuban niya diya sa sulod yan ang mga baby boys ni dili.
13: Usa na kung kuha pasok sir kay ako may tagiya sa balay.
11: Lagi sakto sab kay di man pud pwede atong balay kay bisito man pud atong balay na na oh. Sab. Sige, so unsa may istorya nimo ilang gira diya sa social media nga nangasira na?
13: Na ila ra na ang kwan sir gikan pa na sa barangay kay ilang mga alit-alitan ba.
11: Oh.
13: Makuha na po karoon dahil hapit naman pong leksyon.
11: Leksyon na sa lagay, no? Oo. Sige, madam, salamat kayo, ah. Salamat.
13: So, muto magnamamani, no, si Ma'am Lorna, ang landlady ni Sir Jomar magnamamani. So, 14 years, maraga tao-tao, digit po siya raga po yung dahil magnamamani. Kaya kung mingon kag 14 anyos, maragong atong i-round off, mag-decisize pa man ko anang panahon. So, tao-tao, nagyad po siya.
11: Gagatas-gatas pang baba ni mo, anak.
13: Kuan pa, wala pa ko kabalo, anak, sa katong kuan, mga fundamentals nga gitudlo ni mo ba?
11: Wala pa. Pero inusinti pa ka ng mga butanga. Unlike ka ron, nga wala na, ibaluan na tanan.
13: Inusinti ka pa, pero nga may information.
11: Muraga, kumbaga, kung kanyang to, gainom pa sa, ang, ay, nalang, kay basig mo, kan pa, pero,
13: ato na po na mabuti.
11: Basig sa tanga paingon. Gwapo na ba kanimo atayang ni mo karon?
13: So,
11: so at least kag naa na to dia si Jomar, uni lang kay wala siya in behalf niya ang iyang landlady mo may niya tagpod og katinawan sab sa iya.
13: Oh, at least po nila lang mag message po si Sir Jomar po magnamamani kung pwede ba makakuha tag number niya, makakatakbutaw interview. Aron po nga, masayon po niya nga side po magnamani.
11: Sige, salamat niya sa mga location, Magnum Kia.
13: Wagi ka na dire sa lokasyon sa may barangay punto at bingat ang asyadad para sa Magnum Rapido. Kini, si Magnum 123 Kia Ben, o sa sabay tawag servisyo Magnum Radio.
11: Salamat Magnum Kia. Lastly, Magnum Persed, so far kung dunay mo ana diha, andam ang kapitan sa pag-settle o pag-atubang sa mga reklamo kay mas ngilad magkong kayo nga diya sila magbinira sa Facebook kunya naramay lang mga ngalan sa diyo lang mga dagway maglumpersed. So, mas mayo ganun siguro aghato na lang yun sila nga diya sila magtapos sa ilang gira ba. Pero problema kay ang kapitan po niya kontrapartido mo sa Bijumar maglumpersed.
12: Malagi pero si kapitan magdumani matod pa niya nga way problema sa iya magdumani pag na i-complain iya gisitol bisan todo di lugar maayo ang ilang buotan eh
11: oh.
12: Pero kung nalagi daw kanyang mag-complain siya mismo ang mangunay pag-sitol magdumani para mahuman ng away.
11: Ah baba pero kaning mga inani nga mga ato magkong concern is ang kanibang sa health ba nga delikado kayo nangasira na ng mga batanon diya kung tinood na magdumpersed.
12: Oh, lagi dapat kaning mga di naman gid kalimot magdumani kay ebidensya na magid ni siya.
11: Oh.
12: Mayon si Jumar karon nga kisa man aman mo nakakuha na nga istorya ada oh, ipakita na to ang mga tao nga nagpost sa ilang kaugaling sa social media.
11: Oh, oh.
12: Nagbuhat-buhat sa iya ko manggaling magdumani. So at least nga kita kaning ato, ato gyapon sa matabangan nga kani siya oh, kani ang nagpost oh, naay pangalan oh, so ato ni ipatawag sa barangay para iya nga patawag magdumani.
11: Oh.
12: No kay nanamboy bago karon nga gipang nanay po man mag-send eh, no nagdaghan kay magdumani. Nanato na pasiron kay katosiro mga previous nato kay sa dugangan na po nila nga naganap kayo nagpa nagpost na po sa dingay.
11: Oh.
12: So ato lang ani siguro si Jumar ang buhato niya magdumani ay siyempre isip lugar sa sayang kinibang kung naulawan gid siya buhato sa barangay Buntod dahil yan ipatawag magdumani kini mga palang pangalana.
11: Oh.
12: Kaling nag istingon sa iyang maulagi kini mao ka na mao ka to so yang ato sa barangay yang ipatawag para dito mo sitol magdumani yung asa ba sila gita nakuha o mga istorya nga nung inaniwan man siya nga buhat-buhatan malugar siya magdumani ka na kung ibuhat-buhatan siya sa istorya kay
11: nag-react ang God pag-react rugar even ang babae namang yod ang nag-react nga biktima siya sa tangilog gilugan siya
12: bawa lagi magdumani dyan nabay yun ang upan siguro ni maginikanan siguro kay post magyod sila sa social media
11: molodi
12: di ba tago no kadi ba trolls kay dagi dagway pag click nimo ang profile
11: naagyo
12: makita gid nimo ang dagway sa tao nga taga diha gitud taga puntod ang ila mismong kuan address.
11: Oh, oh.
12: So dili trolls magdumani ang iya mismong away diha sa social media.
11: Sige.
12: Kay gani nagpost man to Zoomer na basa ko man sa iyang social media nga silingan ra dai niya magdumani kading uban
11: mga silingan niya.
12: Oo, silingan nga siya mas mayo kay nailan tamo kay naharaman nila sa Picas Black Rapod lugar ang sige panaway niya. So kaila siya kinsa kini magdumani ang mga iyang kontra si kapitan di sa lagi ganahan kay ang punto na mention mangod magdumani
11: mo lagi na pero ang ato nalang diya kung galing mang biniraha gin sila biniraha sa actual na magamit na lang islag protection kung doon ay action nga himoon.
12: Mo lagi mo may nana lagi siguro magdumani.
11: Sige.
12: Oh, so muna nga si Kapitan, igon niya, nagpahal siya.
11: Oh.
12: Kung naay mga complain, no, siya mismo ang kuhan mo entertain.
11: Sige.
12: Para masulbat kini kay ang mag-post na ba, gaminsod na bagay ng barangay Puntod. So, madalaig ang barangay Puntod din yung magdumani.
11: Kasi magtuo na sila din ang pangingon Puntod, kay dagan ng mga sira niya. Basta na ba? Nalain na kapaminaon na eh.
12: Oo, nanaro po din itang amigo po na ito nga vlogger niya sa Puntod Magdumani nga
11: agad
12: sa kay Kakuan, kini pag aktibo sa kay Magdumani.
11: Oo.
12: Oh. So yun na siya nga, maminsyo na kay pangalan, ah bro, gagaalingasa rin niya mismong gibati. So, nga, Kakuan, at least
11: lugar nga. Ano yung amigo niya mo, kapamayot niya po siya?
12: Dili, dili. Gusto sa ginala nga mga topic kay mabairal na gano'n na yun. So, at least ha, nga, kaya nga itong gibuhat, fair good siya magdumani.
11: Bugane.
12: Kaya kaya pagtuan nato si Jumar, dahil nato pang i-compare din sa kuhan, nato sa kinibang isusi sa barangay, kung na nabagyot kining complaint. So, ang tinuod ka balita, wala pa'y reklamo kabahin ni GP, dinibis po sa barangay.
11: Kapitan?
12: So, atong istorya sa kapitan, personal gayon, So wala pa'y complain, matod pa niya nga wala pa'y complain. Pero kung naay mo ko reklamo, siya mismo ang mangunay magdumanay sa pagpatawag niini na sampit nga insidente.
15: Sige.
12: Siguro, kay mga minor man daw kuno to sila, posible nga gigam matagaan mo kuno kwarta para dili magsigig saba-saba.
11: Pira ba'y kwarta kumamayo ka karon magdumpersyon?
12: Actually, magdumanay ha, sa dili lang kuan, nag-post magod ni si GB last time, mga pila na kamas gikan karon nag-awin sa daghan kay kwarta magdumanay. Grabe lagi nga kwarta lagi.
11: Ha?
12: Grabe nga kwarta ang gawiran niya. Bagkadyo kayo.
11: Ano naman?
12: Ang busog ka kung sa magato, pang sa magato, ikaw ka ito, minoridad, pagtanong niyo, ush, tuwaraw,
11: kwarta. Hanggang kayo,
12: di ba? So, ay, time po nga makauna-una ka nga niya, maliling kwarta din eh.
11: Pagpipilapil lagi, minimum karon mamayot ka.
12: Dili, kay ka na mga manginana, magdagdag mga barkada, yun, di man, ikalimod nga ikaw, nagkamsagig kag barkada nga. Kabalos sa mga inani. Depende sa sabot lang ito kung ano na siya magdumari.
11: Pero at least may minimum.
12: Wala yung minimum eh.
11: Wala.
12: Okay, kung apike lugar git siya, niya gusto git kayo siya nga, musahin git siya nga ana, tulog at tulo magdumari yung isahin, wagi kayo choice kung maura yung kwarta.
11: Pero usually karon nga ko, murag pinaka minimum ng 1.5, di ba? 1.5
12: ba? Mahal na ng 1.5 eh.
11: Ha?
12: Mahal na ng 1.5 eh.
11: Nakura?
12: Mura kayo magdumari kay depende sa sabot-sabot gani nga kanang imong tulo. Tulo katudlo. Musahin nga tulo katudlo. Aka na 300 na kiti tao nang makaya.
11: Ah, grabe naman siya na kayo yun.
12: Okay, wala kay kwarta. O niya, ninginang lang itong kwarta ang...
11: Siguro ka na, siguro. Pang promo na, discounted na kayo.
12: Discounted na niya. Dito na pag-indapli na lang.
11: Sige.
12: Apike magiging kayo. So, at least magdumani ha. Nga, kaling ato, dito yung magdumani nga gadaot pa, kaling ato ha. Ato lang yung i-confirma tungkol kay kita mismo. Nakahimo sa kita magdumani lugar sa pagkakugang tungod kay daghan man pud lagi ang mga nag-iaway social media tungod lagi sa igunani. So ato lang kay Sir Jumar si pwede ra siya magdumani nga mo kwan mag-ugma pwede kaya imong oras ugma nga gusto siya nga magpa-interview ali chat lang siya or PM pwede sa ako PM siya kay hatag na ko ang cellphone number sa imo para imo siyang makiribang kwan ma-interview kung unsa gyud kini kontra ba gyud kini niya or tinuod ba gyud kini nga gatsulao niya ang mga minoridad magdumani.
11: Gansao niya?
12: Gatsulao na magdumani. Matod pa nila.
11: Pero unsa gyud na, kung ikaw ang mamayot, ikaw ang mo... ikaw ang magluhod, ana?
12: Kato yung amigo sa una, kay nangutana sa imo, yung mga gitulaan, tinood, dinengon siya nga mali, dito nga akong ibuhat niya.
11: Huwag mo ni kasagara, bali.
12: So, baliktad daw ko no, magdumani. So, itong ingon nga, kung ikaw mismo, naghimo sa mga ingon ani, dapat na siya siguro magdumari nga din na pwede sabog dito sa kanaghanan.
11: Sige.
12: Oo, di ba? Nasikrito na lang. Ayaw sige. Na lang ninyo i-post sa social media.
11: Sige.
12: Kay di po maayong daghan po kaka-involve na yun. O, ito magdumari, no? Gikan din sa barangay punto. Gikatong ipangutana mismo ang kapitan. Wala kayong complain. Datong kaupan po sa magyong kiyag. Yan, tuwagid ang balay. So, wala may problema. Kaya di po bang natapos ang kalibutan sa kang Sir GB. Kunin siya po PAB ni time. Kay para huwag ma-schedule siya sa interview din na ito magdumari.
11: Sige.
12: Ikan lupes ng magdumari sa Blanca sa Balitawang Serviso. Magdumari.
16: Magnum, rapido, rapido.
11: Salamat Magnum Presid Blanca. Yung nabate may gala. Direkta ito na pita mga igsoon sa Maya area sa barangay punto di ito na kuyan. One morning na issue na pita may gala. Nga dagkan ko na nasira may gala. Tungod lagi mga igsoon sa gitumbok nga usa ka lalaki may gala. Nga usa mga igsoon ka membro gyapon sa LGBT. Human lagi may gala na kiga churba sab.
16: Magnum, rapido, rapido.
11: So muna karon may gala. Kung si Magnum Presid pa ipa-istoryahon may gala. Gichula. Sobre mga term may gala, gichula, gilubi, gichupapoy, gichorbabels. Di na namin masabot ni mga bagong mga term karon may gala. Galibog na tawa. Gichula, gichupipoy, gichorbabels, gilubi. Sige, biyaan ta ng lubihon may gala. Balik ta dito mga igsoon sa lain na sa mga butang batanon gihapon. Dito ta dritso may gala. Kung sa Santa Ana pa na ang term may gala, direkta na ba gisik mo eh.
16: Magnum, rapido, rapido.
11: Pag mayroon ka gisik mo eh, medyo dali na nimo masabtan may gala kaysa gichula. Paita sa nang gichula may gala.
16: Magnum, rapido, rapido.
11: Gichula, gisanpikoy, gichulaloy. Sa naman eh. Biyaan ta na, may gala dito ta sa isyo mga egsos taguluan. Kalabot na may gala na ning gang na nakonon sa napita sa eskulahan. Ngagingon lain na sang biktima may gala. Kaya ito doon talaga ipatay na napita mga egsos sa may barangay Kasinglot. Nakaroon, doon na sila yung bago may gala nga biktima nila. Ay doon may gala kung unsa kaninga grupo na niya. Nias Magnum Hunter number 20, Angie Alzado, sa Taguluan National High School. Magnum Angie, same location, go ahead.
15: Yes, Manimani no live kita karon dinhi sa Taguluan National High School kung diin nga atong paitaw ng mga gang Magdumani lisod jud kay ma-identify kay matud pa sa lang nga principal po da dinhi sa mga tuhaan nga di naman gyud pud ma-identify Magdumani kay magbuwag-buwag nga di man pud manug-an kung sila pud pangsukiton sa tuwa pud po nga mga kaning hingtungdan pud nga mga maestra pud dinhi og bisan gani pud ang atong taga-barangay naglisod gyud pud sa pag-identify kanila mo hinungdan nga aduna nay coordination karon sa barangay og sa atong kapulisan aron nga maundang ning mga kalihukan pula dinhi sa sulod sa gawas no sa gawas mismo Magdumani kay sa sulod di man sila mohimog kagubot kaya lagi na may security gitpo nila pud Magdumani no nga ipatuman po da dinhi pero sa gawas pag abot na sa unahan Magdumani dito naman maghimo no sila po din po nga pagpakita sila mga kaiso kani mga batanon nga giingon nga mga estudyante dinhi sa mga pung eskwelahan no, wa man pud gilimot po no ni Principal Gilberta Milo ang nahitabo na tung sa ka batanon kay Magdumani nga nagahimo gitpo din ta na sa pagluko tungod lagi kaya kini kani nga bully o gagiparilahan ato pong laing grupo sa mga batan-on nga babae. O gani man gipadala gid pud sila orgi atubang gid pud sila dito sa Barangay Hall Magdumani ni Kapitan na Prince Omar Imando na yon na sunod ato na mga gihimo na din pud nga mga lakang pud da sila si kagawad at saka kaning kagawad chak dinhi sa maong lugar kay para gid pud nga ang dalan na duo sa kaning eskulahan o mga kasipit pa nga lugar nga posibleng nga tapukan po sa mga estudyante, ilagit po nga mga kanediter Magdumani forever nga dunay mugnaon o nga mga bullying incident o kanin po din po mga kalihukan sa mga ganggang o kanin mag-rumble-rumble. Kaya nado ko na ni insidente sa niagi po mga panahon. Sa baguhay nga insidente Magdumani, katong nga bago lang po nung nga nag-trending nga post din sa maong nga eskulahan nga dunay mga batanong nga babae na naghimong action ng ato po nga eskulahan din. So, alayon po din ni Magdumani, makaugan din ito mismo ang principal din sa Taguluan National High School aron hatagan tagatinawan kung unsa pa measures pa nilang gihimo. Kaya lagi sa Gunson Magdumani nung adunay mga insidente sa mga minordina, makaingon po na hanggan yun sila nga mahatagan po nung pagtutok, pagdisiplina, aron nga di kinimo sa luwag po nang inahapon din po nga mga batasan po Magdumani nung kinahanglan na yun pagkapitulon. Sir, may buntag, live desk Magdum Radio, kaban mo Magdum Angel Sado. Napo sa Picasinha, si Magdumani Agustero.
11: Hello, principal. May buntag ka nimo, sir.
17: May buntag, Magnum.
11: Money.
17: Money Agustiro.
11: Oo. Yes, sir. Good morning. Good morning. Now, sir, kini pang mga ganggang, sige naman tagkadungog, ano, but so far dia sa eskwelahan, unsa magiklaro ani, na ay gang sulod sa eskwelahan or kini nga gang naara sa gawas?
17: Actually, Magnum Money, there is a Taguluan National High School. Wala manggig mo ang kundiri nga
11: membro sila sa gang.
17: Oo. So, ang akong critic of discipline, ang akong mga guidance, counselor, mga members na guidance, ako nang gitawagan kung saan isa nga mga problema. Kung saan nga, pili manggig mo ang kundiri kung saan ipatawag ang mga pangang anap gang.
11: Oo.
17: May mo ang kundiri wala. Like, unya, ang among gipo na itong before nag-start ang class, ginamay na itong kaiko ba?
15: Sige lang, sir.
17: Na itong June 10, conductin ni o anti-bullying symposium with the PhD of Taguluan.
11: Okay.
17: So, among gi-discuss nga muna mga bawal sa labi na inside sa school campus.
11: Mm-hmm. Okay. But niyakto na kalabay ang adlaw, I think doon ay biktima. I think usan yung kababaeng estudyante niya.
17: Hello, sir.
11: Hello, mabati ba ko niya, sir, principal? Mura gakawala-wala ang atong kwan dito, be. Atong kaimanan siguro niya maglum
17: okay, Angie. Okay, nanako. Hello, sir.
11: Aka na, o. Sir, katong doon ay pinakaulahi katong yaging adlaw, doon ay usaka estudyante. Unsa man niya, babae, estudyante na to niya sa National High School sa Taguluan?
17: Katong gibunog, estudyante to namo sa Taguluan Magnum Money.
11: Oh, babae to siya.
17: Oh, kuan kaning sana lesbian.
11: Lesbian gyud sa tunin lang gikulata nila ana.
17: Gikulata unya ang ingon kuan apo ni istorya raman kay wala man diri ni tabo. Ana kulata kuan pod gay nga estudyante namo before nga to ana daw nag-eskwela sa Samaritan according sa report sa akong mga teacher nga kaning to nasa Samaritan.
11: Oo.
17: Eskwela.
11: Okay.
17: Tapos, mo lagi ito, kay kulata, ni kay, sa gawas naman ito, naitabo, magnumani, mga alas 12 naman ito, kay tinggawas naman, tumutong na i-classmate nga, nakauban dito, kay tinggawas na.
11: Oo. Oh.
17: Tapos, ang ginikanan atong gikulata ni Anito sa school.
11: Oh.
17: Ni akong gi-entertain, gignan ako nga, kung siya ako ikaalaga, dinun siya nga, sir, ma'am, katabang lemi, sir, kay, ang mga kauban barkada atong nagkulata, napa rin nag-eskwela. Mm. Mao na ang among gihimo kagapon, nagpatawag kong meeting sa grade level coordinators o sa akong prefect of discipline, nga i-call na mo itong mga bata kung kinsa to, so mga advisors among ipa-report para among makul ang ilang attention either sa Lunes or ugma mo tato niya.
11: Oo.
17: Ang akong prefect of discipline karon kay nagubag ang iyang naong kay murag na infection so sa iyang ngipon or sa iya ba itong any pimples.
11: Oo. Oo.
17: So, siguro sa Monday, matawag na namo itong mga barkada ito. Kaya aron maamong mga kuanpod kung nabay ito yung mga record.
11: Mm-hmm.
17: Kaya nga mong gay mo undiri magnumani nga ang mga bata pag once na ay mga record, na anecdotal record.
11: Oo.
17: Sa among advisors o sa among prefect of discipline, among ipatawag magyud ang ginikana. Nana magani nakatransfer, nagtransfer kay mulagi na ay amo nakita nga problema. Dagan siya maragkatulo na siguro to nagnitagup kuan kanang away po diha. Kanang kuan lang good buli-buli gyapon.
11: Mm-hmm.
17: O nag-report, ipatawag na mo ginikanan nga i-transfer na lang kaya taga Santa Ana man po to. Ito na po siya sa Santa Ana ng eskwela. So mura
11: okay
17: na among mga measures nire. Tapos kagahapon magnumani, nagsulat ko ni Major Enrique Francisco Dungog.
11: Mm.
17: Receive na mo kay among klase diri sa Tagul 1, mag-end magod 6:30 and most of the time, mugawas ang bata mga 6:45 or maabtan og 7. So naghangyo mi nga magpa-request mi og kanang police visibility.
11: Oo.
17: No, sa school, bisan diha lang sa mga 5:30 to 7. Ngamit ang bata na pa diha sa among school campus.
11: Kay,
17: kuan baya ka ng sa nagabii na.
11: Hmm. Okay. Hmm. So, katong naitabo karong bago nga gikulata o sa kalisbian, unsa ba to? Asa ba to napit na hitabo to, da, sir?
17: Kining dito na sa unahan, napit, layo-layo na mga ilan pa na kami.
11: Layo na gikas sa eskwelahan.
17: Layo-layo na siya magnumani.
11: Oo.
17: So, diligid nga dool, Danny, kahit na may mga balay dito. Gignan, ginako gahapon ang prefect o ang uban advisor nga. Wala, ang mga balay lugar diha, wala sila naka-report, but long na. Di makunong patuo. Ang ingon sa mga residents, mga nagpuyo diha, dato na pita.
11: Oo.
17: Kuan, kanang dili, nagpatuo. Na may pattern diha, murag diha, nadapit sa kanang kananan bitaw nga nay pattern ang baligya. Magnumani.
11: Oo.
17: So diha na sila katapok.
11: Okay.
17: Actually ako na nagyanaan mga last school year kay bago pa man ko dire. Mga mag 1 year pang ko this coming October.
11: Oo.
17: Yanaan ako diha kay nay mga estudyante diha katambay niya. Mutong pag ato na ko uban sa mga watchman anang daghan.
11: Mm-hmm.
17: Na dili biyasan all the time nga mupuy akong lugar ato-atoan dito kay layo naman.
11: Oo. Okay. Now, principal, sa imong nadunggan, mga pila ka grupo ni nga mga gang na diya karon ga exist. Sa madunggan lang nimo.
17: Sa akong interview sa akong prefect kay tao naman sila niyang tudlo dire.
11: Oh.
17: Akong ipungutan na gagapin ko, sir, kaning about na ni mga gang, unsa may mga kwansya? Sir, wag mo angkon. Pag interview nga, unsa na mo'y grupo, na mo'y gang, wag mo tubag, wala na po sila ay gang.
11: Mm-mm.
17: So, ang amo, listen man sa lugar nga mag kuan mi nga naigang, wala man mi evidence.
11: Nag-isang.
17: So muna nga, ang among hihimo, kung naaming madunggan nga nasa leg grupo, among ipatawag man sa prefect o niya. Mula gito na yun, tawag na mong parents, niya mo din kondisyonan nga kung dili magbago ka ng imong bata, mapabadlunga kaya po din, maka-influensa, kadaghanan, kadaghan based dyan, 3 mil kapin, na i-transfer na lang ka na imong bata. Inanang okay. Amog imon.
11: Okay. Now, lastly, principal, unsa ba'y mahatagtang mensahe or guidance ganto bakas mga ginikanan na minaw karon para ilang anak safety aning mga makasulod ng mga ganggang niya or mabiktima baka sa niskutan nga grupo, sir?
17: Sir Manny, ani akong ang message nako sa mga ginikanan nga ang ato mga bata, ato gini silang

0: tungod kay second siya sa MOGS when it comes sa population na diverse gid among mga learners. So sa mga ginikanan, ang akong hangyo nga atong bantayan ang atong mga bata. Ato silang i-follow up labi na kanang nagtunga ba sa school kay actually Sir Manig, pag once kagabsina ang mga bata, ipatawag man namo. Nga patuan din ako sa teacher sa balay. Kasi yung teacher, sir, sige na mag-visit, ano sir, papirmaha. Kung dili na mo balik, or asa na mga bata.
1: Okay. So sige, sir, salamat kayo sa panahon. Hopefully unta, no? Nga mapaggang ka na diya. Kung doon naman, o hopefully unta nga ang atong otoridad makatabang sa pagsumpo sa nisgutan ng agang. Salamat ka sanan, sir.
0: Sige, sir. Actually, Sir Manny,
1: yes, sir.
0: Na may ka-duty di rin nga police gikan sa atong provincial office ka na sa Villanueva, bitaw?
1: Provincial
0: sa morning, kanina sila diri. So, mga 1 hour na sila, mga during sa among pagsulod sa mga bata, na sila din. After ana, mga 8:30 or as also, mo-exit na po sila. So, at least, dako siyang tabang na makita ang mga bata nga na ay police visibility, na ay mga police nga makita din ha, medyo sila kakahadlo.
1: Sige, sir. Salamat kayo.
0: Thank you kay Sir Manny.
1: Yes, sir. Salamat. Magdumanji.
2: Okay, Doc. Si Dr. Gilbert Abaylo, magdumanin. Ang principal mismo din sa Mataguluan National High School. Dayon magdumanin, gipaniguro man po sa kaning konseho din sa nahisgitan ng barangay. Nga doon naging po sila, kanang matagod to nga pag-roving din sa gawas sa tunghaan. Kaya lagi, nahimod ako nung notado po din ang mga area sa mga kagubot. Kaya hilom-hilom lang sila magdumanin din sulod sa eskulahan. Pero pag-abot manggo dito sa gawas ng bahin, dito na po din po sila mangita o ga ilaha po din pong pasikatan sa ilaha po lugar ng kaisog po magnuman. Sumuna nga digid bahibawan sa eskwelahan nga sila nalambikit na sa mga kaning binuang grupo-grupo kaning mga ganggang. So matod pa ni kagawad Chuck Francis Cosen nga nagid sila ila pong pag-roving po na dinhi magmani aron pud no nga mahilo na ang maginikanan o mga magtutudlo pud magmani nga mga estudyante luwas ra gid po da dinhi sa palibot sulod sa gawas sa tunghaan. Nagikan dinhi sa Mataguluan National High School kini sa 120 Angel Sado sa balita og serbisyo
3: Magnum rapido rapido.
1: Salamat Magnum Angel Sado dari tagikan sa Taguluan National High School. Kauban niya may gala si Principal Doc Gilbert Bailo, mga igson sa Taguluan National High School. Okay, so may gala. Dinatapos ato para kauban. Pabutan niyo detalye may gala kay dunay kusog sa mga ingalinog may gala karon ang mitay og karon may gala. Dito napita mga igson sa maya nasod sa Venezuela. Din usaka duha ka major earthquake mga igson sa 7.2 nga magnitude galinog, unang linog may gala, gisundan sa ikaduha, 7.5 magnitude may gala. Oga, grabe, ubay-ubay ka mga buildings ang nangahugno karong mga panahon na mga igsoon. Pabuta ang dugang detalye kalabot yan eh. Mga gala, kaya migap lang sila oga 39 seconds. Gikan may gala sa unang 7.2 nga magnitude. Ni sunod may gala ang laing major quake may gala nga 7.5 kung ginuog kakusog may kanyara. Daghan kay mga gambalay may gala ang nangahugno mga igsoon karong parahuna. Pabuta lang, karon pagyod mga igsoon. Pabuta may gala. Although ang ilang presidente sa Venezuela nagdeklara na may gala sa usaka state of emergency. 7.5 og 7.2 kaluwa nga linog may gala. Kusog kayo. Hugno-hugno may gala ilang mga building. Pabuta ang dugang detalye kalabot yana. Wante kong oras. Salamat mga listeners. Salamat mga viewers. Ay kalibot may gala. Sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan labing gabhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawahan na matuman. Kailaman yung anchor man. Kini si Magnum Manny Agustero din hilabang sa Balitag Serbisyo. Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras. Subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 10:30.
4: Time check is brought to you by Del Monte Fruit Easing.

0: globgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Sa Gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na bugo. Na antay caller, tuning tagaanog pagtagad. Gainom na to sa DTX 700 o may tisip. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
4: Itinilin ko spirit dead, any sir, taga Manogan sa Buanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko mabataan. Nga high blood food ko. Nga, masigil po ko kalipo. Yung maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bataan, puy-puy ang mga lawa. Pag DTX 500 na mo og my TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og my TC, gainit niya akong tiilog abaga. Murag na'y mag-imok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga og batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag ko hubog maglakaw buyod, inya kasagit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 og my TC, radyo na nga akong ginainom, sir. Maayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 og my TC. Salamat jud kaayo. Ginilain prosperity ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
2: DTX 500 highly recommend sa mga eksperto.
3: Anyway, sa itong texters coming from subscriber last number 732, sir, ang pag-inom sa DTX 700 og my TC, isabay ni siya sa usa ka adlaw, kaduha ba ni siya inon? Kay ang akong mama gapapalit og DTX og my TC, kay sige siya pamati sa imong programa. Okay, isabay lang no, sayo sa buntag og pagkatulog ni nanay, kainom na siya DTX 700 og my TC. May high blood mangod siya, sir, unya mahadlok man siya ginom og maintenance. Muna ni problema ron. Kunay mga medication, kung mahimo lang unta, inom lang sa gyud ta, ha? Inom lang gyud sa ta. Kay importante lang ato mga medication. Dayon, before mo mo inom og medication, naagid mo yung DTX 500 na may TCK. In a long run, sa bayan na to, sa pag-usab sa ato ang diet, mag-exercise sa, magbawas sa timbang, in a long run, kanang ato mga medication, maintenance, mabiyaan tara na to, na? Mabiyaan tara na. Mapa-adapt na to sa lawas ang nutrition. Number one, ginakaon mo sa mga pagkaon, nga healthy nga pagkaon. Maramang ginay, sulbad aron nga makalikay ta na mabiyaan ta ng atong mga maintenance. Pag makorek ng atong sugar, ano magsigi pa mantag inom og maintenance. Kung maubos ng atong blood pressure, ano magsigi pa mantag inom og maintenance, di ba? O pag mata sa buntag naka DTX 500 na, naka MyTC na, dayon mamahaw, mahimo ginagmay lang, dok, gapamahaw ko gainom kog DTX coffee mix. Okay ra na. Sabaw-sabaw ba kung ibuhang sudan dira ron, puro mantikaon ginisa. Makadaot na magkapasakan ng blood pressure. Mobitang ang uban dira gaabay og DTX coffee mix pag mamahaw, inom mong DTX coffee mix then kaon na no, rice, di ba? Naas mga butikag pharmacy. No, usbon ako, kanang atong mga balikayan tara na inang long run. Anita karon sa pipila ka mga health tips. Anita sa mga may problema sa uric acid, taas ang uric acid. Atong tagaanog pagtagad ning pipila ka mga natural nga way para mapaubos ang uric acid. May mga arthritis, attention, ang pag-inom sa pinya kada adlaw. Pinya og celery, naabay celery sa mga merkado. Pero kung walay celery, pinya na lang og pipino. Ang pinya og pipino i-combine nato, i-juice nato ni sayo sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-blender na ta og pinya, mag-blender na tag pipino. Pag na-blender nato na tanan, usa ka pinya, usa ka dako nga pipino, cut into cubes na ginagmayo na siya. I-blender. Pag na-blender na siya, imno nato sayo sa buntag. Kay kanang pinya og kanang pipino, imno nato na kada adlaw. Muratad dira ga inom og pain reliever. Naka-notice mo kung magsakit inyo hang tuod, magsakit inyo mga tiil, taas mo uric acid, may gout arthritis mo. Kana sayo sa buntag na mo atake, ang uban na pag mata di nakalakaw, magtakiang na, tinuod na kay ang uric acid gasaka sayo sa buntag. So inom og pinya with pipino, kay ang bromelain nga naas pinya, painkillers na, mura mog nagkainom og pain reliever. Isabay lang no sayo sa buntag og pagkatulog, nakainom na siya DTX 700 og my TC. Ang kanindot gud aning pinya og pipino, nakuntabang ni siya sa paubos sa tuang hypertension, nakainom na siya DTX 700 og my TC. Sa mga diabetiko, pwede ninyong idyo sayo sa buntag, pipino lang. I-blender ninyo na ang na-blender imnon sa iyo sa buntag. Pag nainom na ninyo ng pipino, dayon inom og DTX 700 og my TC. Nakuntabang ni siya pagpa-improve sa digestion, taas og fiber, ang kanindot ani kay makaprevent siya sa paghubag, kanang pagpanakit sa inyong tuhod, mga tiil, dali nang mawala. Usbon ako, naanis mga butika ha, DTX 700 og my TC.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans. Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ako sigiingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. TikTok yun. Ano na yung TikTok? GTX.
2: GTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
2: GTX 500 Health Alert.
7: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500
0: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masamig,
0: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
2: Masalrigan.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
10: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
11: Inom na o Mighty C!
12: Tanang bills, d'yo karun?
13: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: GCash G-Bills.
15: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
16: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanaw.

0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba lang
1: ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
0: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Sa rika
0: epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
7: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
10: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
11: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
10: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum in action.
1: Oras de las 10:47, que la como estaba en Anton Catalán, welcome, se recupera interesado en Tulumanon. Aquí en Tulumanon, Miguel Anton Magnum in action. Claro, al lado, Miguel, jueves, o que pizza, 25, se pula, Antonio, tu hijo, 26.
0: Magnum in action.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Se está la Manganaminao? ¿Le viene a Miguel a esa Manganaminao? ¿Miguel a esa blog que no para una?
0: Magnum in
1: action. Ya 80 como a Parangay, se la cabeza que en Dioro, me encontró que tenan, se está 424 como a Barangay se lo ubican. Le viene a Miguel a esa Camiguen. ¿Cómo está? Me encontró que tenan.
0: Magnum in action.
1: Grabe Miguel a Cainet, a Tompalibo, el carón. Sos que no, pero como que paso, Miguel a Cainet.
0: Magnum in action.
1: Guayel Miguel a Sobanga, a Sur, le viene a esa Europa, Miguel a. Dito Miguel sa France, una mga lugar tuwa ikurinti, tungkol sa kainit, namot na usap ang lugar ng 29 degrees Celsius pa lang, taranta naman sila. Unya, doon na Miguel, inabot sa Europa, Miguel, 45 degrees Celsius. Ang uban, Miguel, ang ilang mga falls, ang uban pa, mga doon na mga tubig-tubig silang palibot, lagi, wanagi, panglanguy-languyan sa mga tao, para lang,
0: in action.
1: Medyo mabugnawan, Miguel, ang lawas tungkol sa kainit, kaysa ilang mga sa Europe, karong panahon sa ilang mga Miguel na anad sila sa grabe Miguel kabugnaw. So muna nakatilaw sila karong nining tag 40 degrees Celsius, 45. Mura na Miguel kakapaso ang ilang mga lawas.
0: Magnum in action.
1: Sa ito lang ang minaw, kumusta? May ngunto kita lang, Panginoon, ito Miguel na namo sa mga panglawas.
0: Magnum in action.
1: Sabi ito magbrasyo na Miguel na ito kalimtan, ito pagpasalamat sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat kay Jesus Cristo, salamat Diyos samahan anak Diyos Espiritu Santo, sa mga atag na mong laing adlaw. Sa mong pagkatul ka namo, Ginoon, nilang kautuhon. Salamat sa Ginoon, sa laing kinabuhi, nga maghihatag ka namo. Kami, Ginoon, mag-aampo, kanunay nga sa tanang panahon. Imo kaming bantayan, iway kami, Ginoon, kanunay. Ilabi na sa mga katalagman, sa ama sa linog, sunog. Ilabi na, Ginoon, sa mga bagyo, uguban pa. Sa among palipot, labi na sa among nasur nga, among pinalanggang nasur nga natauhan. Ginoon, Jesus, kami mag-aampo, kanunay. Da, kanimong nga, untay, mo kaming kanunay, panalipdan. Sabi sa nun sa mga pangitabo sa among palibot, ilabi na batok sa mga dautan, sa mga padulay sa among palibot. Amo sa Panginoon ka, diha ka nimo, Ginoong Isu Kristo, antay mo kaming tagaan sa kalinaw, sa among pagpamuyo, labi na sa among mga lideres, unta mag-iusan ang tanan, labi na sa mga Pilipino, oga ang mga ang katarong mo'y patigbabaw, ilabi na karong panahon na. Salamat sa mga grasya ang magyatag ka namo, Ginoong Isus, sa matagal lang ang tanan kami mag-ampong, unta sa tanang panahon kami bubuhan mo, sa imong grasya labi na sa mga nagantos sa karaplinan. Amo sa Panginoon kanimo nga tayo hikapon kami sa among mga balatian, labi na sa mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagadiang tambalanan. Inoob sa loob sa kwaim sa among mga salangan na imo da kanimo, ingon man, kami ang napasulong nga to sa mga kasalaan ka namo, kinintalan ang pangayapin ni kang Kristo, imong bugtong anak, buwing nagari ato sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action! Magnum in action!
1: Amay ngunto, may kala sa atong tarang alaminaw. Ilabi na may kala sa atong mga anak karo sa lagarihan kamerikanuan din sa atong napayan. May ngunto, kaninyong tanan. May ngunto, ilabi na may kala sa...
0: Magnum in action.
1: Ilabi na may kala diya sa atong mga taxi driver, motorila, jeepney driver. May ngunto, kayong tanan.
0: Magnum in action.
1: Ihinam langan may kala, nagunamang luwas sa mga balita. Dito may kala, nakaroon sa atong balita may kala nga lokal. Sa may mga, by the way, sa good news and bad news.
0: Magnum in action.
1: Ang bad news, may kala karon mo ni. At tulong, may kala ka mga nasod, ang gitayog, may kala sa linog, di pala dugay.
0: Magnum in action.
1: Una, may kala gitayog, mga eksoon, mao ang Venezuela. Duwag yun, may kala ka sunod-sunod ka linog, may eksoon, pumiro 7.2, mag-itsun ka linog, nitayog sa Venezuela, sa Caracas mismo. Ang capital, may kala sa Venezuela.
0: Magnum in action.
1: Wala magdugay, may kala, gi tayog na sab sa 7.5 magnitude ng linog. Grabe gin may gala. So, grabe gin mga eksoon, duha ka linog.
0: Magnum in action.
1: Mauna nga, doon ay mga building karon nang hugmo. Unya, agi kabalakan may gala, libu-libu mga mata yun ini. Tungkol kay gabi sa ila dito, tingkatulog gin mga gala. Kamulo may gala nga, pangatulog sila, pagtayog, imbes budagan, wala kadagan may gala kay... Gisigundaan may gala sa laing kusog nga linog.
0: Magnum in action.
1: Kamo na ang sitwasyon may gala karon dito.
0: Magnum in action.
1: So, uman may gala mga 24 minutes after sa dito sa Venezuela nga gitayog siya. Gisigundaan may gala ang Japan sa ang gitayog. Japan.
0: Magnum in action.
1: Sa Japan may gala 6.9 ang iyang magnitude sa linog. So, kusugya po may gala sa Japan pero mula gina kini mga lugar ha. Kana may gala nga 6.9, kusog naman kayo na. Pero tungod sa ilang mga modernong building dito, tuya-tuya na gina, lugay, mura ganduyan-duyan lang sila. Lison may gala, mga hugbo ilang building. Wa magdugay may gala, ang Northern California, gitayog na sa mga Exxon.
0: Magnum in action!
1: Gitayog may gala sa 5.6 ang lidong may gala ang California.
0: Magnum in action!
1: Pero ang grabe kin may gala, ang bad news niya, ang dito gin may Exxon sa Venezuela kay gabi pa man sa ila, tingkatulog, ito sa ura sa ila dito. O niya, ang mga tao na sa sulod silang balay.
0: Magnum in action!
1: Mga building! Sus, grabe na nga hugmo may gala, karong panahon na. So, mabuta lang kay Kabalakan may gala nga baghang empatayan eh. Tungon sa naga mga building may gala nga nga hugmo. Tungon sa duha kalino ginisunod, pumiro, 7.2. Nanal, uyog sa uyog. So, pag-uman, likalma. Wala pa gani may gala, wabadugay. Ni uyog ka sab siya, 7.5 magnitude kalino.
0: Magnum in action!
1: O na may gala ang sitwasyon dito karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Pabutang may kalak at tumakaw pa no, sa Magnum Center atong ipamonitor ni kaya sa pagkakaroon na may buwan ato pila ba ka nalabay mga patay may kalak kay kamulo pa silang ukay atong mga building na nanghugmo. O so dito sa sentro gina sa Murabag o sa sentro Murabag sa ato din eh Manila ba sa sentro Capital City ang Caracas may kalak dito gyud ang pagtayog sentro may kalak sa Linog.
0: Magnum in action!
1: Muna may gala, pinaka-badyos may gala, karong panahon na.
0: In action!
1: Nabuta may gala kay Tulumanik ka mga lugar ang gitayog may gala sa Kusog nga Linog.
0: Magnum in action!
1: Santa may gala sa itong mga balita, gingon na duha ka adlaw nga public hearing o public consultation sa Ciudad Bulidi. Tapuson may gala, karong adlaw.
0: Magnum in action!
1: Ang karong may gala, kamulo niya sa itong likol nga ba, hindi may gala ang public consultation.
0: Magnum in action!
1: Barangay 24, Santa dugang balita mga kisoon. Ingon, matur pa mga tinunan, diya may gala sa mga eskwilahan, taas kayong linya. Human lagi, kini sila, gipang susi na, ang ilang mga bag, may gala, kung sa sulod sila mga bag, kalabot ini. Samda may gala, ingon, matur pa nga, ingon, may gala nga, ika-75 katuig, nga jubilee celebration sa Akiriusos sa Kagadyoro, sa Logon may gala, karong adlaw ng Lunes.
0: Magnum in action!
1: Samda nga rugang balita, may gala, ingon, gingon may gala matod pa nga grupo may gala sa lalaing rehiyon andam na may gala karong June 28 mga Exxon nga rally protesta karong pisa 28.
0: Magnum in action!
1: Gawas may gala sa Katoliko kaya ang Katoliko di sila muban o kaya doon ay kaliw timing ko doon kaysa kaliwkan may gala kanyang 75 kung 50 o 75 jubilee o jubilee celebration mauna may gala nga na timing man muna nga hindi sila makauban tungkol aning kalihukan may Exxon.
0: Magnum in action!
1: Sa mga nagong balita may gala, mabuta mga balita ilang binakining lino gangan ng tabo. Dito may gala karon sa Venezuela o dito sa Japan apil sa Northern California.
0: Magnum
1: at na may gala mati sa itong pragkuma sa itong tulumanon oras alas sa 10:50 size na.
2: Kinsa na?
3: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wild ang imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle. Nana sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyot sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako! Tagang lami nga putahe. Miami! Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pangyusang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
1: Magalang pala sa ato para ko bantay sa ato nga tulungan nato magalang Magnum in Action. Sa ato para ko magkatri sa ato nga tulungan magalang pabuta lang nga kay ato magalang gimonitor karon duwa ato gimonitor magalang kining linog magalang karon dito sa Venezuela sa Caracas mismo sa capital city dito magala sa Venezuela kaya kining linog magalang duwa sa kahugna pormero 7.2 ayo 7.1 linog sa paspas kusog. Pagkatataon may galang ni undang. Paghuman may galang undang niya. Agoy ginoon ni Banosan lain na pong linog. Ambot may galang imanin matawag after siya kay mas kusog man. 7.5 magnitude ng linog mga Ikson. So, tanaw tayo sa may uras. No? Kaya ito nga check may galang sa Magnum News Center. No? Kay, sa may uras karon dito sa Caracas kay ang linog may galang. Lugar gabi pa mga sila dito. Siguro ito ngang gabi, may gala, ating katulog sa mga tao dito sa nasangpit ng lugar. Unya, ang latest, may gala, daghang ay mga building, mga lumpag, mga eksoon, mga hugmok, at mga tangkas ng building ba? Mga hugmok, may gala. So, unya, gawas pa ni Ana, mga 24 minutes, may gala, after sa linog dito sa powerful, may gala, twin earthquake, may gala, karong gitawag nila twin earthquake. Ang Japan, may gala, gitayog nasab sa after 24 minutes, human may gala dito sa dito may gala sa kining Venezuela agoy ginoo may gala ang Japan sa may gala may gitag 6.9 magnitude nga linog ang Japan wa madugay may gala lugar Japan niya ang linog dito sa may gala ni igo ilabi na sa kwan kining Northern California ito doldol naman siya ning kining California may gala sa Venezuela. Amo na karon gi kwan may gala karon to gi deklara ang state of kining emergency. O dito sa Venezuela tungod sa kadaghan kas building may gala nga nangahugmo karon panahon na. O tungod sa kinibang twin earthquake may gala nga naigo amigo dito sa nasangpit nga lugar. Hadlo kayo. Hello man, dili sa ato bago pa beta 7.8 o pagyapon malabyo nga ato. Urang-arang na ato din may gala kay dito sa lugar nga dito na lugar dunay linog lugar kini mga lugar mga igsoon kuan man eh dili ka daghan ang mga naay mga building ginagmay lang unya mga balay-balay may gala nga ginamas kahoy sa Venezuela may gala beso sa sentro ng kapital nila dito may gala ang kini bang dito may gala ang sentro sa linog unya ilang airport karon gisirado unya gituhuan may gala nga posible libu-libong patay may gala ani sa mga lugar na nagatugan may eksoon sa kilibang mga gambalay.
0: Magnum in action.
1: Dili pa makuha nila kay ang pagkahugmo may gala plat yod. Sus grabe din nga linog may gala karon sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action.
1: Napil pan Japan, Northern California, tulo may gala ka mga dagko nga nasod may gala ang gitayog labi na ang Venezuela.
0: Magnum in action.
1: Sus dito ilang may gala mura gabi ay dinong sa orasa man kay 7.5. So mo na inundan nga dito may gala nga collapse o nga hugmo may gala ilang mga building pabuta lang. Kaya itong ipamonitor may gala sa itong Magnum News Center karon kining lugar kahimtang kay di palandugay sa ito din eh. Naglinog biyata. Unya, kikabalakan pagyapon may gala nga basik luna pa ilain. Di ba ito makapredik pagsoon sa lugar umabot? Di ba? So muna itong gingon nga ang ila nito lugar kay na may daghang building mauna may gala nga dagan sa mga hugmo labi na ito makaraan building among ginangahugmo mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Kuya Ogin Baygala, kininga mga sama na ni Katalagman. Mabuta na na, ato na yung follow-up Baygala sa paraguman sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Sa pagkakaroon, wala pa'y natala Baygala doon ay patay. Nawa pa kay kamulo pa man silang ukay pero gituhan at nagganging patay ni Baygala kay kato mga building na nangahugmo wala may nakagawa sa ito. Wala na yung nakagawas, may gala. Gawas itong mga nangaukang-ukang lang, nakadagan pa to. Pero katong uban nga, nangahugmo yun, kay Sikan sa man, kung sa uyog, 7.2. Ni kalma lang sa may gala, mga almost 1 minute. Usa ka minuto, balik isang kusog kay may gala, bauto yung nakapabungkag sa mga building uban dito sa nasangpit ng lugar.
0: Magnum in action!
1: Abot na may gala kay gawasan na, at usang i-monitor may gala, kining dagang karon labi na kining El Nino karon nga nasirete na si Europe Ambo sa ninyo mga katalagman, may galang ato na sinante karon kay Lino kunya kainit sa Europe. In fact, nagkanaghan ang nangamatay sa Pransya. Di ilang may galang doon ay namatay ng nangalumos kay Bibong Kaligo. Doon na sa'yo nangamatay, may galang tungkol sa kainit. Dito sa Germany, Italy, guban pa. Mahunay ng biruan, may galang problema nila kay di malalis, may galang sa nasangpit ng lugar. Kining Europe, may galang bugnaw kining lugar ni nga kining nga Europe bugnaw pero ano ito po
0: Magnum in action
1: niabot may galag 29 pagani ha 29 degrees Celsius reklamo ng mga tao sus kagamay ng mga sato din sato wala man wala sato man ha o pero ang uban ito may gala nagreklamo sa 29 sa muntag 40 yan na namay babot 45 degrees Celsius may gala sa ila dito so kana pwerteng inita na gina sa ila may gala pero bantay-bantay kita kay kana may gala nga kainiton din ni paingon sa ato kuno na matod pa sa mga eksperto
0: in action
1: sumunod so, tong gibantayan may gala sa international ilas local kay ambo taga unsa man itong kalibutan may gala nga murag nagkalanraka sa mani
0: Magnum in action
1: sa mga pangitabo may gala subasig mo na ninyo dala nga pagpahinumdom lang gini sa itong Ginoo ni
0: Magnum in action
1: mabuta may gala kaya tunay nga tagas pagdagas samtang sa lang iso may gala mabuta sa bakay ato may gala nga ato tagas pagtagan labi na kining public consultation karon na may gala sa Magnum Kia abilinon sa dia so kay naman na public consultation although ang public consultation positive man nun may gala doon nalang uban nga palag sila kay kulang tubig lubog pero sa kalitibukan may gala wala na may nipalagan eh murag okay na sila nga na-increase sa sabtan po nila ang sitwasyon kay tinukod pa na pita para nas baligya ba nga gusto mo tagbarato, so tagaan po tagbaratuhon, may gala nga servisyo.
0: Magnum in action.
1: Pero kung mayo servisyo, may gala, mayo ang bayad, normal lugar, mayo sa may gala ang servisyo matagal. Hindi magkani perfecto, pero at least medyo baka demand pa ta mga egzoon. Kaya na may kwarta ibayad nila sa unso may ilang gusto may tabo, di ba?
0: Magnum in action.
1: Mabuta na ito tagas, pagtagas samta sa lang iso, may gala, kining June 28, may gala nga rally. Tawa ang simbahan katoliko, dili kin sila muban. Kaya na timing ko no may gala nining ilang 75th kinibang jubilee celebration. Karong Lunes, kaya siyempre 28, kama na, rally niya ang ilang kaliukan, 28 mga, 29 man. Dinisato sa nakbayan sa Kagindioro. O muna may gala ang matulpan ni Father Paburada Promota na pagyapot na nila.
0: Magnum,
1: kita na ba sa Arkiryos sa Cagayan? About sa ba mga dapit, nabay rally, uban ba sila? O kita lang din sa ato tungkol sa timing may gala sa kalihukan sa Dila.
0: Magnum in action.
1: O niya, karoon sa may gala, o niya nga kwa, bro, mag-final na po ang grupo sa Kupa. Kaya kisikisigin may gala mga pastor nga mubanggin sila ni ini. O labi na may gala ang Kagindioro Evangelical Council. Kaya 100% may gala na agin sila mo suporta may gala di lang sa spiritual ka naman pag-ampo ko dili aksyon sa gawas para pakita sa gobyerno nga murag sobra na gini. Di naging maayong may gala kinig akitabo karon din sa ato na sunog pasagdan may gala kini ilabi na kining pag pagbali may gala sa mga balaod kaya ang balaod na to na di naman tuhuan maghimo na magbalaod kaugalingon kining nas gobyerno mga egzon
0: Magnum in action
1: mabuta na tatagas pagtagad may gas para gubang sa itong tulumanon pagkuban pa may gala ilabi na kining Dallas Balulang kaya kagingon may gala di inar wala na may gala, bisa naglebalaon, ipabunan dinar may gala sa development niya sa Sevier University. So, sa Sibulan Master, nakanang development, at least may gala, ang atong dalan di agikas balulang paingon sa uptown, lugar madayo na gina, mula tungkol sa mabuhan, gika ni Mr. Engineer Joel Mumungan kay ang atong mayor may gala, kisikisig yun nga kinanan, kung may mo mabuldos na na, kay para makasugod na yun karong tuwiga, unya na bagong dalan diya, para medyo mukalma na ang problema sa dagas trapiko diyang may gala sa uptown.
0: Magnum in action.
1: Butang sinabi may gala sa inyo yung mumungan kalabot nini. Kaya ang development may gala, ang good news diya, lugar, padayon kita ang kanang tower. Magsilbi ito may galang lugar, pugong may gala sa alumni sa Sevier. Kaya ang dinar, nagsalita naman. Talita na sila nga.
0: Magnum in action.
1: Yeah, okay, may gala na lugar doon ay development ang lugar.
0: Magnum in action.
1: Kini may gala guban pa may gala sa Paragobas, Solomonon. Ang ato may gala Magnum in action, labi na. Diya sa Kulambog, Lapasano, kaning Hillside. Sige lang, ato na itagas pagtagad. Mina, raba na sila karoon niya. Atong itagas pagdagad, may gala sunod, no, kay atong ibayin-bayin ang atong isyo, may gala karong panahon sa panaguban din sa atong tulumanon. Oras sa lasong si Jess na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollution substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
6: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa dali ng kuryente at magdulot ng brownout.
5: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
7: Hello po, ako si Linoy.
8: Tama si nanay.
7: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sangal ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa dali ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
5: Aba eh, ayaw.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
1: Kumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Miguel Betas sa paregumante sa ato nga tulungan ng Miguel ato nga Magnum in Action. Ato sa Chick Miguel ay nato pagulang sa palibot karon sa nakbayan kaya din sa ato init. Dito Miguel karon sa Pransya sabi ninyo. Grabe Miguel, lumbag, binutangag, aircon Miguel karon. Dito sa Pransya Miguel, medyo hurot-hurot lang mga air conditioning karon dito. O kaya, kwagin Miguel, no? Grabe hurot-hurot ang ilang air condition dito. Tungkol may gala kay nabalin ang kalibutan nila kanya to. Kaputan sila kato bang na heater nila. Karoon na heater. Aircon may gala ang ilang gitbutang. Bechik sa itong mga kaoban. Bechik may gala sa Magnum First Aid Blanca. Kasi inibari niya sa itong mga kaoban. Ato nga kahimtos panahon may gala. Dini sa itong palibot karon kay dito sa Europe may gala. Nagkapuliki may gala karon. Ang Europe, ang Italy, ang tanan may gala. So grabe mga Exxon.
0: Magnum in Action.
1: Grabe may gala ang ilang may gala ang kainit ito. Kaya mo na itong usas ang agimonitor. Unya kinimagod may gala. Murag una-una ni siya sa gikabalak ang El Nino. Pero magsugod may gala dito sa Europe. Mamalay lang kabalakan dito sa Europe ang magsugod. In fact sa dito may gala sa Pransya, di lang may gala nang lumos. Doon ay nang matay sa kainit na. Muna itong gusto may buhay may gala kung pila na yun. Kaysa kagahapon man ito, doon ay 40 may gala ng mga tao na matay. Tungkol may gala sa grabe kainit mga eksyon. Ang kumbang lumbaga kangaligo.
0: Magnum in Action.
1: Pag-abot po sa Germany, mahugapon mga eksyon. Ang kainit may gala mo ilang mao may gala ilang problema karon dito. Mao na nga ang mga aircon may gala. Kinibang aircon. Mga air condition may kada mga air conditioning may gala dito sa nasangpit nga lugar muna ay problema na kay hurot-hurot mga balay dito kinauray gid may gala ang aircon.
0: Magnum in Action.
1: Kini sa ato abi ato para gumas na may gala oras alas sa 11:15 na.
2: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinanglanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
0: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, ngawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Ano sa Chek Megala, tumagkaban dito sa standby Magnum Kia Villanosa sa Dia Megala karon sa Gipigay Public Consultation. Ikaw lang may galas Magnum no sa kining CEO de Bulidi. Wala ni may galang ipangayo nga rate increase may galas sa Barinos Tubig. Kaya saan siya katong kaban? Magnum versus Blanca kay matupas mga tao sa Magnum Joel. Kami na lang mo report siguro ane, perting initagi kayo. Mura bag na itilimad on o sabay itilimad on ka may gala. So delikado lang sa mga high blood, palayo lang git mo no kay mga exon, grabe yung kainit karong panahon na. Kaya saan siya katong kaban? Magnum versus, go ahead Magnum versus.
2: Magnum Joel no, tama nang imo. Grabe gyud kainit kayo nga tong panahon karon.
1: Oo. Oh.
2: Muna nga ang uban karon Magnum Joel, di na san magawas magsilong-silong sa panalagsak ay makalabad sa ulo.
1: Kalabad sa ulo, makapagaw, makapagaw.
2: Ha? Ah?
1: Makapagaw.
2: Oh. Ay ko pensa kay mayo na ba sila nga pag-action ngano kag pagaw. Mato ba nila nga pangkuan ko na pagtinigo lang nako na pagaw-pagaw.
1: Ah, di tiguan lang ko sa mga ila samot siguro lula na gyud siya kay tulo ka semana mo yung pagaw. O, kani nga ito, mag-represent mo na yung kainit. O niya, pag-abot din eh, bugnaw. Bugnaw. Mulagi na, basta-basa mo sa ina, bantay lang kita na, no? Kay, kung dili ka, magkumpiyansa ka, kabinin mo ka, okay na eh. Tingala ka nga, kagar may mong tingog. So, maugin na, karong panahon na, bantay kita, kadaga na nga pagaw karon.
2: Mao gyud na magdudol mo na nga makita na tong palibot karon. Grabe kainit kayo, so silong-silong taon niya, lamir magid iinom og soft drinks basta init magdudol.
1: Oo.
2: Ako lagi makatanaw og soft drinks sa tindahan, sos. Baga panilap ta basta makita ta soft drinks di busing bitaw.
1: Oo.
2: Og labi na
1: si bugnaw kayo,
2: malipat mag soft drinks.
1: Delikado kining bugnaw kay Magnum first and malipat kag inom.
2: Mao lagi.
1: Amo rin ning usa makapagaw gining na ikuan, kining bugnaw kay nga kuan.
2: Mao lagi
1: kining soft drink.
2: Labi na si Ibon kay Preventi magpautang soft drinks Magnum Joel.
1: Oo, oh, guwapo nga utang na. Kaya nako kag interest. Sige, parayon. Makagaba po nga interest. Oh.
2: Pag abot ni mo gikag-init, isa ka soft drinks na yun. Lami kay Paminoy.
1: Lami mo na yung usagod. Oh.
2: Kira importante ka ron nga magsilong-silong ta kay grabe yun kainit kayo.
1: Grabe yun din. Makita
2: yung walang itinaw kayo Magnum Joel. Silong-silong ta patalag sa para iwas kita sa gitawag na to nga kinibang high blood, heat stroke o guban pa.
1: Mm-hmm.
2: Para sa Magnum in Action, Magnum Presid Blanca sa Balita Oxer. Bisyo, Magnum Radio.
0: Magnum in Action.
1: Alright, salamat din naman. Miguel Pusongaba, Miguel, pinagi ni Magnum Presid Blanca. Mo na Miguel, anong initi kaya itong igawas matagalina, anong itong lakaw ka diyo, tsos, gino. Mura ba yung napaso, ito di ko gina, okay pa man. Pagbalik, Miguel, no, so tingong may gala ni siyaok man. Tungkol na si kabasa may gala kainit. O niya sulot na si aircon kay mangita magitagbugnaw para may gala nga medyo maulian ang kainit sa gawas. Tadtaon may gala kung noong sarbali nga muraga na kwa siyaok man dito na yun.
0: Magnum in Action.
1: Digyo, kagkumpiyansahan may gala.
0: Magnum in Action.
1: Sa ato paraguban din sa ato tulong ng kadyot lang may gala kay ato sa itsik si Magnum Kea Villanosa sabi kay karong adlawa mawani may gala ang ikadua kadlaw sa public consultation sa CWD, silang ipangayo, may galang increase. Silang hangyo sa katawan nga, unta, mag-increase kamay. Ginagawa ko sa, no, 40% niya, staggered, may galang pamagi, para nga doon na sila pundo nga magamit, o niya, aron sa may galang makalihok po sila. Pero sila nga butang itong ikuan nila, ay, nagbayarin nyo ng kubi. Mientras na aning kontrata nga questionable, ano, bayad man mo niya nga, wala man sila musunod sa kontrata kay mo man ay nakabuisit pagayo kining kontrata Scooby may gala kay tiya mo ka lang ang size kanang size sintabos matag kilowatt hour ano kanang sa matag cubic meter may zone imbes nga million man ang cubic meter ang ilang volume na imbes may gala ta kana may magamit sa CWD para may gala sa ilang operation wala na may gala kay tuwa na sa kinibang broker kinibang nay kining middleman. Wagi ang puhunan may gala, laway na gyud. Wagi may gala, tanan. Tanan gyud, wala. Wala tanan. Muro ba tingala ka may gala, nganong mo'y nidaog sa, nagbiding-biding kung nuhay sila diya, siya nidaog may gala sa biding mga eksoon nga mag-supply tubig sa Cagendioro, Water District. O kanata rin, bayaran nila. Kaya, waman, tanawang programa. Ultimo may gala, ang kuha, mingon nga usapan ni. Isumbong niyo ni. Apil to na mirba ka na itong mga board of director. Kaya basig na kapaldo, kaya punto sila.
0: Magnum in Action.
1: Wala naman sila magbasa niya. Mga bright boy naman ito sila. Na abogado. Na ibarang abogadohon. Tanan. Mga bright boy. Pero wagin sila kabasa may gala sa violation, may gala sa kontrata. wala nila babasa may gala unsay nakasulat ni Pirma Richo. Ingan lagi sa mga tao, sir. Basi grabing paldo to, sir. Paldo siguro.
0: Magnum in action.
1: Ingan lang yung uban. Paldo mo lang.
0: Magnum in action.
1: Nakapaldo ko nung may gala. Muto na Pirma. So, kanan sila pang pailag kaso gikan sa General Manager kanadto. Board of Directors may gala. Tanan. Iapil na po itong mga nag-ulo-ulo at ito nga wala mo pirma niya. Kaya na may mga ga-ulo-ulo at ito nga sa mo't may gala nakakwarta pag-ayo na nakaroon ng epekto sa ato na paingon. Diba? Mula itong ingon ang epekto sa ato. O wala ang tana, at least medyo napay gamay nga pundo-pundo nila. Wala man. Imbis na sila ikwarta, tuwa nakapaingon may gala sa kinibang kumpanya nga laway repuhunan may gala sa atong dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Palawag pag-apon na itinang undangan may gala. Ito nga imuunang project ng mga igsoon.
0: Magnum
1: in action. Hangto na pailag kaso ng mga namirma itong kontrata nga hinangal may gala. So ikaw na pirma kas kontrata nga hinangal, hangal po ka. E sabay tawag ni mo, tarong lugar ka, walang ganyan mo, walang kakabalugan sa sulod sa kontrata, ni pirma lang kalitso. O muna rin may gala. So muna gingon, nakapaldo siguro ko na, ingon pa nila sa Magnum Jail. Paldong-paldo siguro kito. Kaya wa naman sila mabasa ni pirma naman lang dito sa kontratang buwang-buwang mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Ito sa Encik Maygala sa Magnum Kea Villanosa. Kea, kumusta niya ang public consultation karon sa Barangay 24, Juara, Magnum Kea?
3: Yes, sa Magnum Adjoel, no. Live yan rin karon sa Barangay 24, ning atong asya. Dili sila nga covered court Magnum Adjoel. Kung hindi, nagparayon paghihapon karon ang kanyang public consultation Magnum Adjoel. So karon nagtatag paghihapon sila o kanyang mga plano nila. Gipay nila Magnum Adjoel nga kanyang mga price increase at sa papadulong ang kanyang kwarta, kanyang budget pag Magnum Adjoel. Kaya balik-balik naman hindi nila nga ginahisgutan every time na yung mga public consultation. Para po nga makasabot gidugayo sa mga resident na namin na din sa Barangay 24, kung maunsay tumok sila ka increase po Magnum Adjoel. So karoon, kumamatayan po Magnum Adjoel na medyo gamay ra ang mga tao din karoon sa may covered court po nila Magnum Adjoel. Tungkol kay karong orasa, is kuhan po Magnum Adjoel, nag-discuss pa sila, so wala pa nagpagayan ng kanyang Maragopin Forum, kanyang itong tagaanog chance ng kanyang mga tao nga makapangutana, so makahatag po sila ng suggestion. So karon ipasagot pa sa Magnum Adjoel ang unsay tumong sa adjustment, unsay may tabo po. Po ana nga makatuma ng adjustment pag sa Majowel o sa ilang mga plano once nga kanyang matugutan po ng ilang proposal adjustment pag sa Majowel noon ang mga tao din sa Barangay 24 na pinakot sa pag sa Majowel o wala pa matay na lugan
1: ito. Sige. Wala man. Gawas ang kamay niya para di kay kwa no. Dagan pa ng apil niya. Dagan ba niya tagasa man ang mga nanambong aning public hearing, public consultation karon?
3: Dagan na Magnum Adjoel, di kanila ang nasa palibot din sa may Barangay 24. Gamay na Magnum Adjoel ang nanambong din karon ang mga orasa. Dagan na kanyang mga ginikanan kita sa kanyang mga sister sa Magnum Adjoel. Naraman din rito.
1: Anyway, kanang mga nanambong din sa imo mabati sa ila, unsa man sila, kaya sigara manambong magod katong kasupak nga di sila gusto. Kaya katong mga okay na, di na sila matambong kaya okay naman sila. Although pagpasabot man na siya sa katawan, nga mo ni ang ngano nga mangayo o na-increase ang COWD, di ba?
3: Yes, Magnum
1: Adjoel. Wala oh.
3: Ang kaning mga nanambong, wala pa po ito nakadungog ang mga statement ikan sa ila Magnum Adjoel. Ay naminaw pa mag-git sila karoon na ilagin kong masaptan kung hangay ba sila ang susugutan ng watering increase. Oo, niya. Sila po Magnum Adjoel, magtagat ni sila o nga chance git po nga makapangutana, makahatay sila ng mga sentimento, kalabot ang adjustment po Magnum Adjoel. Kaya wala pa may open forum, so ipasabot lang sa Soto District kung ano nga magpahangyo sila o ga-increase po sa tubig po Magnum Adjoel.
1: Oo. Puna ba ilang open forum niya? Aron nga ang mga konsumente, ang konsumante, magkapangutana po sila o kana pagpasabot pa lang una karon sa COWD. Yan na ba niya ito ang taga-luwa nga nakakaroon niya? Magnum Kea?
3: Magnum Adjoel, no? Atong nabantayan, isa gawa ng district ron ito na ang na-adiri.
1: Yan na ba yung luwa ko na luwa? Kaya ang luwa, usama sila nga, usama sa mga importante kay nga kwandiya, no? Kining tao. Kaya muna sila mag-observe sa public consultation. Magnum Kea, siguro Gnadia.
3: Atin nakita, mga Tagaloa din yung Magnum Adjoel. Tagawatoy District pa lang kita na. So, kung may man ka sa open forum, wala pa man yun sila nagpa-igayon sa kaning open forum. Kaya umansa siguro nila mag-i-district. Nita Magnum Adjoel, ilang mga plano, ilang mga programa. Ayaw pa na sila

0: Para din yung makita tanawa may gala sa Tumaglum Live. Kuan isa mura pag comparison may gala sa atong mga water utilities ni daghan magod usa lang ang CWD di mo sa gobyerno. Dari sta ni may gala puro na gini sila negosyo. O sorya din ang
1: Magnum in action.
0: Ang pueblo, a morning mist. Kag 24 pesos may gala ilang kagalingon ni panubig nila 24 pesos ang per cubic may gala meter. Unya ang first peak resource. Ano ang Kyogoho Engineering Services Co-op, Ecoverde Sierra, 30 pesos may gala ang ilang per cubic. Dako-dako na gapo, no? Unya ang first peak resources sa Incorporated Grand, sa Grand Europa, 33 pesos may gala ang ilang per cubic. O ang CWD, mo'y pinakabarato may gala, 22 pesos per cubic may gala kay gobyerno man. So, muna ang ato makita din eh. So, meaning 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom na yun ang mga supply tubig. Pero ang water district mo'y pinakabarato pa yun. Hanto ka ron sa ilang pagbaligya sa tubig. Maglumkiya, di ba? Mo'y pinakabarato.
2: Yes, magdaman, Joel. So, kanina, grabe na lang magpasabot nga. Nga. Kanina, naging oh. 5 nila magdaman, Joel. Nag-aidat pa rin mga 50-50 magdaman, Joel. Kinapot niya gamitin na o mapaayo. Ang ilang mahatay ng servisyo magdaman, Joel. Kaya sabi ito itong mga hinay ha?
0: Okay, so at least klaro pagpasabot although kini mura man ano nga public consultation pero ang enda ni ilang ining ipatuman eh kay kung di ilang ipatuman behind sila sa uban ng mga kini ba mga water utilities kay nagko kay ang ilang per cubic niya eh. Wira sa ila, 22 pesos lang matag per cubic maglom kaya.
2: Yes, Sir Joel. At ang atakan na nabalindin ko, unsa po yung mga reaksyon at makatawan din si Sir Joel. Once may gaya na po sa Lubing Forum or tugutan na nila ang mga istorya ang kanilang mga residente sa Barangay 24 na tambong din sa nisulat po sa public consultation.
0: Aha. Sige. So, sige.
1: Magnum in action.
0: Alright, salamat din naman Miguel Pusong Kaba Miguel pinagi ni Magnum Kaya Villanosa diya Miguel sa Barangay 24 kay parayan Miguel karong ang ipigayang public consultation niyang hapon ito sa Barangay Tablo ng ato nakmayan
1: Magnum in action.
0: Muna Miguel ito nga nakita sa kalabot Miguel but anyway Magnum in action. Sa ito sa tulong Miguel itong oras alas 11:32 na.
3: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once makilawan, dili gyud malimtan.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wa ang akong panulok.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mugrabi pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Market City Agora Bus Terminal Lapasan Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
10: Ang inundan nga no daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
0: May gala din may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog MITC, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. MITC, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500.

0: GFiberPrepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Oras, alas 11.35. Ito ganito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Reklamo imagdom. Magnum in Action.
2: Nagkilapit sa paraguman din sa itong tulaman ato may galang Magnum in Action.
3: Magnum in Action.
2: Ito ko na may lang kajit lang kato sang standby lang may galang, no, sa update labi na sa kinibang linog may galang dito sa Venezuela. Pabuta lang.
3: Magnum in Action.
2: Iaspi kasi niya may galang karoon, no, kay karong adlaw, Huwebes, bitsa 25, ugma, Biyernes 26, 27, 28. Nawa, nagalang utana kung ang simbahan Katoliko, musabay ba, nining nasangpit nga itagla may galang usa ka kinibang protesta rally, batok may galas corruption sa Pilipinas.
3: Magnum,
2: e dito sa Manila may gala, nag-usa naman ang 9 Rilyon na pila Katoliko, ang tuyo sa lagid may galang nga maulawan o ganabang unta iampo unya lugar ipakita sa katawan nga unta may gala dapat mahadlok na rin mga kawatas gobyerno di man mahadlok may gala.
3: Magnum in Action.
2: Ay dinos sa ato dinay kay sa tatang murag simbahan Katoliko final dili sila may gala walay kalihok kanila karong adlaw nga Domingo. Na speak kasi niya ang aton tigpamamo may gala sa Arkidiocese Cagindioro Father Derjan Paburara. Father, maayong unto nimo.
4: Maingunto kanimo Magnum Joel o sa ato ang mga tigpamanaw sa inyong tulumanon karon.
2: Aha. Nagangi kayo ang mga lugar na mangutana kung ang simbahan Katoliko kay ang Cagindioro Evangelical Council apila ka na nga ang COPA o guban pa murag kuhangin sila no ka lugar dunay ilang kaliukan ngay paygayon anang panahuna sa adlaw nga Domingo. I don't know sa ato sa simbahan Katoliko dunay po yung mangutana kung musabay ba ang atong simbahan Katoliko nining panawagan sa nasyonal nga lugar kining usa ka protest rally nga may tabo karong Domingo, Father?
4: Atong kuan no nga karong June 28 sa uban nga mga dioceses o archdioceses diri sa tibuok Pilipinas. Ang uban musa naa sila ipahigayon nga lokal nga prayer rally bali kahiusa didto sa kauluhan may tungod ni ining White Ribbon Movement prayer rally kunisya sa atua wala lang ta misalmot tungod kay sa pizza 29 na pan kitay dako nga selebrasyon sa Cagindioro kay nagselebrar man kita sa ika 75 nga tuig di inahimong archdioceses ang Cagayan de Oro, ang local church sa Cagayan de Oro. So, naakini, it's a whole day o hangtod sa gabi na kuan, na celebration. Busa nga daghan manggil kaayo, busy ang mga kuan, ang ato ang mga lay o mga kaparian, busa nga sa ipagpaliban o sa sunod na lang nga magsalmot ang archdioceses. Uh-huh. Tungod kay importante nga kanang naipreparasyon mang good mag-travel.
2: Tama.
4: So, tigikit Sunday po siya. Dayon, busy po kayo ang tanan. So, busa nga sa sunod na lang ipagpaliban lang sa USA.
2: Kaya ang stand dito no di maingon nga lugar wala ta mo appeal kay murag di ta mo to sa ilang kalihukan kun dili na timing lang gyud siya kining Father no ka, by the way kining 75 ka 75 ka tuig nga pagkatukon sa atong archdiocese sa unsa ba mga dagkong kalihukan ani unsa mga kalihukan ang atong ipaganda ani na Father kay usa man nga naka medyo nakadungan-dungan so ang inyo murag konsente tala sa mo sa dugay-dugay ninyong preparasyon kay kini murag one week naman ng preparasyon ang rally pero kini nga sa 75th anniversary murag inyo ning ipangandaman gyud siya siguro.
4: Yes so busa nga as a celebration na kitay exhibit dito sa SM Downtown, mm-hmm, na sa fifth floor. So dito na kita'y exhibit dito as part of the celebration ng mga memorabilia sa tanan ng mga arsobispo nga nangagi gikan ni Archbishop Hayes, Archbishop Cronin, mm-hmm, at Archbishop Tukib, o dito na atay exhibit ilang mga memorabilia o sa tanan nga mahitungod sa history nato sa simbahan sa Cagayan de Oro.
2: Uh-huh.
4: So part na siya sa ato ang celebration nga nakita'y exhibit,
2: mm-hmm,
4: dayon busa nga sa kuan karong bayo pizza 29 amo mangkana ang adlaw nga nahimong archdiocese ang Cagayan de Oro, tauban,
2: mm-hmm,
4: actually nahimong archdiocese po dungan kini sa Iloilo og dito sa Nueva Segovia,
2: mm-hmm,
4: dito sa may Ilocos.
2: Ilocos,
4: So muna siya nga kuan, muna nga it's a milestone sa kuan daw gikan na siya nga nahimong kabahin sa atong history ang maong archdioceses, kay muna iyang kadungan nga mga nagsaulog sa mga local churches nga nahimong, mm-hmm, archdioceses.
2: Aha. Ah, okay, pero wala sa inyo nga muraga minta nga grupo nga kami din sa kuan Kaliokan, diala sa mo. Paghimo mo Kaliokan dia, at least buago na to atong pwersa. Wala ang inyo focus sa nining Kaliokan sa focus sa although kining mga susama nining mga lugar mga white ribbon march murag sige permanente man eh. So at least karon na timing lang gyud sa kining father at least masabtan sa mga kaigsoonan ta nga kadagan mo ko nang utana nga nganong wala kay tong announcement nga walay kalihukan nila, pero at least pinagi sa mga pagpasabot masabtan nila no nga naaday na timing nga una ang inyong preparasyon nining kalihukan sa Lunes pohon. Father.
4: Kana lang na we are one with atong mga kuan pod, ato ang mga kaigsuunan nga musalmot ni ining White Ribbon Movement prayer rally sa tibuok Pilipinas.
2: Mm-hmm.
4: Tungod kay naman po yung mga kumabantayan ninyo, naapod tayo mga white nga mga ribbons nga ipambutang sa mga nagkadaiyang mga simbahan o sa mga institusyon nga Katoliko. So kita nagkahiut sa manggid kana no. Pero ang focus lang nato karon kay tungod kay naa may mga celebration sa Pizza 29 nga naay naay talk naa man kini naay mga nagkadaiya nga mga representative sa nagkadaiya nga mga parokya og mga ministries sa archdiocese aron magtipok para nga naay naapod kitay program, naapod kitay cultural night sa pagka sa gabi sa Pizza 59. So it's a long it's a whole day and until evening celebration. Tungod kay 75 years naman nga archdiocese sa Cagayan de Oro.
2: Mm-hmm. Ah, okay, pero sa imo ne bawaan father no sa gawas sa archdiocese Cagayan de Oro kana na may kaliukan nga nauna gid taon sa about sa ubang mga diocese sa nasa Mindanao nga silingan nato sa inyo ne bawaan na ba sila mo sabay ba aning Pizza 28 gawas ug sa ato din eh. Ah, father.
4: Oh, naay uban nagmobilize pod sila. Dito sa Diocese of Kidapawan na apod ni kini dito sa Cebu pod napod ko na balan nga napod sa uban nga mga dioceses nga magkahiusa sila sa maong panawagan.
2: Mm-hmm. Ah, okay, so anyway, so at least mo na ang dagan. So atangan la to ni siya although naman sa noy grupo sab nga naa sila sa Kaliukan basin og basig nanay sunod ani na poy sunod pa siguro. Kung di gyapon ni makakaroon, ay tinong ko sa resulta, pasig sunod, hanap po ilang rally. So that's the time nga mauba na ang kasimbanan na kung hanap ilang rally nga may tabo. Kining yes. Father.
4: Yes, yes, yes. Oo. Kay sa pagkakaroon kay na naalay na conflict lang siya. So busa nga ang ato ang sa social action center when I asked them may tungod ni ini naipanugot sa ato ang halanglong arsobispo nga ipagpaliban sa una tungod kay ato pud ning ipakuan to give way also the preparation og celebration ni ining 75 years jubilee nga nahimong archdiocese ang Cagayan de Oro.
2: Mm-hmm. Okay, so Father Derjan Pabrada, tuntik pa may gala sa Ginoo Jesus Cagayan de Oro. Father, salamat nimo, maingon to nimo.
4: Dagang salamat ug maingon to sa tanan.
2: Okay, thank you very much. Ginabato may gala si Father Derjan Pabrada may gala. So at least kipasabot niya. Pero kung parte may gala sa muban, naagi silang ginawa. Kaya kitantala mo rin involved kasi sila ni. Sila mismo may gala, lugar nakita po nila unsa ang Panginanglan nga makita po sa atong national government nga kung mahimo, seryosohon o gundangon ng takining corruption. Oh, so, pero naamay lang kaliwakan sa, so dugay-dugay lang preparasyon niya. Kalit mong kini may gala nga desisyon, mauna nga ilasang lugar, tiwason may gala, kining ilang kalihukan. Dato pa sa Trum may gala tunguras, alas 11:47.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
2: Carby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Carby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa Salag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
6: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nagpaminaw ka mo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
1: May ginapit na sa ito parang kumantin sa itong tulungan na may gala to Magnum in Action.
0: Magnum
1: oras in alas 11, kwasing pita na may gala sa kautuhon.
0: Magnum in Action!
1: Habi kayo natin gala itong palibot karon, pero ato sa may gala, i-check karon, be, kay Nesby kasi niya may gala karon si Engineer Mumungan. Kaya ang kanabang itong i-discuss o itong issue may gala, human ang alumni sa Dominica Classes alumni, diya sa Cebu University, itong alumni may gala nga nagsupak nga lugar maghimo diya og tower. Supak sila kay kanakunong yuta niya para magikuno na sa mga lugar sa kinibang mga tinunaan unta lugar diya sila maghimog sa kalihukan nila. Pero mulagi na nga ang naibawa na ito may gala, ang buwatan sa din na nagdesisyon ng lugar ka na, lugar allowed may gala nga maghimog development ang Sevier University.
0: Magnum in Action!
1: Sumuha na may gala nga maghimog tawid niya ang kining Cebulan Master para inegosyo nila kanang lugar ang mga eksoon.
0: Magnum
1: in Action! Kaya na po tayo school campus may gala sa palibot sa sabi ng lugar.
0: Magnum in Action!
1: Namo matusa sa mga nakapugong may gala sa unta kining development, pero ang decision may gala sa dinar murabag nagpabor na sa Cebu University nga i-develop ng lugar. Subot pasabot nga katong lugar gimo may kasal ng atong mayor o sa iyag yung mando may gala sa atong engineering office pinagis pagkakulo ni Engineer Mumungan nga kinalan mabutangan ginagdalan diha o gikan diha sa Balulang panulong ito sa uptown para may gala nga nailaing dalan kagiyan ng mga sakinan nga di lang diya magtipok may gala sa Price Hotel. And I must speak kasi niya karon si Engineer Mumungan be kay ang target sa itong mayor nga kumay mo karong 2026 kumay mo masugda ng pagbuldo sa may gala ng dalan diya para diya i-focus may gala ang project sa para na idaing dalan diya nga ito magamit may gala. Tuhol kay ang uptown, di naging malalis ang katagan kayo sa mga sakinan.
0: Magnum in Action!
1: Engineer Joel Mumungan, Engineer, mayingod to mo.
2: Yes, mayong udto diha magnum tama yo sa diha no sa imong mga suking tig paminawan.
1: Aha. Engineer mga tanan to sa bay update karon no kay ang ato nga naibawan nga ang dinar nagpagawas sa resulta sa ilang investigasyon nga muraga sabtanta nga muraga nagtugot sila nga i-develop na ang nasangpit nga lugar diha sa Manresa. Subot pa sabot katong reklamo sa mga alumni murag wala na to siya kay ang dinar ipaburman nga pwede nga i-develop na kanang lugar. Subot pa sabot, wala na ibabag sa inyong tingwa sa itong mayor sa Dakbayan, Clarex Soy, nga butangan ginagdalan diya, pahingon sa uptown, diya sa kilid sa Balulang. Panulong sa babaw, kining engineer.
2: Yes, magnum Jujap, no? Malipay kita anak nga kalambuan, no? Kay alabi na si Mayor Clarex, no? Nga naanay ko signal ang DNR nga pabor kini sa Cebulan Master.
1: Oh.
2: Nga ito na lang ano yung magdumdidak, no? Kaya ano, may maging nag-follow up si Mayor sa ato ini, kaya amulagi na, mamay ang gusto kini, maabrihan kini nga dalan, kaya para ma-is, no, ang atong traffic, makuhaan gamay, ang atong traffic diha sa uptown.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya kung ito makita karon, ron, sabi nga ito traffic diha magdumdidak,
1: no? Traffic
2: so,
1: yun,
2: no? So, kini nga traffic, yun, follow up sa ato, no? Ano siya magnumdudyak? Ready naman na ang tingali ang sa no ang sa dalan na makonekta. But kung ilang ang atong ihulatan na magnumdudyak, follow up na kung ano no, sa ilang tuliyaging anlaw. Sa ilang project manager diha no, si Engineer Cubillo, kay gani na ngayon magkita no, unsa magdidapit ang ilang i-develop kay ang dalan magud ani magdum judyak no mapiktahan tong ilang katong ilang patag jud nga dalan na yuta diha nga mo ilang high end. High end man nila nga
1: dito.
2: High end man ang kanang patag diha nga.
1: Diha gid mo agi ning atong dalan nang ilang gi-develop diha.
2: Oh, kilid magdum judyak no. Kilid ni siya mo agi unya of course ang ilang privacy ani kay man high end man ning mga dalan so dito man ta mo abri sa ilang kilid.
1: Uh-huh.
2: So, ang ilang agianan pud ani magnum judyak mo pud dito pud ta mo connect sa ilang agianan ani.
1: Uh-huh.
2: So muna na atong ipangayuan kini sila og plano og unsa ba gyud kay para kami pud makaprepara sad mi og unsa among buhaton pud aning atong proposal nga i-connect sa ilang dalan.
1: So pero sa akong tanaw ani kay high end ba ni siya? So pabor kay sa ilang nga maghimog dalan ng city diha kay pwede na nga ang usa ka dalan nila dito sila sa Masterson, di ba? Dito, dito sa Chinese Cemetery na pit, ang usa din ipahingon sa Balulang. So, pili lang ang mga tao niya kung gusto nila magdali, Balulang sila. O niya, kung gusto nila mato sa unahan, dito sila speakas. So, pabor sa ila, engineer, sa kung nakita kung nanay dalan diha, engineer, di ba?
2: Yes, yes, tinood na Magnum Jujak. No, dahi option. Nasa lay option, nag-asa sila mo agi.
1: Uh-huh.
2: Pero, ang ato na lang ipahabot ano yung Magnum Jujak, kato na lang din ilang, no? Kaya ang approval ano yung ilang, akong ipangayon sa ila, isang central office mo sa Manila.
1: Oh.
2: Oh, pero nag-commit po ang ilang project manager sa ako kagahapon din, no? May istorya na ako, Magnum Jujak.
1: Oh.
2: At nag-commit man siya ng, hopefully, masubmit nila sa central office karong week.
1: Mm-hmm.
2: Oh, so ako makitaan Magnum Jujak, no, ang ilang sa ilang plano kay para maka-align pud ko sa atong connection sa dalan nga mo connect dito sa ilaha.
1: Mhm. Ah, okay. So, by the way, usman nato, no, pila day gyud ka metros ang lugar mo agi man ta sa ila? Pila ka metros gyud ang lugar ang maagian sa ila diha, sa ilang luna nila?
2: Atas-taas ni siya Magnum Jujak, moabot siguro mga 800 meters to 900 meters Magnum Jujak.
1: Sa ila, sa ila?
2: O sa ilan ni siya kay unta nga tong proposal aning dalan mubo na gid unta no kay dream unta patag man ta moagi.
1: Oh.
2: So, pero kay utilize man rin sa ibabaw so nahimo sila dalan dito sa ubos na medyo liko-liko no. Nindot pud hino ni kay mura ni magsigsag man ning mga dalan.
1: Mm.
2: No sa design but sige lang importante lang tingali nga ma-connect nato no ang access nagikan sa master zone pagkanaog dito sa makanhan.
1: Mm-hmm. Ah, okay. So, kala siya...
2: 800 to 900 meters ni Magnum Jujak ang affected.
1: Pero ang
2: padulong dito.
1: Pero ang makuha na, pila ka, kung yun, no? Kay ang gitasoon man na, pero pila ba ka metros kita na ng square meter ang magamit sa syudad, ana?
2: Kuhaan Magnum Jujak, kaya murag makumon man yung dalan. Good. So, ang ilang man yung dalan actually. Kita oh. Kunik lang ta dito, Magnum Jujak.
1: Mm-hmm.
2: Kaning 800 meters, no? Paingon dito sa end points sa project mo man ang ingon ato 800 to 900 meters
1: oh. So,
2: and dito ta mo connect aning 800 no dili sa 800 ka section meter
1: oh. So unsay beta bo ani kanang 800 nga ila unsa man palito sa syudad or private gyapon nila na
2: wala mo na Magnum Jujak no in nature private gyapon siya kay sila oh. May grupo siminto ani Magnum Jujak sila mo apply sila mo siminto mo connect lang kita ani
1: pero unsay beta bo ana kung private wa sila nga may magpagi amo nang syudad an dinhi. Di ba ka delikado pagkabos panahon nga medyo di sila ganaan sa itong syudad, ilang isirado ng dalan kay nabilong naman sa ilan na unya mas may man to nga lugar iagin sa gobyerno para lugar anytime mula kayo makapasirado ang dalan na. Engineer, gawas og ilang i-donate na or bayaran sa syudad?
2: Yes, tinawad na Magnum Jujak sa tinuod ka. But sige, ato lang ko, si Mayor Claric na naman tingali plano ni Ini, no? Na maghimo siguro o sabay, i-donate baka ni, or mag-imorandum agreement baka ni, o sabay, mayuan ni, no? Nga mahimo ni Mayor Ani,
1: uh-huh.
2: Na open gino siya all the time for public use.
1: Ay, kanamagod siya nga area, murag nakuha na, no? Kay, labi na kay, iya sa severe na, unya, gobyerno ang nag-grant ana. So, dapat ilan sa nang i-donate sa syudad kay ang makabinipisyo una sila man. Kaya diyan man sila mangagi, pwede diyan na sila mangagi. So left and right sila, asa sila mangagi. So og nayuna makabinipisyo sila. Kaya kung dili magimo ang syudad o dalan diya, purisyo man ka sa ila. Pero kung nanay dalan diya, at least masumpay na lang ka sa ila, mas may nang ilang i-donate na lang para or ibaligya pa ka, I don't know, sa mga plano ani. Kaya okay man ka sila, di ba? Pero disurma na og private good engineer kung ilang sila daan, wagi mahimo ta. Gawas ko doon ay amuwa niya na nga may tabo, engineer.
2: Yes, tinood na Magnum Jujak. Tinood din ang imo, no? Ang mga lakang ani Magnum Jujak, no?
1: Oh.
2: Ako lang ikuan lang ni Mayor, no? Nga, basta, nga ako lang ni Magnum Jujak, nga kaninga dalan nga maagian dito sa kuan, it's for public use, gini siya, open siya. So, si Mayor siguro, si Legal or City Council ani Magnum Jujak,
1: oh.
2: Ang pagkasikaso ni ini kay, mo lang gina, public use, magin ang intention ani, no? Access ni sa taga Sibulan Master, access po ni sa public.
1: Mm-hmm.
2: Ang makabenefit ani both ang Magnum Jujak, si Sibulan Master o si government.
1: Mm-hmm.
2: No, ang public na to.
1: Aha. Ah, okay, so anyway, at ang tanda na kay at least wala na yung problema, nasulbad na. So at least ang atong syudad, makahanutoy na ni ang atong mga plano diya para madali ni kay. Sa may target niyo, engineer, humano ni karong tuig, kining dalan kung meaning i-approve na sa Sibulan Master nga moagi diya, engineer?
2: Mag-agad kita sa Sibulan Master Magnum Jujak kay sila may mo abri ng dalan, sila mo oh. Siminto ane.
1: Mm. Ah, oh, ila sila mo trabaho.
2: Sila mo sa mo ning karsada magdong.
1: Sila mo gasto tanan kanang tungod sa ila.
2: Yes, gikan sa Masterson paingon dito sa ubos. Ningga I think sa gi-announce niya dito sa groundbreaking no ni katong tag-uya no si Mr. Soberano
1: oh.
2: Na nagasto sila og 120 million para paghimulang ani nga dalan sa ubos.
1: Apila 120?
2: 120 million.
1: Uy, kadako ba kayo? So sila lugar ang paigo sa ubos?
2: Yes, sila maghimo. Igo na kita mo connect ani magnong Joseph, no? Gagikan ta diri sa kaning Pujo nga area.
1: Aha. Ah, okay, so at least 120 million pero kanang dalan nga ilang buwaton nanabay kasabutan diya nga kana gamiton po sa publiko nga dalan.
2: Yes, tingali basta na yung mga agreement ano si Mr. Soberano si Mayor Magdong Jujak no kay di magid pwedeng saradaan po nila kay ang gi-announce ni Mr. Soberano nga is for public use good para sa interes sa kadaghanan.
1: Mhm, sakto sab. Ah, okay, so anyway, so at ang dalan na engineer no kay importante kana kay dalan. At least kay kung tanaw na to karon dia labi na kay gitugutan na sila sa gobyerno nga ang Sevier University nga maka-develop sila dia nya na diang Cebuan Master dinagan magi mga mamuyo po lang lugar nya mga estudyante dia sa paingon so manginaw ta nga unta madali po na siya unya makatabang po ni kay mas may nang sayo pa unhan na to sila daan para di ta magyagaw pagabuton nya nga daghan na ang development ana lugar engineer.
2: Yes, hello na magdumdum diha.
1: Uh-huh. Engineer, Engineer Jure Mamunga, to City Engineer sa Dakbayan. Engineer, salamat yun. Mayong odto ni mo.
2: Mayong odto niya, Magnum Jujak. Mayong odto, kayong tigpaminagan.
1: Okay, thank you very much.
0: Magnum in action!
1: Kinabate, may galang si Engineer Jure Mamunga, may galang atong, ang ato may galang City Engineer sa Dakbayan. So at least may gala, doon na ilang, muna good news na siya kay was pabutangan na niya. Pwede ka na muagi niya, may gala kay ang ato na sabdan sa ang atong mayon, mura gusto niya nga karoon may kalan tuiga, mahuman gina siya, pero agad mag-iapong ka sa liyok ila niya, pero ang private, dalit na kayo na may gala, kay sila may mutrabaho, kumplito ang po silang mga kagamitan, ang syudad, igo na lang mutap, may kalan, mukunik na lang siya para nagidalan, may soon nga atong kagiyan, pero kana, usala na niya. Pero sa ato na sabdan, mura napailang dalan, may gala, pasaka gyapon dito sa kanang nai, usala ka rin Bill Church, may soon, dari ba diya sa makasandig likulana na itulay o niya Laos may gala ito dayon sa Murabag dito may gala padulong sa Kuano, Saka dito may gala sa Uptown Gapon para duha na idalan diha paubos mga eksyon
0: Magnum in action
1: Kato para kawas tulong may gala tong oras alas 12:03 na
3: mga higala andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yong tuition, ID, lanyard, uniform, o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakatpon pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
4: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
5: Tungod sa nagpadayon nga tensyon og panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand-side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy-saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa ligon nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog na butikin sa iyong lugar.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Tanang bills, chukarun!
11: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
12: GCash G-Bills.
13: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
14: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: I'm Dr. Shazette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibala nako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam o ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila o pagtambal sa breast cancer.
15: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
14: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
12: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
18: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
19: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas na 12:14, gala kumusta mga ingot doon ay karoon ng uluhan sa atong Magnum Noontime News. Onas Magnum Lucali City 10, nagtuong ang mga insidente ang sulod sa tungaan bunga sa kakungan sa gobyerno sa atong Magnum National Child Right Network Philippines, supak sa sugyot nga iban ang social media sa mga bata na gidari sa isang news pabos sa atong Magnum International. Duha ka kusuga sunod-sunod nga linog mitayog sa Venezuela sa atong Magnum Besos Pilipinas. Ngingusgan ang kooperasyon tali sa Ehipto alang sa Agricultural Trade og Investment sa atong Magnum Entertainment Miss Universe 2018. Katrina Gray ng hinaon nagdaginot karon panahon na sa atong Magnum Sports sa kani Ateneo Blue Eagles sa coach Chad Reyes Iparayag sa tumang kasabusan na himong kapalaran nila ni Rene Baterbunia o Divine Idili.
20: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta? May ngunto karon loud na karon nga Huwebes, Hunyo 25, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
21: Ug Magnum April Borja.
1: O karon sa Ritalas to Magnum Lokal, nagtuo karon sa Alliance of Concerned Teachers kon ECD 10 Coordinator Roland Cruz. Ganay tabong mga krimen sulod sa tungaan, particular ang shooting incident sa Tacloban City, resulta sa kakuangon sa gobyerno. Maduman ni Cruz, gamaw kini ang bunga sa wapagatag pagtagad sa gobyerno aron mapugnan o mapatuman o gahugot ang seguridad sa mga tungaan.
22: Dili siya makatabang no, sa estudyante. In fact, may mo siyang prone into bullying, no? Education crisis is also a student crisis. Kanang nahitabo karon nga shooting incident no, sa Tacloban is a neglect of the government to provide safe learning environment. Tungod kay underfunded ang atong institusyon sa DepEd, wala siya kagahom nga mag-hire og mga counselors, guidance counselors, mga psychologists, psychometrician, mga nice nurses nga maghatag siya o kanabang mental health services sa ato mga kabataan nga nagagi o mga depression or mga bullying. Munang importante kayo nga punduhan sa government ang atong Department of Education para nga ato mamahimo ang safe learning environment sa atong mga kabataan diya sa atong mga tulungaan.
1: Ang payag ni ECT 10 na Coordinator Roland Cruz, mabuta lang kay dunay gingon Magnum, Magnum April nga dunay patay nga nakita sulod sa Osaka boarding house na nasa state of decomposition na. So sa Osaka barangay din sa atong syudad, itong kaubantuan na rito, mabuta lang kinsa ni nga giyong patay may galang nga nakita, unya wala na no, medyo siguro pilakad daw na ni, karon pa siya nakitaan.
21: Nanawagan si Dr. Gilbert Bailo, ang principal sa Taguluan National High School kung TNHS, nga to sa mga ginikanan nga pantayan o giyahan ng ilang mga anak. Kinitungod sa insidente sa pagpangulata gawa sa tugaan nga gikalambigitan sa mga tatambagan sa mga ginikanan ng ilang mga anak nga mutuman kanunay sa mga gabayan.
23: Ang ato mga bata, ato gini silang tudluan kung sa pagpalo sa mga unsay dapat, labi na pagpalo sa school rules and regulation. Abo ino diri sa school, medyo sila gakuan kay syempre gadlock sila kay graded ana. Pag abot sa gawas gyud, mao ginang problema kay dina wala na nimo control kung asa na nanago ra itong mga balay, kada gadbiya balay diri kilit-kilit sa eskwelahan. Nagpahibalo naman ko pud ani ni kapitan o sa pulis nga mao gini ang sitwasyon sa Tagulo National High School kay tungod kay second siya sa MOG, so it comes sa population na diverse gid among mga learners. So sa mga ginikina, mga ginikanan, ang akong hangyo nga atong bantayan ang atong mga bata. Sila i-follow up, labi na kanang muto nagtunga ba sa school.
21: Ang pamahayag ni Dr. Gilbert Bailo, ang principal sa TNHS.
1: Alas sa 12:18 samtang gibutang karon ni Euro Chamber President Engineer Al Marco Brito nga baran karon ang paglambo sa agribusiness sa Dakbayan. Matubal Brito nga baran usab ang koordinasyon sa buatan tali sa Department of Agriculture and DA aron matabangan kadtong mga naa sa maong sektor.
24: Ang El Nino talaga, murag, it's really a thing na dili na ito ma-avoid. No? Makita na ito no, sa atong agricultural sector na ay improvement na yan. No? Resulta, no, ang output. No? O dili po na ito in-madeny na ang atong Bukidnon no, is the primary food producer in the country. So, kaning ang issue about El Nino, I believe is not new to us. And I do believe kaning atong mga farmers, no, labi na ginding atong department of agriculture, no? Is always in consultation with them, no? Na i-address yun ang mga issues before na maka-apikto, no? Sa ilang paningabuhian na binagin sa katang sa agriculture.
1: Ang payag ni Euro Chamber President Al Marco Brito.
21: Giawag ni Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 Information Officer Julie Nieva Costales ang mga MSME nga iparehistro na ang ilang mga negosyo. Mato ni Costales nga kineron mapahimod sa nanggitanyag nga programa sa gobyerno o matabangan usab sila nga mulambo pa.
0: To ang paghatag og programa og serbisyo. Isa na ni Ana is, isa siguro sa challenge nga ato nakita and the improvement of MSMEs is from primarily small or informal nga enterprise, mahimo na siyang formal nga enterprise. Pasabot ni Ana is, registered na ni siya nga negosyo, no? Kay kasagaran mangod sa ato ang mga negosyo sa to mga micro, small and medium enterprises, labi na katong bag-o pa nagsugod. So, i-consider pag yun nila nga mura bag start-up, gamay pag may kaayo. So, ato na siya, isa na siya sa ato ang campaign nga at least dapat yun registered ang ato ang mga negosyo. In terms sa DTI, no, ato is the business name permit. So, muna siya katong mga negosyo nga sole proprietor, isa lang ang tag-iya. And then, aside from that, ang business name permit is isa lang na siya sa mga requirements para makakuha yun ka sa business permit. Now, kasabutan nga murag para sa uban, challenging mong good ang magkuha og permit. But there are actually benefits, no? Ang isa sa amo ag yung ipangusgan pud ana is if you are a registered business, then mas dali gyud pud ka makakuha og assistance, ano, sa gobyerno.
21: Ang pamahayag ni DTI Region 10 Information Officer Julie Nieva Costales.
1: Alas sa 12:20 na may galag karon sa tulakaw sa panahon.
20: Magnum Weather Alert.
1: Minata may galak karon si AJ Sunyaga, pagkasa weather forecaster si AJ. May ngunto ni mo, sir.
2: Yes, sir. Good, sir. Nagod po sa ato ang pagkintag kamina para sa ato ang weather update karong lawa. So, pala sa kibatayan kining si Bagyo Francisco, ang kaya ang sa kapuntay ng Indonesia from typhoon into a severe tropical storm. So, pala karoon na sa gali yung 480 kilometers northeast of East Piat, Catanes. Ilang siya magawa sa atong Philippine Air Responsibility as early as karong hapon or tomorrow nga morning. Sa tangkini kaduha weather system, kinihing tropical storm na international name na Higos na sa gawa sa atong Philippine Air Responsibility, pagkakaroon na sa galiyong 1,650 kilometers east of Northern Luzon. Tapos bilang musulod sa atong Philippine Air Responsibility, karong adlaw or tomorrow nga adlaw, gilo man natin mong i-assign ang local name na si Gardo. Pero dili siya madugay diri sa atong kadagatan o pugawa sa PAR in the next coming day. So, ganyan ito makakabali system, wala siya direct effect sa atong sa Mindanao, mga localized thunderstorm, mapusalabi karong adlaw. So, expect natin na medyo mainit karong ulto, labi na sa karong ulto o sayo sa hapon, and then may chance lang sa mga patak-patak kapag ulan, tigat o padrugtog. Tungkol sa mga localized thunderstorm, labi na sa late afternoon hangtod sa gabi. Doon ay hinilatong sa kasalanan ng hangin, magiging sa kapakatang silangan, nandun sa kapakatang kasagpang direksyon sa pangatong kalagatan diri sa Northern Mindanao, at sa ayon sa kasalanan ang pagbalot. Kita po sa kasalanan ng adlaw na ikainitan ang posibleng maabot sa 26 to 33 degrees Celsius. Atong Philippine Standard Time, alas 12:22 sa Ugto, o pikinan sa botan sa Rizy Pag-asam, Balugay El Salvador City, kini si EJ Zuniga, dagang salamat.
20: Magnum Weather Alert!
1: Alas sa 12:23 na.
3: Dugay ka na bagdag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
1: Bugas-bugas sa now, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant, nga dunay labing taas nga urat value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen, o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeoro o Misamis Oriental. Paimutsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.
5: Go! Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
26: Pre, na ako'y project crew, nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
27: Nagana na mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit, mari?
26: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
27: Wise jud ka, mari.
26: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
27: Sa Sigar de Oro, mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
28: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
29: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
28: Mas klaro na ba bisan gabii?
29: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:26 para sa mga balita may galag karon sa itong Magnum National. Subakan Child Rights Network Philippines sa sugyot ni Senate President Seven Katsalian nga idili ang social media alas sa mga bata nag-edad 16 anyos paubos. Matubahan ni Ninita Dalde tigbaba sa grupo nga dakong tabang alang sa pagtuon sa mga bata ang social media o inay iban mas mayong i-regulate na lamang kini.
31: Madami kang educational materials, information that you can get from the internet and you don't from your regular interactions. So you don't ban them from entering the platform itself. Regulated lang. At sana may access yung parents or adult support to what the child can access.
1: Ang ipayag, Child Rights Network Philippines spokesperson Ninita Dalde.
32: Gipasabot ni clinical psychologist Dr. Rich Tofen de Jesus ang kamahinong danon sa pag-iya sa mga ginikanan ngadto sila mga anak sa tanang nga panahon. Kinilabi na silang paggamit og social media. Matod ni de Jesus, importante nga bantayan sa mga ginikanan ang ginahimo sila mga anak sa online, ilabi na usab ang mga content nga ilang ikonsumo.
33: It all boils down to what the parent is involved in terms of the life of the child. Kahit sabihin mo ang anak mo manood yan ng something violent, kung nandiyan ka para gabayan ang anak mo at sagutin ang tanong niya, maiintindihan ng bata yung konteksto ng pinanonood niya. The solution.

0: sanctity of information ng mamamayan. Ayaw nating maging gateway ito ng further violations of the rights and freedoms of the people. But social media, as it is designed right now, no, large corporations based in the United States, free for all talaga siya. Dito din na-absorb ng mga kabataan yung mga ideas that our undeveloped brains, no, ang undeveloped brains ng mga bata in particular, that they're unable to handle them normally or ordinarily. For example, maraming mga mental health issues ang nagka-crop up dahil they're constantly exposed to media, no, that would push insecurities, no.
1: Ang payag ni Kabataan Partiles Congressman Rene Co.
2: Giko Sodian nakaroon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang duha ka mga minor de edad nga suspect sa pagpamusil patay sulod sa tunghaan sa Caloocan City kung nasa Tacloban City. Mato ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga gipahimutang ang duha sa Regional Rehabilitation Center for Youth kung RRCCY. Kung RRCY, diin wala sila nag-uban o gapasilidad o gididan o sabsila nga maghinabi.
3: At present, pareho po silang nasa kustudiya ng DSWD. Nandun po sila sa Regional Rehabilitation Center for Youth. Batay po doon sa ating pong ulat, ano, ng ating pong field office, magkahiwalay po sila, separate rooms, hindi po sila nag-uusap at hindi po sila nagkikita. Pumirma po yung mga magulang o yung mga guardian itong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, magpupulong yung pong multidisciplinary team, magkakaroon ng conference at UN, yung specific interventions para po sa dalawang CICL na to. Mananatili yung 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung investigasyon, yung proceedings, ano, yung court proceedings hindi nga dun sa mga kasong naisampas kanya.
2: Ang pamahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Alas sa 12:30 na may galak karon sa itong Magnum Health Alert.
4: Magnum Health Alert!
1: Nagpinumunong karon ng World Health Organization kung WHO ang ato sa katawan ngay lakip sa ilang mga pagkaon ang prutas o gutanon. Hindi makatabang aron adunay sustansya sa lawas nga makuha gumikan sa mga matang sa pagkaon. Sumala sa WHO ang kinanglan ang 250 grams sa prutas o gutan. Ang makonsumo niya itong mga nag-edad o 2-5 anyos o 350 grams alang niya itong mga nag-edad o 6 anyos gato sa 6 anyos gato sa 9 anyos. Samtang kinanglang mukaon o 400 grams sa prutas o gulay matagad lang o. Agad mga nag-edad 10 anyos pataas. Ang gulay o prutas na kung tabang aron mapalambo ang immune system, digestion o makontrol ang timbang, magapamino sa tsansang magbatun o cancer o makatabang aron mapanalipdan ang kahimsorg sa kasing-kasing. O karos na Magdum International sa Venezuela. Gitayog ang Venezuela sa duha kasunod-sunod ng linog sa sunod sa 39 segundos lamang ang gintang. O nang mitayog ang 7.2 magnitude ng linog. Ilayon kaniya isundan sa 7.5 ang linog, particular sa kapital sa nasod ang Caracas. Sa bagay ng wapay mga kumpirmadong report na dunay namatay, apan sumala sa U.S. Geological Survey, adunay 44% ng chance nga mabot nga ito sa kapig 10,000 ka mga taong posibleng mamatay sa mga migawas nga hulagway. Daga mga gampalay ang nahugnong gumikan sa kusog na pagdayog sa yuta. Nagsirado sab ang main airport sa Venezuela tungod sa mga damyos nga nangkon. Dugdon ay gideklara karon sa ni Venezuelan President Delcy Rodriguez ang state of emergency sa nasod gumikan sa maong trahedya.
2: Sa Netherlands, gireklamo karon sa tulo ka mga judge sa International Criminal Court kun ICC si US President Donald Trump nunot siyang gipahamtang nga silot sa hukmanan ni atong miagi nga tuig. Sa gidusog gireklamo nila ni Judge Kimberly Prost, Salome Bosa o Green Alapini Ganso nga nagtuo sila nga ang silot ni Trump tumong lamang nga magkuna nga magbutang og pressure kanila nga mga maghuhukom. Hisaran nga nagpahamtang og silot ang Amerika ngadto sa ICC tungod sa ilang pagpagawas og arrest warrant alang kang akuna kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ugo na nga desisyon nga imbestiga ng ingon nga war crimes nga gihimo sa mga tropa sa Amerika dito sa Afghanistan. Sa pagkakaroon, wala pa itubag ang White House kalabot ni ini.
1: Alas sa 12:34 sa itong Magnum Business Plano karoon sa Department of Agriculture kung diing hingusgan ang ilang kooperasyon tali sa Egypto alang sa agricultural trade o investment. Sumala sa DA nga hinabiyon nila ang gobyerno sa mga nasud. Karong nga bulan sa Hulyo ni Tuiga aron masabutan ang may tungod sa supply sa abono, access sa

0: kado o guban pang oportunidad sa pag-export kisipan sa Bonsam sa DEA nga tumong nilang mapalambo pang kooperasyon tali sa ubang mga nasod aron masiguro ang seguridad sa pagkaon din sa Pilipinas. Isa iran nga ang Egypto ang usa sa mga nasod na doon ay pinakadagang produksyon sa abono. Sa atong forex rate ang usa ka US dollar balor karon sa 61 pesos 55 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 25 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 85 centavos, Australian dollar 42 pesos o 47 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 23 centavos, Kuranuan 4 centavos, ang euro 69 pesos 92 centavos.
1: Samtang ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa 80.24 US dollar per barrel, kini masubo so ga 0.15% kung itandi isaraan ni ini nga presyo nga ana sa 80.35 US dollar per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Miangkod si Miss Universe 2018 Catriona Gray nga nagdaginot siya karong panahuna. Kinilabi na sa palayon nga pagsaka sa presyo sa mga panaliton gumikan usab sa gubat. Mato ni Catriona nga sukat pa kaniadto tipid na siya. Apan misamot karon ilabi na sa kasamtangan tanga sitwasyon. Ginasiguro usab sa beauty queen nga mahinungdanon ang tanan niya nga gamitan sa iyang salapi. Samtang nag-volunteer usab si Catriona sa usa ka non-profit organization nga tumong tabangan katong mga kabos.
2: I think I'm really tipid in general. I always am very a conscious consumer of where I spend my money. I like to have an awareness where my budget for each month is going. But siguro yung awareness ko has broadened in a sense na I've become very proactive with the groups that I work alongside. I just did an outreach with Waves for Water. Kasi yung fuel crisis means something different for those who use generators to get their weekly supply of water. So siguro I'm really conscious not only of my own situation, but I'm trying to consider what life is like for all Filipinos, not just people like me, so who I consider myself privileged in this situation. Because I never want to have a feeling na kung hindi na affect sa akin directly, then why should I care? Because I think we need to be aware, we need to see everything that's going on with our own eyes.
1: Ang pamahayag ni Miss Universe 2018 na Catriona Gray.
0: Alas 12:36 na karoon sa itong Magnum Sports sa kurayag sa iyang tumang kasubo si Kani Ateneo de Manila University kung Admo Blue Eagles na coach na si Chad Reyes sa kamatayan sa mga student athletes sa nga sila si Rene Batirbunya o Divine Itili. Humaan malumbo sa Aurora Province matod pa ni Reyes nga nag-goal siya. Pag-ayos sa nemo ang kapalaran sa duha ka mga atleta. Inong iklaro ni Reyes kadili na bago ang mga pagbansay-bansay sa mga basketball team sa kadagatan nga kabayan gayon sa ilang tinguang mapalambo ang ilang performance.
3: I want to extend my deepest sympathies to the families, the mother, the parents of Rene and Divine. The moment I heard it, I was filled with deep sadness because I know Divine personally. We're not close, but you know, he's been here for a couple of years. Eh, ang practice ng team ko sa Moro Lorenzo Gym sa Ateneo, where the Ateneo Blue Eagles practice as well. Kung di man kami nakikita sa court, nakikita naman kami sa weights room, sa gym, because Divine is a very conscientious bodybuilder. Talaga nag-aano siya. He really takes care of his body. Ayoko nang dumagdag pa sa dami ng speculation that's going right around, di ba? But it was really part of their regular conditioning exercise. Alam mo, sa sports, not only in basketball, beach training is very effective resistance training. Yung tumatakbo sa buhangin as against running on regular surfaces, that really promotes a stronger footwork, greater cardiovascular endurance. So maraming gumagawa niyan. We do that several times na kami nagpabalik-balik different beaches. Our most recent was in Ilocos Norte. We do a lot of training on sand and beach training. Yun ang pagkaalam ko that what they were doing, their regular
0: ang beach training activities. Ang payagan ni Admo Blue Eagles coach at Chad Reyes. Mga ekson nyo na ba itong kompleto ni Tales sa itong Magnum Non-Time News sa Langkaranawa, Huwebes, Hunyo 25, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, City 10, nagtong ang mga insidenteng sulod sa tungan, bunga sa kakawangon sa gobyerno. Sa itong Magnum National Right Child Rights Network Philippines, SUPAC, sa sugyot ng iba ng social media sa mga bata ng edad, isa sa news paubos. Sa itong Magnum International 2, kasunod-sunod nga linog bitayog sa Venezuela. Sa atong Magnum Business Pilipinas, hinusgan ang kooperasyon tali sa Egypto alang sa agricultural trade o investment. Sa atong Magnum Entertainment, Miss Universe sa 2018 na Katrina Gray nagdaginot karong panahon na. Sa atong Magnum Sports kani Ateneo Blue Eagles sa coach sa Trias may parayag sa tumang kasubo sa natabong kapalaran sa duha ka mga basketbolita sa Admo. Mga eksyon, timan lang sa usang kwaso katiling ban, katawan ng labing kamhanan. Malaglay mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hatunog mga kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum, Joel Jacobo.
1: Ug Magnum, April Borja.
0: Abasa mga news writers, Chingin Tinila, Rana Delgado, news manager, Aileen Acurin, din lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12.29 o 39.
5: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of Sidio.
6: GTX 500 Health Alert.
7: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 o ang Mighty C na ani sa halos tanan ng mga butika at pharmacy.
6: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na ako.
6: DTX 500. Ako
9: si Albert na taga-dumagin. Ako po, mga tiyo. O mga pagkakit ulit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsol sa buntag, mga sagabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
7: Mapalit ha sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar. Garantisado kaayo na nga herbal supplements. Tamang gunay ang palaya o nanay ang palaya ang DTX 500. Grabe na siya nga mo cleansing sa ato ang dugo. Kay we all no, halos tanan karon sakit nagikan sa dugo, hugaw ang dugo, kargadog kolesterol ang dugo, taas ang uric acid sa dugo, taas ang triglyceride sa dugo, taas ang creatinine, hugaw gyapon na ang dugo, intoxicated. Munang usa sa to ang gina-encourage kung mahimod, maglimpyo ta sa atong dugo. Munang gingon nga, in order to have a good body, we need to have a good blood, for the blood is the current of life. Munang usa sa to mga gina-encourage kaning pag-inom na to sa DTX 7.
6: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. Para bali na habaga. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Di 2 times ko. Tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
13: Q7 lot. High blood gid ko.
14: Sa una ang blood pressure.
13: 180 over 103 times adi gid na ko. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
6: DTX 500.
10: Mabibilis sa mga butika.
7: Ang DTX 700 muna'y mo cleansing sa itong dugo. Mulimpyo sa itong dugo. Kauban ang Mighty C. Isabay na to ang Mighty C. Kay kining Mighty C na to, muna'y mo paligon sa mga ugat, sa organo sa itong lawas. Mutabang sa paspas nga recovery.
6: DTX 500. Garantisado. DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Sa una ang blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times adigin na ako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
6: DTX 500. Epic. DTX 500. DTX 500.
15: Gina Canon. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa isang kapila ka mag-inom. Sa DTX 500.
15: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
14: Subong kamusta?
15: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginabatsyag.
6: DTX 500.
10: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
16: Hello, maing adlaw. Kinsay ngalan nato sir?
17: Si Paul Mercado di ni sir.
16: Ngutana lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
17: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem. Magisud kog pangihi nga kay ni hubag man. Hubag pura kong tiil. Ginahilantan pud ko. Napacheck up ko sa doktor nya. Giadvisean ko sa doktor nga magpakatitir. Maglisod na mo kog pangihi. Nga nakapamati ko sa radyo. Sa programa ni Dr. Hans, nakadungog ko tambal nga DTX 500. Mong ako din gisugo ang akong anak. Matubutika, palit og DTX 500.
16: Yeah.
17: Akong gidistingan og inom. Niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, duha kapsula sa susunod taon. Adang tantaw, tulo ka bulan, naayo ko, may alibyo. Muto na, kaihi na ko. Muto, gitangtang na sa doktor ang akong katitir. Kaya nakaihi naman ko. Daga na kay kong ginom nga tambal. Pero DTX 500, ragi na kaayo na ko. service jud kayo, sir. DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
18: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
19: Engineering Prosperidad, ni sir tagamanogan sa Buanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas nako nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masigib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas pag DTX 500 na muog may TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 ug may TC, gainit niya akong tiiluga baga, murag nay magimok, sir, ba? Nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga ug bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una murag ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 ug may TC ra jud ang akong ginainom, sir. Mayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 ug may TC. Salamat jud kaayo. Jeneline Prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
10: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Anyway, sa itong oras, limitado mo sa ibabay ko. Ay galimot, usbon ako, DTX 700, Mighty Seed. Puros kini available mga higala sa mga leading ng mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
10: DTX 500 Health Alert.
20: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
21: Libre?
20: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Magnum Breaking News.
1: Ingala din tong ato sang erbaton na katong atong gi atong gisibya kaganina nga dunay usa ka patay nga lawas sa kita sa Osaka boarding house. Unya usa ka nunay ka Trabantes Linding may gala. Nakita medyo na pilakadlaw na salbo balon na tamay galag pilakadlaw unsa na chula na sampin nga patay nga lawas. Ang dawato sa tong kaban Magnuman Jay Alsado. Magnuman Jay Guayet, Magnuman Jay Alsado.
2: Sa Magnuman na live kita karon din ni sa may zone 2 sa may barangay Kauswagan ng ato nga syudad kung diin na kasamtangan no nga nagapahigay ng investigasyon ang atuang mga otoridad kalabot nini po nga insidente sa kamatayon sa usang kalalaki nga giyong empleyado sa landing gibutyag nga kininahisyo ang tangpoda Magnuma Joel tataod na kadaw ko ni nga wa na po yakina buhi. Hi sir, may bunta may udto sir sa Magnum day sir tanda din ka sir
3: ito ni si Kagendro Kauswagan.
2: Mili ka official dito, sir?
3: Ako nang tuberes kayo. Sa 5 months. Sa 5 months.
2: Siya pangalan gina to?
3: Kagawad Floro Antikina.
2: Ano? Nakamas mo ko si Kagawad Floro Antikina na hinabi mo dito ni Katong Miyagi magnamo-presid na sa magnamo Joel sa nilabay nga kaliukan ko ni Mayor din sa sentro katong iyahang kanyang state of the city address. Ay, sir, nakamas mangod ka, sir. Sa Magnum, sir, Angie, day, sir. Ah, nabit ang balay ato, sir, kanang kagawad, ang atong napalgang patay. Kanagin.
3: Interior gamay. Interior gamay.
2: Sir, nakuha na mangod siya magtumajawal na baguhay lang. Dala po na sa mga personagikan sa Bulyo. So, sir, mong nasairan, ani kagawad, ani nga maong lalaki?
3: Kani, kwan siya? Namatay si Robert Roy Ocampo. Robert Roy Ocampo.
2: Robert Roy Ocampo.
3: 43 years old. Niya nagabang siya ng portion. Actually, na yung father to the pickers niya. Kasi nagabang siya ni para former sa information ng former military.
2: Former? Inasara?
3: Niya nagpanar nag-separate sa services sa army. Recently, nagtrabaho sa linting ka pa ni. Wala lang po kayo matayo doon sa klaseng linting ka pa ni. Kayo kaman mamingyod na yung father.
2: So, naa siya, kanang iha pong mga kauban pa din ha? Nga mga membro niya sa pamilya.
3: Siyara kay information separated man sila sa iyong pamilya. Pamilya niya mo sa mga rin Bukidon. Oh, so Sergio Sarada nag-red sa...
2: Kani nga, what? Unsa iingon sa ito pong mga otoridad na ay possibility nga doon ay foul play?
3: I-determine na nila. Gusto nila makalang autopsy pero wala may makasulot. Kato nga nung itawin mo na sugat din ang isog nga ito. Wala may makasulot sa iyang gig. So, kanang yun. Marag dadu na siguro yung gimati siya. Wala siya makapangayag assistance sa whatever. Wala nga natuluyan na.
2: Okay. Oo. So, kaning kagawad, kaning siya, kay kung ado naman siya yung gimati, wala po niya siya sukat nga naka-addo sa inyong barangay health center na na. Kung gusto siya makandaginot ba, di siya matong hospital, pero pa-check lang dito sa inyo.
3: Wala ko kapag-information regarding mga pero ang istorya ba ko na, yan pa, ang istorya ba na ko, sa Sunday siguro, or Saturday, nana po man siya matay.
2: Sa mga gusilingan, raya po siya sa papa?
3: Una ka, anong kaktorya? O, pikas na.
2: Kagad, Flor, kaning nga maong biktima, no? Si Herbert, kwan siya, kaning dinhi siya sa yung kwarto, ragyapon, sa sulod.
3: Sa kwarto.
2: Wala mga butang nakuha, inana. May mga nahilabot to, posible.
3: Wala, magsiguro kaya. Itong gamay kaya.
2: Naman ko higi dala magnum kaning Joel nga iro, color blue, kaning brown.
1: Iya nang iro, iya?
2: Dili katong kaganiya, kaning oh. Silingan po din nga iro, kaning langas karon ron. Oh. Isog po kayo. Katong iro niya nga color brown, gamitan siya glat sa mga barangay Tanod. Oh. Kay di masyadali dali nga ma, kaning nga kuha po magnum ma Joel kay lagi. Murag mo po siya na kaning kuan ba nang mangilagit po. So mo to ilahang gi kuha sa net na murag para sa lagi magpahigan sa uplan pamatong.
1: Oh, no, para pamatong.
2: Dili kanang
1: dakpon, dakpon. Oh,
2: dakpon siya pero net lang.
1: Dakpon, dakpon ba?
2: Oo, oh. Inana siya magdumajowal.
3: Kasulod ang kuan. Originally ang unang nabot ang barangay Tanod man. So, mga barangay Tanod na dyan, dyan ko pa ito para makasulot. Kita, ito si Ang Katri, naghayang tumukan, kaumuan.
2: Basta,
3: drip ko mga ito. Burot na. Yan ang aring burot na yun.
2: Kaning, what can say, unang naka, check sa iyaha din ha?
3: Neighbors diha. Wala maka-check yun. Nagreklamo ito sa toll order. Marag-think na.
2: Nag-report din sa iyo ha?
3: Oo, nag-report ito. Kay, barangay po. Coordinate na mo. No, para nga mga witnessan lugar. Kung sa iyo, kung diha. Nakita mo nila pag sulod sa diha ng mga pulis. Ganyan. Pag sulod nila, ba't sa tanon, nakita nila pati na nagkuan nagiga nagayang sa entry
2: pero yung kwarto sirado
3: ka open daw ang door nga doon ay screen
2: so unsa may kaning mahimo po sa barangay po ani wad katong iro niya i-turn over lang to sa yang committee
3: oh, dapat na to i-turn over sa wala ko mo handle ato dire kay separate po kuno siya ang yang pamilya to masugkin daw clear information. So, kato, dapat i-turn over to sa barangay para mag-keep-safe kayo. Hindi ka doon po makapaak.
2: Na dayon to kung wala kayo mag-kuha na to. Sige, Wat. Wat, salamat kayo, Wat.
3: Sige, thank you kayo, Radio Magnum.
1: Magnum, oh.
3: Sa tanang naminaw karon ron. Tignan yung turo ba?
2: Patensya dahil sa mga naminaw Magnum. Joel na nakalimutan.
1: Isa to nga kagawad.
2: Si kagawad, Floro Antikina.
1: Antikina, oh.
2: Magnum, oo, oh, Magnum. Joel, gikan sa barangay kauswagan ni atong Dak Bayan. May na lang gani po kaya lagi. Napod sila po din po Magnum Joel. No, kay katong nga iro, kung wala po yung magatiman, magpatay po to, masunod po to sa iya po nga amo. Ato sa nga, doon sa unahan po Magnum Joel, ato sa abantihan kay naman si Kagawad Floro ko din sa kaning pila ka balay po distansya gamay. Salamat kay Kagawad Dennis ata Dennis sa unahan. Makita man mo pwede ni po Magnum Joel ng mga balay din ni gamay no, sa kaning halos konkreto mo ni Saga.
1: Konkreto, oh, tinon. Oh,
2: din kita. Kay na pa maghihapon po din ni ang ubang mga tao po Magnum Joel. Ang mga taga-so ko nag-anhi na kagani ha. Na-check na po din ni sa nakisita niya area pero sa tuang unang siren kaning wala man po yung napigdan ako no nga foul play nini po nga maong incident so dinhi karon sa mga lokasyon kanahan ta din ni ay gi utak ato paminaw ng mga pamayag sa mga nas pamilya siguro pa rin wala pa po na wala pa siya ulag man siya yung asawa dugay na na siya'y tulong ka anak, pero yung tulong ka anak po, parang po sa ilang pagaling.
4: So, karo ma, basta naman yung sa may yung alaka na pagkuhan ng karoon?
2: Kung ang decide na mo na, amo lang pong ipa-autopsy, pero may balag din naman sa cause of death. Dayon, dito man siya sa bulyong sauce.
4: Ato i-describe naman, ato niya ilagway na ano sa
2: siya. So, yan yung members pamilya magnama kami, Joel.
1: Mm-hmm.
2: So, wala actually wala ko ni sulit ba kay siya. Hindi lit pud ako kaya magtanaw. Sa pero, picture na ko nagtanaw, based sa picture na kong gitanaw, nagayang siya.
4: Nagayang siya. Dapat siya kanang kuan ma'am kanang suot baron or
2: wala siya nagsuot, wala na siya suot, dili ra yang kuan niya yang
4: underwear.
2: Murag feeling sa akong pagtanaw sa katong picture kay murag mag-ilis siya ba, murag nag disbalance something man.
4: Wala po yung nakita ni mo ma'am na on nila sa inyong mga bisikador. Yes, Pamita Ercel.
2: So, mo to Magnum Joel no ang iha pa din po. Kani nga igsuon. Okay. Ay sir, may bunta. Ay may udto na di ay. Okay. Silingan mo sir.
4: Na ako da sa loyo.
2: Kuan gi kay maabot gid sa inyo ha sa hangin ang kanang baho.
4: Oo.
2: Sir, sa Magnum, dahil ko Sir Angie. Dahil Sir, ano sa pangalan to? Sir, pwede ka mga
4: Ronnie Katulong.
2: Sir Ronnie Katulong.
4: Soon President din niya sa Soon 5.
2: Sir, kani siya, sir, no, kay, kanang pinakalas? Kani, sir, ay, kani, kani, walay, tapad na nindo kanda na. So, sir, unsa may, kuan? Unsa may kaning kuan gyud sir yung namatikda na tong milabay mga adlaw or kaganiha nga nagresulta na gyud nga mga wag aniha to mga barangay Tanod ang mga kapulisan na sa pagsusi ani po kong yan
4: actually dunay nanawag sa ako iyang papa 3 days na daw sige panawag walay gas walay ka tubag sa iyang tawag so nabalaka na siya Nya kami po atong Martis pa naka panimaho na mi. Sabi na mo patay lang.
5: Okay.
4: Abi na mo patay lang na mananapo. Motong kanina may nanawag. So among gi anaan nanawag mi og tanod kay haron nay witness ba nga kuan. Amot sa tanod among gi kuha tong iro niya i lungkab din naman.
6: Kagawad, barangay.
7: Gawad kay ni gawas ra pa pod so nanampit sila si gawad ang tikina ni gawas na magud pod to so kun sir ang fall order nga imo nga namatikdan inyo pang gi try og susi kung
4: oh mo
7: distansya before aning pag discover ninyo nga dinha gyud sa mong bana.
4: Okay, ang portahan og mga bintana bisag na i-screen dagko mo kay langaw nya kana ramang gyud nga area ang gapanimaho. So, moto nga, amo na lang yung i-abri. Gilungkab na mo tong kuan, pertahan. So, pag sulod na mo, na-confirm yun na mo nga, naa dito ang patayang lawas sa iyang kwarto.
7: So, pag adto niyo dito, sir, lock siya? Or kamo pa, di ba kayong kagipwersa ninyo? So, siya, lock siya or kadang nailay nakabangil?
4: Ang katong main door gyud open. So katong screen door lang naka barrel bolt, mura mong gina barrel bolt mura mong gina oh. So mura to among gilungkab.
7: Oh din niyo sir, ang iyang nga position siya lang ang kaning nahagba, ang ubang mga gadgets palibot wala. Wala na taro.
4: Wala kay sa gawas pagsulod na to. Salaman dayon. So nag-andar pa ang iyang electric pan. Pagsulod na mo sa kwarto kay open mang yapon dito positive nakita na mo nga wala na gid siya.
7: So kanino sa maong nga panghitabo wala ba sukad ang ayo og assistance kining maong victim sa inyo like kanang naglain-lain yang lawas ba niya kay server nang dusarap
4: dunay iyang higayon na sakit daw iyang tiyan niya di pud siya gusto magpa-check up kay hadlok siya nga mahibawan iyang sakit. Mura to iyang gireklamo sa usa sa among silingan din.
7: Wala pa pwede abot sa punto nga ka ng kwanjid siya. Anihan siya din hi o gano'ng ambulansya ka nagpa-hospital siya.
4: Wala. Kay magsik mo siya ang katrabaho pa gani. Duty pa man siya pirmi. Atong
7: kinsa yung tag-iya na sa yung property?
4: Pangalan Alma Oy. So kani area. Dugay na kay ang iyang magpapaana mo'y gabayad sa iyang kwarto o kanang iyang rentahan.
7: So kana lugar siya nga kaning renter sir din ha sa iyang pagstay din ha, wala gyud siya sukad kauban.
4: Na iyang asawa sa una. Iyang anak na ah. Tulon niya ka anak na andiya gapuyo sa una. Nya murag dito sila ga kasinabot.
7: Siya na lang inasara
4: mag-away sila. Niya iyang anak mana dia iyang awayon murag di gitu oh karon gibiyaan gid siya sa iyang pamilya.
7: So kin kamo sir na may contact sa pamilya sir or kanang kinsa may naka-inform pod sa pamilya sa mong panghitabo?
4: Actually iyang so na mo
7: ganta Lizelo Campo.
4: Dara man ilang balay diha niya pag buntag iridihan siya pagkaon sa iyang papa iyang adtoon dito kaon niya iyang papa yapon mo ikapakaon.
7: Siya pa mo adto dito dili iginahatdan. Sa pero sa busod ni bulong ba nga wala na ni adto.
4: Mo ganito atong Monday nagready yung papa dito gi-supply niya yung katong yung pagkaon sa git baka on sa baka na dito magkuan tingala yung papa nga nung wala nang gikuha. Nanawag siya wa ni gatubag. Hantod 3 days. Mo ganina nagkuan din siya nga patanaw ang area kay harong ma-confirm yun mo to nga among gikuan ganina.
7: Sige sir, salamat kay sir ha. So, pero si Ma'am Alma sir, kabalo na siya din sa situation karon kay labi na no ang paghimos paghinlo ani nga area kay lagi ang call order basin magpabilin og mga naigi ko no nga mga magikan sa lawas ng mga juices gani magdamajawal tungod kita sa taas magit pod sa humidity pod magdamajawal nga
1: tulok adlaw grabe na na tulok adlaw
7: oh lagi pod oh pasintabi lang pod sa mga nangaon karon so kabalo na pod si Ma'am Alma
4: balo siya kay naraman yung kon sa pikas
7: nga. Para ma occupy pa pagbalik pod magdamajawal no right intag nga mahadlok na impatay na matyan ang usa ka balay okay ram na kay wa man na patay nga kanang lahi pod nga kamatayon mo dumjol normal raman pod no natural death raman pod ang kamatayon ini na hisgot nga biktima og ang kamatayon natural course mangit pod na sa tao ahamata pa ingon matay na gyapon ta magdumjol no gawas pong maabtan tas panahon lugar nga banaw ta pasalamat ta so salamat captain. So dinhi karon magdumjol biya naman pod atong awtoridad ang taga-Soko nagbiya na pod wa man pod sila nakita magdumjol nga namatikdan pod nila nga kini gituyo gyud lugar ang yahapong nga kamatayon og gagawas pod niya ano ang yahapong pamilya ila lang yung gusto to makaning nga klaro kung sa unsang paagi kini siya namatay so ila man pod nang katugod pod magdumjol no nga gusto nilang masusi pero kung maingon ta sa ini siya nga kaning kaning assessment sa atong awtoridad wa kasi namatikdan gyud pod niya kaning timailhan nga dunay foul play ni pod nga maong incident live gi din eh sa may zone 2 zone 5B zone 5B pero ang agyan na naiwi pa zone 2 pa lusot lang din hindi magdumjol phase 2 di ay phase 2 zone 5B din sa may barangay kaoswagan ni atong syudad kaba na tas magnum Rudy Katapang kinis magnum 120 Angel sa atas balita og serbisyo magnum radio
0: magnum in action.
1: Alright, may gala nyo nabati ang repulso ng kaban may gala no gingon matulpang wala ay foul play may gala dunay balatian ng taon kini nasangpit nga lalaki o niya siyempre nagboard siya boarding house sumuha na mga igsuon nga wag yun pag matay niya wag yun ebalo kasi siya ramang usa hibawaan na lang sariyang medyo lahi ng bahong migawas sa iyang kwarto at ito paputa lang may gala dugang kalambuang kalabot ni may gala sa pagkawad rin sa ato tulungan ng may gala tumagnum in action.
0: Reklamo i-Magnum.
1: Mabuta may gala, doon nga mga kalambuhan, kalabot ini.
0: Magnum.
1: Huwag ba na may gala, aling ato reklamo diya sa Columbus Hillside, Barangay Lapasan. Huwag ilang mga balay diya may gala, ipandambakan ng kanal. Sige lang, huwag mato nga tagas pagdaga, doon patay uras ha.
0: Magnum in action.
1: Ngayon to rin, nasa taga Columbus, nasa Hillside, Columbus Lapasan. So, ganayin nyo ang reklamo na, nagkakay mga balay may gala diya, tipok-tipok ang mga balay. Ato lang tagas pagdagat may gala, kanang ilang reklamo kay Lohi gini mga pobre, mga eksoon, basta mga naay mga kwarta gani, pagkapalit og yuta may gala, tambakan gani ilang lugar ka na ilang luna, na di na gani sila magunaw na kung muhata ko ba og bisag gamay lang unta ang kanal para ang mga tubig mga eksoon nga diagi kas kabalayan, muagi lang unta. Mawala itong tagas pagdagat sabay mahimong matabang sa barangay ni Ana, kaya pila kagatos ka ng mga bubong may gala, daghang kay mga balay ang apiktado. Diha may gala sa may barangay Lapasan sa Columbus Hillside, barangay Lapasan ng ato nakbayan. Abutan na may gala, matuskutan eh. Kapikin sa oras may gala sa Paragumas, tulungan sa ato may gala.
0: Reklamo, i-Magnum.
1: Dito may gala sa Venezuela, doon na ay 32 ang patay. Ang lugar nakita may gala karon.
0: Reklamo, i-Magnum.
1: Doon ay ba 32 may gala, kaya sige pa mag-ukay sila, pero gikabalakan sa USGS may gala nga posible libo ginapatayan ni tungkol sa nakita may gala mga building na nga bungkag unya way na nga kagawas na nga plat magod siya so inahinay may gala gib remove ang mga debris unya sa pagkakaroon doon ay 32 pang nakitang patay pero posible musaka pa ni may gala ginagalos patay tungkol sa mga building na nga bungkag sa diya may gala ang nasod sa Venezuela kaning Venezuela kanumdum at itong si Maduro katubang ilang presidente ba nga ginakop sa Amerika sa iparakop ni Trump gidala may gala sa ilang nasod. Muna may gala kaninga nasod kaya tulad gini druga. O niya karon may gala, gitayog po sila sa Kusog Galinog. O niya ikaduha pag yun, 7.2. Gisundan may gala, pamadugay, 7.5. Muto nga nakabungkag sa mga building. Dinon tanan, pero katumakarang building may gala, mo yun nga bungkag karon dito sa nasangpit nga nasod. Mabuta may gala duga mga kalambuan ini. Tulad kaya kamulo pang ukay may gala ang mga otoridad sa mga gituwa ng atabunan sa nasangpit ng mga gambalay ng nga hugno.
0: Magnum in action!
1: Apigil sa Los Pecos para kumantin sa ato tulong mamigala to Magnum in action. Yung lagas ngayon Magnum Jolacobo sa Balita Ox El Piso Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita Ox El Piso Magnum Radio.
1: Oras sa launa 6.
5: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Nagkala na may balita sa may panglawas tagan ang nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromaan kon ang mayong panglawas. Inumo tag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Mari, ngano na ginuktok man ka?
12: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
11: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
12: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
11: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
13: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
15: DTX 500 mapalit sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: kami yung hinikurog man to. Ay! Anyway, maayong hapon mga Magnum friends. Magnum shoutout is on. Welcome sa tanan nga nagpaminaw karon. Hello, hello. Usap po sa mga naglantaw. Live na ba ta? Hi, Magnum Ramon. Sige na, unya pa ta mo lakaw. Ay, kay excite ba? O kato mga ready na nga mupahungaw, Magnum friends. Siyempre no, nakalain-lain na itong mga pagbati karong hapon. Kauban kasabay si Magnum Apple Pie, right here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Mesor. It's Thursday naman day karon pagkapaspa sa oras sa panahon. Huwebes na, June 25, 2026. So, hapit na gid mag-weekend! Magnum shout out! Inaot nga, nakatulog na mo sakto. Kaya aron nga, kumbati na po karong weekend, di ba? Bahalag mabilart na sa weekend. Ayaw lang sa weekdays, Magnum friend. Magnum shout out! Kato mga nakakaon, tarong ba inyo pagkaon pa, ah? Or basin kailangan ni ninyo nga musabay karon sa inyo hanggi paak karon diha.
1: Paaka kubi.
0: Sige, paak pa more.
1: Paaka kubi.
0: Gusto pa ka?
1: Paaka kubi.
0: Ito oy. O gatong hinaot nga kamo na ah, sa maayong panlawas karon Magnum friend no, karong adlaw. Kabalo ko nga bugbog kayo mo sa trabaho karon, sugod ka ganina buntag pa siguro. Oo, grabe. Back to back to back. Hantod nga ang inyuhang mga likod diha. Sakit ang inyong mga back, no? Sige, tuyon, stretching, ginhawa lawong. Unya bugadayon, Magnum friends. Aron nga balance ang ato ang pagpanarbaho. Balance po ang ato ang pagpahulay. Kay aron nga karong adlawa, kitang tanan mula hutay, good, Magnum friends. Mo ka na itong tinguha, ha?
2: Magnum shout!
0: O, kana good, Magnum friends. By the way, Magnum friends, karong adlawa, doon na tayo gisaulog. Kabalo ba mo, unsay gisaulog na to? National Handshake Day. Kana maglinaman, ah, lamano? Oh, handshake, handshake. Samo din na sa inyuhang tapad, oy. Kay murag, grabe na kayo mukaseryoso sa inyong trabaho, ha? Which is not bad. Oh, sige, handshake, lamano, left, right, atubangan sa likod. Panglamano sa mo diha, pero kana mga nag-drive karon ayaw mo panglamano diha. Oh, kinanglan ang mga kamot na sa inyuhang mga manubela.
2: Magnum shout out!
0: Kay aron nga likay sa disgrasya, Magnum friends. Oh, matod pa ha, matag katapusang Huwebes sa bulan sa Hunyo, ginahandom daw na usa sa labing pinakakaraan, labing respetadong paagi sa pag-abi-abi sa usa ka tawo. So just in case wata kabalog yun, Anna, karon nakabalo na ta, di ba? Oh, ang paglamano ko no, handshake. So National Handshake Day karon. Nag meantime, daghan ko ayo ka na mga meaning sa paglamano. Hala. O sabay meaning ninyo diha be kung kamo nay lamanohon. Shout out pod. Oo, magpakatotoo ta diri nga programa, Magnum friends, kay daghan pa tag problema, magtago-tago pa ka din ha. So shout out and let the bad vibes out, good na. Kay lingaw-lingaw ron ta diri, Magnum friends, di ba? So daghan daw kunog meaning ang paglamano, pero dili lang daw ko ron ni simple bitaw nga iabot nimo ang imong kamot sa usa ka tao, cha. Diba? Sa uban simbolo ni sa pagrespeto. Oo, ang uban po daw kini mao ang pagsalig mo nang nilamano daw siya. Salig ba ko nimo ha? Mo nang deal na ta. Labi na sa mga negosyante. O syempre, katong meaning daw sa uban nga maglamano sila, gidawat na nila, o naka-move on na daw kuno sila. Bisan pa sa kasakit nga gibuhat niya. Usahin daw ang usa kalamano, kaya ka nang magpasabot bitaw nato, kaya usahin di kita kasabot kung unsay mga

0: Ila ko nimo. Sweet sweet sa siya no nga lamano. Or kanang dunay assurance nga paglamano sa usa ka tawo daw magno friend nga moingon ka nga naara ko diri para nimo. Ay, naon pa no malamano nato karon. Labi na kami tong puno na kay problema magno friend. Not only a hug you will need no, but also at least man lang sa handshake no. Nganay mo assure nimo. So karon kay National Handshake Day man atong dumduman mga Magnum friends nga sa gagmay nga buhat sama sa paglamano mahimo ka nang usa ka pagsugod sa maayong relasyon. Unya ka tumanga na sakit siguro sa inyong paglamano karon diha makapahupay. Katumanga na nagluya, mga nagsakit ang kasing-kasing, naglabad ang ulo, basalain ang ginhawa. Sa paglamano kuno kay kana siya usa ka paagi nga makapalig-on. Oo, labi na ka nang nagkinahanglan siya og strength karon. Kusog daw ko no. O ka na bitaw mga na-disunite na bitaw ng mga family, usab pod ka ng mga sa community ka. Isa daw ko no na magnum friend paagi nga ka na bitaw panaghiusa sa usa ka community ang paglamano. No? So anyway, samtang naghisgot ta og panaghiusa pag tinabangay, ingana no? Dili usab nato malikayan nga nasubay nato mga balita karon magnum friend nga nakahatag ka nato og kabalaka labi na sa tibuok kalibutan. Siguro nakalantaw na mo social media na dungog na ninyo sa Magnum Radio no nga mga balita sa milabay nga oras nga dunay linog nga gitaho sa pipila ka mga dapit labi na sa Venezuela Caracas. Oh, doblet daw kuno to magnum friend, doblet ba ngalan? Doblet quake in Venezuela. Oh, nay first quake, unya na po yung second quake, matod pa 7.2, kumanda yun, 7.5 ang pagtayom. Ay, grabe. Daghan nagkikayo na yung nangakulaps siguro aning mga structures. So, grabe magnum friend, no? Murag bago pa ganita itong Tacloban City niya, karoon na po, linog. Anyway, sige, doon na may sinyas nga nay caller ko, no? Atong i-on air na di, hello?
1: Hello, Magnum Mapopay.
0: Hi, kitsini?
1: Nawari na ng Queen Dragon sa may igpit o po.
0: Hello, Queen Dragon. Kamusta man, taga-igpit din ha? Unsa may balita, gitayog ba mo karon?
1: Wala man.
0: Oh, stable okay, din mo din ha, taga-igpit. Kamusta man ang weather-weather yes. Nato din ha karon, Queen Dragon, Lady Anne.
1: Medyo landong.
0: Medyo landong. So, at least morag ni cool down pod lugar ang imuhang pagbati karon.
1: Yes.
0: Matud pa kay National Handshake madaw karon Lady M.
1: Ah.
0: Say mo una-una, kasi gusto ni mo, gipangandoy ni mo nga lamanuhon. Ah, o ganong siya mangyad nga person. Agoy, kisa ka na be? Di ba kanang normal magyad siguro nakauna-una, baka na sometimes nga, naot malamano ni na ako siya nga person.
1: Anak ako, naglamano na may anak atong nakat sa kung nagbisita sa hospital si Maria Isabel.
0: Oh, si Maria Isabel, kanya itong magnum friend? Yes. Oh, okay. So, gipangandoy din mo na siya sa una, nga malamano ni mo siya.
1: Nakato siya sa ako na misita. Niduaw siya. Dayon, naglamano dayon. Di-offer din niyang yung kamot.
0: Oh, so, unsa may gibati ni mo nga nakatilaw ka sa iyahang pag-abot sa iyahang kamot kanimo? Or sa simpleng
1: so,
0: lamano?
1: Happy. Super happy.
0: Super happy. Wow. Yes. So nakapahupay
1: lor. Nakahirap sa akong bagong friend.
0: Murag na yung assurance nga, okay, let's start a new beginning as a friend. Ano, no?
1: Okay, may ako man siya that time, nagtan siya. Murag, last year pa man siguro ito, nagtan siya na, naghatag siya sa akong pinaskuhan na radio para na ako yung monitor sa inyo.
0: Wow! Sa walang kayo siya naglamano, murag naghatag pa siya og regalo. Grabe ba? Asa man si Isabel, may shout out na ito. Ah, maraming mga regalo, Isabel.
1: Magalang ako nag-chat pasalamatan. Ang sod karon ang radyo na yung gihatag sa ako, yun di ampingan.
0: Oh, wow, very nice.
1: Two years na.
0: Mm-hmm. 2 years na? Pinanakaligon ang yung radyo.
1: Yes, 2024 December, gihatag niya sa ako.
0: Ah, very nice. That's what friends are rich, di ba?
1: Dili na poor. True friend kaayo.
0: True friend kaayo. Okay, so gibati ka og kalipay sa paglamano ni Maria Isabel. 2 years ago, sa dihang nagkita mo, correct?
1: Yes.
0: Okay, thank you for that. Shout out, Lady M. Kasi napakay gusto nga i-shout out ka ron. Aron nga, maalerto sila. Sige.

0: group of loyal group friends na ako na wala ni Bia na lagi ako nagpabilin.
1: Mm.
0: At happy listening na lang sa inyo, tanan. Dayon kay Inday Bilya mo na nakagawas ng sisas. Panday, maayos ay nakagawas ng trial. Sige, glaglaan, day. Basing mausap na pod na.
1: Ang unsa.
0: Amping kaayo.
1: Mausap ang iya, ha?
0: Kay Ma'am Christita Kagadas and Angie Tumampok.
1: Okay.
0: And dahil kay Sunday kay Ma'am Selena and Ma'am Dela ano, drama, happy listening dira. And then lastly, I greet yung nakupodang pa na mag-birthday og ma ang akong bayaw o gang yung anak na si Oyong na happy birthday in advance.
1: Oh, advance happy birthday og ma si Oyong o yung anak? Yung anak, di ba?
0: Kagawad Oyong. Ah, ang kagawad. Anak sa akong bayaw.
1: Ah, anak sa imong bayaw. Happy birthday, Kagawad yes. Oyong. Tagadyara na sa inyo, di ba?
0: Ugma pa, silang duha. Ugma pa,
1: okay.
0: Senior and junior.
1: More birthdays to come para ugma po, hon.
0: Yes. The last visit na ako ang nagkapakapa sa kong dugan. Pat na ila, inagwa na yung kapuli. To meet your children. I love you so much and I miss you.
1: Already na ba ang mga wedding bells na ito diha po, hon?
0: Request sa...
1: Oh, lagi kaya ron, dili na siya matutsyo, matad nila.
0: Yes, secret sa.
1: Oh, lagi. Sige, ampo na lang na nga doon nag-
0: Request to song?
1: Oh, sige, go ahead.
0: Request to song na Ikaw Lang by Willie Revillame.
1: Ikaw Lang by Willie Revillame.
0: Ikaw na nga.
1: Oh, unsa ba yun? Ikaw na nga,
0: ikaw
1: lang.
0: Ikaw na nga by Willie Revillame.
1: Ikaw na nga. So, siya na yun, ha? Ang imo forever?
0: Yes, siya na yun.
1: Okay, sige. Ato nang ipa-play. Taot-taot. Forever din sa kalibutan. Hinaot na ana.
0: Okay. Ang tod.
1: Ikaw na nga, right?
0: Thank you.
1: Okay, sige. Salamat kaayo.
0: Thank you sa imong pa-pilot na nagdawat sa akong tawag. Salamat. God bless sa imong tanan din sa Magnum. Lydia, thank you.
1: Thank you too.
0: God bless.
1: God bless you too. There you have it, Lady M. Oh, Queen Dragon daw ko na siya din sa igpit. Queen Dragon? Anyway, sabay-sabay tayo breathe in and breathe out mga Magnum friends. Pamalap ito gamay sa kainit, kabalaka, kahadlok, o kaguo, labi na sa linog, no? Nga nahitabo sa Venezuela o sa pod sa Japan. Relax your mind. Refresh yourself. O girelease lang nato ang mga butang na makastress ninyo karon. O gisalig lang na nato Magnum friends sa atong makagagahom na atong Ginoong Diyos, di ba? Anyway, bukas pa ang ato ang Magnum Globe Line 0917-716-1899 and 0917-169-1899. 1199. Hindi mo gusto mo tawag, okay, rin nga po na Magnum Friends. Nga naman, naman ta sa social media, no? Sa Magnum Live Facebook page. So, comment lang mo din, ha? Kinsa inyong gipangandoy? Kinsa inyong gusto nga malamano? Karong adlaw nga, giyo na una ninyo nga, sana, no? Malamano na ako this siya. Ma-ex baka ni mo, pwede ra ba na? Kung papiliun ka ba o sa langgod ka tao nga imong lamanuhon karon, celebrity ba na siya, leader ba na siya so sa kanasod, ordinaryong tao, kinsa magyud na siya, kung sa imong angay isulti niya pag umanin yung lamano or kanang kamulo pa mo galamano, diba? Storya-storya din mo, ana. Shout out a big caller on the line. Hello?
2: Hello, Magnum Apple Pie.
1: Hi! How are you, Winday? Good afternoon to you.
2: Good afternoon, Paul.
1: Happy I'm handshake good. Day. Bisag dili ta kalamano.
2: Yes, may pag-abot na ako. Nadunggan good na ako ba?
1: Hi.
2: Nalibak yung ko kadali.
1: Thank you. Unsa? Nalibak? Unsa? Nalibak?
2: Unsa nalibak ko kadali ato imong caller.
1: Ah, okay.
2: Oh,
1: si Lady
2: dragon.
1: M.
2: Yes, the dragon sa Igpit o Paul.
1: Aha, friends mo na.
2: Friends with Mini, yeah.
1: Ah, okay. So, sige, shout out siya. Bago naman siya shout na
2: out, shout out si mong kasal puhon.
1: Lagi, di na lang daw siya mag-tell.
2: Di lang siya mag-tell, lalain na, no?
1: Secret na lang daw, so, giyap sa iampo. So, anyway, Inday. Oh, okay. Sige, go.
2: Sige.
1: Wala na kay shout out?
2: wala. Mamati na ko sa imo.
1: Ah, sige. Okay, okay. Raka, nakakauna ka.
2: Yan!
1: Nakahalin na ka sa imong negosyo.
2: Yes! Ikaw na sa magpahalin na sa niya, mulaag na po. Sama sa iyang giingon ba nga, ay si laag ba kay mauna?
1: Pwede na ka makalaag kung nakakuta na ka, di ba? Sa imuhang sales of the month.
2: Gani.
1: Aha.
2: Ay, hapit na siya maupaw.
1: Kisa man?
2: Pintahan.
1: Ang tinda. Oh, so mag-refill na po ka. Oh, okay.
2: Paumaw na siya.
1: Uy, kayahay ba kayo? Kay Murag Halinon, gano'n may mong tindahan din na nga side, ha?
2: Murag naupaw na siya, ay.
1: Naupaw na siya, kaya wala na ibaligya.
2: Wala na ibaligya, wala na po yung laang undang na sa gublaag, ano yun.
1: Kaya wala na may, wala na may dada.
2: Wala na yung dada. Undang na yun pag wala yung dada.
1: Daddy na lang na, ah.
2: Ah, daddy. Wala po yung daddy. Untang
1: ay, wala po
2: yung
1: daddy? Agay. Nga na lang.
2: Sayang. Nga. Ala na lang. Nga.
1: Bitaw. Anyway, Dai, na National Handshake Day karon. Wala mang kata. Dili magigkena nato, no? Gina-celebrate diri, but sa uban nasod. Oo, ilagi ng gitagaan og importance. But karon kay National Handshake Day man, global na siya, no? Na kung papiliyon ka kung sa katao lang gud nga imong gipangandoy imong gihuna-huna kung kanap itong gusto nimo siya kamustaon ingana ba kisa na nasa imong mind karon nga naman
2: pwede si ano si VP Sara.
1: VP Sara,
2: yes, ang atong vice
1: good.
2: President
1: vice president nga naman siya sa ka leader right sa atong nation.
2: Gusto gyud ako siya i-kuan shake hands og inon din ako siya nga VP Sara, pagpakaligun sa tanang miabot sa inyong kinabuhi.
1: Aww.
2: Oh, fight lang, dude.
1: That's so sweet, no?
2: Yes.
1: So, sige, VP Sara,
2: pwede
1: imo vice president. Oh, sige, pwede. Pwede lima.
2: Then, ang ikaduha, katabi tong nakautang.
1: Hoy! Shout out, Asad. Oh, sige, kitaan.
2: Oh, katabi tong nakautang, bitaw.
1: Asa may mong message niya?
2: Shake hands. Then, ako na siyang ngungungan. Pwede mo bayad na ka?
1: Ay, pwede na.
2: Okay ra ba? pwede mo bayad?
1: Dili man daw na shout out, call out man daw na.
2: call out day na. Chicking man.
1: Call out na ingon Magnum Sigfredo. Yan yung i-type. Di na shout out, call out. Masin si Sigfred. Magnum Sigfred, ikaw, out. Tangan? Nabulabog na yun noon. Ikaw, ha? Oh, grabe niya nga ngisi.
2: Pwede call out. Oh, sige, call out. Pwede bang ka, ha?
1: Oh, sige, pwede na, son.
2: Call out na ikaw. Yeah, no. Ikaw kung gusto i-shake hands kay nga, no? Kung humanti ka nga, pagbayad na. Ipapaakti ka ni Magnum Apple Pie ka ron.
1: Abi na, hunghungan pag inimo madala ka ka naghunghung pag shake hands ni mo. Abi na ako, pag man shake hands, sasagpaon ba?
2: ayaw.
1: Dili, di ay.
2: Dili. Panggaon ang gapon siya, kasi ginana siya kay. Kasi na pa siya gidala-dala nga, mas bugat pabitaw din. Wala pa gid siya ba?
1: Aha.
2: Sabto so, na lang sa
1: gisabot gid ni mo siya. Pinaagi sa paglamano o paghonghong sa sakto nga reminder gani. Na anak ko naningil ni mo harap-harapan.
2: Gani, ano.
1: Okay, son, sige. Pwede. National Handshake Day sa utangan o kang VP Sara kay aron imo lang siyang ligono, no? Nga mulahutay sa unsa mga pagsulay niya karon sa iyang paka. Okay, very good, Dai. Salamat kay ato nga shoutout. More shoutout from you. Sige, go ahead.
2: Okay, shout out ko kang si kay DDM nga kanunay nagtawag sa kanimo magdumapol pa din. Shout out din ko ni Maria Isabel nga busy jud kay siyang business. Eh kanusta man gid ta magkita ay si magdumapol pa nagpaabot na.
1: Hoy. Nga plano mo.
2: Lagi plano bi kana mo nga i-date.
1: Oh wow. Looking forward to it. Sige.
2: Gali.
1: Inaot okay lang schedule.
2: Kanunay man ko, kanunay ko na yung schedule. Kaso ang isa, ako lang gipaabot o kanusa siya libre, para magdunga na din ang tulo, diba? Nagsita okay. Din tag nanay.
1: Aha,
2: then shout out din ko sa kung igsoon nga, naniuto sila karon sa kantin magnaupel, full pie, diya sa PPA, namati sila karon.
1: Oy, hello
2: hi,
1: sa
2: sister.
1: Inyo. Okay, good afternoon sa inyo tanan din ha.
2: Og diri din sa City Engineers Office na kanunay sa Magnum, labi na sa inyo magpapalpay na maati sila karon. Hi, Mama! Nasa diya karon. Gari din sa Bancali family. Sa Pabua family din. Gari sa akong kaabay nga kanunay, naging yun na shout out ko kang Magnum Apple.
1: Thank
2: shout
1: you.
2: Shout out natin ka, ha?
1: Kaya yung alan. Kaya yung alan, diya yung mong tapa diha.
2: Dennis.
1: Si Mendoza. I-shout out na giyang ngalan. Kaya basin nga imo rin siya giyang kanya akong tapa diri. So panin nga, nag-Japon ka kaya wala may ngalan.
2: Ikaw din siya ha. Una na siya nag-busy. Murag buhi.
1: Diba? Lahira yun kung ngalan ang imo i-shout out. Dili ang utangan imo i-call out.
2: Lagi ba? Ay, sorry kaysa one day ha. Sorry kayo kung nanak kayo. Marag lahi na mangyod. Abusar na.
1: Ano? Sige lang, okay ra na. Makabayad okay, lalagay na, na Day. Okay, sige.
2: O, galing sa kuan. Magnum-apple pie sa panti-classroom. Si Ridier, si kuan, si Amor.
1: Uy, mayo oh, hapon ninyo ka na din, ha?
2: O, gimingaw ka. Mga Magnum friends. Gimingaw ka na. O, di, Ma'am Christita Kagadas, nga naasagusa. Karmi na sila gusto magpapaaksay mo, ha?
1: Wow.
2: Punta, masalaag ka diha sa area nga gusto dito diya sa New Left.
1: New Leaf. Ah, okay.
2: Oh, anong bake shop.
1: Sige ah, natin mga friends ba? Po diha. Okay raman. Kaya katuyok-tuyok kung mag-usyudan.
2: Oo, oh, sorry ka diha. Ang ilang mga radio dira, puro binamaglong. Labi na sa imuha karon.
1: Thank you shut sa inyong tanan.
2: Yay! Yay!
1: Oh, taga-gugman, no?
2: Oo, oh, oo, oh, oh, diya. Kanunay binadira. Basta si Magnum Apple Pie. Nagiging hobi sila kay Dugay, bika mula nito ha.
1: Di ay, naramang ko oh, good.
2: Nag-uul.
1: At wala nang na sorbihon diha, doawon diha ang lapita. Oh. Lamanuhon okay lang nato na sila diha. Pohon. Oo. Marapot mo, mudagan og politika ani.
2: Oo. Daog yung pwede si Magnumapon by
1: Clara. Ay, wala sa akong plano sa mga karon. Anyway. Sige, Day.
2: Anyway,
1: salamat kaayo ha. Sa pagpainit okay sa mot sa atong kahaponon, init mo na siya for the good. Dili na siya init na makaulit. Oo.
2: Init, Jude. Mag-uapol. Hindi ka magkusagawas mag-uapol pa yun.
1: Oo.
2: Kating inita.
1: Sige. At least makapahulay na ka diha. Makapakool down. Gani. Easy.
2: Oh, time sa mag-uapol pa yun. Lady M. Okay ra kay ko ha. Nakagawas ako dukay ra sa prisuan. Ah, char.
1: Ano naman sa prisuan?
2: Sige lang na siya. Ba, napol. Ay, sige lang siya, call out ako. Nakagawas siya man ako. Nakagawas ako sa prisuhan. Oh. Ito rin yung sangat lang.
1: Oh, di ba? At least aware na siya nga confirm na gikan sa imo.
2: Okay. Okay. Kasi nakagawas na ko ha. Okay na imong kwan. Thank you kayo sa imong kwan. Kana
1: shout out.
2: Sige. O, oh, shout out sa ko ha. Okay na kay ko. Buhi pa. O, oh, nakaisuya pa ko. O, oh, ikaw, og amping niya kanunay ka. Ikaw rabadyo ang masakiton nga original. O, di ba? Kaninyo magdum apple pie sa tanang stop nyo di ha.
1: Thank you.
2: Amping mo kanunay. Bye. Thank
1: bye
2: you.
1: Thank you kayo, Day, ha. Amping-amping din, ha. Si Lady M ang mga buena mano ginatog si Inday, no? Basin gusto po mo shout-out, no? Miskin, doon na mo gamay kaulaw, pero pwede rin mag-yapo na na-shoot dito sa ato ang comments sa Magnum Live, Magnum Friends. Okay, ato na nang basahon. Labi na karon kay National Handshake Day. O, taliwala sa mga kagubot, kakulba, kaguol. Ipabuga, pahungaw ang inyong mga pagbati during a side. Kay maninguha kita, mangandoy ta nga end of the program. Good vibes ang ginyapon during a side, Magnum Friends. Kay usahay manggod as we talk about the handshake, no? Usa ka paglamano, dili lang daw kuruni nga iabot ni mo simple sa usa ka tawo nga kamot. O usahay, simbolo daw ni siya sa trust or respect. Huwag ka ng maayo nga relasyon. No? Para ni mo, kinsa ka haangin mong giyuna-una karon nga gusto ni mong lamanuhon ba, Magnum Friend? Maybe your business partner, nga ron magmaligon ang inyohang negosyo, or maayo ang inyong deal sa imuhang mga clients baka or sa imuhang mga prospects. Sige, bukas sa itong mga Magnum Globe Lines ha. Basin ka mo diha, gusto na mo shout out, ayaw pugni. Let's all smile and be happy. Oras ato Magnum Friends, alauna 47 sa hapon.
3: Magnum shout out. Oras atud kaninyo sa DTX 500.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pat4.ph.
10: Thanks for entertainment. Now in your hands.

0: Galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
6: Papaaka ko be.
2: Magnum shout out.
7: That's right, we're back mga Magnum friends. Alauna 52 sa kapunon. O sa may mga lingaw ninyo karong hapon, Magnum friend. Nangamusta na ba ka? Diha sa imuhang abay karon. Ay, busy pa rin mong pinaakay. Bitaw oy handshake day karon, so di lang nato lang taon daw ang paglamano nga isip ordinaryo nga kanang bitaw ang pagtimbaya, kundi isipon po daw nato paagi sa kanang pagtukod og kanang good relationship and connection sa atong isig kaingon Magnum friend. Anyway, shout out po tanong sa pipila ka mga viewers po karon sa atong Magnum Live. Mayong hapon kaninyong tanan din ha. Labi na gyud ni June Cubs nga grabe daw gyud kuno kainit sa makanhan. Usa ba gyud diha ang temperatura sa makanhan oy? Murag magpalabi, siguro kagpaak-paak karon diha ba? Pero taliwala daw sa kainit. Nagpasalamat siya sa Magnum Radio. O gusto lang daw niya i-shout out ang tanan ng mga Kabinggi family. O hinaot, nabugnawa na mo diha ha? Kabinggi family! Ah, dako kayong hangin sa kabugnaw. Oh. Bugnaw nga hangin, niabot sa makanhan. Si Bobong po, the Numalin family, maying hapurag. Shout out ninyo, tanan din ha. Labi na kay Nay, nag-birthday. Uy, atong kantahan, kay Nay, nag-birthday day karon. Para happy, gilang birthday. Happy birthday.

happy birthday to Lisa daw, gikan kang Bobong. Lisa Kirol, oh, naglanog-lanog yun ako karon biha. Oh, kitsa ba ni? Ah, okay. Paasa. Kitsa naman po yung nagpaasa. Yaway na sa siguro ni Bobong, oh. Sige, enjoy lang sa good na Bong. Ang birthday sa imuhang gi-shoutout nga si Lisa. Thank you very much for celebrating your birthday with us here, Magnum Friends. Kinsa ang inyong gusto nga malamano? Handshake day. Sa mga gipangkapoy na diya, sige, computer, i-shake, shake, shake. Sana inyo ha, mga kamot niya, Magnum Friend. I-stretch ba? Oo, sige. Nalang ko'y basahon nga shoutout from Magnum Friend. Matod pa. Gusto na akong malamano si Bill Gates, Magnum Apple. Wow! Grabe pang international, magiging ni Oy. Kisa din as Bill Gates. Ah, milyonaryo na siya, no? So, mamilyonaryo po di atong kamot, ani. Magpatakod. Pero layo bang kay Tuwi, kay Amerikano din siya, si Bill Gates. Oh, wala lang gid ni mo gyalang-alang ang imuhang power nga nangandoy nga makalamano ka, no? Ni Bill Gates, Magnum Friend. Imagine, isabihan na siya ka negosyante, bilyonaryo, philanthropist, unya co-founder, pagyud siya sa usa ka software company. Microsoft, kanang mga gipanggabin na to karon. Wow, such a privilege. Level up kaayo. Pasin po di ay, no? Sa imong paglamano, Magnum Friend, maka-idea ka sa negosyo. Kana, kung nangandoy ka, why imposible sa pangandoy? Diba, libre na ba yung mangandoy? Oh, yeah. Kuan dayon, makatakod dayon ang iyang paglamano ni mo ba, makatakod dayon iyang mga billion sa imong kamot. Bito. Okay, nampa Magnum Friend, thank you very much sa imong shout out. Ako Magnum Apple, nangandoy ko nga malamano na ko ang sana, naka-imbento sa aircon. Uy, ginuko ko. Kitsa na, kitsa man din ang nag-invent sa aircon. Amerikano, gyapon? Nagdagan pa kayo gusto mang lamano ng Amerikano, ay. Mga afam. Ah, si Engineer Willis Haviland Carrier. Oo, year 1902 daw na. Uy, kadugan pa kayo anto, ay. Oh. Unfortunately, no, as per my research, ako din kayo research, Magnum Friend. Wala naman siya. He passed away at the age of 73, 1950. So anyway, sana po nga gipangandoy ni mo Magnum Friend, no? Ang nag-imbento, mga inventor sa aircon daw ko, no? At least the good news is, na siya legacy nga nabilin sa atong generation karon. Mao na atong ginagamit bitaw air condition. Pero of course, na siya brand. Oh, kanang career daw ko, no? Kaya naman siya kaugalingon po na company. Pangandoy sa inyong mga gusto nga malamano. Isa mo na siya sa mga hagit bitaw nato karong adlaw, Magnum Friend. Isip nga igisaulog nato ang handshake day kay usahay man gud kaning paglamano, dili lang ni siya nga simple lagi nga pagtimbaya, but of course kung makiglamano ka og tao, depende man gud na sa imong intention, di ba? Nganong gilamano nimo siya, it could be nga nagpasalamat ka kay gitagawan ko agitagaan kag regalo. O matud pa ni ko Lady M. Sa ipod ka ng paghigala ay it's the start of friendship. Pagsalig, gilisod ka, ayaw mo salig og tao karon, Magnum Friend. Anyway, more of your shoutout coming up your way. But meantime, let's just relax, pause for some great music. And of course, on the way, ang mga news update para sa itong Magnum Alert. So standby lang mo mga Magnum Friends. Keep it locked in to Magnum Radio 99.9. Magnum Shout.

0: kining katang giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: It's 201 on Magnum Radio.
2: Time check is brought to you by Natis Lechon, the taste of CDO.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 2:02 kahaponon. May ganang balita karong orasa. Paningkamutan sa SEBDA nga matapos ang konstruksyon sa ikaduhang wastewater treatment facility sa Cogon Market nga di moabot sa 4 ka bulan nga construction period. Nang hinaos si SEBDA General Manager Attorney Marian Ragas nga masabtan sa publiko, motorista at stallholder sa merkado ang katuyuan sa mga proyekto.
6: Sa mga public, sa mga motorista o sa mga stallholders na pagnapiktuhan, mga yung ikuunag dispensa o kanyang apology tungod sa inconvenience na madala. Pero hinautunta na masabta ninyo na kanina facilidad na i-construct, paningkamutan yun na ko ang yun ang constructor. 4 months man ang construction period ani, pero kung mahangyo pa na ko ang contractor na mas ubos-ubos pa na, mas maayo na before 4 months mahuman na ang wastewater facility.
5: Ang pamahayag ni SEBDA General Manager Attorney Marian Ragas. Samtang gibutyag ni House Prosecutor Bicol Saro Partiles Congressman Terry Redon nga dili masuta ang explain na wealth ni Vice President Sara Duterte kung ang tuig 2022 patas lang ang susihon. Matod ni Redon nga kinahanglan tugtan sa korte nga sutaon pag-ayo ang tinubdan sa paglambo sa iyang katigayunan.
7: We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024. Without starting from a particular date, di ba? Which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth. So I think that needs to be pointed out. Kasi I think ang position ho nila, everything prior to 2022 should be excluded. Pero katulad ng sabi ko, hindi ka naman magiging multimillionaire in a single day, in a single year.
5: Ang pamahayag ni House Prosecutor Bicol Sar Partiles Congressman Terry Redon. O karon sa tong Maggie Muse Hunter, CHR Region 10, may pahigayon o training program sa Opol Community College. Sa balita o serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Reza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
8: Nagpahigayon matod pa ang Commission on Human Rights Conceived sa Region 10 sa pagbalikon sa kaibalo sa tawahanong katungod pinagi sa isang training program na ipahigayon dito sa Opol Community College ang mga kahilukan at ang tema na mainstreaming human rights education at training program for centers for human rights education kinigihimo gisalmutan sa mga magtutudlo o yun man mga estudyante o mga opisyal sa eskwelahan tumong sa mga programa ang pagpalambo sa kultura o pagrespeto sa tawahanong dignidad sa edukasyon nga nakabase sa usa ka tungod sa usa ka tawo. Kaya, matan usab kini sa binanini ka mga barangay council o naingon man ang nakabase ka nga participante ang pipilanini ka mga diskasyon may tungod sa batakang tawahanong katungod mental health isip o sa katungod o pag-aplikar human rights principle o pagtudlo o pagkatun sa matod sa CHR 10 kini sa ilang panayo pagpaningkamot sa pagpalaom sa human rights awareness, pagpalaom sa kinibang mga kabataan o pagdasig sa mga kabataan unan, idukara sa mga mahimo nga ating panalipod tungod sa isa matag tinunan sa naipos gikan sa CHR 10. Kini sa Magnum News, 113, Risa Cruz, sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Sugaron sa itong Magnum Public Service. Gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa 3D Mamases in honor of our Mother Perpetual Help. Ngay, paigayon, karong adlawa, Hunyo 24, kung mga adlawa Hunyo 26, sa Our Lady of Panawag Chapel, Lemkit Kay Center, Cagayan de Oro. Ang sa alas 5:30 sa hapon, apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon unang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chiquinterina Enriquez sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: Kininkatang, yatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Papaaka ko, be.
0: Magnum shout out!
2: Atong oras mga Magnum friends, alas 2:11 na sa kahaponon, mayong hapon sa tanan. Labi na yun sa mga karon lang naka-tune in. Oh, you all are welcome wherever you are right now, sa balay, sa office, sa baba, sa sakyanan, sa tindahan, or katong mga naglaag-laag lang. Oh, katong mga nagnegosyo, focus kaayo. Shout out to nila ni Ma'am Almira, ni Sir Kim, hello. Ma'am, ako ni Ma'am. Bitaw, di sila katoo. Bitaw. Salamat sa pag-shout out po nga naminaw demo din ha. Busy mo kung kaya na sila diha sa lapasan. Oy, labi na ilahang printing press. Yung sa buyag kay daghang kay ayo din ha. Balik ta mga friends, mga Magnum friends, no? Daghang salamat sa mga pipila ka mga nakaabot na sa ilang mga shout outs. Kung kinsa di ay lang gipangandoy, gituo, or kanang gigusto. Oo, nga malamano kay National Handshake Day ta karon. Sige. Ako ani nga basahon ha. Na diri o mga uban pa nga mga nagpadala sa lang shout outs. Okay, sige. Ako Magnum Apple, akong ex. Hoy, Diyos ko, ang imong ex. Makalamano mo baka sa imong ex? Bitaw nga no kaha gusto siya sa iyang ex daw be para mahibal-an og makabalo siya nga naka-move on ako. Unya friends dayon. Ah. Okay ra sad. Forgive and forget. Grabe ka sports ka Magnum friend no. So mura bitaw from I miss you nga laman no ngadto sa kamusta ka na. Okay, sige. Shout out caller on the line. Hello.
3: Hello Magnum Apple time. May hapon.
2: May hapon to you letter C. How are you? Kamusta?
3: I'm fine Magnum Apple time.
2: You're fine. Okay, describe nganong fine ka karon be? Hulagway nganong okay fine ang pagbati ni letter C karon.
3: Ano ka bugnaw ra diri sa kwan Magnum Apple time sa punan sa kahoy ba?
2: Nagpabugnaw. Ah, anya naghunahuna ko kinsa na pud ang gusto mo text ni mo karon.
3: Ano
2: yung magnamo kong sige, pabuta lang na siya. Shout out na siya niya. But meantime, na ba kayo ipangandoy nga gusto niyo malaman, no? Chris, a letter C.
3: Ang gusto na ko malaman na magnamo kong pie.
2: Oo.
3: Si Ivana Alawi.
2: Kinsa na siya? Kinsa?
3: Si Ivana Alawi.
2: Oh, Ivana? Ah, vlogger na siya? Hello? Kinsa mo na siya?
3: Singer si Ivana.
2: Oh, singer na siya. Asa mo na siya karon? Asa na siya karon?
3: Nasa sa Luzon, Magnum Apple Pie.
2: Ha?
3: Nasa sa Luzon.
2: Ah, nasa Manila. Ah, okay. Sige. So, gusto nga nung gusto mani mo si Ivana? Malamano.
3: Idol lang ako sa Magnum Apple Pie.
2: Ah, idol ni mo, di ba? Please, na nangandoy ka. Sige. Pwede ka mag-siguro ni mo na i-message siya, uy, sa iyahang Facebook, di ba?
3: Oh.
2: Oh, sige, igna siya nga nangandoy ka nga malamano ni mo siya. Bitaw. Letter C, sige, shout out na sa imuhang pangandoy pod nga maka-textmate, oy. Gignan bitog level up nga asawa na.
3: Pwede niya pong mag-dumapol pa, kung naan ha.
2: Sige, sure, go ahead, retry daw.
3: Ang itong textmate na doon, ako siya number 0997. 5398057.
2: Okay. Sige.
3: Ato na ako pag double pay.
2: Aha. Sige, kanang convincing pod ka ba? Kanang daghan pod mainganyo karon nga makig-text gid nimo. Oh, sige.
3: Ang tanong text na sa cell ako ng cell number 0997-5398-057.
2: Okay. Lucky ba eh ang imong gusto?
3: Babae, magdumapultay.
2: Oh, babae. Okay, pwede naman po lalaki. Ikaw ha, defensive kay ka. Gusto mo siguro nga makikamigo ni mo. Agoy, ikaw gin letter C, ha? Gauna, gin mo na ho na. Di ka gusto pa ako nag-lucky.
3: Try na. Umaak
2: na. Oh, umaak na yung lucky. Ang babae, gahilom-ilom, rabili po rin mga babae. Dilioy, depende rin na sa babae. Anyway, sige. So, mo na to, letter C?
3: Shout out lang ko Magnum Apple Pie.
2: Sige, kinsa may mga naminaw nga kauban ni Budiha, nagpabugnaw, landong diha sa kuan, punuan.
3: Ang shout-out lang ko sa Applyasan, sa Idor Family, Alapan Family, Autalaya Family, Sagasian Family, Amis Family, ala Pederon, at Erwin na nakalaban, ala Rin Shower. Katalian ako si Inday from Kamamanan, Maglumapulpay.
2: Okay, si Inday nga, taga Kamamanan. Okay, naka-shoutout, masuruto siya ganina. O, lagi. Oo, human at tong kang Lady M. Okay, so... Sige, what song is that? Go ahead.
3: I Love You by Willie Revillame.
2: I Love You ni Willie Revilla. Sige, ito ang papangita ni Magnum Sigfred. Okay, salamat kaayo. Letter C? Wala na kay Dugang?
3: Wala na, Magnum Apulpay. Lala, God bless.
2: Okay, God bless you. Humping dia. Og enjoy sa imong palandong-landong, ha? Bye-bye. Okay. National Handshake Day. Gina-celebrate daw kuno ni Magnum Friends every last Thursday sa bulan sa Hunyo. Oo. It recognizes nga traditional daw kuno siya nga gesture, no? Kanang bitaw mag-abi-abi ka, mag-greet ka to someone through a handshake. And then mo lagi na kung dunay mga agreement o mga paghinagalaay. So na yun nga, nangutana diri kung naaba daw kuno'y specific nga etiquette. Kanang pamatasan kuno sa paglamano. Kailangan bagid kuno, unsa bagid kuno way of kanang bitaw maglamano ka? O oh, sige, matod pa sa research, no? Naadaw ko, no? Confirm na siya, Magnum Friend. Matod pa ang nindot ko, no? Nga paglamano, kanang maayo-kaayo ang imuhang entrada sa paglamano ba? Kinahanglan nga, ligon. Kaya usahay, ito, maglamano ta, kay Maraguyang. Diba? Firm daw ko, no? Matod pa sa research. Oo. Apan, dili daw ko, no? Kana pong grabe pong kaayo ko, no? Kaligon nga murag masakitan ang imong gilamano, Magnum Friend. So, muna siya ang isa sa mga specific etiquette sa paglamano ko, no? Sige, no, babe, practice ko na inyohang abay diha. O, ang inyong kasakay ko, no? Masin makurat na inyong kasakay. Ay, sige, caller on the line, hello?
4: Hello, good afternoon, Magnum Apulpay.
2: Mayong hapon. Kinsani?
4: Maria Isabel.
2: Maria Isabel. Yeah, hey, Maria Isabel from...
4: Turn 7, Upper Puerto.
2: Wow! Candidate number?
4: 7!
2: Number 7! Bunga! Asa man ang imong corona karon daw, be, Isabel?
4: Wala pa na himo.
2: Lagi, wala pa na himo. Gidrawing pa lang.
4: Wala pa na himo.
2: Mayo na kay, at least, doon na kay paglantaw. Pero ako lang itawag o Pygmalion effect. Nga mahitabo na one day sa imong life. Number 7, kandidata from Upper Puerto nga si Isabella. Oh, Isabella, kamusta man? Okay ra ka?
4: Okay tayo.
2: Kasi gusto ni mula manuhon ka ron.
4: Sulod na sa imong programa, Magnum Apple Pie.
2: Oh, sulod gina for me. Isabel na good eh.
4: Bisag pamlas na ta ba?
2: Ah, gatuyoon lang. Bitaw, ay joke lang. Dobby, nangandoy ba ka, Isabel, nga nakoy gusto, gipangandoy nga, kaya namin itong person, or even, kisa ba, dili siya person?
4: No, na, gusto dugay, hindi kayo ko nangandoy, ani Magnum Apple Pie.
2: Tsaka dugay, Dobby?
4: Dugay na kayo ko ani nangandoy, sanang gusto gid unta na ko niya i-on-air sa programa, pero sanang karoon lagi ko na kayo gayon, salamat kayo ani nga topic Magnum Apple Pie sa iyong programa, nga ma, ako nagini siyang mapagawas gid na, dugay, nagigay na ako isa ikuan Magnum Apple Pie.
2: Sige, go ahead. Diretso.
4: Katong kuan ka ng December 19 or 20, 2023 na initabang mako diha sa katedral nga ni simba ko nga grabe na ko ka-depress nga. Dili gito siya nga. Grabe na kong hilak Magnum Apple Pie ka ng dili to siya ka ng ang mingid na ko nga problema ang kanang money. Pero sa ato lang iyang gihatag sa ako, ah, murag nag-andan akong ginhawa, bisag sa inana lang, ah, ni doon siya, naitabang ito siya sa ako, ah, nga. Katuwid siya nga, hangtag karoon, nangandoy ko sa iya nga, masikhan din ako siya, nga mag-istorya, good mig piece to piece, Magnum Apple Pie.
2: Nakuha mo po niyo ang ngalan niya, or wala na? Dugay naman kahit ano, napay pizza?
4: Wala na, kay, di Chris na ko, at the first day, din akong hila, kay, katunga tayo, Magnum Apple Pie, dapat kayo nangambak di sa Marcos Bridge.
2: Naapektuhan kay ka.
4: Niya, makita mito sa kanang, siguro, na mangita diag mga worker ato sa simbahan, siguro, mga around 2 p.m., nga, grabe na kong hilak, adto, kay, tungod yun sa, problema. Diha na ko natingob bitaw magnumapulpay sa sulod sa pila ka tuig natingob atong akong problema pero wala sa kuna-una ang ambak ko niya. Nga malan
2: oh, na lang wala gyud ka kahuna-una ana Isabel kay wala, ang corona wala, din na gyud nimo makuha.
4: Wala gyud sa akong kuna-una magnumapulpay oh, ako lang ihilak na gyud ako tanan niya. Mm. Andun dayon ato ang mga tao naka na-alarma bitaw sila kanang oh. Ginabantayan nila akong mga lihok kan ang sa din ato nga ni sulod ko sa Eucharistic prayer room gisundan ko sa isa ka babae na yaman na sila siguro dili ni pang politika na igisikreto sa ako nagbantay dito nga kuan daw to siya kanang anak daw to siya mayor or ang kauban ang asawa sa mayor o, niya na to itagaan ko 3,000 pesos magnum apple pie.
2: Oh, wow. So nabati siya oh. Nga mura grabe yun ang imuhang gigothro at itong oh, adlawan.
4: Grabe yun ako
2: no?
4: Itong hilap ka ng load-load. Hmm. Pero dili, gito yung nga, mo gito nga akong problema ang kanang kwarta, kanang na, kanang gito ato, na-depressed lang ko ba kay, na ako yung gipakuan ato sa ubo bitaw, na ako yung giparinyo bitaw magnum apple pie.
2: So gusto no to, gusto to ni mo siya murag balikan no o niya lamanuhon katong nitabang ni mo.
4: Oh, kanang gyud kay dasi na dunggan gyud ko sa on air. Kung oh. Dasi na dunggan gyud ko. Kuan gyud to magnum apple pie December 19 or 20 ana niya. 2020-2023 nga katong babae nga nagsilaka sa Cathedral Church diha sa at lang sa City Hall.
2: Ikaw to, niya kalit lang na ni duol ni mo.
4: Nakita to sa CCTV magnum apple pie nga karon di pangandoy nako na silang duha nakita nako na silang duha inigawas na na ni ingon dayon to ang kanang nagbantay sa Eucharistic prayer room di sa cathedral nga kuan to siya kanang anak to siya sa asawa sa mayor or kanang og asawa sa mayor okay duha to sila ka babae kanang pasalamat ko ay sa inyo madam ma'am katong inyong pag-comfort sa ako bisag ani anak man siya nga nagipahatag sa imuha sa Ginoo kay naglantaw dito siya sa ako ang magnum apple pie kay kamera dito sa duha ka Eucharistic
2: room. Oh, so imo lang tong gipangandoy. Basin di ay simong pangandoy di ba mahitabo na nga one day.
4: Kay sikat na ning ang magnum na mapaabot gid sa ila nga ako to ang babae.
2: Basin no, dumduman to niya no?
4: Naka black blouse ko, naka calzones, naka ano, naka sapatos nga. Grabe yung hilak dito sa Kuan Cathedral. Ligid na ko to siya malimtan nga December 19 or 20, 2023 magnum apple pie. Until now, gitangando din ako sila nga kanang ma-shake hands din ako or ma-hug na ko, ma-istorya na ko silang duha magnum apple pie.
2: Okay. Salamat ito. That's good to know, no? That's good to know. That's good to know, Isabel. Just keep on dreaming and chasing your dream that one day makitaan ragi magkitaan ay ragid gihapon mo pohon.
4: Oh, makita ragid ko nila, makitaan ragid nako na sila kay duol na pud ang kanang dili man ni ingon pagpamulitik ka, duol na ang kanang eleksyon. Ako gini silang atangan og asa ang mga kuan. Ako gina silang adtoon magpailag gyud ko nga ako tong babae nga naghilak.
2: Oo. All right. Salamat sa imong shout out no nga nangandoy ka nga makita to ni mga tawo nga tabang ni mo. Sige sige, go. Aha.
4: Padayon. Sa tanan na lang gyud, naminaw diri sa Magnum Radio kani among mga silingan diri sa Sun 7 at Puerto Rico, di sa Centro Puerto Rico. Tanan na lang sa akong mga friend on air og sa friend ako sa FB og daghang salamat. That's all from Sun 7 Upper Puerto.
2: Oh wow. Salamat candidate number 7. Atangi ang iyahang kuan evening gown. Ay afternoon mire karon. Bitaoy. Thank you so much Isabel.
4: Oh nangan magdum apple pie.
2: Sige.
4: Bye-bye.
2: Bye. Imagine, ang andoy good siya nga malamano niya itong nitabang ni Isabel, no? Grabe, lauma ad to, oy. Mga nga na bitaw, mga Magna friends, nang andoy ka, nga dunay balik nga connection, relationship sa mga tao nga nitabang po ni mo. Sige, shout out, going out to Viejo, matod niya, maing hapon, Magna Apple. Kung na ako'y gusto nga malamano, si Magnum Diana Mendoza o Magnum Apple. Alik din ni Be. Aron, dream come true. Ito na aron, Medini. Magnum, friend. Magnum friend na si Viejo Naville. Shout out po kay Mutia. Good afternoon to you, Magnum Apple. Gikan ka na kang Maria Isabel. Umat siguro to siya. Alas 2:25, balik ta with Word of the Day. Og more of the shout out kung gusto niyo mahabol 0917-716-1899 and 0917-169-1199. Kauban, kasabay si Magnum Apple Pie.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
5: We'll be back in a moment, right after this station.
6: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, akong katul-katul,
9: i-DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties.
8: Nga makatabang sa pagkuha.
9: O pag-ayos sa bugas-bugas.
8: Akong katul-katul.
9: DTX 500.
10: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon. Utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
0: Mayong balita. Ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted ng Samsung smartphones and gadgets. Dali at tunadayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
12: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
13: Pirmig ang pangihi,
14: hanap ka pananaw,
13: ug pagpaminod sa mga tin,
14: basin aduna kay diabetes.
13: Mag-DTX 500,
14: epektibo sa pagpamubo
13: sa blood sugar levels.
14: Di kaya ang diabetes.
13: Mag-DTX 500,
14: karun na yun.
10: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
16: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
17: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
18: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
1: Papaaka kubi.
2: Shout out, paak-paak. Oras na ito mga Magnum friends. Alas 2:28 na sa kapunon. Daghan salamat sa inyong mga shoutouts ha. Usahay mga katawa ta sa inyong mga shoutouts. O ang uban po, makapamalandong. Makahuna-huna ta. Salamat kayo sa pag-join sa karon nga edisyon sa atong programang Magnum Shoutout, Magnum Friends. Thursday, no? Last Thursday for the month of June 2026, celebrating Handshake Day karon. Og hinaot nga atong nasabtan hinahinay nga ang usa ka paglamano kini pag handshake daw, Magnum Friend. Di lang yun daw nga kanibitong basta-basta nga nagtagbo inyong duha ka kamot, kundi mahimo daw kuno pud ni siya nga simbolo sa pagrespeto, o napuyo sa uban, pagsalig, pagpasalamat, pagpasaylo. Og kanang ang uban po nga murag

0: Patod pa ang usado kuno ka sincere nga paglamano, makatabang sa pagtukod o rapor o maayong relasyon. May it could be sa inyong trabaho karon, sa negosyo o paghinagalaay or sa unsa mang mga rason nga tumong ninyo mga Magnum friends. Dinilamang takutom sa itong programang Magnum Shoutout. Musunod na si Magnum Gilbert at si Magnum Diana para sa programang Music Jam. Kinilamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay. Magnum Shoutout. Oras alas dos y media.
1: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Lock it in.
2: We'll be right back.
3: We'll be right back.
2: Magnum Radio 99.9.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
6: TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Ana sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Kining katang, yatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swag sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na! Mr. Talagsaon!
1: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
2: Oras may gala, alas 2.52 na sa kapunon may gala. May hapon mga Magnum friends, mga suking tigpaminaw. Welcome na sa atong programa, kani ang Magnum Music Jam. Kaoban na yung Magnum friends sa kanginan kani si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta mong tanan mga Magnum friends? Oo, inaot pa nga namo karon sa mga panglawas may gala. Samtang naminaw karon sa atong programa mga Magnum friends ha. Today is Thursday na mga gala. Webes na mga Magnum friends. June 25, 2026. Agoy, happy Thursday sa iyong tanan may gala. Kanayan itong mga Magdun friends, kung kadumdum mga Magdun friends, di ba? Kanang uso kayo ang kanang throwback Thursday. Labi na kung ato isgutan ng SOCMED mga Magdun friends, di ba? Di ba, manggawas ang mga oldies but goodies ng mga pictures. Mga throwback ng mga hulagway may galang dati o karon, di ba? Before and after. Oh, nana. Karon kan mag din na uso mga Magdun friends no kanang throwback mag-post ka sa social media di murag di na kay uso. Para kaniadto nga daghan kay throwback pag Webes may gala di ba. Karon lain na murag lain na mga uso ron mga Magdun friends no. Di na pud da uso na yung mga throwback. Sa ganahan na lang mag throwback okay ra gyapon may gala. Pero na may uban kay mag-throwback ka pero wa man naka-interest nga lantaon imong throwback picture. Okay ra kung medyo ka na bitong famous ka, sikat ka na bitong imong mga daang pictures tanawon gina nila may gala. Pero kung medyo ano lang ka simple nga tao, kung mag-throwback ka diya, wala ka ayo maka-interest, di ba? Pero na gyapon mga kaila lang, ano bitong? Mga kaila lang mga Magdun friends. Limitado raman gina itong mga ano mga kaila may gala kay hindi man ta sikat, di ba? Pero kung sikat ka kay interesado kay mga tao nga lantaw ni mong daan nga mga pictures, di ba? Pero di naman di man sikat so ano lang. Mag-scroll lang dahil wala na. Di ba? Alas 2:55 na may gala, don't forget ang atong pagsibya may gala mabati sa tibuok kalibutan ha. Pinagi sa atong website www.magnum999.com. Sa Facebook, pangitaan lang may gala Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban mga Magnum friends. Okay? O sa inyong mga radyo, syempre, pinduta lang ang inyong mga radyo kung digital na may gala. Ha? Tulo lang ka 9 imong pinduton. 999, wailain may gala. Pag umanin mo pindot ang tulok ka 999, muti nyo na dahil ng Magnum Radio mga Magnum friends. Ana lang. Pero kung medyo liso-liso pa yung radio, makita nagyapon na yung may gala. Madunggan nagyapon yung mga Magnum friends. Liso-lisoan lang yung tarong may gala para makita yung mga Magnum friends. Ang Magnum Radio sa inyong mga radio, okay? 999. Mas simple magul kung ano, digital na may gala kay pindot-pindoton lang. Di nakamalibog bitaw kay imuraman ng pisliton ang tulog ka 9. Tingong diretso ang Magnum Radio, di ba? Sa mga gagamit pag mga murag matawag nga rotary bitaw, tuyok-tuyok pa, okay ra gyapon. Pag liso ni mo anak Magnum friend, madunggan diretso ang Magnum Radio kay kusog bag signal may gala basta Magnum Radio, di ba? Ano siya mga Magnum friends? Anyways, atangaya itong mga nag-una mga musika karong hapon na sa atong programa may gala. Atong mga nag-una mga segment sama sa ano ang latest Maritest with the Magnum Diana Mendoza may gala. Atangi ha? Atangi sa mga atong talagsaong pangutana. Ang inyong mga paborito mga music, syempre, ato pa nang ipadungog sa inyong tanan while kamo na sa inyong panimalay, opisina, sakyanan, na baka sa ano sa merkado, ano bitaw? Basta naminaw sa Magdom karon. Salamat kayo sa tanan, may gala ha. Dorita mga Magdom friends, ato nang sugdan ang atong unang segment, may gala.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutana.
2: Ang atong talagsaong pangutana karong hapo na may gala, basin makaano ka niya, makarelate ka ba? Basin dahil makarelate ka niya atong talagsaong pangutana mga Magdom friends. Or ay yung mga kaila, basin na naka-agian ni may gala, di ba? Pwede gapod mga Magdom friends. Ang atong talagsaong pangutana karong hapo na, nakaagi na ba ka ni Magdon friend? Nakaagi na ba ka ni Magdon friend? Nga gihatag na nimo ang tanan apan gibiyaan gyapon ka? So ato ibalik may gala atong talagsaong pangutana. Nakasuway na ba ka ni Magdon friend o nakaagi na ba ka ni may gala? Nga gihatag naman nimo ang tanan apan gibiyaan gyapon ka? Nakasuway ba ka na Magdon friend? O napakikailang makarelate ani? O gibuhat na nimong tanan, gihatag na nimo. Gihatag na nimo imong ano, tanan. Pero gibiyaan gyapon ka Magdon friend. Sama, nakatry ka na Magdon friend o wala? Kung nakatry ka, mas maayo may gala. Maka-share ka sa imong experience. Gagiatag na ni mong tanan pero gibiyaan gyapon ka. Sige daw be. Pasing ganaan ka mag i-share yung mga experiences sana may gala. Itawag lang mga Magdon friends ha 0995-322-6237. Ato ibalik ha 0995-322-6237. Gihatag na ni mo ang tanan pero gibiyaan gyapon ka. Oh, nakasuway ka na Magdon friend? Kung nakasuway ka, pwede ka mo text or pwede ka mo tawag may gala kay para itong isugutan may gala. Tsaka-tsaka lang good mga Magdon friends. Malay mo, basta hindi ay makahatag po kag-advise sa itong mga tigpaminaw karon, di ba? Pinaagi si mong pagtawag may gala sa itong talagsaong pangutana, okay? So sa itong pagbalik, syempre, ito ng pag-awasaon ay mga tubag. Ang inyong mga tawag may gala, ito ng pag-atubagon. Og siyempre, at ang isam si Magdom Diana sa atong pagbalik kay magbinaritas na punta may gala sa di madugay. At ang oras mga Magdom friends, alas 3 sa hapon.
0: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
4: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
0: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdom Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert. oras, alas 3:02 sa kahaponon, may ganan balibota karong oras sa nalawagan ng LTO Region 10, gadili pa buton a deadline sa validity extension sa driver's license, conductor of student driver permit o renewal sa mga restro sa mga sakinan nga hangto da karong Hulyo 31 dito iga. Matod ni LTO 10 Region Director Nelson Malaloto nga pahibot sa napanahon sa pagparesto samtang wala pa'y penalty.
6: Gusto ko pong manawagan sa ating mga kabayan na samantalahin po natin ang pagkakataong ito na binigay po ng LTO na ma-restore na yung mga sasakyan nyo na nag-expire noong April. Ano po? Mayroon pa po kayo hanggang July 31. Napakalaking bagay po nito sa para sa atin sapagkat hindi kayo magbabayad ng penalties, ano po? Fines or surcharges. Wala po yan. Ang laki babayaran. Naka-wave po lahat yan. However, pagdating po ng lampas ng July 31, pagdating po ng August 1, may ano na po, may penalty na po kayong babayaran. Sana, pinanawagan na huwag na lang hintayin yung last week of July. Baka naman doon tayo magkaroon ng problema, bottleneck. So yung last day of July ng opisina, abutan tayo ng alas 6 ng gabi, mag-cut off po. Pero kami naman po, pagka marami tayo, hindi naman po namin kina-cut off. Ang problema lang natin, kung mag-offline ang local internet dito sa atin, sana, ay samantalay na po natin, mahaba pa naman ang panahon.
5: Ang pamayag ni LTO 10 Regional Director Nelson Manaloto samtang nagtuo si Criminal Law Professor Attorney Barry Gutierrez nga dili makasulbad sa nagkataas nga insidente sa pagka-violente sulod sa mga tunghaan ng sugyot nga pausan na ang criminal liability age. Mato ni Gutierrez nga kinahanglan mangita og laing solusyon ang gobyerno aron masulbad ang maong problema.
7: I think that oversimplifies yung issue here. We should take a look at ano ba talaga ang nag-trigger ng incident na ito? Ano ba talaga yung mga causes might have contributed to this particular tragedy? While I agree that there are environmental factors that might contribute to exposing children to a culture of violence and therefore creating a particular mindset that might make them more likely to resort sa ganitong klaseng ano, I don't think that we can pick and choose it. Kailangan natin tingnan ulit holistically.
5: Ang pamahayaga ni Criminal Law Professor Attorney Barry Gutierrez. Ugron sa tong Magnum News Hunter, NCMF Region 10 nagpadayon sa Cultural og Heritage Preservation Program sa Balitaog Serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
8: Magnum News Hunter.
9: Ipadayon sa National Commission of Museum Filipinos Region 10 ang pagpatuman sa mga programa nga nagtumong sa pagmanalipod o pagpreserba sa kultura o kabilin sa mga Museum Filipinos sa Northern Mindanao. Sumala sa NCMF Region 10 ang mga inisyatiba naglangkob sa cultural awareness activities, heritage education programs o mga kalihukan nga nagpasitulog sa kasaysayan tradisyon at intimidad sa Muslim community sa regyon. Ingon sa Hensya, importante ang pagpreserba sa kultura o kabilin aron magpadayon ang pagkaila sa mga kabataunan sa ilang kasaysayan o kamapaligon. Ang ilang pagbati sa pagyong tinugdan o kabutya galakit sa mga programa ang mga cultural exhibits of forums o educational campaigns nga nagdudlo sa kamihinong ganon sa pagdispeto sa pagsabot sa nagkadaiyang kultura o tradisyon sa nasod. Samtang nagparayon sa mga NCF Region 10 sa pagkiktimbayang sa mga lokal na pagamanan o ga-eskwalahan ng mga organisasyon aron mas mapalapad pa ang kalihukan nga nagpaligon sa cultural heritage, preservation o interfaith understanding. Balita gikan sa NCMF Region 10. Kini si Magandiyo sa 124 Jane Luna sa Bitaog Serbisyo, Magbradyo.
5: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Ugaron sa itong Magnum Public Service, gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Tridio Mamases in honor of our Mother Perpetual Help na ipagayon karong adlaw Hunyo 25 ug mga adlaw Hunyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel Lamkit kay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga igala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan na isa balita sa mosunod gatakna. Kini, si Magnum Hunter 16, Jingin Terina Enriquez. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: This song is brought to you by GCash Chill Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Okay, malik na may gana ha sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Dini lamang sa yung number one FM station sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9. Kaoban ko ninyo. Wa mo'y choice. Si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alas 3:19 na may gala. And tuloy-tuloy kapagitaan sa atong programa ang Magnum Music Jam. Kaoban na nato mga Magnum friends, ang Reyna sa Kahayag. Bisan kisip on. Magnum Diana.
4: Hi, mayong hapon mga Magnum friends. We're like, gila itong tingog karon, no? Nag-goal kay ko pag mata na ako gaganiha, Magnum Gilbert.
3: Ano man?
4: Pag mata na ako,
3: wala kay suot?
4: Di. Kuya, wala na habol siguro.
3: Habol.
4: Habol lang. Pag mata na ako, lain kayo kung pamati. So, ako ang tingog na lahi.
3: Unsa man yung tingog, murag anime?
4: Murag anime.
3: Paborito ni Magnum Siegfried?
4: Murag na kuan siya ba, medyo, di na kayo siya sexy pa minaw.
3: Ah, di na. Kung sa lugar? Hala. Ano ang lugar?
4: Kuan na ka ng chubby na.
3: Diba yung chubbing tingog?
4: Na chubby na kay nadako.
3: Ay. Pero nabalik ra.
4: Nabalik ra karon, nahinay.
3: Nahinay ra gid. Okay naman sam, medyo na okay naman.
4: Okay ra paminawon.
3: Ah, lagi.
4: Umo nang mag extra amping jud ta mga Magnum friends na always kita magdala sa ato mga payong. Balang walay ulan-ulan, kay aron pud nga inganing kainit, naputay pang kuan. Pang sangga sa init.
3: Lagi. Kung gusto mo di mag-ulan, magdala mog payong. Ana man na.
4: Correct, no? Mabali, no?
3: O, muna ang style may gala.
4: Kung di ka magdalag payong, ay ha, pamuunin.
3: O, muna siya. Para makalikay mo sa ulan, magdala mo payong.
4: Ana,
3: o. O, kaya di man mag-ulan.
4: O, muna siya ang sumpa.
3: O, ano siya may gala.
4: Sumpa.
3: O, sa ano yung may gala na. Uy, gasolina. Kabalo ba ka, Mike Dumdayana, on sa'yo ang plano ni gasolina?
4: Isa man.
3: Magdangal.
4: Ay, like Julina.
3: Julina dito. Abi nang ko.
4: Isa man ka. Tingnan mo sa to. Naguna po ko gasolina, iya apelido fuel. Seryoso ra kayo ba?
3: Seryoso ra kayo. Mura wa kana anad ba?
4: Mo lagi ni oy.
3: Anad na mura gantud karo pa kana anad nga.
4: Wapan anad gamay.
3: Hapit na.
4: Hapit na ang.
3: Hapit ang piyesta.
4: Piyesta.
3: Oh, karong August.
4: No, magbibo na sa Diring Dapita.
3: Correct. Oo. At least nakataon na ka unsay apelyido ni gasolina?
4: Oo, magdangal.
3: Magdangal.
4: Julina.
3: Ah, Julina dito na.
4: Oh, Julina.
3: Paborito ni Ms. Julina dati, dili.
4: Sa una, kay Kikay mo, kay siya.
3: Kanang partner sa Marvin, no?
4: Oo, siya perminti ang nasa cover sa notebook.
3: Oo, kanang silang duha, love team sila ni Marvin.
4: Oh, Marvin Agoncillo.
3: Agustin.
4: Marvin Agoncillo.
3: Ryan man to.
4: Ryan
3: to siya. Joke to, tinood.
4: Tinood. Marvin Agustin, di ay. Sila magod sa una ang pinakasikat nga love team. Tapos, naputoy favorite na ako nga song sa una nga, Dati Rati. Dili ma, mahiwaga man to.
3: Ah, may, sa man?
4: Ito bang, Dati Rati, sabay pa natin.
3: Ah,
4: ano siya ba? Namaya, napod na sila sa lyrics, manggod.
3: Oo.
4: Si Julina at si Marvin.
3: Oh, lagi, oh. Correct. Julina at si Marvin.
4: Mm-mm.
3: Ano yun ba si Magnum Siegfried? Kaya may pagka Marvin Agustin sa...
4: Ah.
3: Lagi na.
4: Adi, patanawa ko, be.
3: Tuwod siya yung buhok. May nanap yung buhok ni Marvin sa una.
4: Karon? Ay, sa una?
3: Sa una. Karon kay medyo.
4: O sa kinalimot na kung sa hairstyle ni Sir Siegfried. Hindi na ako makita. Tago man siya.
3: Pina-butterfly ba?
4: Ay, nga na.
3: Nanap yung buhok ni...
4: Sa una.
3: Uso ba ng butterfly yung buhok?
4: Uso sa una.
3: Oo.
4: Nasa na all na Marvin Agustin.
3: Lagi.
4: Na wala na ka-lechon.
3: Salik kay IT officer.
4: Wa?
3: Paglibre, oy! Itaw na, muna siya may gana. O, siyempre, Magnum Diana. Thursday karon.
4: Yeah.
3: Dali ra kayong panahon, mga Magnum friends.
4: Nagino.
3: Sa mga nag-birthday karon, enjoy your day. Kay birthday ninyo may gana. Kay talagsaram na sa usa ka tuig yung birthday. Sa mga invite pod mo.
4: Bitaw pod, oy?
3: Oo.
4: Mga kaonsad mi ba?
3: Mala, usahay nga ka na imong nilutuan, murag na isagol gasolina. Kasulay ka na magdumdayan na murag ang giluto ni mo, murag ba, lami mag-gasolina? Gas?
4: Wala pa.
3: Wala pa dahil. No? Ilabi na ako magluto, bitaw ka medyo ka nang nadaganan ni mo, ano, ka nang gas, nga gibutang?
4: Ah, wala may kingay namang
3: boy. Kada kahoy ba? Unya, dugay kay mo siga.
4: Ah, oo.
3: O bubuan nimo gamay ang gasolina, gas. Ano, hinay, wag magyapon. Ah, gidaghan lagi, tanawa.
4: Apil ang lasa ni mo ng gas.
3: Ang resulta kay ang aso niya, ang aso niya bitaw kay
4: sakto. Nagi.
3: Paingon sa pagkaon.
4: Mo nang ginabad lang ko sa papa before kaya ako pud style kay kanang mga plastic cellophane.
3: Oh, kana.
4: Mo ako ang kanang pasigahan.
3: Oh,
4: di ba kusog mo na mo siga?
3: Correct.
4: O na, kung magluto tagsud ana, labi na kanang kurakurawon nimo di pa nimo takluban. So ang aswa to sa baho sa plastic mo sagol na pud sa food.
3: Ogoy.
4: O mo nang gitasaban ko sa kung papa di daw maayo lagi.
3: Takluban og tarong siguro na.
4: Dili gyud ka magkuan. Kung magluto jud kag food, dili jud ka magbutang ka nang ingana bitaw nga kabaho. Kay ang kanamang kung kahoy, maka plus points mo gunang aroma na niya sa lasa sa ingredient.
3: Oh, tanaw ng anay, ganang kayong kaog kahoy.
4: Tawa. Paborito kay nila.
3: O, tingalan ka, nabungi na yung kahoy niya. Okay. Tinood na siya kay mato nila, mas lami daw ang nilutuan ginamit ang kahoy.
4: Sakto. Apil na ang dinungag, nga gikuan sa kahoy. Lami kaayo.
3: Ano ka, ano?
4: Lagi tungan lagi sa aroma. Oo, oh. Sa ingredients, natural ingredients sa kahoy nga pagsunog anak niya mo kwan bitaw ang iyahang aso, iyang scent, kamulo haluto, mana makapalami.
3: Pero kung LPG dili kaayo no?
4: Dili kaayo. Diyon pud baho ang LPG.
3: Oo.
4: Oo, pero murag mo lang siya wala lang gid siya ko an. Dagdag nga aroma bagikan sa kahoy.
3: Lagi, oo. So, magkahoy na lang tamay gala.
4: Para tipid, pod.
3: Oh, tipid sab gamay.
4: Sige, mag-LPG di ha.
3: Oo, oh, medyo.
4: Dali rin mahurot ba?
3: Medyo bugata sa pulsa ang LPG.
4: Nangi kay, tagas na ang mga presyo karon.
3: Oo, oh, medyo nitaas na gid may gala. Kunya ni apil-apil pa ng mga LPG din sa mot.
4: Oo. Wala ni taas ang sweldo. Oh, ano, diba? Pagkapait.
3: Kanin si Vonex sa Obos, ay ang sudana na, may mo ng 100 at sunod.
4: Hala.
3: Kay LPG rin may gamit anak niya.
4: Agoy.
3: Oo, oh, pagkasunod, ay ang inununan kay 150 na yung usa.
4: Wa na.
3: Gabi na kamahal.
4: Ay ba, maulaw na yun nagpasaka ron.
3: Ibig
4: sa klano na kung tato siya.
3: Ala, gino. Hinay-inay lang, good Bonex. Kaya kasi Bonex, gina.
4: Piso a day.
3: Itaw, dalita sa itong talagsang pautana. Nakaagin na ba ka ni Mike Dumdayan ang giyatag ni mo ang tanan pero gibiyaan giyapon ka?
4: Agoy, wala, Jude.
3: Wala ka kasuwayan na?
4: Wala man. Dili man ako ang gahatag sa akong tanan.
3: Ah.
4: Sila may gahatag sa ilang tanan sa ako.
3: Kanya, gibiyaan giyapon ni mo?
4: Wala giyapon ako gisugot.
3: Wala sa niyo gisugot.
4: Diba so sad? Wala pag ikaw ka-experience, Ana.
3: No ba?
4: Oo. I hope na din ako na ma-experience nga ma-broken-hearted kay ko pag-ayo.
3: Kanang narabay mga sitwasyon o saing, siyempre, tungod kay love ni mong tao, tungod kay gusto ni mo mapalipay siya, ay yatag ni mong tanan. Ano, di ba?
4: No.
3: No, pa, at the end of the day, what man day gap?
4: Lagi. But thank to God, wala jud ko ka-experience.
3: Wala sa. Hello?
5: Hello, may hapon mag-loom.
3: May nga po, inaiga may mong radio Magdum friend, kinsan eh?
5: Si Apo.
3: May nga po na po, salamat sa imong pagtawag. Og kaoban po nato si Magdum Diana.
4: Hi! Kamusta mo ka din
5: ha? May hapon, Magdum Diana.
4: May hapon.
3: Mani hapon, may dia? may hapon dia eh.
5: Pwede ka po?
3: Uy, pwede dia eh ha?
4: Uy,
3: taga-balulang man ka na, balulang?
5: Kamigin.
3: Ha?
4: Ah, kamigin?
5: Kamigin.
3: Nangas kamigin ka ron?
5: Oo, niya ko nga. Tumayang sumala.
3: Ay, naguna-una dahi ka.
4: Kauna-una ka ha?
5: Oo.
4: Baka na mag-iulatan.
5: Niya, binuni.
3: Ano ka, binuni ron? Okay. Sige. Hinayin lang gamay mong radyo, ano, Apo, para dito mong feedback ha?
5: Okay, mag-iulat.
3: Okay, mga tanggal lang mo mga nakabutang dito sa Mundalunggan. Bakit?
4: Dili ang atuli, kanakapangatuli man.
3: Sige, ginay pa gamay gyud. Palayo nang siguro gamay.
5: Kuan mo kuning mong bilbat ang gamit kining kuan ba kini bitong radyo sa kining pangdala karon sa gobyerno.
3: Unsa kanang over ana lugar?
5: Oh, kining over.
3: Handheld radio.
5: Mo na akong gamit karon.
3: Sige, hinay lang gamay para dili madaot ang dalungan ni Magdum Diana.
5: Okay ka na, okay ra?
3: Okay na, Magdum Diana?
4: Oh, nawalan na akong dukadunggan.
3: Natanggal.
4: Tanggal na.
3: Tanggal na dahil, no? Sige, nakaagi na ba ka, Apong, gibuhati mo ang tanan pero gibiyaan gyapon ka?
5: Dili ako may gibuhatan mong dumigil, sir. Ako'y na, ako'y kuhan, ako'y gibayaran tanan, ako'y ang tanan gihatag niya sa ako pero wala ipoy kapulana yung iyang pagkatag kay iyaan mo ako ng usya.
3: Uy, ikaw de ang suspect de ay ha?
4: Agay.
3: Daubi nga naman, nga nung gibiyaan mo siyang gihatag naman niya ang tanan?
5: Kung sa tanan-tanan yun niya, iyang gihatag sa ako, murang gibayaran ko niya, siguro nga mahiya ko. So, tungod kayo sa ato lugar nga rin sa tower munta, so diligid na ito ba, kinanglan mato, gijagay. Ano, dili mong god ang atong kasing-kasing dilig mo na ito apokos. Kung diligid na ito, mahiya.
3: Ay... So, sa may nasamtan rin niya ang inyong imong desisyon na inana?
5: So, yun nga. So, tumog kayo dili niya gusto lugar nga mahiag to lugar ta sa lain. Doon ta pulo nga. So, nagiglaglakan siya sa ako. Yan nagiglaglakan para nila hindi ko makatamok sa lain. So, saan magiging muli kayo na magiging kukay?
3: Madjanoid ka, ha?
5: O, dili mo sila ko sa type, lugar.
4: Ha? Hindi tayo?
5: Different siya magiging ni Magnum Gilbert niya. Kini nga itong kaugalingon lugar o kasing-kasing.
3: Saan? Unsa may ang pinaka-expensive nga nahatang sa imo, ha?
5: Pabalitan ko na sa mga pantalon.
3: May pantalon?
5: Kasunay. Okay. Saan sa iyang hatang sa kwintas?
4: Saan na all? Saan na all?
3: Wala pa nga tagay ng helicopter.
5: Wala pa po. Wala pa sa mga.
3: Pila ka bulan mo nagkanang okay? Yeah, pila ka...

0: doon naman sa siya pagka gitawag nga kanat bitong playgirl kung bay pa. Playgirl.
1: Playgirl, oh. Di siya?
2: Nagdudwa siya sa gender. Oh. Playgirl, playboy.
0: Pili mo po ganaan sa iyo na pag-ungin ba? Kaya ako, nagsunod ka sa iyo na. Kaya ako, unta nga, kanat bitong itawag nga, ano na siya kabahinan.
1: Okay.
0: Pero wala mo yun siya mabaho, wala mo yun siya mabalik. Kaya mura, usasokan ang mura. Kung higyan tapulong nga mura, kanat bitong isirutihan pa nga, humo kong ilong.
1: Basin ano? Basin siguro kung may mong kamo na, magbago na siya, di ba?
0: Alay man, hasil ng karuman mo, mag-dumulabert, takal mga po lang iyahang, kuwan, di ka lungan.
1: Daganda yung siya katagagpantalon, di ay?
2: Mayaman! Sige,
0: sige, sige. Iyang batasan lang, iyang batasan sa ako, murang kapalitun man niya ang usa ka tao nga maiya, makuha
1: ang lugar niya. Ako, wala na ramakoy pantalon.
2: Paila-ila rin na siya nga mag-Gilbert. Parang palitag pantalon.
0: Brief na lang. Brief na lang.
1: Bitaw na. So, diligid ba? Diligid yung madala sa material, no? Ang mga, ang gugma ba?
0: Dili, magiging nato po ko sa kong kasing-kasing mag-Gilbert. Kung anak. Dili siya na ito malimdan atong gugma, atong kasing-kasing.
1: Bahala pila ka track na pantalon.
0: Experience siya mag-yod siya kung ikauban mo siya nga wala siya. Wala
1: sabi na kung may pantalon.
0: Wala ka mo bati.
2: Wala siya gibati.
0: Experience siya mag-uban mo, wala niyo wala kayo pagbati.
1: Lagi na. So, moral lang, amigo, ikso na yung paglantaw siya. Murag manok.
0: Abayan siya dito. So, mag-istorya siya muna-muna. Sa ako sa ito bang nga, dili mo guna ko kalimda ng akong kaugalingon o kahit pagbati sa imo.
1: Okay.
0: Kung ipugos na ako akong kaugalingon, wala gaya kung tayo kaumaon. So, ihatag lang sa akong kagawa sa isa ko sa imo, wala.
1: Pero nasakitan sa gihapon siguro ka ano, apo, kay siyempre
2: attachment
1: eh. Nanabay attachment na.
2: Oo.
0: So wala pa magkukumuha na mag-universe kaysa ako nga pagpataw na wala magnasako. Ako lang nga print. Marangit siya.
2: So for 2 years, wala kayo na-build nga attachment?
1: May pang-email pa ba ka mag-attach?
2: Correct. Napay subject.
0: Wala pa magkukumbati anak. Wala kikumbati anak. Inala, kaya nga kung di pa ang trabaho mag-attach.
2: Okay.
0: So maray ganun na. Nasa mood malabay sa una, panahon pa.
1: Grabe na. Pero karon okay na ka. Okay na siya. Di pag-iapon.
0: So karon murag akong gapanid ang garon siya murag galangot lang at gihapon siya sa ako at makita ko niya kay galangot hindi ang gihapon karon nga naa si karon nakalalain lagi basta nakalalain mo yung ikakuan karong mga laki
2: ay lain ka pinag laki
0: sa atong sa istorya haon pa nga murag na ay iyang pagka laksalaktoro na lang na sa iyang pagkamanyakis ba
2: ay namanyakis na
1: sa naman na
0: tinuod na.
1: Pero sa, para sa yung paminaw, Apo, unsay ano, pagtulon na yung nakuha ato after sa naitabo?
0: So, ang pagtulon na ako malungi ba siya nakuha na ako, dapat yun nga kung at least masunod ka ng butang at kinayag nga lunod yun ang imong kasing-kasing nga siyag yun ang imong mahal. Mati, kung ka. Kahit kung halimbawa, ingon anak lang, yung bungan ni mo yung kukaling araw lang pagpanunto sa usap ng babae, parang makuha lang nimo ang iyang katigayan o unta iyang pangwartahan. Mangwarta ka nilis na pwede kayo maabot ang panahon, mabaslan ka, luha o sipon, gyapon, hila ka.
2: Okay.
1: Ang resulta na, kulangot na yun pag gahin lang sipon.
2: Kaplema dahil yun.
1: Pasensya na nga.

0: sorry sa mga nag-snack ka.
1: So, dapat lang kung, so dapat lang yan, ang dunin mo yung kaling kasi kung tinuray niya pagbati.
2: Alright. Okay. Sige. Salamat kayo nga po ha, sa imong pag-share, sa imong gibati dati ha. Alright. Salamat. Okay, matulong atong Magnum friend si Apo Magnum Dayan.
0: Yeah.
2: Grabe na. Siya man daya ang naimong suspect de sa lang relasyon. Sa dili relasyon, relasyon as amigo amiga. Ah, di ba? Sao na lang ginang mga Magnum friend.
0: Ipakisamahan lang gyapon niya bisag wala siya pagbati.
2: Lagi. Pwede dayang inanan ba?
0: Di ba?

0: Alright, mo na may gala ha. Nakatry na ba ka Mike dun friend nga? Kanabi tong giyatag na ni mo ang tanan, pero gibiyaan giyapon ka. Oh. Sige daw Mike dun friend. Imo nang gibuhat ang tanan, imo nang gi palitan siya sapatos.
1: Wow.
0: Palitan nimo bagong cellphone. No? Uban pa may gala, pero gibiyaan giyapon ka Mike dun friend. Sige, tawag mo 0995-322-6237 mga Mike dun friends, ha? Kasi na kayo naka-experience ka na Mike dun friend, di ba? Pwede mo mo tawag, pwede mo mo text kung medyo maulaw mo kay, kasi naulaw mo kay na feelings. Ano ito? I-text na lang may gala inyong mga tubaga. Naka-agi na ba ka Mike dun friend nga imo nang gihatag ang tanan apan gibiyaan giyapon ka. Alright, dalita sa atong text, be. Maing hapon, Magdum Gilbert, nakaagi ko ana nga akong gipalangga ang akong higala kay na ako'y feelings niya. Pero after pila ka bulan, nasayra na ako nga naman dahil siya'y uyab.
1: Agoy.
0: Wala din siya nagsaba. Wala nagsaba daan.
1: Wala niya gisaba yung feelings. Nagdumada moves lang.
0: Ay, unsao na lang ginamay higala.
1: Muna ron.
0: Oh, kalisod ba na mga Magdum friends, no? Kung ang tinuod magdudaan na magdumdayan na dili na mo ihatag ang tanan.
1: Oo, always gi ka magbilin para sa si mga kagalingon.
0: Oo, kay pag ikaw ang pag ihatag magudi mo ang tanan, syempre pag abot sa panahon nga di man day pwede di ikaw rin masakitan.
1: Oo.
0: Di ba? Sana lang na magdumdayan na, di ba?
1: Listo na din kay ka mag-move on kay feeling ni mo nawala na ang parte sa imong life, di ba? Lagi.
0: Saan na lang gid amo higala.
1: Sao na lang gid
0: ay hila ka tum dayan
1: murag nanay ni hila ka nang kaanggid na kog pangalan
0: oy ngano man
1: kay naka-experience po daw siya ana
0: agoy
1: nga gihatag niya ang tanan ha
0: oo
1: giubanan niya during sa pag-eskwela
0: ay niya
1: pero tong nahimo na nakapasar na sa let examination wa nagibiyaan na siya
0: agay
1: lahi na ang kauban sa pagpaso sa pining
0: agoy kalain ba na?
1: Naka-relate ka diha, girl.
0: Sa Magdung Sigfred ba na?
1: Sa Magdung Sigfred.
0: Sabi daw sa Magdung Sigfred.
1: Ikaw ba ito Magdung Sigfred?
0: Dili.
1: Gihatag na niyang tanan iyang mga figures.
0: Ayaw,
1: kasabaan. Gibiyaan na digyapon siya, Charlie.
0: Ayaw, kasabaan ta ni officer na raman
1: siya. Basi mapusilan taan na. Walahin na raba karon kung masuko kay mamusil na.
0: Lagi no, mga bata pa lang kayo kay ang ilang tiranda kay mamusil na. Lain kaayo may gala, no? Hindi maayo.
1: Naka-react jud ako. Ako ang friend, o.
0: Oh. Ah, na siya i-text? Wala?
1: Natura siya, o. Oh, naka-react.
0: Ah?
1: O, oh, naasa Pikas nga.
0: Ah?
1: Pikas nga office.
0: Anong ihatag ba ni mo ang tanan magdumdayan noon sa'yo, rason?
1: Mula ginaki, labis-labis na pagmamahal. Gusto ni mo nga ipadama sa iyahang imong gugma. So, imong gihatag ang tanan, imong gibukos.
0: Oo.
1: Pero mura ramang good nag tubig ba? Nga, imong gipasobraan, nagbuo-buo ang tubig ang baso. Nag-awas-awas.
0: Nag-awas-awas na dayon.
1: Awas-awas na. So, marag sumahan na ang tao nga ni dawat.
0: Oo.
1: So, marag i-take for granted na lang niya nga marag dili na bito kayo niya ma-appreciate pa ang imong gugma. Kaya labis-labis naman niyang na same ragudbud na sa tao, no? Kung dato, dili nila ma-appreciate ang kwarta. Diba? Gasto-gasto lang nila. Pero sa panahon nga nabagsak, diba? For example, nabagsak ang ilang pamilya sa negosyo, walang-wala na sila. Adto na niya dayon makita ang value.
0: Oh.
1: Diba?
0: Naday so, tax ana de.
1: Value tax.
0: Dito maod ay.
1: For product lang.
0: Oh.
1: Hindi.
0: Oh.
1: Marahil na lang siya ba? Dili gid maayo tanan ang sobra.
0: Lagi.
1: Same ra gyapon good na sa pagkaon, di ba? Mo ganina Thai food pyramid.
0: Lagi.
1: Dili maayong sobra-sobra. Tamang tama lang.
0: Mm-hmm.
1: Aron di ra kayo ka masakitan.
0: Mm. So at least no, ato mga Magdum friends nga naka-experience na Magdum Diana.
1: Mm-hmm.
0: Kabalon sa lang sa iba atong sunod.
1: Oo. Unta nga natagam na jud niya kung Jumega.
0: Siya good day.
1: Okay, mara-typing pa man siya. Typing pa siya.
0: Lagi.
1: Unta jud nga matagam na ni siya. Aron di na siya for me take for granted.
0: Dagan ba inana Magdum Diana nga kasi nati gyapon nga kanang tungod lang yun, lubusan sa pagmamahal, lubusan.
1: O lubutan yun.
0: Ayaw to, kayo dito maayaw. Lubusan.
1: O lubusan, di ay.
0: O lubusan ng pagmamahal.
1: Oo.
0: Yan, gihatag ang tanan.
1: Oo.
0: Abini mo, suklian sab ka.
1: O wala, di ay, no?
0: Bono, ganyan yung ayaw, gihatag ang tanan. Ayaw, gihatag ang tibuok. Tibuok ni imong kagalingon sa tao kay basi hindi ka masuklian.
1: Umuga ni, o. Nag-chat na akong friend, o. Ano siya kasuway kuno kaayo siya hatag tanan kay love man. Nya biyaan dayon ta. Wa pa natagam lahi na sad ang gihatagan biyaan Japon.
0: Agoy.
1: O tanawa lagi.
0: Namo gyud na na may gugma ang uban magdumdayan na kay
1: bigay ng bigay?
0: Pinaagis paghatag o mga gift. Ina na bitaw?
1: Nga na. Gift giving.
0: Mura na pong Christmas day bitaw. Pero may kay paghatag regalo.
1: Sana all. Kalami ba ubayon? Ubayon na ino. Uyabon.
0: Patas na tayo ni. Patas na
1: eh. Ay nako, nagkabaliktad na ang mga wordings na to dere.
0: Lagi na.
1: Ay nako.
0: Sao na lang. Pero basta digid maayo may gala. Nga, ihatag ang tanan kay... Mahurot ang imong ano?
1: Mahurot tanan. Imong kwarta.
0: Yatag na lang sa ano, sa muan ni Magdayana.
1: Sa muan na lang na. Amo pa na inigosyo.
0: Oo. Tagaan lang ka na mo sa among ano, gransya.
1: Kuya Wan.
0: Ana lang may gala. Di ba? So, may maing hapon Magdum Gilbert. Shout out me. Din eh, sa may gusa, naminom is Magnum. Samtang nagkangisi-ngisi. Uy.
1: Mayo kay nakangisi-ngisi day ka karon.
0: Oy.
1: Makahungaw ra ba nang singisi-ngisi makapangang.
0: Lagi.
1: Oh,
0: delikado.
1: Delikado day.
0: Delikado kay may gala. Ka-testing nako pero baliman. Giyatag nako ang tanan, giyatag pud niya ang tanan pero ang ako ang pero ako ang nibiya.
1: Oy.
0: Dugay na to. Karon naa na siya pamilya, naa siya sa Davao, ako na sa CDO. So move on na mi, pero usahay hunahuna Japon ko siya iya.
1: Diba? Ayaw pa nimo nakita ang value.
0: Oo, education.
1: Oh, lahi po to siya, values na.
0: Ah, values na ito, values na ito. Lahi na ito. Hi, Magdum Diana, Magdum Gilbert. You mean surrender oneself to other person, but suddenly she or he left after all the incident. Sample, a sweetheart, not happen yet, huh? Yet to my self occupied workload in our company. Gikan kay Krisa. Sige, muna to.
1: Muna to siya.
0: Magnum, maing hapon Magnum Gilbert. Maunang rason Magnum Gilbert busa nagbulag mi. Kay wala man ako gihatag ang tanan. Hahay, kaayos siya. O hayahay, kaayos siya.
1: Hayahay, kaayos siya.
0: From Nazareth. Lagi. So, kung yatag to ni mo ang tanan, saka may mo resulta.
1: No, wala na, mabilin sa imo.
0: Kay, gibiyaan man siya, kay, wa daw yatag ang tanan.
1: Ah, gibiyaan siya, kay wag yatag ang tanan. Apasagdian na to siya.
0: Kung yatag ni mo ang tanan, basi hindi ka biyaan lugar.
1: Ano, lugar? Dili man, oy.
0: Depende
1: po. Depende po na sa tao nga mo receive. Kung
0: lagi.
1: I-appreciate ba niya imong gihatag o iyang isuklian or iyan lang kang i-take for granted.
0: Wow, lagi na. Okay. So, napaisa. Parcel. Ay, parcel man din.
1: Ha?
0: Din mauday. Ay, nako. Di ba mauday? Oh, po siya. Parcel man yung nag-text din.
1: Yung nag-text with Annie Magnum Gilbert.
0: Parcel Japon?
1: Dili. Ano siya, nahitabo na nasa akong amiga. Gihatag niya tanan sa lalaki pero gibiyaan Japon siya. Chika mo naman yung tibook details.
0: Lagi. Murag headline naman yung mga. Murag balita. Rapitaw. Usang kababae. Yatag ang tanan. Why swerte? Gibulagan. Ano yung detalye? Ano lugar?
1: Wa na detalye. Kinakat ang connection.
0: Naputol na.
1: Wa na.
0: Saan na lagi mga microphones. Anyway, so yung magchika sa tamay gana sa ano ang latest. Marites.

Hello, hello, hello, mayong hapon mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras alas 3:47 na sa hapon, kini si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdulo mga bagong init o trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Manasad ni ang latest mga Magnum friends, F4, may donar og 5 million pesos alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. May donar og kinatibok ang 5 million pesos ang Taiwanese pop group nga F4 aron mutabang sa mga komunidad nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Gibahin ang donasyon nga ito sa GMA Kapuso Foundation og ABS-CBN Foundation nga nakadawat og 2.5 million matag usa. Sumala sa duha ka organisasyon ang donasyon gikan sa mga miyembro sa F4 nga sila Jerry Yan, Vanessa Wu, Vic Chu og Ashin isip suporta sa mga pamilya nga naapektuhan sa kalamidad ug sa nagpadayong relief operations sa mga apektadong lugar. Ang pondo gamiton alang sa relief o rehabilitation programs, lakip ang paghatag og mga pagkaon, essential supplies o psychosocial support alang sa mga pamilya o kabataan nga naapektuhan sa linog. Ang donasyon gihimo sa diri pa ang Manila stop sa ilang F Forever First World Tour na ipahigayon sa June 27 sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan, na ilhan ng F4 sa Tibok Asia, pinaagi sa hit Taiwanese drama nga Meteor Garden, samtang gikumpirma sab nga diri makapil sa reunion tour ang original F4 member nga si Ken Chu o gipulihan siya ni Ashen sa banda nga May Day. Og mo na to mga Magnum friends sa atong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest marites.

0: po mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin,
3: basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes,
2: mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
8: i-mighty si mo.
7: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
9: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry to kay madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
2: Music Jam.
9: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
12: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.54 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza, o ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. O para update na sad mo sa internet lingo, mga higala, mo na sad ni ang ato ang slanguage of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay MME. So ang MME or eme kay usa ka Filipino slang nga gigamit isip filler word or pangpalusot kung wala na kay specific nga word nga maingon. Kasagaran ni siya gamiton kung nagjoke lang ka, nakalimot ka sa imong iingon or sa term, or nagpasabot lang ka og uban pa. Murag universal slang ni siya sa casual conversation. So mauna mga higala nga to ang slanguage of the day.

0: Alright, salamat Magnum Diana Mendoza. Akong gaulatan mo sayo sa Magnum Sigfred ani. Oh lala. Oh yeah, happy alas 4 Magnum Diana.
1: Oh, happy na Jud.
0: Oh, ang unsa?
1: Ang alas 4.
0: Alagi, unsa ka ni? Happy ta ba?
1: Happy na, ang alas 4.
0: Alas 4. Happy na?
1: Oh,
0: happy ta gyud. Ugma no?
1: Ang unsa?
0: Birnes.
1: Ang Birnes, so gani.
0: Oh, lagi Birnes ugma no. 26 ugma no?
1: Oh, 26 yun. Lagi
0: no. Pagka Sabado, unsa dayon may tabo?
1: Wala na.
0: Ang unsa?
1: Wala na yung 26, yung 27 na. Unsa man ka, oy.
0: Ay, lagi no. Gusto ka, happy ka kanunay?
1: Happy, Joyce. Ay.
0: Lagi ng live, dapat happy lang kanunay Magnum Diana.
1: Oo, dapat happy and excited.
0: Lagi. Sige, go, go, go!
1: Thank you kay mga Magnum friends sa inyong always nga pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon din niyo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending, og patsyado ng mga music, og mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye!
0: Nginisangit gamay ba?
1: Sorry na. Nadungog.
0: Klaro rin. Naklaro gamay.
1: Naklaro gamay. Yeah.
0: Alright. Uy, kay Jonex, aminaw ka rin sa Magnum Radio. Giyantag daw niya ang tanan, pero wala daw siya biyae.
1: Maayon na. Oh, good for you.
0: Walang tiyada, may gala na. Pero ang uban, gihatag ang tanan, apan, gibiyaan. Sige lang, kay ang pasapatanan, dili mo para sa usag-usa.
1: Mm-mm. At least binigay mo ng lahat.
0: Lagi. At least, naka-move on ang sub siguro. Oh.
1: Diba?
0: Ang nakaputi niya.
1: At is hindi siya ano, dili siya ang nagpasakit.
0: Lagi na. May na lang.
1: Ganyan.
0: Anyways, musunod na sa Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports may gana. And syempre, ugma mag-uban-uban gabon ng mga Magnum friends. Alas dos, imedya sa kapunon. Hindi na lamang syempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby! Oras may gana, mga Magnum friends nga naminaw karon. Alas 3:58 na.
2: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222 Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.

0: kining kataang giatud kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9 Station 4 Magnum Reports.
2: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 iwidya sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga informasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 imidya sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangin.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabay na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi! Enroll na!
1: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue. Kagayan de Oro Seri.
2: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mapuyaan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uho.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compact
2: nga nagapanubo
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
5: Ina ang kape ko.
4: DTX Coffee Mix.
5: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Magnum Radio, news and public affairs. Patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining a programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 4:11 na sa hapon. May gala, kumusta? Maying hapon ka natin tanahan, maying hapon sa itong mga kaigsunan karon nga nagmonitor sa itong mga programa din sa Magnum Radio. Sukat pa kang nihang buntag, hangtod din yung daknaa na agihapon. Nakatutok sa mga tulubunod din sa tuang istasyon.
0: Magnum Reports!
1: May hapon din na sa inyuha mga kaigsunan. Labi na sa itong mga kaigsunan po no, nga na ni Muyo din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan na Dioro. May pagpamina sa itong mga residente din sa Tusdak Bayan. Natuwa din po mga otoridad nga naghatag siguridad din sa tuwa po mga katawhan o sa tuwa po din po ng mga eskwelahan. Kay maraba po din ang gihingos din karoon sa ito po nga gobyerno nga maprotektahan ang ito ang mga minor de edad o mga kabatanunan. Nini po naging nakadayang nga krimen. May kalamigitan po no, sa kaninga pagsiguro nga di na po makahimo o lain po ng mga krimen ng mga kabatanunan. O baka no, doon na po yung mga daotang elemento nga magpasiugda po niya na diha doon sa tugaran po sa eskwelahan. Oras sa alas 4:12 sa hapon sa itong pagpanag-uban ininga itong tulumon ng Magnum Reports manimbaya sa taas sa itong mga silingan diya sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte o Camigue. May hapon diha sa inyo ha. Oras alas 4:12 sa hapon o ganiining itong nga pagpanaguban sa tulumanong Magnum Reports. Kini si Magnum Angel Alzado o ganaw sab sila si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 24 Jaina Luna o Magnum Hunter 23 Kia Abelenosa. Alang sa mga police reports, hospital reports, developmental news, mga balitang lokal sa agad nila mga nahipos sa lapong nga paglibot suroy din sa itong dakbayan. O katangatangi ang mga reports po dahil nga nahipos itong kauban po ni Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez. Mga balitang sudnon alang po da sa itong pagpakisayo kung sa ba'y mga update karon dinis Pilipinas. Apan sa Ripa, unaon sa nato ang paghatag kaninyo. Mga uluhan sa itong mga igala sa tuang balitang lokal, balitang national o balitang international o gaatang tangi dayon. At ito po'y pahulagway sitwasyon sa itong palibot. Lakas pa naon dagan sa trapiko kay para makahibalupod ta. Unsa beto i-expect, no? I-expect. Inigawas na ito sa tuang mga pinayanan, inigawas na ito sa itong mga opisina o eskwilahan. Labi na ni itong adunay plano nga mabiyahe, iningatak na nga traffic ba nga itong kadalanan? Labay mga pagpanagom nga ang ayan po na itong bantayan kaya no, di na ba po ito makatag-an yun mga higala no? Pero naman hinoon po yung mga pahimang noon na daan ng itong buhatan sa pag-asa naman sila mga advisory na dayon po mga higala nga ginahatag po sa tuwa. So atang-atangi kaya ato pong ipahulagwa ay sitwasyon sa tuwa po nga dakbayan o mga kasikwit nga lugar mismo sa tuwa ang buhatan sa pag-asa. Silang weather forecaster mga higala nga maghatag o mga update sa itong sitwasyon sa panahon dili lamang dinis sa Cagayan de Oro apan lakip na sa mga kasikwit nga lugar. Oras alas 4:14 na sa itong pagpanaguban sa tulungan ng Magnum Reports. Maguna sa ta sa paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita. Balitang lokal, balitang national ug balitang international.
7: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:14 na sa itong mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal. Act Region 10 nagtuong ang mga insidente sulod sa tunghaan bunga sa kakuwangon sa gobyerno. Dinisagta mga igala kay Taguluan National High School nanawagan sa mga ginikanan nga bantayan og iyahan ang ilahang mga anak kinitungod sa insidente sa pagpangulata gawa sa tunghaan nga gikalambigitan sa mga tinunan. Dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal dinisagta mga higala kay nagpagawas pud karon og abiso ang abutan sa DepEd Region 10 o DepEd Northern Mindanao. Gala kay gibutyag pud karon nga usa ka regional memorandum ang gipagawas sa DepEd Region 10 alang sa pagsiguro sa safe and giingon din hino pagsiguro sa luwas ug adunay motivating learning environment ang mga magtutunga alin pud sa ilang gintensify nga paghimo sa pagpatuman sa learners' rights and protection. Kaninga polisiya nag-consolidate kinisya sa commitment matod pa sa tunghaan no, sa ilahapong pagpakgang sa nagkadiyang klase sa mga violenting aksyon o binuhatan, bullying, harassment, discrimination, gender-based violence o uban pang klase sa pagpangabuso. Oras alas 4:16, dugang natong uluhan sa itong balitang lokal. Usa ka tao ang napalga na usab nga patay. Karong udto, dinas may barangay Kauswagan. Biktima yung walay foul play sa ihapong pagtaliwan. Oras alas 4:16, dinisagta mga igala kay Ore Chamber. Mibutya, kapadayon ang paglambo sa agribusiness sa Cagayan de Oro. Dugang na tumuluhan sa tuang balitang lokal, Department of Trade and Industry kung DTI, giyawhag ang mga MSMEs nga iparehistro ang ilang negosyo. Oras alas 4:17, dinisad ta mga higala kay gibutyag pud karon sa City Vet nga ubay-ubay pa ang ilaha pong mga anti-rabies vaccine nga andam nga itagala ngadto sa mga nanginahanglan puno nga mga pet owners aron nga mahimo gyud pong luwas sa maong virus ang ilaha nga mga pinanggang mananap. Ano mga ero ering og do na pagyapon mga igalano kanang spay and neuter. So katong gusto niyo ipakapon ang inyuhang mga mananap, inyuhang kanang erog ering labi na no kanang mga domestic ninyong mga animals. Grab ng opportunity mga igalang kita niya po sa buhatan sa City Vet. Oras alas 4:17. Tinisadas tumadag kong uluhan sa tuang mga balita sa Balitang National. Sa tumadag kong uluhan sa tuang Balitang National, Venezuela, gitayog sa duha ka mga sunod-sunod nga linog nga 39 segundos lamang ang ginta. No? 7.2 naimuding 7.5. Oh, giingon ra ba pud mga higala no sa nahisgitan nga report. Kung pananglitan. Nanay magawas na gyud pud nga resulta sa ilaha pong gihimo karon nga pagsusi sa epekto niini pong maong lino. Kabalaka nila nga maabot sa 10,000 ka mga tao ang posibleng mamatay o mas daghan pa. Tungod lagi kaya kusog rapod kayo ang mga sunod-sunod nga linog, no? 7.2-7.5. Ang ligas kay 39 seconds lang. Nagsirado ko dito ang ilahang main international airport sa Venezuela tungod sa dagkong damyos. Tungod po nini mga higala, no? Gipaubos ko roon ang maong nasod sa state of emergency. Tulo ka mga judge sa International Criminal Court kan ICC gireklamo karon si US President Donald Trump tungod sa pagpahamtang ug mga silot sa hukmanan ni adtong milabay nga tuig. Sila si Judge Kimberly Pross, Solomy Bosa ug Rin Alapining Ganso ang nagtuong sila nang silot ni Trump tumong lamang nga magbutang og pressure kanilang mga maghuhukom pero bahin, di kaya pod makatarungan nun. No, kaya si US President Donald Trump, yamang gipahamtangan o silot ang kanipong pipila ka mga judges sa ICC. No, tungkol lagi po ni sa mga gipagawas nga arrest warrant alang kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Oras alas 4:19, dinisagta mga igala sa dugang uluhan sa itong balitang dinita sa itong balitang guna ito balitang international, ba?
9: Magnum Reports!
1: At sa unahon na lang, padayon na ito, balita na ito international kay Gibutiag Pudgaron, Japan, no? Tayog po sa linog, 6.9 po dito ang natala sa ilahang nasur. O Northern California, gilinog po dito, 5.6 magnitude ang ilahang natala po. Dugang natong uluhan sa tuang balitang international dinisadta mga higala kay gibutyag pud karon ni gibutyag pud karon sa ICC nga si ICC prosecutor kan kinahanglan daw kuno nga matangtang na sa ihapon pong katunglanan tungod lagi sa giingong inappropriate sexual relationship kay naman po ni siya arrest warrant gihapon. Dugang uluhan sa itong balita nga international. Gibutyaga po mga higala nga dito sa Democratic Republic of Congo. Makaalarma na ang paspas nga pagkuyanap o pagpanakod ni ining Ebola virus. Oras alas 4:21 sa mga dagkong uluhan sa itong mga higala sa itong balitang national kay Presidente Bongbong Marcos Jr. nagapadayag og simpatiya sa nahitabong linog sa Venezuela tungod lagi kay sunod-sunod ang 7.2-7.5 nga magnitude sa pagtayog sa yuta ang nasinatian sa maong nasur. O na sila sa state of emergency karon. kani Senador Trillanes mihimo sa pag-file o cyber libel complaint batok ang Senate President o kani Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Marco Leta o sa DC Utso kabanga kanhi Marines o bodyguards. Mary Grace Piatos isip impeachment trial gagiingong lakip sa strategy sa prosecution sa umabot nga pagdugo. Oras alas 4.22 sa dinisan mga higala kay optimistic o positibo gihapon ang kampo ni Vice President Sara Duterte taliwala pa man ni ining mga pahayag sa administrasyon uga sa House panel po mga higala nga aduna sila daghang mga ebidensya nga ila pong ipresenta sa impeachment trial sa Vice Presidente. Oras, alas 4.23.
9: Magnum Reports!
1: Dugang natong uluhan sa tuang mga balita din itang mga higala kay Congressman Romualdez sa gilayon nga gimando ang paghatag o tabang sa mga biktima sa Tacloban shooting. Akbayan gibatiko si Senator Padilla sa Sugyotini nga paubsan pa ang criminal responsibility age gikan 15 nga himuong 10 anyos. Cebu Archbishop Alberto Uy nga gitakda nga muadto sa Roma aron dawaton ang palyom gikan ka nga populayo. Manny Pangilinan, gipatawag karon sa PNP-CIDG sa investigasyon sa duha ka mga Ateneo players nga nalunod na patay. Dugang natong uluhan sa tunga balitang national. Lain ba natong uluhan sa tunga balitang national mga igala, dinisadta kay giingon na puda karon. Dini sa itong dugang balitang National Department of Social Welfare and Development gikusudiya no ang duha ka mga minor nga suspect sa pagpamusil sulod sa tunghaan sa Caloocan City.
9: Magnum Reports.
1: Og gipasabot pud da karon mga higala no sa atoa pa rin pong okuna dini po da sa Child Rights Network Philippines nga supak yun da sila sa sugyot ni Senator Sherwin Gachalian nga idili ang social media alang sa batang nag-edad og 16 anyos sa paubos. Okay, nakatabang lalagin ako nun is pagtuon ang social media og inaiban mas maing i-regulate lamang kini. Tanimbahin ka mo mga ginikana, no? Paborbapod mo nga iban ang social media or ipadayon ang paggamit basta i-regulate lang. Mamanin sugyot sa Child Rights Network Philippines. Sa sugyot po no, ni Senate President Sherwin Gachalian nga iba na gid ni. Nakip na katong mga dula po mga higala sa internet na violente rasad kaayo ang content. Oras alas 4.25 na sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports, makisayo din ta sa itong sitwasyon sa palibot. Lakaw sa panahon, dagan sa trapiko, kaya naka-standby ko ron si Magnum Hunter 13 alang sa pakisusi po na itong mga higala. Kumusta ba ito ang kadalanan ko ron? Di ba po ta magbagulbul no kay hinay mo aginod ang mga sakyanan? Init ba maghihapon o doon na mga pagpanag-um? Nilandong na ba po dinas gawas kay lagi? Sige nagkakulis mo itong mga naong po kaganiha kay tungod sa kainit. Igang, sigpaman may paisig pamandong kay lagi ang kahayag po mga higala ni Haring Adlaw no murag yun po gapangiit ani asa si Magnum Hunter 13 naka-standby at ang Magnum Weather and Road Hunter Magnum Riza Cruz.
10: Yes, magawang sinabi sa inato nga paghulagway sa lakas panahon dagas traffic ko sa lakas sa panahon ito mag-observa ka rin nga ni Atribang na dunay pag peace nga kung na dunay kaabon sa parangan na bayan magmanji lagi po yung nagpa-team out no nga gamay nga kasilaw sa Haring Adlaw nga kagabi sa mga gisunan, doon yung mga lakaw, bitbit na kagano itong proteksyon sa mga lingon. Po yung sayo nag-imagine nung doon na ba'y baka at pagkalisi, pagkay usag-usag man lakas ko na hon, ito o ga payong, dagan po sa trapiko, dagan sa may tablon area, dagan po sa may sintong bayan, sinakbayan po sa hanggang di uro mag-imagine. Mas laos man ang dagan sa trapiko, ito yung namonitor o mga naagian ng mga disgrasya sa kadalanan, ko dano sa Beto Igan sa Bas sa may East eh. Dali sa may West eh. Muda nga bahin magyumanji. Ito nga monitor ng buwatan sa Gilibang DEO. Gikas lang pag-monitor ng ulto. Ito din kahaponan po dahil magyumanji. So mga na itong paglulagway. Sila catch panahon dagas sa trapiko para sa Magnum Report. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz, oras alas 4:27 sa hapon. Mga kaisayo din tayo mga higala sa itong abuatan sa pag-asa. Kaya na ako rin sa pika sa linya, ang ato pa rin pong weather forecaster po mga higala. Mga kaisayo na karoon totoon sa itong pagpanag-uban gihapon ni ining itong tulong manong Magnum Report. So sa itong mga kaisuna, no, kung buot po ninyo nga ipaambit po ang sitwasyon din na sa yung palibot, pinaagi sa pagkomento sa itong Magnum Live, pwede ragid kayo. I-comment lang din mga higala, kaya ito ng lakbit-lakbitan po no, kung unsa po yung sitwasyon din na sa inyo lokasyon. Kung init ba, ulan ba, traffic ba, delay, or nababod mo yung mga gusto nga ipag-greet. Inyo hapon din po nga gusto po mga higala nga ipa-shoutout po na din ha, no, at ang atangi. Kaya ito po ng happy time. So sa tumakaisunan din na init daw kung kayo dito sa may Alubihid, Misamis Oriental. Grabe ka init. Ingo ni kaning Mama Jenny Brandares. Din hapon nila ni, ni Kuya. Din hapon sa may Alubihid, Misamis Oriental. O din hapon sa Makahilos family sa hinigdaan na Miss Hinigdaan na El Salvador City, Misamis Oriental. Init gid kaayo bitaw. No, kung muulan po, reklamo. Pero pag init, reklamo. Ay, dagana na nga itong ginuuan. Eh, kaya sige, ragitag reklamo. Pero sa on naman, murag mo kayo. Butong, di man magwanta, init. Pero kanada ko nung kainit nga itong na-experience karon ron, no, murag na ay portion yun po na nga. Di na ito ipasangil sa ginuo. Kay na ay contribution nga po na kita mga katawa. No? Kaya nga itong ozone layer lagi daw, nagkanipis, tungkol po na sa ito apong paghimo, no? Nini pong pollution. No? Sa ito pa rin pong kinaiyahan. So, murag, dito pwedeng basol lang tanan na to sa itong labaw makagagahom. Kamurag, nagagid tayo sa lagi hapon po. Natay participation. So, murag, kinahanglan na to na no, mag-ponder ta ng aside. Oras alas 4:29 sa hapon. Karong totoo na lamang mga higala no, ato din pong siren. Ang ato ang buttons pag-asa o mga balita sa itong mga kauban. Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa mga nahipos. Karoon yung mga balita sa itong pagbalik kuman lamang sa pipila ka pahinomdom. Oras alas 4:29 na sa hapon.
11: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Itay mo application letter with bio data and transcript of records to the manager, Mike Dumradio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sere. Magnum Wanted Job Hunters.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Silagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 4:40.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik naman higalas sa itong nga pagpanag-uban sa itong nga tulumanong Magnum Reports.
4: Magnum Reports!
2: Oras alas 4:40 na sa hapon. Magsugod din tamang higalas sa pagdawat sa mga balita nga nangahipos itong kauban sa nagtagsa-tagsa kalokasyon. Unang sa nato si Magnum Hunter 24 kay pagpalikon lagi sa mga police operations nang tinabagay ang PNP Region 10 o Napolcom Region 10. Makisayod na sa itong kauban na ka-standby, Magnum Jane Luna.
5: Nagpadatong sa pagkinabagay tali sa National Police Commission kung Napolcom Region 10 o Police Regional Office kung Votat aron mapaligon ang police operations o padayon ang kalinaw kahapsay sa Northern Mindanao. Gibot siya gasan isigutan ng mga ahensya ang mga koordinasyon nagtumong sa pagpalambo sa kausayan sa servisyo o sa kapulisan pinaagi sa ligon na pagdumala, disiplina o pagmonitor sa mga programa sa Philippine National Police kung PNP. Akit silang gitanaw ang pagpauslog sa police recruitment, training o operational preparedness sa mga personnel. Gingon pa sa Napolcom Region 10 nga importante ang padayon nga pagkikimbayayong sa protest aron nga masiguro nga epektibo ang mga pagpatungan sa mga balaod o dali nga matubag ang mga hagit sa peace and order sa rehiyon. Samtang may pasalig usab ang protest nga ipadayon nila ang paghatag o profesional o responsabing simpisyo sa publiko pinaagi sa pagpaligon sa anti-criminality operations o community engagement programs ang maong pagkinabangay kabahin sa paningkamos duwa ka ahensya arong masiguro ang luwas, malinawon o ligon ng komunidad alang sa talang residente sa Northern Mindanao. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 124. Jane Luna, subita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Dinisadayanta sa itong kauban. Magnum Hunter 13, punta mga higala. Sa iya po din po mga balita ang nangahipos alang sa itong tulumunong Magnum Reports. Makisayod ta ni ining gibutyag po mga higala nga di matapos yung tuiga. Mapatuman yun daw kuno ang usbaw sa kaninga Byronon sa tubig. Atong siren bay kayo niabot naman po ang ito ang buhatan sa COWD di na sa may barangay tablo ng atong syudad. Yes, Magnum Riza.
6: Mas magimanji na ipaningkanaytan ka rin sa kolaborasyon ng staff sa WD magimanji. Mga ma-approve na na ang tagaluwa man na sa dili matang na tuwing dismil bang design sa mapatuman na ang water adjustment magimanji sa 300% stock of magimanji no ang kalian na pag-usbaw sa Byronon na sa minimum sa tubig din sa dakbayan sa kagyan di uro. Lalo sa gigan sa 100% na sa katunga po ang uyon sa maong atin pag-usbo tungod kaya tungod niya na doon naman gipo yung mga hangyo mga nga sa mismo sa botan sa CWD tungod kaya lagi ang pag-usbo na umabagal di ba po na iman bugat para pa sa ilamag naman dito ang tubig po kinakinahanglan po na magamit gusto sa pagkaha pwede kayan po ang kining kining magingon nila na nasinatian ng kahugaw na hugaw daw ang tubig huga kining asagad nga na sa mga consumer, hindi po sa takbang sa gandi uro sa operation po sa sa mga tubo gikan sa CWD Magdumanji. So ang forum sa kaning consultation public hearing Magdumanji pag i-explain sa taga CWD kung unsa ka importante ang pag-usbo sa bayro sa tubig, magpunpun, mag-upgrade po daw o dagko ng mga tubo Magdumanji sa tubig. Kung nga nag-ganyang hangyo, nag-hatag o suggestion nga asalpita nga lugar, kaya doon naman taga-Kasinglut, taga-Agusan, taga-Porto, no? May sarmot sa maong consultation public hearing sa may kaniyang tabulan Magdumanji. Doon kaya ang mamapos si engineer kanibang Idnanihel Magdumanji nga masabtan naganan ang kaniyang pag-usbaw sa Bayronon sa minimum sa tubig din sa nagbayan sa Cagayan de Oro. So, alay na ito paminan Magdumanji, no? Engineer Kim Ferido, Planning and Design Division din sa Cagayan de Oro, Water District. So, ato siya paminan.
7: Una sa tanan mayong hapon na sa mga atong mga sukintikpay na sa Magnum Radio o kanang niyanap po takaroon sa ikaupat nga venue sa Tablon. So, mooni ang last, ikaupat nga barangay of the four barangays na atong gihold ang atong public hearing on the water rates adjustment sa COWD. So, sa karon lugar, kanang nakadungog na gid tanong sa mga kuan, no, sa unsa ang mga ikasulti sa ato ang mga customers kay kada after sa presentation, no, sa technical naman tay open forum, so dito dayon nila i-air ang ilang mga sa ilang mga comments, ang uban na ay sila mga suggestions, of course na ay uban nga mag-air sa ilang mga concerns sa mga issues na ilang na sinatian karon lugar sa ilang mga respective barangays, no, ilang mga connections kung naaman galing. So ga-respond po taani pinaagi sa paghatag og unsay possible nga resolution sa ilang mga gaipang air nga mga issues and concerns or complaints. So naagid ni sila yung mga specific. Nagini siya specific nga mga resolution ato ning i-address. So kuhaan man dayon na sila mga detalye para maadtuan gyud, para ma-resolve. So we also received mga positive nga feedbacks, no, positive man po ang ato ang na-receive mostly regarding their view on our proposed water rates adjustment, no. So willing ang kadaghanan nga mo support mo lang to ilahada yung hangyo nga kung unsa man galing ang ilahang mga gaka-experience karon nga mga issues, mga concerns, ma-resolve lang po dayon
8: mo nilang hangyo, ma'am. So pa ma'am, no, out of 10%, ma'am, no, nanay, pinaka-presyento ang uyon sa maong kaning water adjustment, ma'am, kaning water rate adjustment.
7: Out of 100%? Oh. Definitely above, more than half, yun siguro, ma'am, no? Definitely more than half, yun ang ako ang nakuandwars ako ang observation sa ato ang mga every time na atay ko ano. Kaya every time po mo istorya sila, before man sad sila mo air sa ilahang mga concerns mo, ingon man gid pod sila nga uyon mi, mo suporta mi aning water rates adjustment. However, do na lang mi hangyo, do na mi gusto ipaabot sa inyo nga ingon ani, ingon ana. So ato pod ayon nang garespondihan by kanang getting their details para maaduan, ma-address ang ilahang mga complaints.
8: Okay, ma'am, ang participation sa luwa, di ba sila ang mag-approve sa maong propose, ma'am, propose sa kaning water rate adjustment sa dili matapos ng tuiga, karo posible, ma'am, nga mapatuman na ni ma'am.
7: Maugid na ang atong ginahope, ma'am, no, pero positive yun po mi nga kuan yun, supportado po mi sa luwa, oo nga, sa dili madugay, as long as makakomply po mi sa mga requirements, oo, positive po mi nga, supportahan po mi ni luwa.
8: So, ma'am, insahin mo sa mga katawan, ma'am, dito sa Dakbay, sa Gandhi Uro, mga consumers sa COWD.
7: So, nagpasalamat mi, no, in behalf of the management, nagpasalamat mi kay successful man so far ang amo ang gihold nga public hearing sa upat ka mga barangays diri sa Cagayan de Oro regarding our proposed water rates adjustment. So, nagpasalamat mi, and then we would like to kanang amo pong ipadangan sa amo ang mga consumers nga the Cagayan de Oro City Water District does not stop in its efforts to improve the water supply service for our city.
8: Thank you, maing hapon.
7: Thank you, maing hapon.
6: Magmanji, no, mato ang tipik sa pamahayag ni Engineer Kim Ferido, Planning and Design Division sa Cagayan de Oro Water District, Magmanji. Pag gani ang 218 pesos na minimum 14 cubic magdumanji, yun ay dagdag bayad sa tubig din sa nagbayan sa kagayan di uro sa 300 pesos magdumanji. Kulong sa tablon, ubay ka mga salmot po ng mga kanibang katauhan. Kada iya po mga sigbit barangay ng mga konsumante sa tubig sa CWD, particularly sa may tablon, agusan, o gani pa dito sa may kasinglot. Hindi po'y nagkanibang nagsumo aning tubig sa CWD magdumanji. So maragyan po, no, balik-balik ang mga gihangyo. Ta mo, tinotinaw na po ang tubig, kung panahon magaling sa pagka, ugang mga kaisritan o ulan-ulan, lubog yun ang tubig magdumanji. So ang uban, ya gani, pag CR, hindi ka, labi na, hindi man po tanan magdumanji, no, mayunta mo gamit sa tubig. Tubig, di magiba, nagagaya. Depende rin po sa ila pong lugar kung ila din yung respondiyan. Mahangyo, ganay, uban man gabi, nagkadabayad nila dito sa opisina, ma'am. Tubig naman sa mga ba, sa muli niya dito sa, butang na to, sa Malulang. Pagpila niini ka mga lugar ng mga subdivision, mabila naman, may uy, nga naman, yung agas nga, sumanang tagpaandar, di ay. Kanoon sa tubig, gano'n, udto na pamumata, kaya alas 10 sa gabi eh. Sumuhunong, taman rin, alas 2 sa kadlawan, din, napoy agas sa kadlawan, sumabila, labi na, doon na nang ibalik klase na magyumanji. Importante kaya ang tubig sa pagpakaligo, mungugas plato, so doon na bagay ubantan na naghimo sa paglungag gamit ang tubig sa CWD, na may assurance po daw, matod pa ang mga konsumante sa tubig sa CWD, sabi na kung sa panahon nga magsakit na intang antiyan, ay wala po kayo sa tubig, abo ka nibang do kaning lubog ang tubig magdumanji. Kanda na reaksyonan sa taga CWD ang mga kanibang mga hangyo, yung ngungo, natawal, labi na sa mga konsumante sa tubig sa CWD magdumanji. So,
2: pero wala mga nagkakaning agresibo po kayo sa ila po mga reaksyon po Magno Marisa din na sa may tablon area.
6: Ito magdumanji na, ito mga observer ng forum nila, ikumparan mo dito sa balo na ako, nakatin mo dito magdumanji. May kanang makita na ito, muna na lang, kabalik-balik na ang kanibang lugar, ang kanibang mapuhin nga, dito yung mga nasuko kaayo. Na yung mga nagpakita, reklamo nga, kaning bugat nga reklamo. Kaya na naging lubog, kanina tapos ka nang inayuta, sa luta.
2: Sabton Magnum Risa, sila, okay na sila, basta pag ang servisyo, maayo.
6: Bahala daw si Giyog. Bahala daw ng kanang water rate adjustment basta ang tubig. Kanang kusog, agas. Wala ang tayo ganun itong mabilar. Mabilar niya, lubog. Sagulapok, yung uban, magkuna ng ganun na, magsalulog ka, kanang net or kanang noog. Ilagi lang. Magsalaon na lang ginila. Kinakita ang mga gitpod, ang ugaw. Uban ganun, with proof, mangyod. Nagbitbit gin sila o gagipaprint ang uban. Ito na magdumanji, gipicturan sa cellphone, na mauni among tubig dito, mamugi kang dito sa among gripo.
2: Ngayon mo yun, okay, marag juice, marag tea.
6: So, kana magdumanji is nunod. O, mauna, usa, gani si engineer Kiva Fredo magdumanji, mauni na halos na, kag-observe man siya sa matag at after sa pag-explain, sa ginsa pag-total, pag-cubic, kado 10 cubic na mag-japon, ang taliwala pa man din ay pag-usbo, mayroon sa tubig magdumanji. Tubig niya, kanibang dinibig pa rin pa man. Sabi na sa mga kalibitang magamit, may duwa, tulura mo. So, sa may buhaton sa taga CWD, so, nasa mo doon competition magdumanji, nga ipagaya nila, huwag nasantan po sa mga tao. Pero ito mo kaya, pag minuntang forum, dito magka makapagawa sa imong katuyuan. Sabi na sila, ubay, good, dagan ka kayo magdumanji. Salamat, no, makita mo po na ito, nga puno-puno po. Kailangan na, generation nila sa may kinibang tablon. Dapila ka barangay po ng misalmot sa mga public hearing water adjustment magdumanji sa water rate adjustment sa kaniang bayronon. So 306 kung na 306 pesos ang bayronon karon sa di matapos ng tuiga pwede nga ipatuman kini magdumanji. Mauna ang pinanini ka mga hangyo na respondian dahil labi na pag doon ay madalik ka silang pisina kaya na mag-iubay magdumanji nga ma'am maroon magbaliwala ra nga mo ang hangyo bisitahan, labi na, kung ani, isip ang init magdumanji, di ba tayo ulan na, okay ang tubig, pero nihit kayo, hindi ang agas na magdumanji. Pero kung sige po ba ulan, posible na itong tubo nila, labi na, dugay na kayo, siging pong kagas-gas, posible na itong mga kanibang hugaw, nisulod din sa tubo, ba tayo inundan, nga ang katong dito sa ilang mga gripo nang sala magluwanji. So maot po kayo. Ginano na nigamot po dahil ganyan na nangyay po sa panipamahagi nga mahinabi na ito ang taga mga akalibang na participante gikan sa Lula magluwanji. Pwede pag-gawin sa ang public hearing sa water rate adjustment naman po yung ang ilang participation po sa matag ganigay upat ka mga nagkumbarang distribution ng Gendi Uro. Ito man sila gyan. Dumili po sila sa pag-hinabi kayo na ang ilalang is ang pag-observe na kanibang paminaw sa mga kanibang maabot sa mga tao magnumanji. Moro po ng ilahan na participation ng paminaw. Pero ang approve, pag-approve sa propose nining adjustment ang luwa mangyod. So ato sa nanginawit ang amuhatag po sila uga kanibang sa baka na ba sila'y bulan, na ba sila'y adlaw, sa baka adlaw ang ilahan na pag-approve nining water rate adjustment sa CWD magnumanji. So mga totong arahin po siya balita. Kada sa tablo no, barangay tablo na area, ganyan ang mga katawan. Si Kapitan na Bakara Magmanji, wala po siya. Ang yarang mga kagawad na, kay Tua. Ang mga Kapitan Magmanji, ipatawag po dito sa opisina sa CWD, uban ni Engineer, no? Idna na Hiyal, para pagpasabot. Mabi na itong uban, nga wagid na kiniba na regyate nila kay upat raman ka barangay. Sa buntag, usa sa udto, ang idrikatan. So, namang gipoy uban nga mo
2: pero, join. Pero, di ba kay, di na sa tablon, pwede ba mo apel ang Kugman, Puerto Bugo, na po ni Adto, di na nga, dili lang taga tablon. Kanay sagol ba ni apel sila Magno Mariza?
6: Magmanji na doon, nagkip magmanji, ubay-ubay, taga Kasinglot, taga Agusan, taga Puerto, magandang doon na ito may delikat nga taga
2: Agusan. Na, taga Kasinglot, Taguluan.
6: Yes, magmanji, taga Kasinglot, oo. Naman po doon mga konsumante diyan nga sa CWD, so doon delikat sila sa pagpaminaw sa explanation gigan sa CWD magduman si kalabot tining water rate adjustment. Sa ang mga nag-aas, kanibang nagpakutahan na magduman siya na kaning taga Upper Puerto, kay naipanahan doon nga usak simana may agas. Sila mo, nalikat pa sila sa ubos, mo sagubog tubig dito sa kanilang puso. Na may tubig supply, labi na kung isirtan gina sila ginit. So ang pasalig po sa CWD na ilistan ilang mga tubo magdumanji labi na pasaka dito sa may Upper Puerto. Fine, so mo na ilang ipasalig halos agad nga pag-chain sa mga equipo magdumanji labi na pipilan nini nga may gano'n na bulan na may agas na gabayad gihapon ni sa tubig. May panahon magdumanji nga musalot sila ng gabi eh, na pagkabuntag wala ng agas ang tubig na sa hapon. Pero pagkagabi na po mutunga, no? Magdumanji, ito ang gano'n na kita naka-observe again po dito sa may kinibang uptown. Ngayon, magdumanji na dito sa may westwood na itong kaka-observe rin nga tubig sa agas kay kuwan lang siya, gabi eh, tapos mga stop sa alas 12. Ito po siya, nagbuntag puro hiner, dito ito po sa kadagan na gamit, tumit po sa mga dagan na daw na muya po na ng area magdumanji. So, ang Upper Puerto, ipasaligan sila nga kanig na ilisan ng tubo kayo. Doon naman gito po sila yung mga gipakita magdumanji no sa ilang nga kanibitong mga footage nga gipakita sa CWD kung saan na pagmo sa mga tubo oo nga ilang nga delikata labi na po yung panahon na nga magpanagin kayo sa yuta pero dito sa may baloy lang labi na si Kapitan Mikabani magdumanji naghangyo gipunta sa kanilang naasa operation sa paglimto sa tubig ito ang ilang presensya para ilagin po dong makita kung sabay ilang ma-share po nga kanilang tubo. Kung kaya sa council magdumanji, ano gudong diligid po kaneng ilang suplayan. Kung sa magaling ang balulan tapos katagan ng mga subdivision, mm-hmm. Ba niya na musuporta magigid po daw ang council. Labi na kung panahon na mag-dunay operations o dunay pagpanglimpyo, sila po ng pahibaloon magdumanji kay ang uban, man naman may delikat niya, man naman may limpyo. Pero wala ang ilang presensya, wala ang council. Labi na doon po sila yung mga labahante niya sa kanyang operation sa ilang na barangay magnumanji. Ngayon siya nga, mahimo, pero karoon, ipatawag man ang pipilin nini ka mga kapitan. Sa nais kapitan, Bakaro magnumanji sa tablo, no? Na sila karoon sa opisina sa CWD. Alam po sa pag kinimas mayo, manggit po ang mga Britanis magnumanji, no? Nga makasabot po ni nga water rate adjustment. Labi na ang mga tao, git po. Hindi usang saradang panan ang barangay na mauna ang ilang na sinatian ng walay agas. So, makatato ang inisyari na ipos, no? Bukan sa CWD. Abot sa ipatuman ng water rate adjustment para sa Magnum Reports, kini si Magnum 118 Risa Cruz, balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz, oras alas 4:59. Mamati sa tagpahinumdum ug sa atong pagbalik dugang mga balita. Magnum Hunter 24 Jane Luna Hunter 13 ug Magnum Hunter 16 pud mga higala. Dayon unya mga higala, duna tay Magnum Operation Tabang kay duna tay mga kaisunan pud no nga nanganahanglan sa inyo pud din pong kaluoy ug base no pwede pud ninyo ma-extend ang inyong grasya ngadto kanila. Oras alas 4:59 na sa hapon.
9: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.

0: mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang ang atong mga nakunang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification: technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Uguban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
4: Great Samsung Sale.
0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: question ka ron?
1: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran ka ron? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash G-Bills.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras alas 5:08.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 5:08 na mga higala, balik na sa itong napag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Magnum Reports. Balikan sa nato si Magnum Hunter 24. Kay giingong adunay, naangunay sa ihang amo, ang iyong mihimog sa pagpangawal nga helper. Makisayod na naka-standby Magnum Hunter 24, Jane Luna.
5: Gireklamo, usa ka 18 anyos kababayo, makinisubling gireklamo sa laing pamilya. Tungod pa rin pa sa pagpangawat nga ginahimo ni Rizihang nga sudlan po nga panimalay. Mato ni Christine nga nabiktima. Siya nangili nga naiskudan nga si Rosel Ann. Humana iyang nasairan ni ikawat at iyay siya nga helper nga si Rosel. Ang iyahang kaptangan o cash, giingungulan niya ma sa iri nga ang hugaw po nga tumong sa pagpanarbaho ni nga suspect magdumanji. Tungod kay wala kayo niya, gi-toki ang background bitawan ni magdumanji. Kibali, nidawat na siya sa resume. Ingon, ganito nag-interview niya magdumanji. Apan siya halugar nga pag-interview na sara na po niya nga buhutan matagpa ang naisbutan po niya aplikante. Rason, nga iyahakin nga gilayon po no nga gidawat o gipasugo din niya pagkaungma gikan siya ang pag-interview. Apan, nagkadutay magdumanji sa duha ka bulan na kapantig siya magdumanji no tungod niya walay kakawala nga mga butang niya. Dali matagpa suguhon si Rosal. Rason, nga nalipay siya magdumanji o dito na nagitugutan matagpa niya nga makapanglimpyo na gyud siya sa kwarto. Kibali ang gitugot ra siya magdemansya kay lagi di po na tumabasol po no ang mga tagiya po sa mga panimalay nga kana bitaw tagaag limitation ang uban ni helper labi na hindi bitaw ka ila magdemansya. Gihimo niya mga magdemansya ni Ma'am Christine nga kaning kwarto kibali nila mag-asawa mao gi off limit bitaw niya magdemansya kay narito ang mga kwarta, alahas, naadito po ang TV, so alam kaniya, dili niya palimpiyuhan dito, kaya balis na lang mag-tiayon, ang galimpiyo dito magdumanji, kaya lagi kung na'y mawala, lisod na no, so usap po nino, sa nakita po, gitawan po niya, na sa diha lugar, nga gitugutan na niya magdumanji, posible no, na sila umatod pa ang naisgutan po niya katabang, na pagkuha lugar no, sa ilaha po nga mga butang, ang ilaha pong kwarto magdumanji, kaya doon ay CCTV. So, dito gid no, ato na matod pa yung mga pruweba nga nakuha gid nila nga kining naisgutan lugar nga si Rosal, mao matod pa ya mikuha no sa iyang alahas na si alahas magdaman siya sa iyang jewelry box, iyang gibutang ug dito matod pa no nakuha ang iyang kwintas nga heart matod pa ang pendant ito nga matod pa banabana sa 18,000 ang kantidad ato magdumaan siya. Gamay siya nga pendant niya, tinuod matod pa siya nga gold. So, pwede kito siya nga maprindahon ko para kita ang lugar nung una-unaon na ganito po na iskutan po nga katabang nga prindahon. Ang iskutan po lugar nga kwinta samtang, hindi mo po siya o kapakuha po sa cash po nila magdumaan siya. Nga tuwan ito sa kabinet. Wala nila una nabantay dirito magdumaan siya itong kay kinabitang dili tanan na ngiyahang ginakuha magdumaan siya. Naging nagmay lang bitay ang ginakuha, posible ito, pinakapila ka adlaw, nikuha siya ang busmil. Oo, mura ganam-anam lang bitaw siya magdumaan siya. Puro hindi siya mapansin. Oo. Sa iya po ng alahas magdumaan siya, tungkol po sa katagan po siyang alahas, kapantay ka na magsagusagol, nabitaw ang mga kwintas. Hindi mo mabantayan ba kung napabadritong heart, napabadritong sarapatong mga dagway ato magdumaan siya, no, sa iya po mga alahas. So, wala ganyan nabantayan. So, utukan nga po na naisutan po lugar na katabang. Pag kuha lugar ato kay Kongo, ito na nun, pwede ba gito niya kuha ang tanan magdumaan siya. Apan, yari ang gihimo, ginagmay niya sa pagkuha. Naibalaan na lang magdumaan siya sa diya lugar nga nag-review sila sa CCTV. Tungod kay nagtuta ng mga sila magdumaan siya kay ang kwarta, ang ilang una na bantayan. Nga murag nagka-us-us, bitaw, kay sa milabay, lagi matuta nga si Mana, wala sila nagbutang dito kwarta. Kay lagi na medyo, nakanabitaw ang nag- naglisod sila, so wala sila nakahulog sa ilang savings. Kibali savings, so sila magdaman siya. Tingala sila kay, kanang bitong papel, bitong nagibutang, bitong ni magbakos-bakos sa kwarta, kay medyo niluag na. Muna iya nga, nabantayan magdaman siya, na mura magniniwa, ang ilang kwarta magdaman siya, no? Kaya mura magbakos niya, nagyo siya i-space. So, gali, dito, ilahan gi-check po ng CCTV, inay po nung sila po manangil. Pag-check nila sa CCTV magdumaan siya, kumpirmar nila no nga minimo matutas sa pagkuha o cash o alahas po dayo na naisputan po nga katabang nga din na po yun nga taglagyo bitaw nga adlaw magdumaan siya. Example, kahapon nagkuha siya, nagkuha na po siya karun. Oo, susunod-sunod po na nga ito po CCTV laos-taos bito nga makita gitila ang mga ginahimo po nga pagpangawat meaning naisputan po nga katabang. Kaya magdumaan siya nagiklaro po sa mong tag-iya nga sakto matuta ang ilang ginahatag po nga pasweldo siya sang average lugar magdumaan siya nga pasweldo po doon sa katabang na matod pa sa 8,000 pesos ang ihang bulan. Pero kinintina, bitaw magdumaan siya ang ilahang paghatag nga dupod sa maupod nga katabang. So, para kanila magdumaan siya, mura bitaw kadududud ako pananglitan nga mangawag bagit siya kay sakto matod pa o on time matod pa ang ilahang paghatag po doon sa bayan. So, diha lugar magdumaan siya no, ha? Doon na sila yung problema. Ang imo nila una, nagpa-blatter siya sila una magdumaan siya. Diya pag-uli po nila dayon, nihimo sila no sa pagpumpunta sa naiskutan po nga katabang. Panihilak kini o ganangayo o pasaylo. Pagka-ugma magdumaan siya, wala na no ang naiskutan nga katabang. Nilayas pa siya magdumaan siya no si Rosalan. Bagituhan nila ang iniuli kini dito sa may bukit no sa ilaha lugar nga probinsya. Dito magdumaan siya no, na disappoint gitawan ang naiskutan magtiayon kay sabot ba nila magdumaan siya nga nga hinahinayan niya og bayad katong gikuha bitaw niya tapos iyahang paningkamutan nga katong giprintahan niya sa katong heart bitaw nga pendant sa kwintas kaya iya tong mabawi mabalik ibali sa ilaha magdumaan siya mo toy sabot nila kay blatter naman tong magdumaan siya wala gito nila gipasakaan di kaso kini mang naiskutan po dayon nga katabang isaad po siya nga ibalik batod pa katulogar mga nangakuha po niya nga mga butang. Sa naiskutan po nga kwarta apan, napakyas naman noon sa pag-auli kaya naiskutan po nga katabang magdumaan siya tungkol po lagi kay siya mapoy ni buhi po no sa ilaha po nga sabot. Ang gihimo niya magdumaan siya, milaya siya sa naiskutan po nga pamilya o dito na matos pa. Mibiya po siya magdumaan siya no, gikaingon nga wala na ang iyaha po nga mga butang dito sa iyaha ga cabinet so diha lugar nga gisusi po dila rason nga ang naiskutan po nga pamilya gila na po niya nagpa-blatter na po siya subli magdumaan siya no tungkol po lagi kaya wala na midayon sa sabot ang naiskutan po niya katabang o gali no ang naiskutan po niya katabang ni panahuna wala na po da contact no sige nagkanat be reach ang ihanga number o gituhan nagilabay baka o di bali na niyang SIM card meron na sabi nga dili na po siya makontak po sa mga nga magtiayon di ba na ba na matod pa nga nasa 15,000 pesos ang cash ang ihang nagkuha sa katulang 18,000 magdumaan siya nga pendant po nga gold ang iha po lugar nga nakuha sa takot ako gyapon siya nga kandidat magdumaan siya rason nga buhos yun no sa mga po magtiayon nga lockdown yun o kini lugar na iskutan po nga katabang aron sa mga kini maka atubang po no si hapong obligasyon kuman nga sila po di biktima naman o sa pagpangawat imbis nga nangita lamang sila o makatabang po sila hapong sulod sa Pinoy Ana nanutan ni ini magdumaan siya na pabiling gawasan ko na mga katabang o posibleng matod pa nga makapang biktima pa sila nga mga individual rason nga nawagan po ng mga magtiayon nga unta pod no nga susihon gyud i background check gyud mga iyo dito kaning police clearance nga magdemandi pod nga masiguro gyud nga wala kini siya mga background sa mga pagpanawat ay mga kaso nga gipasaka batok pod sa mga unang katabang aron din nga hilo pod no ang maopo nga record ba kung nga mahimo no obserbaran sa gyud ay agad nga saligan di masatanan pod magdemandi kay dili masaligan pero mas maayo na gyud no nga malikayan kung naa magaling masaligan mas maayo pero naa magyud mga mumutang bitaw gyud no kanabitong malasun git magdaman di ba matunong git ka sa kanabitong COVID kamot COVID o kamot so usap po na no sa kanabitong nga angayan git nga ang alikayan po no sa uban po nga mga pamilya nga buot magpatun po ni ini po nga mga katabang ilabi na sa online po nila na ilan sa tini no gira po na una sa barangay po na naiskutan ng incidente rito po sa bukit no at para po napatawag ang naiskutan po nga katabang o mapa-explain sa magdumaan eh mapa-explain sa magdumaan po si hapo nga sahit kung anong ibuhat niya pagpangawa at kung sa may plano po niya aron kini ma-resolve po ng gihimo po niya nga sa laon para sa Magdum Reports kini si Magdum Hari 24 Jane Luna sa Bitao Oxidibusyo Magdum Radyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jaina Luna. Oras alas 5:17. Dinis sa rentas mga balita po ni Magdum Hunter 16 Ching Interina Enriquez. Mga balitang nasudnon sa tamang higala ilabi na nining sunod-sunod po no ng mga insidente na naglambigit po sa mga estudyante dinis sa tuasa nasud no una no kang Rene o kang Divine sa Aurora nga pagkalumos nasundan din po ni ini po ng mga shooting incident ug duna pagyoy lain po mga higala no nga mga stabbing incidents yan na padu kunoy nagtinguha pod og paghimo gyapon og kagubo sa usa ka tunghaan pero may na lang kay wa daw na dayon makisayod ta sa mga update po dan ini sa mga balitang nasudnon ni Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez.
5: Mahalap po sa una po sa mga otoridad ang laing gingong planong mass shooting sa usa ka tunghaan sa Tolosa Liti Human. Kadawat og sa iyong impormasyon na gibot yang Interior Secretary Junvic Remulla karong adlaw kuha ang tips gipinaagi ni Sitor Babaquino kinsa na sa Tacloban pamiyaging gabi og dinali anining gipasusi sa Criminal Investigation and Detection Group on CIGG na sayran nga usa ka 14 anyos nga grade student o pupil ang nagpagawas og hulga sa Facebook nga manunggap o mamusil kini sulod sa Tolosa National High School giklaro ni Remulla nga walay katupngang armas ang maong minor de edad walay nakuptang armas sa minor de edad o dadako ang posibilidad nga naimpluwensyan lamang kini sa naitabong ngilingig shooting incident sa Tacloban sa miaging adlaw giplano karon ang tukmang diskusyon ug intervensyon alang sa mga estudyante.
2: Okay. Atong paminawon mga igala si Secretary Junvic Remulla.
6: Ako ba? Igini at din na sabi niya may chapter ito sa Tacloba na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Bigger. Ang binigay ng pangalan, at in-investigate tayo namin. So, salamat kay Senator Damagina. Ang sana pag-isa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was received. And you're going to have to insist me, people over the world why. Pero, ibigay ko na lang ang translation. Okay. Translation and this paragraph. Translation. It goes to the Facebook call. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you, Tolosa National High School. In response to the threat, validation, and intelligence gathering, RFU-8CIG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golo, 14 years old, grade 10, student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and digital posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero, sinabi niya, nag-post na siya, may mangyayari. Kung nalaman na niya, inaktuhan tayo.
5: Mikala sa kinabuhi sa mga kabataunan, gihangyo sa senador, ilabi na nga siya ang sa chairman sa Committee on Basic Education on Justice nga magpahigayon sa dinalaang pakigyasusog investigasyon kabay sa kamatayon sa duha ka atleta nagikan sa Tenida de Manila University men's basketball team sila si Rene Claire Tarbunya o si Divine Adili aron siguro makuha o masakwit ang hostesya labi na sa mga biktima o mapalapdan ang proteksyon sa mga kabataunan. Gawas ni ini ang trahedya usab nga tukiyon sa komite sa School Safety and Act o ilakip ang diskusyon sa naitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban aron makapangita pamaagi aron dili na masubli ang paghitabo.
7: Dalawang atleta ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team, sina Rene Clert Baterbonya at Divine Adili, ang binawian ng buhay sa isang off-campus activity sa Aurora. Hinihiling po namin na atasan ng Committee on Basic Education at Committee on Justice na isagawa ang isang pagdinig at pagsiyasat ukol sa trahedyang ito. Para po sa katarungan, para po sa kaligtasan, para po sa ating kabataan, at syempre po para kay Rene at Divine.
8: Unang-una, nakikirami tayo sa magulang, sa mga batang namatay at sa lahat ng mga nasaktan sa San Jose National High School. Kailangan yung mga eskwelahan natin, mga lugar na ligtas at hindi mga espasyo ng takot at karahasan. Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas. Mga kutsilyo, mga baril, hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan. Mahalaga na hindi ito maulit-ulit, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito.
5: Ang pamahayag ni Sen. Obama Aquino sa Senate Committee on Basic Education. Balitagi ka sa Magnum News Center para sa Magnum Reports. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 116 Chicken Trina Enriquez. Sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez. Unta no din nagid masubli. So man lang ito kagatug kaganihan no nga report pod ni Magnum Ching dito pod sa kaning tulusan wa gid pod na hitabo og kung aduna pod may ma-monitor nga susama ni ana no kung aduna mga mag-post pod sa social media kung mga batan-on nga naay daw tang intensyon sa ilang isig kaingon ilabi na ngadto sa mga classmate nila or lang dinha sa eskwelahan pa no or bullying incident pa ba na og uban pa no nga mga bayolente nga action nga ilaha po nga planong buhaton mas may report din po ninyo sa kaning eskwelahan sa otoridad o aron po nga kini mapunga no o mahimuan din po sa tukmang action oras sa 5:25 sa tunga pagpadayon sa tung tuloy manong nga Magnum Reports dinita kay na standby na pod Magnum Hunter 13 kay lagi ubay-ubay na gyud ang mga nagmalampuso no sa ilaha po din po nga pag pabakuna or ilaha po din po nga pagpakapon, pagpakapon din yung mga higala. Sa ilaha po mga binuhing mga mananap, ilang mga irog, iring, ilang mga pinangga, ilang ipakapon. Kung managhan man gudin sila, no, nakipon po na ay negatibong epekto. Kung daghan ang atuwa po din po mga mananap, din sa atuwa po nga kaninga palibot. Labi na kung di na po maatiman yun po sa mga pet owners. Makisayo da ka, yagikan sa Bataan sa City Veterinary Office, ani ang detalye sa report ni Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
5: Last mag imagine na nagpagawas o kinasibok ang data sa may gikan sa bulan sa January hangtod ning bulan sa Hunyo magmamanji sa Saranta ang City Veterinary Office kagayan di uro po usab na mas gipagpasigan ang kampanya na usab sa pag gani na himo nga kining nagamalampusan pipila ni ini kapag bisita ng sa kabarangayan wagi po ingon nga nag-range lang sa sigbinta ka mga iro nagyos sa kagato sa kapin magmamanji o target nila labi na sa City Veterinary Office, no, o sa KSB. Ibo na ilahang panahon sa paglibre ng mga laikit. Libre nga kiniang kanibitawang ikapon, magdamanji. Usapin niya na ang bakuna. Mugin na importante. Doon sa manika tuig, ang rabies vaccine, magdamanji. Rabies vaccine sa mga iring o giro. So doon, sa langgot ka, pag-iigayon mo, dalikit, nga to sa buwatan sa City Vet. Labi itong uban na masyak. Hala, pag-abot yun na. Bukan lang ginawa ta, narigay bayron nun. Yes, mag-imagine na ibayron nun. Hindi ingon bukat sa bulsa nun. Bina, ang 20 pesos nga kining syringe mag-imagine tapos 20 pesos po ang pag-register sa labi na doon na mag-history card, doon na po yung own nga name ng mga iring o giro mag-imagine. Kaya usaman po ta, sa nakadalikat silang opisina, mag-imagine silang buhatan, no? Nakalibre kita o libre nga tusok sa rabies vaccination mag-imagine. O ga, usan na yun ha? Ang data, ganyan, ang target nila sa usa ka tuig, 70 to 75,000 man. Kaya nagdepende po sa station mag-imanji, labi na ang laigit, mas nagang pending karon na ito sa buhatan. Kaya naman yung mga walk-in, mo sa pag-dalikat, pag-kinibangkwa o registration, magpalaigit sa ilang iring o iro mag-imanji. Pero ang laigisyon, laigit sa mga hayop, huwag pa rin usa sa mga nagang pending katungod. Ay, lagi kayo ang mabot ng mga anesthesia. Target nila na nasa 30, kapin na 30 to 45,000 ang data ang nahatag po na magdumanji. Labi nagigan sa January. Ito nining mga panahon. Ay, na ito puminahon. Si Dr. Ana Takandong sa City Veterinary Office magdumanji. Labi na siya po ang nasayod na data sa apil na ang laigit. O kapon, ingon man ang rabies vaccine po puminahon.
9: Hapon sa tanan. So, continue no ang ato ang opisina sa pag-provide og mga services especially sa ato ang rabies control and eradication program. Mm. Gani from January to May 2026 nakabakuna na kita og 35,848 ka mga iro ug iring. Ug magpadayon gid ni hantod sa ato ang ma-end of year no. So na mo target kita og 68 to 70,000 ka pets kay mao mo pud ang per year kay mao pud ang ato ang budget for our vaccine. Mm-hmm. And then ang ato ang pet population last week dito ta sa Barangay Balulang nakakapon kita og 140 ka dogs and cats. So pasalamat kita sa ato ang Barangay Council of course Kapitan Mikabani sa suporta.
10: Okay, so unsa yung mga proseso ma'am no labi na kining laigit gyud ang pinakaunang highlights no sa ato ang mga alang sa pag control sa pet population labi na ang laigit sa iring ug giro. So far do na kumusta ma'am ang ato ang suporta para anini nga proyekto ma'am.
9: Ang ato ang kapon og laigit nagkuan kita nag close kita sa ato ang online okay. registration tungod kay daghan kay kita pending from the other year. Mm-hmm. Kay adunay problema atong manufacturer last year sa pag-produce sa anesthesia dito man sa Europe ginahimo ang maong anesthesia. Mm-hmm. So naglimit sa kita pa sa pagkakaron. Mm-hmm. Pero sa gusto mo avail pwede sila makaanhi diari sa opisina for the registration pero muhulat gyud sila kanus-a sila matawagan para mahibawalan kanus-a sila matawagan and then of course ang slot na atong mahatag sa ilaha.
10: So di ba doon tayo ibay barangay ma'am labi na tong uban kung makapaabot lang gid sila no sa laigit lang gid ni prior sa laigit nga labi na ang kada barangay basta maka-register lang sila sa sayo nga kasi di pa maabot ang dunay ipaygay nga KSB.
9: Yes, ang atong mga barangay usab na very active sa ato ang program, gahatag na sila request sa atong opisina for Kapon ug Ligate. Naapon na sila. Naapon na sila counterpart na may ginapangayo nga counterpart sa ilaha sa mga supplies nga ug unsa po'y limited or kulang diri sa atong opisina, si barangay ang atong ginap-counterpart. So, kung naatay schedule, makabalo man gid na ang mga pet owner sa maong barangay, kay announce man na ni barangay. Pero galimit ra gid gihapon ta 250 to 200 per barangay. Operation o tungod kay limitado man pud atong mga veterinarian na mag handle or mag-opera.

0: Okay, so ang atong kwan ma'am, ang atong gawas sa laygit ma'am, doon na tayo mga kapon. Ubay-ubay po ang data ni ni ma'am.
1: Yes, daghan-daghan na sad ato ang nakapon no og na mga lalaki man sa kapon. So nagiapon kapon og laygit i kwan man gyud na
0: mo. Kung naay lalaki doon na pay babae.
1: Yes. Continue na nato nga i-provide sa ato ang mga iro og iring.
0: So nakita na to ma'am kaninga tuig ma'am murag gipangusgan sa City Vet ang pag ang kaninga pagpaduson ini nga programa sa pag control labi na daghan na kay tag mga kana bitong mga aspin nga iro ma'am no labi na sa kadalanan do na may programa na ma'am. Labi na kana gipangdakop gidala og DA. So say kuno na ma'am gina ano niyo gina prior or say mga serbisyo po niyo gihatag na labi na kana na silang mga nadakpan ma'am, di ba na yung mga operation kada barangay.
1: Yes, naaman po kita, aside sa atong mga barangay pamatong team, ang atong City Pound, naman po na sila regular nga papandakop sa ato ang mga stray dogs, especially stray dogs. So, ang mahitabo, may coordinate sila sa mga barangay, mandakop, and then atong ibutang sa ato ang City Pound facility dito sa barangay Balubal. So, kung naay mo-claim nga taiya, pwede gini nila makuha within 72 hours.
0: Pero
1: kung hindi nila ma-claim, it's either for adoption na, and doon naman po kita yung mga NGOs or mga individual na gusto po mo adapt. Pero kung hindi yun, naapod tayo mag-kuhan kina sila. Ato ang mercy killing or humane euthanasia. Pero mag-ipasabot lang namo nga ga-follow yun ta, no, sa sakto nga balaod sa pag-mercy killing sa maong iro. Pero I hope lang yun nga ang mga tag-iya, di nila mapasagdan, responsable, kay para di rin madakpan ng ilahang mga iro. Aron di rin mo hamtong sa ing-anak nga mga kanang...
0: Sakit.
1: Sakit gid siya maunang
0: dusagad ma'am sa kaning impounding kana bitaw sa city pa impounding ma'am kana mga iro lagi pa wala iring
1: na apo naa po iring pero panagsa most of the time iro gid atong madak ang atong madakpan.
0: Okay ma'am, saya lang imo sa katawan mo labi na.
2: Okay.
3: Mas magawang gino, mo ito ang kinatapos na magdawang mercy killing dyan. Sakit sa lugan nga.
2: Lagi po.
3: Sa tumuban, nagpabaya po nga. Kanang bisan asa rin po. Kanan nga na sila iro sa balay. Mo-aw-aw kay tumod. Or kanang ang lugar magdumanji di dahi po yung panahon nga baka mga tao nga mukarit og kasulod makatabang gitbaya ang hayop magdumanji labi na sa makikisunan nung bitong makayunta nga ang baka pawalag stress pero ako yung magdumanji magdagdag ng gigiat kayo asa pa yung bilang sa katkat pero ang uban nung kay ang uban labi na makabuhi doon ang inaay ba yung uban po nga basta na lagi ikot mahatlan gin po daw magdumanji nga kanang ang dakop. Sabi na lang, pag ginilagin ni Tagiya, so, kanang 72 hours, namang gikwan si Ma'am, si Doc, antarandong, murag bubo na kayo 72 hours, magdumanji. Kasi na, basta ma'am, na nagdag 3 days, kay, namang giyoban nga mag-post, sa social media, kasi nakaikita sa iro, na color brown, color black, anana, magdumanji, dunay ka ng pintas, na, so, pag-abot dito sa City Power, na, gimagoy, ginoko, gimercy killing na, git ka sa kining dughan, pinakabulan ni mong pag-gasto sa City Vet, sa mga gani ang vet magdumanji ng mga private ng mga vet gitaw sila nga makalingkawa sa mga sakit na mutakboy po sa ila ha yun si ginawa ko ang shampoo magdumanji mahal kayo ang shampoo mga vitamins niya pagdabot sa namagi panahon nga buhay po ang mga ilog iring at lang ugdagan niya ito di nagin mo makita kung ba nga niya maligisan pag yun nanay magdapoy yan labi na katong uban nga nangawadan o giro City Pound nga kinamang gipakot po ni Dr. Antacanto sa City Vet magdumanji nga pwede kayo mong mabibisita. Kung uban na gusto nga adapt, na pwede pong mamili dito magdumanji. Lalo laban ka dito, iro. Adap City Pound nila magdumanji. Doon ang pagdili na daw, nalag kayo mag-claim, so doon na mag-ito sila i-follow. Nabalag magdumanji, labi na po yung tagdagan na gitpod kayo, ang pagpakaon. Ano po yung usa, labi na, pag ang iro, ano ba, ganyan nga, matiman uksakto, labi na, nalag ito yung mga ubang iro nga mga mabuang anang kalsada. Gawa na po gipoy kaon, labi na mga street dog magdumanji, kataluoy, gitanta. Po saktong tagiya, labi na uban, pag makapaak na, wala mo ang kun, pero kay kung panahon nga wakapaak, magsilong-silong silang balay, kuna na nila magdumanji. So, da, uban na, tingwa mapod doon ang buhatan sa Tibet nga, kani ang makontrol gid, ang ginaganon sa mga hayop. Uban, nagana, gapoy nagsanong magdumanji, no, may dalikyan silang pisina, kundi naman dahil sila ma-assess, din sila ma- punta og malaygit diretso makapon diretso kay tungod paano na magipon na yung mga labi na naka-assign na anak magdumanji nga mo kapon mo laygit labi na ang anesthesia gid ay importante kay pag maubdan mga tawag-tawag system na lang tawagan schedule nga dina asa na ka pwede na mag

0: nanay ni Sisha. Hindi ka ginawa ko matang magtulo ka bulan, dua ka bulan daw paabot. Nagkatang uban na maagian sa mga libreng kapon, ulay kit sa barangay. Pwede kita sila mag-imagin. Noon na nagdaw uban daw, magpasayang registration, na binawala mag-git maka dalikit sa city vet, doon panahon na gitawagan sila. Hindi ka kayo, nga na panahon na, dalikit sila sa barangay. Pagkapon, upalagit silang iro-iro, basta sila mismo na nagtawag sa buhatan city vet. Kaya sila sa libre. Libre kayo nga kanibitang na kiniservisyo nito sa Balbarangay Magdumanji. So mga ito, itong ipos yung balita. Ika na sa kung na si Sitabet, hindi oral Magdumanji, no? Labi na sa pagpangulo sa ni Dr. Anna Takandong para sa Magnum Report. Kina si Magnum, Hunter Gardin, Risa Cruz, sa balita at servisyo. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13, Risa Cruz. Oras sa 5:38 na sa hapon.
2: Time Check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gyud matupngan.
1: DTX 500, maoy tubag sa diabetes kun diin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayong makastress. Tuod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face, hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guwapa ka, Stress Tabs.
6: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalanugdugang aplikante alang ining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
0: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Oras alas 5:46.
4: Time Check is brought to you by Jilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, Sirio.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik tama higalaan sa tunga pagpanag-uban sa tunga programang Magnum Report. So, ganing oras, din sa denta sa tunga pong paghatag pagtaka at sa mga kaisunan po nato nga minalikit din sa Magnum Radio para po no mag himo sa pagsuway in town o pagpanawagan din sa kahanginan sa pagtuo po mga higala lagi nga base no ang iyo po mga manggiluloy yung kasing-kasing din na malukmay o muhimo po mo sa paghatag po donasyon sa ilapong tag sa kasitwasyon. Oras alas 5:47 na din ito sa itong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
2: Una na ito mga higala, hinabiyon sa nato si Euphoria Sina Ikaranom. Ma'am, maing hapon.
6: Hapon, ma'am.
2: Ma'am, taga-asa gani ka?
6: Taga Madaging, Claveria.
2: Gikan ka sa NMMC pa or sa Claveria gyud ka?
6: Sa Kuam, Claveria gyud me.
2: Pero karon ba? Aha man ka nanukad?
6: Niya mi karon dani sa Kuam.
2: NMMC?
6: Oo.
2: Iduol lang ang mic, ma'am. So, nag-unsa gyud ka sa NMMC, ma'am, para masabtan sa itong mga kaisunan?
6: Kuan ng akong apo. Siminto iyang paa kay nabali man.
2: Nga naman, naunsa man dahil siya?
6: Datugan sa motor kay nagkapyot-kapyot man siya diha.
2: Nagkapyot kay ngano okay. Gani?
6: Natumbahan ba?
2: Oo, ngano nagkapyot gani siya ma'am? Unsa man na? Nagbiyahe?
6: Nagdula ba?
2: Ah, dula lang. Pila edad si mong apo?
6: 4.
2: 4 years old. So, ang iyahang, ahaman dapat yun sa iyahang lawas ang kapiktado?
6: Kani mo yung nakuan, gisiminto.
2: Ang iyahang, asa kito ba?
6: Paa ka.
2: Paa yun? Tuo wala?
6: Tuo man eh.
2: Okay. Kaning nahisgitan nga bata, ah man ang ginikanan ani?
6: Nada sila karon.
2: Silang duha, magyayon.
6: O, nada sa hospital.
2: Ikapila man nila nga anak, ma'am?
6: Isa pa.
2: So, kaning imuhang, kaning anak, o gang iyaha po din po nga partner, unsa mga trabaho?
6: Inadlaw raman na dito.
2: Unsa nga inadlaw, ma'am? Construction? Unsa man?
6: Dili ka na.
2: Uma?
6: Magtanom og bingala sa kanang mais.
2: Niya
6: di sad permanente.
2: Okay. So, karon ikaw, nitabang lang kapuli-puli mo din ha, watcher.
6: Okay, bali. Ako mo'y maglakaw-lakaw kay mga burong man, maulaw.
2: Ah, sige lang. So, ikaw, no, isip pa, lula. Unsa man, first ni mo ni nga apo?
6: Kwan, daghan naman yung akong apo, pero kana siya, isa ka bata na ako, isa pa'y bata.
2: Sige. So, kani siyang imuhang apo, kinahanglan nga mapasiminto? Unsa man siya? Unsay kinahanglan nun karon nga buhaton sa iya ha?
6: Human naman siya gisiminto kay nangay malay kog tabang lang sa ospital.
2: Mm-hmm. So unsa may
6: akong gikuan karon giangyo ko sa mga kuan sa Magno nga gapon may pagawas pag humagsiminto.
2: Mm.
6: Pagka man ipabalik na sad mi ugma.
2: Ngano man?
6: Kay check up na sad.
2: Oo, so wala na lang mo ni uli.
6: O, wala na kay alanganin naman. Mm. Nang problema ko na ko nga among pagkaon kay naa sa silong.
2: Na ugma.
6: Ugma lagmit kung kuan mga hapon may makauli.
2: Mm.
6: Kay daghan bayag at timanon anang doktor.
2: So asa man magstay tong imuhang apo?
6: Naa man mi silong kanang atbang sa isano ba
2: so, kanang. Dinara mo sa Dublin dalan.
6: O kanang
2: atubangan sa emergency parking,
6: kanang kuan nas mga gamit.
2: Oo.
6: O diya mi.
2: Okay ra, napwesto ra ni mo imuhang apo?
6: Ha?
2: Mapwesto ra ni mong apo din ang tarong? Di ka na ma...
6: Di man, hanigan man na mo sa among mga dalang gaming, among sinina.
2: Ah, sige. So,
6: ipahigda dayon.
2: Imo kay naalangunta mo yung mga gamit, pang sapin-sapin din na ano, pagkaon, samtang naghulat mo sa lain na pong appointment sa mong apo. Sige ma'am, taganti kag panahon, panawagi yung mga naminaw ko ron, din sa Magnum Radio, kay din himan punta sa ilahan ng mga hangyo, basi na doon na sila yung ma-share po ng mga tabang, aron po nga, ato pong ma-turnover din po din na sa inyong inyuha din pong magamit. Mm-hmm.
6: Ay, mangangyo ko sa inyo mga supported sa Magno og taga Magno og sa mga silingan nga taga Cagayan nga. Kaloy itaon ko ninyo, bisang gamay lang inyo makatunol, aron nung masulbad ang among kinanglan nun karon og antod ugma nga parte las pagkaon. Kay do iba isa kay mi labi ng bata hilak pangayo sa kwan, unsa may palita sa atong pagkaon na pay dayapir. Kay gidayapiran baya kay di man masuutan kay gisiminto man. Mura na akong hangyo sa inyo mga kung makuan ninyo malumong kasing-kasing. Salamat sa taga Magnum.
2: Okay. Sige, Mama Euphorcina. Halo, talati lang sa din. Ano? So, mga igala, subli, no? Ang apo ni Mama Euphorcina na karoon din na sa may Northern Mindanao Medical Center. Pwede na untam uli, pero di pa gihapon sila magpahinayak o pa uli. Kay lagi, ugma, no? Napagyapon po yung appointment nga i-check ang maong 4 anyos nga bata. So, naa sila din yung mga higala nun. Nangyawat po ni sila nga di na manggastuan sa pamlite, balik-balik. Mundako, mungod ang gasto. So, naa sila din hikaroon. Ang ilaha lang na problemahan, kay ang ilaha po din po nga pagkaon, magamit po nila mga higalang sarapi po no, sa samtang sila naghulat sa appointment po sa doctor sa iyaha po din pong ilaha pong pasyente nga 4 anyos din sa may Northern Mindanao Medical Center. Oras alas 5:52, din isa ta sa ikaduha, si Hanilo Pequero. Ma'am Hani, may hapon.
7: Hello ma'am, may hapon.
2: Okay. Ma'am Hani, kaning taga-asa gani ka?
7: Taga Zone 8 Sambag, ma'am.
2: Sa, Bugo. Okay. Sa Bugo. Ma'am, unsa may sitwasyon di ay?
7: Kwan ma'am, about magyud ni sa billing ma'am sa doctor's fee ra gyud ang among problema ma'am kay dili gyud namo makaya bitaog provide ma'am.
2: Mm. Ang inyong pasyente ma'am kinsa gani?
7: Akong papa ma'am si Rinaldo Piquero.
2: Ikaw ikapila ka nga bata gyud ma'am?
7: Ikaduha.
2: Mm. Unsa man ka estudyante ka o dili na pod?
7: Dili na ma'am.
2: Pero dalaga paghihapon o kanang minyo pa?
7: Minyo na, ma'am.
2: Okay. So, ikaw ang nag-atiman sa imuhang nga papa? Ikaw ra isa or sa man nakay kaabag yapon o bang mga igsuon?
7: Na ako mga igsuon, ma'am. Lima man mi ka igsuon.
2: Mm-mm. So, ang sitwasyon imong papa ahagi na admit?
7: Sa one good ma'am, sa naitabo good ma'am, first good mi na adtoy sa NMMC.
2: Mm.
7: Natanggong mi dadto og 1 week.
2: Mm.
7: Kanang ang situation magud adto ma'am kay Permi Rabito dressing sa gawas sa iyang samad kay ang iyang kuan iyang left nga leg is na fracture niya. Ang katong pagkabalik kay nakakos siya og samad nga dako.
2: Mm. Na fracture siya ma'am tungod sa
7: pagka disgrasya ma'am
2: sa motor inana.
7: Yes ma'am.
2: Okay. So karon naa siya pa sa hospital din ha, sa
7: kuan ma'am kanang sa NMC ma'am, matanggong mig 1 week. Oh. So, ang doctor ma'am, giignan mi nga magkuan na lang daw lagi magbalhin mi og laing hospital. Mm. Kay dara sa NMC kay dili kay siya matarong bitaw og
2: atiman.
7: Atiman ma'am kay everyday baya kay naay mga accident bitong oh. gaabot.
8: So, daghan nilang pasyente.
7: Daghan nilang pasyente, ma'am. Line up noon ta siya sa OR, ma'am. Nya, kay, lagi, daghan accident niya. Ginan mi sa doktor nga, sa iya dong situation, within 24 hours, kailangan daw maopirahan iyang tiil.
8: Mm.
7: So, mauto, ma'am, nagpagibalhin mi diya sa hospital dara sa A sa Lapasan. Nag-take risk mi kay... Lagi ang health na gyud sa among papa ang among gihuna-huna.
8: Mm-mm.
7: So mauto ma'am, ikalima siya na operahan sa iyang tiil ma'am kay nakita man dadto nga ang iyang bukog nagnanay nana na infection na bitaw ma'am.
8: Okay. So ma'am, ato lang sulayan pud no manghangyo ta dinhi sa tumang kaigsoonan nga naminaw karon. Ang inyong bayron noon gani pila gito ma'am?
7: Kuan ma'am kanang ang
8: sa professional sa, fee.
7: Sa professional fee gid ma'am is 243 and ang uban doctor nahangyo na mo nga i-gel ang uban.
8: Mm.
7: So ang amo na lang yung kailangan karon sa doctor's fee ma'am kay 171
8: gid. Kuan ba? Okay. Ma'am, di ko makapasalig gid nga mahatag ta na pero at least naman lang ato pong masulayan dinis kahanginan basta na doon na day mga makapit makahatag bisag pila nga amount aron pud nga ma-share nila pud adin na pud sa inyong pamilya og base no masulbad ang inyong hapong nga problema. Oras alas 5:56. So si Ma'am Hanilo Picaro, sige ma'am, try na to hangya to mga kaisunan nga naminaw karon.
7: Maayong hapon sa tanan nga naminaw sa Magnum Live. Mga yun tamig hinabang miskan ini amount lang bahala ginagmay basta kay makalikom lang may kwarta para makauli akong papa.
8: Okay, sige. Si Ma'am Hanilo Piquero, ma'am, mga higala, no? Nanayintaw ni siya'y kaning pamilya, pero tungod nung kay naapang maghihapon po ng ihapong pagka-responsabling anak, so siya karon ang nangunay anhi din hi, sa tuwa sa Sibian sa Magnum Radio, na masin nga makapanawagan din sa kahanginan o makahimo no sa pagtigom o kwarta, pandugang sa ilaha po din pong gamiton nga pambayad sa obligasyon nila sa may ASA hospital. So, nanginanglan sila mga hikalaga, kapig 100,000 pesos man itong na-mention ni Ma'am Honey. So, basin pwede nyo matabangan, bisag pila nga amount mga higala, willing good kami mo dawat. Kung namo din ay 50, 100, okay lagi kayo. Di mo maulaw kung panalitan mo, muhatag mo ni anak kay kami din sa Magnum Radio, wala man na discrimination sa mga kumplitan mo po inyong itunol po nung hinabang. O gani man mapasalamatan po minong nga naapod mo ikatunol nga bisan pila nga amount para sa tumakaisunan po nga nawagan po din sa to sa Sibihan sa Magnum Radio. No? So, ay mo kabalaka kumpulitan mo rin yung kaya nga amount. Okay, rin kayo na. Ikalipay niya po na namo. Oras alas 5:57 din hita sa to nga ikatulo si Jay Naparan. Sir Jay, may hapon.
9: Ay, may hapon, ma'am.
8: Sir Jay, unsa'y sitwasyon?
9: Ma'am?
8: Unsa'y sitwasyon gani ni ma?
9: Ay, kuhan man to, ma'am, kanang mangayon ta kung kanang kansa para tabog sa bull, ma'am, bakay naiska mo kung sa agency nga nag-uban sa ako sa Maramag, ma'am?
8: Ngayon na-uban ka sa Maramag, sir. Unsa din ang trabaho?
9: Ang kuan, ma'am, ang gikuan mo kung kunya, ma'am, gi-hire ko niya sa Maramag, ma'am, bagi-operan ko niya og 20,000 ang bulan, ma'am. Sa Maramag, sa South, ma'am, Zone 5.
8: Dayon?
9: Karon, pag-abot na mo sa Maramag atong 17, June 17 sa terminal, igo niyang 2,000, ma'am, tapos mga papel na ko kaingon siya. Siya, reprocess akoan, akong lisensya wa sa akoan, sikyo.
8: Mm.
9: Wala na mga dyan ibalik, ma'am, antod garon, wala na siya nagpakita sa ako niya. Gipatris na ako sa police dito sa Maramag, ang iyang giingon nga, katong agency sa Alexis Farm, ma'am ba? Wala dito, ma'am, oy, kulurom nga agency, wala nakaregister kayo sa munisipyo dito.
8: Nga nung niuban gani ka ato niya, sir? Igon sa mga to, kay,
9: kuan man to siya, ma'am. Kanang inyang uyuan, ma'am. Pinakasilingan na mo dito sa ubay, ma'am ba? Pero dito na siya nagsaka sa iyang uyuan.
8: Nga lang naabot mo po siya dito.
9: Atong Mayo, ma'am, nagbakasyon to siya niya. Nagpa-transfer din siya dito sa ubay, ma'am. Duty, ma'am ba? Kuan man dito siya. Kanang itong recruiter sa agency, ma'am. Siya yung recruit, wa?
8: Okay. So, gidala ka niya din, he, para ma-assign lugar po ka din, he?
9: Sa Maramag. Sa Maramag.
8: Oo, lagi, sa Maramag. So, din po ka ma-assign lugar sa Maramag kung nadayon ka ka-employ.
9: Dira ko mo posting unta sa Maramag, ma'am, kung tinuod pa yung kuan.
8: Nganong sa dinhi man gyud po sir, layo kayo, nganong dili didto sa inyo?
9: Nagsikyo man gyapon ko dito sa Ubay man, pero kanang mga department store man ba, ginagmay ra nya. Tagkuan ra pod 3-4 kapi na nga tag sa agency na ako dito, ma'am, kay.
8: Nya mo na nga, nahilo ka itong yang gingon.
9: Nahilo ko
8: itong... Kung sa gito'y nadala niya, sir, sa imo, sir?
9: Kuan, ma'am, akong PhilHealth, ID, SS, pag-ibig o voters, ma'am, dahil yung mga NBI din ako.
8: Okay.
9: Police o barangay.
8: Unsa dahil, sir, wala mo'y, wala mo nag-exchange o numbers para mana mo'y communication, unta ba?
9: Siya, ma'am, nasa cellphone. Ako, wala ko yung cellphone. Pero siya rin ay contact sa kuan, ma'am, sa dito sa agency lagi.
8: Pero kwarta, wa kanya nakuhaan.
9: Katong 2,000, ma'am.
8: Kato lang. Wala na ilain.
9: Kato da yung ticket nga garipanan sa agency ba? Kay garipan man sila.
8: Okay,
9: sa,
8: pero,
9: sa gastos.
8: Pero katong iyon yung agency, wag ito nag-exist.
9: Wala, ma'am, tinood siya, ma'am. Agency siya, pero kuan siya, ma'am, baka nang dugay, rabito siya nag-close, ma'am. Wala na siya nag-operate.
8: Okay. So, ang katong, man kanya gibilin gani?
9: Sa terminal, ma'am. Terminal sa Maramag.
8: Wala na rin kabaliki dito sa terminal. Di,
9: si mana ko.
8: Si mana ko. Ginsan mo pag-abot sa... po din ni sir?
9: Ma'am?
8: Ginsan mo pag-abot din ni sa CDO? Kanang napakipamliti ato.
9: Wala, ma'am. Na may police ko dito naka-duty sa Maramag, ma'am. Dahil yung nagpatabang ikaw sa gapon para maka-abot o Cagayan ba kay? Niyapit, ma'am, pag manulogod, ma'am, kay giberify na ako, ma'am, baka yung nasa, yung ID, ma'am, ang yung kuan gid, yung address nga kuan is Manolo Portis, mangod, ma'am. Tapos niya ito, kung kumilik gapon, giberify na ako yung record dito. So wala mang gusto sa master list, ma'am, dili siya restrado sa Manolo. Kulorom daw siya dito.
8: Okay. Sige, sir. Ang pila ganipliti kinanglan ni mo para makaulig ka sa inyo?
9: Kuan raman sa barko, ma'am, bisag sa barko lang, ma'am, 1-4 mangod sa barko, ma'am, bisag kana lang. Pag-abot, tugag na ako nalay, kuan, ma'am, mangitag diskarte.
8: Sige. Sir, try lang po na to din sa to ang pagpanawagan. No? Di yung makapasalig sa imo dayon sa kanang amount. Pero at least, no, mag-suway ta. Kaya naman sa siguro po yung mga manggilulo yung kasing-kasing din sa Tosdak Ben, makashare po no o gabisan pila para pa, magamit imo pandugang. Pero unta, makakita kag pamagi po makontak imo hapong mga members pamilya, mapahibalo ni mo sa imong nahidangatan. O sa sunod, ay nalang yun anang mga da kaning refer-refer lang gani, mga tao lang gani nga mag-recruit. Ganag yung na yung mga kung kani mga kuan gyud ba nagi mga opisina ana gid sir para legit ang imong pong transaction no para di ka maka panimpad nya mausik ang imong kahagog imong pong kwarta oras sa size 2 mga igala no basi matabangan ninyo si sir Jay na para nga taga Bohol naabot dinhi sa kaning Northern Mindanao particular na das bukid noon karon mga igala buot mo pauli sa ilaha tungod lagi kay na scam kini saya pong giubanan nga nagpakaron ingnon nga usa ka recruiter sa security agency. Oras sa lasay dos din sa Dani Nelly Pulot. Ma'am Nelly, may hapon.
10: May hapon, ma'am.
8: Okay. Ma'am Nelly, unsay kaning problema gani, ma'am?
10: Akong problema, ma'am, kay kanang matunta ko sa Davao pero lagi ko'y ika-pliti bitaw kay wa may mga anak na kumuhatag kod kay akong mga anak pulos lamang gyapon na mag-drive na nagtarbaho na sila, dagan sila anak niya. Unsa may ihatag niya sa ako, ipamiliti nga. Kato kong anak to sa Davao, ulitaw mangkuto siya, nga gibutang-butangan lang siya, istorya muna, karon nga. Maluoy man ko, kay kamugulangan naman to siya, ko 50, habit na mag-50 ang edad, dunya. Wa may salaad to niya, butang-butangan lang niya. Ako, maluoy man ko, kay inahan man kita sa kanunay panabang, di siyempre, kinahalan yun nga, ako siyang tabangan nga ako makaduaw po dito kaya ugon say kayuhan dito nga aron makauli siya dali mo na nga wag magyud koy pliti man naghanyo lang gyud ko diri sa mga katawhan nga maluoy sila nga mohatag kanako sa akong pamiliti lang kay di man sayon nga wag makabot nako nga pamiliti nga dako-dako manggud ang pamiliti dito sa Davao.
8: Okay. Wa pa kasukad nakabisita si mong anak sukad nga nadala siya dito.
10: Wala ko makabisiti, ma'am, kay kuan man, gikan sa, dini sa Lumbia, doon ramang sa Lumbia, kay bensinko ramang plete ang senior, pero dini sa Davao, layo-layo mag itong Davao.
8: Kanusa man siya sukad na dala dito, ma'am?
10: maghapit na siya magduha ka tuig dito, ma'am. Mm,
8: so wagyo di mo na bisita sukad.
10: Wala, pero ang akong paluap di sa bargaining di na sa Ororama o di na sa barangay, ingon lang nga makagawas na daw karon tuiga, pero makinanglan minggo nga aron magamay ko no ang iyang kuan kanang makadalaw ka, dali ra ko no makagawas niya. Wa man ko makadalaw gyud dito, alang-alang diri sa Cagayan de Oro kay makadalaw makuslumbya kay barator ba yung plite.
8: Okay. So, ang plite kinanglan, ma, mga pila, magasto pa yung dito?
10: Murag kuan, ma'am, is, ang senior, ma'am, murag...
8: Libo?
10: Utsura man tingali na, no, ibi? Ang senior niya, balik, murag kuan ra, murag 2,000 na tingali.
8: Kung back and forth. Oh, so, manulay lang po ito, ma'am, ha? Basi oh. Nanay, mga manggiluloy o makahatag. O, gaya na bang pila nag-iedad na ito, ma'am Nelly?
10: Oh, 73 lang.
8: Pero kaning imuhang anak, maski pagtaas ng edad, baby, magyapo na ninyo, no? Labi na sa mga inahan. Pila na edad ato ganito imuhang anak?
10: Hapit na ito mo, kuan, ma'am, 50 edad. Pero ulitaw man gito siya, ma'am, kay nawala to siya, ma'am, sa 20 katuig. Karon pa nakauli sa ako nga, kuan, abi na kong namatay na kang Marcos sa una pang panahon. Kay ingon nila gisalbid. Pero napasalamat ko nga nabuhi siya karon nga nakita na ako nga gibutang-butangan japon siya kistorya.
8: Sige. Try lang na ito, ma'am, no. Unta, kung unsa man ang kamatuuran sa iha po nga kasong gato ba ang mapatigbabaw po da po. Dinita, mga higala, no, sa itong pagbalik.
10: Salamat.
8: Sige, ma'am Nelly, no. Balikan sa nato si kaning Mamyo Forcina. Mamyo Forcina, may hapon diha subli.
11: Hapon, ma'am.
8: Okay, ma'am, you foresee na natay ato po din po mga hinabang puno nga natigom sa itong paglusad sa Magnum Operation na Tabang. Din sa itong pagpanawagan, ma'am, na yung mga nagpaluyo po dan ini nga itong mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Kagawad Ronnie Giao sa Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental o Charlie. Kini, ma'am, you foresee na gihatag nila 500 pesos, pandugang lang nino, basin na pwede po na madungagan pa po sa itong mga kaisunan din ha. Pero kaning 500 pesos, ma'am, para no pampalit yung pagkaon, dinapod sa imo pong pamilya nga na din na sa Maya Hospital. Samtang, dinhipod ta sa tuwa pong, pasalamat ano, sa itong mga benefactors. Ikaw, ma'am, you foresee na, basin doon na kay kabilin po ng mensahe sa ito po rin pong mga kaisunan karon nga naghatag sa nahiskutang donasyon.
12: Pasalamat ko sa naghatag sa ako. Naluoy ra gyapon mo, kaluoy at sa Ginoo nga nagtagaan ko ninyo. Grasyaan gyapon mo, mura na akong hangyo. Okay. Pasalamat gid ko sa Magdom.
8: Sa ato makaisuna no, basi na duna pay gusto nga mohatag, pwede ra pod in kind no, pangkaon nila mga higala dina samtang nagulat intan po da sila sa kaning appointment sa hospital nining 4 anyos kay luoy intan kay mga higala no, ang ilang pasyente 4 anyos sa sila din po ding ginikana no, kaning apuhan nga si Mang Yuforsina dinha ra intan sila no, mo himo sa pagbanig at bang gedes gesa no atubangan sa NMMC wa man gila ing mapistuhan no, dinha ra gyud daplins dalan, so gaguol sila kay way pagkaon mga higala basin pwede ninyo matabangan po no, si Ma'am Yuforsina. Madungagan ninyo ang tabang po ninyo na dawatan karon. O salamat no, sa itong mga regular benefactors. Dinita sa ito ang ikaduha, si Ma'am Hanelo Piquero. Ma'am Hanelo, subli no, may hapon din na sa imuha. Na ay mga naghatag o hinabang para sa imong sitwasyon, Ma'am Hanelo. So, karon kini, gihatag hapon nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan, Kagawad Ronnie Giao, Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental, o Charlie. Na ay 1,500 pesos, pandugang ninyo, ma'am, no, para sa inyo pong ginatigong karon nga pambayad sa hospital. Unsay mensahe na to sa ila hapon, ma'am?
7: Salamat kayo sa mga naghatag. May God bless you all po.
8: Okay. Sa itong makaigsunan, mientras tanto nga napa si Ma'am Hanelo, basin pwede ninyo no, mahapitan po ninyo din siya, makadugang mo sa inyo pong buot no, nga ihatag po nga hinabang para at least magangaanan po din ito ng problema ng ilang gi at ubang. Dinisagta ni Jay Naparan. Sir Jay, subli, may hapon din na sa imuha.
9: May hapon, ma'am.
8: Oo, napod niya po yung nagpaabot o hinabang sa imuha para pang dugang ni mo, no, pamplete pauli sa Bohol na naghatag din niyo 1,000 pesos para sa imo din po nga pamasahe. O kung doon na pa yung apa sa tumakaisunan din, ha, bukas niya po ng Magdum Radio na mo dawat o ginyo pong hinabang. Sir Jay, kining 1,000 pesos para pandugang ni mo sa imong plete pauli sa Bohol, gikan kini nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan, Kagawad Ronnie Giao, Santa Ana, Tagulon, Misamis Oriental, Uga, Charlie. Unsay mensahe na to sa ila, sir?
9: Pasalamat ko sa ila, ma'am. Papi sa inyo, ma'am. Na ilang gihatag sa ako, ma'am. Salamat kay pangdugang sa akong pamilya. Salamat sa ila, ma'am.
8: Okay. Dayon din ita ni Ma'am Nelly Pulot. Ma'am Nelly?
10: Ma'am, may hapon.
8: Okay. Ma'am Nelly, na'y naghatag din ng hinabang sila gihapon ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Kagawad Ronny Giao, Santa Ana, Tagulon, Misamis, Sorrentalog, Charlip, alang po nino, pandugang pamplite ni mo, padulong sa Davao, aron mabisita na yun intaw ni mo, imong anak nga napriso, nga, kuano, duha katuig na ni mong wapoda na kita. So, na'y 1,000 pesos nga gihatag para sa imuha pong pamplite, paingon dito sa Davao para mabisita ni imuha pong anak. Unsa ato mensahe pod sa ilaha, ma'am?
10: Salamat sa nag-sponsor ka na ako nga engineer o daghan salamat o tagaan pa ka nga maing lawas nga gihatag nga grasya karong adlaw. Thank you. Mm-hmm.
8: Okay. Salamat no subli sa itong mga regular benefactors nga naghatag donasyon karon. Sila si Madam Anonymous sa kanunay gid sa imong mam no salamat kayo. Ni Engineer Anonymous, salamat pud imo Engineer Anonymous sa Vadela Subdivision Kamamanan. Salamat gid kayo. Nila ni kagawad Ronnie Giao din sa Santa Ana Tagulon, Misamis Oriental ug Charlie sa inyo pong kanunay ang pagsuporta. O sa tumang kaigsoonan pud din ano nga buot pa nga mohatag og dugang donasyon bukas ang Magnum Radio. Willing kami mo dawat bisag pila nga imong inyuhang amount nga ikatunol para sa tumang kaigsoonan no, nga nang ngiyawat yun in town nga makahimo sa pagpanawagan din sa kahanginan sa pagtuong basin. Doon na pa yung mga daghan no, nga mga manggiluloy ang tao din sa ato sa Dakbayan, din sa ato no, sa mga kasigbit po nga lugar sa Lawigan nga willing nga mo share po no, sa inyo hapong mga blessing. O sa mga buot nga mo himo no, sa pagtabang nga panaglisod karon ron, yung mga pag-ampo, pwede nga po ninyo nga buhaton para sa ito mga kaigsunan nga na yung mga problema karon ron, sama na lamang nila ni Ma'am Honey no, nga masulba doon tani ang ilahapong problema ang giatubang kay naaraba po sa 100,000 pa ang ilahang o kapig 100,000 pa ang ilang gikinhanglang bayran sa hospital. O gunta nung sa inyong mga pag-ampo, mas mahimong mapadali ang pagsulbad po nila silang problema at makagawas na gid po ng iyong amahan sa hospital. O subli mga higala, salamat no, sa inyong gihatang panahon sa Magnum Radio. Nini pong lawas sa itong tulumanong Magnum Report. Salamat sa inyo pong gihimong pagtutok sa itong official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com o sa inyo po din ang mga transistor radio sa pag monitor sa 99.9 niining atong programang Magnum Reports. So, sa atong pagpanamilit mga higala,
11: Magnum Reports!

0: Timan ay ayaw kalimte nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Maraglahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magdum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:12.
2: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalrikan
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Paimuji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
12: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilanggeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:16.
2: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
13: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Tubalitang Magno Tuganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Bureau City.
6: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Oras sa Magnum Radio, alas 6:17 na sa kagabiyon. Mahigala, kumusta may gabi ka na itong tanahan. Welcome sa tuwang balitang Magnum. Karong gabi una, Hunyo 25, tuig 2026, sa adlong wabas o karon sa tuwang mga headlines sa Magnum Lokal. Archdiocese of Cagayan de Oro, mihatag o katinawan kung nganong dili musamot, musalmot sa White Ribbon Movement karong Hunyo 28 ning tuiga. Huga sa tuwang Magnum National kanhi Senator Trillanes nagduso sa bagong reklamong cyber libel batok nila ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta o DC8 ka bagman ni kani Congressman Zaldico. Magnum International. 32 ka mga tao ang patay ug 700 ang samdan human sa sunod-sunod na kusog nga linog sa Venezuela. Magnum Business, insidente sa mga pagpangilad sa natad sa e-commerce na gadagan karong panahuna. Magnum Entertainment, panagbangi sa mga anak sa may panahong superstar nga si Nora Honor, mas nagkagrabe karong panahuna. Magnum Sports, LA Lakers guard Austin Reeves muper magkontrata aron mobalik sa iyahang team.
6: Balitang Magnum.
0: Mga Ikson, kumusta may nga gabi? Niini nga gabi una, Webes, Hunyo 25, 2026. O kini inyo ha mga tigbalita. Magnum, Angie Alzado.
14: O Magnum, Chingintirina Enriquez.
0: O karoon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Mihatag katinawan ang Archdiocese of Cagayan de Oro kon akdo sa rason kung nganong dili sila musalmot sa ipahigayon nga White Ribbon Movement nga tumong pakigbatukan ang korupsyon karong Hunyo 28 ning tuiga adlaw Domingo. Ang maong kalihukan gisalmutan sa mga nagkadaiya nga relihiyosong grupo. Mato ni Father Durgen Faborada, Social Communications Director sa akdo, nga kinituod sa kasaulugan sa ilahang ika 65 nga anibersaryo sa pagkabugna sa Archdiocese sa Dakbayan karong Hunyo 29 adlaw Lunes.
15: Karong June 28, uban nga mga dioceses o archdioceses diri sa tibuok Pilipinas, ang uban sila ipahigayon nga lokal nga prayer rally. Bali, kahiusa dito sa kauluhan, may tungod ni ining White Ribbon Movement prayer rally. Kuni siya, sa atua, wala lang tami salmo tungod kay sa Pizza 29, na pan kita'y dako nga celebration sa akin. Sa Cagayan de Oro kay nagsilibrar man kita sa ika-75 tuig diinahimong archdiocese ang Cagayan de Oro, ang local church sa Cagayan de Oro. So naakini, it's a whole day o hangtod sa gabi na celebration. Busa nga daghan manggil kaayo, mabisi ang mga lay o mga kaparian. Busa nga sa ipagpaliban o sa sunod na lang nga magsalmot ang archdioceses.
0: Ang pamahayag ni Father Durgen Faborada, Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro.
14: Positibo si Cagayan de Oro Water District on COWD General Manager Engineer Edna Nahial nga maaprubahan ng ilang hangyo nga water rate adjustment. Maton ni Nahial nga kinitungod kay panahon na alang sa usbaw sa Bayronon sa Panubig tungod kay taas ng panahon kining wa nilagi patuman.
16: Ika-15th year man lugar ni karon since 2011. If ever mag-grant ni siya, na-out on ta, kay naaman ang atong from Luwa, mauning isa gihapon nga gikandak na to, kini si public hearing, para ma-presentar na mo kaninyo. O tugutan man nga ma-approve kining atong water rate adjustment, which is, we are very positive nga ma-approve, it's because it's 15 years, no? Panahon na gyud nga mag-increase kita. Sa karon, wala pa tayo lain dahil nga schedule, kundi kani pa lang ang duha katuig na to nga first o second tranche.
14: Ang pamahayag ni COWD General Manager Engineer Edna Nahial.
0: Hingos gan karon sa konseho sa barangay publisyon ang taguluan misamis sa rintalang paghatag seguridad hilabi na sa mga tunghaan. Kininot sa giingong mga insidente sa bullying nga tali wala o tali sa mga tinunan. Mato ni Kapitan Omar Imano II sa barangay publisyon nga himo nilang regular ang pag-roving sa maong lugar aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan.
17: Amo ginasanggi panghusgan karon nga mag-roving gyud og apila sa gabi yapon para sa pagbantay sa mga bata nga manggawas og mga ganggang kay murag gibalik tapod karon ang ganggang amot ba asa na nila ga karon sa nila nagpuma so nag-coordinate tapod sa principal pod si kagawad pag nagtano saon pagsulbad din ang mga ganggang sa eskwelante tungod kay sagol mo ng mga bata dinhi gud na nasa usahay magginira. Muna ang among problema din sa bag-una po nang abot nga problema karon sa mga populasyon kaya mga bata karon magbisod dumog kay sila og nala sila ka ugalingon bitaw nga lahi na gid ang mga bata karon og sa una amot asa nila gakakuha ang kana nga mga kusog nga para magbuhat og mga dili maayo.
0: Ang pamahayag ni Kapitan Prince Omar Imano II sa Barangay Poblasyon Taguluan Misamis Oriental.
14: Patay nang napalgan ang nawa sa usa ka lalaking trabahante sa Linding sulod sa iyang giabangan lawak sa Zone 2 Barangay Kauswagan ni Syudad. Ang biktimang patay mao si Robert Royo Campo hingkod ang panuigon o gingong kanhi sundalo. Gingong pamilyado ang biktima apan bulag kini sa kanyang kani kapikas o ang iyang pamilya na matod pa sa probensya sa Bukidnon. Matod ni Lizelo Campo kinsa igsoon sa biktima nga buot nilang mapa-autopsy ang lawas nini aron masuta ang matuod nga rason sa kamatayon. Samtang gibot yag usab ni Ronnie Katulong kinsa silingan sa biktima ni adto pang Martes do na silay dili mayong natimuan sa maong lawak.
18: Ulag man sa iyang asawa dugay na nasay tulo ka anak pero yung tulo ka anak pod kuan pod sa ilang pagbalik decide na man na amo lang pong ipa-autopsy pero may balang din naman sa cause of death dayon dito man siya sa bulyong source. Actually wala ko ni sulod ba kay siya. Nag-delete po na ako kaya magtanaw. Sa picture na ako nagtanaw. Based sa picture na akong gitanaw, nagayang siya. Wala siya nagsuot. Wala na siya suot. Murag feeling sa akong pagtanaw sa katong picture kay murag mag-ilis siya ba? Murag nagsbalance something.
19: Actually, doon ay nanawag sa ako. Iyang papa. 3 days na doon. Sige, kanawag. Tubag sa iyang tawag. So, nabalaka na siya. Kami po, atong Martis pa, nakapanimaho na may binang magpatay lang. Abi na magpatay lang na mananap. Kanina, may nanawag. So, among gi anhaan, nanawag mi o tanod. Kaya haron na ay witness ba nga kuan. Abot sa tanod, among gi kuha tong iro niya ilungkab din naman.
14: Ang susunod na pamahayag ni Lizelo Campo soon sa biktima o si Ronnie Katulong kinsa silingan sa biktima.
0: Oras sa lasay sa 24 o gakaroon sa tunga Magnum Road Hunter.
20: Magnum Road Hunter!
0: Live din na sa may JR Borja Corner Osmeña Street ning atong Dak Bayan sa iro na to Descugo na area mga igala si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
21: Nag-radio na live at inabikaroon sa may Jabur Corner Ismenia at ang siyudad alas pagbunitor sa dagang trafiko. Ingin may lakas panahon, ito na obserbaran na ito ba na pagdaliti o baka din mga sign nga pag-ulan. Pwede ka pa na magkumpiyansa sa mga isunan tungkol ni mga lakaw. Bitbit ang dagpayong uban pang protegyos sa pagulingon. Dagang trafiko. Nasigutan na pwede sa may Jabur Corner Ismenia at may pagkikiran na pwede sa Pugol area. Lagi kayo ang dagan sa kilibang trapiko karon na may po ka mga katawahan, madali ka sa maong kilibang public market at pagmalit sa mga palitunong sulod mismo. Gani, doon naman ka po yung nag-monitor ng mga RTA personnel and po sa pag-monitor ni ining mga illegal parking sa kanalanan. Ito sa pipila ni ika mga area sa nagpanayin ka po ang suspension mga vendor na nag-display sa palibot sa kugon. Doon ay disgrasya na itong na-monitor. Drong bayan sa dagbas sa Kaginior, partikular na sa ito ang lokasyon din sa Magyar Burhas, Minya. Mga syudad, sumuka na itong paghulagway sa lakas panahon na dada sa trapiko para sa Balitang Magnum. Kini si Magnum, 113 Risa Cruz sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum, 113 Hunter Risa Cruz. Oras alas 6:26 o karoon sa itong pagpadayon mga higala sa itong Magnum National. Nagpasa ka sa reklamo si kanin Senator Antonio Trillanes ug cyber libel batok kang Senator Alan Peter Cayetano, Senator Radante Marcoleta o sa DC8 sa mga kani bodyguards sa Department of Justice kung DOJ. Kininunod sa nahitabong pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee niya atong Hunyo 4 diin gingonggipasagda ng grupo kalabot sa aligasyon batok kaniya. Matod ni Trillanes nga walay basihan ang mga aligasyon na dawat na kanawat siya ug salapi para suhulan ang mga investigador sa International Criminal Court kan ICC.
1: Ngayon pong araw na ito, ako po ay nag-file ng cyber libel case. Again, doon sa 18 bodyguards. No? Pero this time, sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila. At because of that, wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila.
0: Ang pamahayag ni kani Senador Antonio Trillanes.
14: Gihatagan o gibugato ni House Prosecutor Terry Congressman Terry Ridol ang dakong papel o nga dulaon sa kontrobersyal nga individual ang ginganang Mary Grace Piatos isip saksi o testigo sa umabot impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridol, si Piatos mao'y magsilbing smoking gun o leak o ebidensya aron mapamatud-an kung husto ba o dautan ang paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President kon OVP o Department of Education kon DepEd ubo sa pagdunmala ni Duterte.
4: May mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds. No? Yung existence or non-existence po yung Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi po tamang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, in each and every year, na mayroon pong confidential funds ang pangalawang pangulo, may mga pinapasolid ng mga pera sa kabanto ng bayan.
14: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon o danini gipaspasan o gikonfirma sa House Prosecution Team nga opisyal nilang gilakip ang ngalan ni Mary Grace Piatos sa listahan sa mga testigo nga ilang iatubang sa impeachment trial.
0: Andam na ang defense panel ni Vice President Sara Duterte nga ipaubos sa cross-examination ang controversial nga witness o saksi nga si Mary Grace Piatos sa higayon nga formal na magsugod ang impeachment trial. Kini ang gipahayag ni Attorney Michael Powang tigpamaba sa defense panel sa Vice Presidente. Ang mong pamahayag mo itubag sa kampo ni Duterte human opisyal nga gilakip sa House Prosecution Panel ang ngalan ni Piatos sa ilang gisumiting nga listahan sa mga testigo alang sa umaabot nga pagdungog.
22: Wala naman po, sa amin naman po, yan naman eh, prerogative ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them.
0: Ang pamahayag ni Attorney Michael Powang tigpamaba sa defense panel ni Vice President Sara Duterte.
14: Muto nga sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte kung kinahanglan kini ang tubag ni Attorney Michael Powang tigpamaba sa defense team si Vice President Sara Duterte kalabot na sa pangutana kung mutambong ang Vice Presidente sa impeachment trial. Matod ni Powang nga sila mismo ang mutambag kang Duterte kung mabot ang sirkumstansya kung kinahanglan ang iyang physical na presensya.
23: Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which of obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel, which is the defendant. Well, I don't want a soundbite kasi na she's willing because I'm sure that's what everyone's asking for. No? But pag kinakailangan, bakit naman hindi siya haharap, diba? Kasi parati natin sinasabi na hindi humaharap si Vice President. But what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon, hindi ba? What they're pushing for is a physical appearance. But physical appearance, you know, for example, the pre-trial stage, hindi naman siya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito, di ba, kung nandito man siya. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise our client na kailangan niyang humarap at doon natin malalaman kung haharap siya o hindi, physically.
14: Ang pamahayag ni Attorney Michael Powatic pababa sa defense panel ni Vice President Sara Duterte.
0: Salasayas 31, heartbroken kini ang paghulagway sa reaksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nahitabong kagubot sa mga tunghaan, ilabi na sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban City. Kinutungod kay ang mga bata, kung tungod kay mga bata mismo ang suspect o mga inosenteng bata usab ang biktima. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nabalaka ang Presidente sa mga insidente nga gikalambigitan sa mga kabataan.
3: Mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen.

0: of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gatchalian nga dili lamang paghatag sa pinansyal nga tabang apan lakip usab ang pagtabang aron mahupay ang pag-antos sa mga biktima labi na ang pamilya sa pagpamusil.
1: So iniuutos din po ng pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat.
2: Oras sa 6:33 sa tuwag pagpadayon sa tuang mga balita itong paminawon si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
3: Kaagad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin. Pares na social workers sa bawat namatayan, and then may mga hospital social workers din tayo. Kasi yung ganitong klaseng grief will take time. And hindi lang yung material, narinig naman sinabi niya kanina eh. Hindi naman lang yung pera, na kakulangan ng pera yung magiging problema, kundi yung how to cope with the death. So, yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami nung una, sabi nga niya, nauna yung mga tao ng DSWD, yung mga red vest namin. At hindi kami bibitaw hanggang sa dulo.
0: Ang pabayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Giyatagan sa importansya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kamahinungdanon sa maayong koordinasyon tali sa national o local government. Matod sa Presidente nga pinagis mayong relasyon sa nasud o lokal nga kagamhanan, may mong paspas nga mapanangat ang tabang ngadto sa katawhan.
4: Dapat mas maganda at mas malapit ang ugnayan ng national government at saka ng local government. Dahil ang daming pwedeng gawin kapag maganda ang koordinasyon at ang tulungan ng national government at saka ng local government. Kaya't binago ko yung sistema, kaya't ngayon ay masasabi ko napakalapit na. Malapit na yung pagsasama at maganda na ang pagsasama ng ating mga local government unit at saka ang national government. Dahil kahit na napakarami ang ahensya ng national government, hindi talaga kaya ang buong bansa na mabilis na tulungan.
2: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Oras alas 6:35, Gras ng Magdam International. Sa Venezuela, misa ka na 32 kataong patay o 700 ang samdan human sa sunod-sunod nga kusog nga linog sa Venezuela. Nagpadayon ng search and rescue operations samtang gikabalakan nga dunay mga tao nga natabunan sa nahugnong istruktura. Gibutyagan interim president sa Venezuela nga wala pa malakip sa opisyal nga ihap ang mga biktima nga naapektuhan sa Laguara o sa mga pinakagrabing na apektuhan sa trahedya. Dugtong nini, nagpahimang no ang USGS nga posibleng moabot sa 1,000 ang ihap sa nangamatay samtang nagpadayon pa ang pag-assess sa kadaot sa maong kalamidad.
0: Sa Israel, gipamugo sa Israel nga mapabilin ang ilang mga sundalo sa Lebanon. Kinitaliwala pa man sa gipirmahang kasabutan tali sa Amerika o Iran. Matod sa Israel Defense Forces nga kinalan matukod una ang security buffer zone sa Israel sa habagatang Lebanon aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan sa ilang nasud. Samtang giklaro ni Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gur nga girespeto nila si US President Donald Trump apan kinahanglan masiguro usab nila ang kaluwasan sa tanan.
2: Oras sa 6:36, sukuron sa itong Magnum Impossible.
5: Magnum
6: Impossible! Imposible apan tinuod!
2: Pamilyar halos sa tanan ka nato ang talagsaong milagro nga gipakita kang Moses suman na mapikas nini ang dagat pinaagi sa iyong sungkod subay sa gom sa Diyos. Apan nasayod ba ka mo nga ang maong kasaysayan nga nalatid sa Biblia gisulayan sa paghimo sa usa ka pastor dito sa Africa? Subay sa report nga si Pastor Evan Ishon umas na ilang si Ebo Dua, Miss Y sa pagpakita sa iyang mga sumusunod nga mahimusad niya ang nabuhat ni Moises. Giingon ni Ebo nga doon na siya'y proseso o propesiya sa dakong baha o paghimo niya sa dakong arka isip pagpangandam nini. Tuod man, gituman kini sa maong pastor o usa ka adlaw gidala niya ang iyang mga sumusunod paingon sa baybayon uban ang pasalig ngayang tungaon ang dagat. Dalang yang sungkod, susama kang Moises. Gilusob ni Ebonoa ang dagat.

0: dagat hangtod sa hawak ang gilawmon ug didto gisinggit ang iyahang mga pag-ampo. Kung asa kipakpakan pa siya sa mga taong naglantaw kaniya. Apan inay milagro ang nahitabo, gihapak hinon kini sa dagkong balod nga hinungdan sa iyahang pagkatumba ug nabanlas balik sa baybayon dungan ang kapakyasan sa iyang tinguha nga mapikas ang dagat. Ito, maraga, paano niya po na, no? Kinanglalag superpower yung nag-ipod Magnum Ching. Kung kanino sa itong mga kaisuna na sa Biblia, namgiuban po nung nagtuong nga, kaya po lang buhaton, kanang naka-latte din ha. Pero kato kay murag di pa ta wa pa ta kasuway na wapten ay bawaan nga nay kaya gid ano wa pa gyud mga nakakaya ng mga uban din nga mga milagrong nahimo sa tong Ginoo. Oras sa size 38 nas kagabion din ta sa tong Magnum Business. Migawas karon sa data nga mas nagkataas ang insidente sa pagpangilad dili lamang sa banking systems apan sa logistics og delivery ecosystems nga naghatag og gahom sa e-commerce. Kininunot sa mas nagkalapad nga digital economy sa Pilipinas nga naa na sa 2.74 trilyones pesos ni adtong tuig 2025 matod ni Yugish Dewar, Chief Commercial Officer sa TransUnion Philippines nga kung basihan ang sector level og sa mga sagad mabiktima sa pagpangilad ang mga nalambigit sa logistics. Giyong sa fraud intelligence sa TransUnion ning tuiga, makitang ang logistics mo ay dunay taas nga risgo tungod sa makitang number sa customer o lugar nga makita sa delivery transactions. Hisayran nga sa data sa PSA, ang digital economic activity dunay napulo ka porsyentong kontribusyon sa gross domestic product on GDP na nagpakita sa ligong e-commerce penetration sa digital payments adoption o gabisan sa platform-based services. Sabda sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 55 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 25 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos Australian dollar, 42 pesos o 47 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 23 centavos o ang Korean won, 4 centavos samtang sa euro, 69 pesos o 92 centavos o sa kasamtang presyo sa Dubai crude oil ang naakaroon sa 80 pesos o gaban di 4 centavo o kuna 80.24 US dollar per barrel. Kinimiubos o 15% o 0.15% kung itandi sa daan ining presyo nga naa sa 80.35 US dollar per barrel.
1: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Mas nagkagrabi pa ang panagbangi tali sa anak sa miparang superstar national artist nga si Nora Honor. Kinihuman sa padayong pagpadungog-dungog tali sa campus adopted ng mga anak ni Nora nga sila si Lotlot, Matet, Kikiko o Kinit batok sa nag-inusarang biological ining anak nga si Ayan De Leon. Nagsumikad ang tanan tungod sa gingong katigayunan nga nabilin sa superstar din bugtong ang anak nga si Ayan maoy iyan na maoy doon na lamay katungod sa tanan. Sa iyang social media, subling nagpost ni Matit nga daghang panghitabo na kung masay na sa publiko sigurong makurat ang tanan. Gingon sa actress nga ang mga gipang sulte siyang kuya ayan mao ang kaugalingon ni ining version apan lahi matod pa sa panghitabo. Dugtong ni ini gibutyag ni Matit nga to sa interview unta gibutyag ni ini nga nabuhat niyang mga kasaypanan kung unsa ang matuod.
0: Dumiyagi na ni hilak si Lotlot sa conference Magno matching kay lagi sa yung bahay no maski og di na lang daw ko dili na hisgutan i adto na kang ayan na lang natanan ng mga kuan mga bahandi katigayunan katigayunan dito na lang nasa ihatanan pero di lang ihikaw pud nung nahimo pud silang Park. Anak o nahimo pud silang kabahin sa kinabuhi ni Nora Honor ngay lang gitawag pud nga inahan. Oras alasay sa 42 og karon sa tong Magnum Sports. Migawas karon ang report nga mupirma si Los Angeles Lakes guard Austin Reeves ug upat ka tuig nga kontrata nga nagkantidad sa 185 milyon dolyares. Kinununot sa gilaumang pagbalik sa basketballista sa iyang team. Yung amaong kasabutan gilakipan sa player option alang sa final season sa 2029 to 2030. Human kunhuri sa kuna basketballista ang iyang 14.9 bilyon dolyares nga player option alang sa tuig 2026 nga tuig 2027. Tungod din eh, kinina ang pinakanakong deal sa kasaysayan sa NBA alang sa usa ka undrafted player. Hisairan nga ang 28 anyos nga si Reeves dunay career high nga 23.3 points, 5.5 assists o 4.7 rebounds sa 51 ka mga dula ato sa 2025 o 2026 season ubos sa Lakers. May galayon yung nabati ang kompletong detalye sa tuang balitang Magnum alang karong gabi una, Webhas, Hunyo 25, tuig 2026. So, karoon sa itong headline review. Archdiocese of Cagayan de Oro mihatag katinawan kung ngayon di mo salmot sa White Ribbon Movement karong Hunyo 28 ng tuiga. Magnum National kanin Senator Trillanes nagluso sa bagong reklamong cyber libel batok nila ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, DC Lakip Nas, DC Otso, kabagman ni kani Congressman Zaldico. Magnum International, 32 ka mga tao ang patay o 700 ang samdan human sa sunod-sunod nga kusog nga linog sa Venezuela. Magnum Business Incidentes mga pagpangilad sa natad sa e-commerce nagkadaghan karong panahuna. Magnum Entertainment, panagbangi sa mga anak sa may panang superstar nga si Nora Honor, mas nagkagrabihin ng panahuna. Magnum Sports, LA Lakers guard Austin Reeves, buper magkontrata aron mabalik sa iyahang team. Inyong nabati ang kompletong detalye sa balitang Magnum. Palihog i-like, i-share, follow itong official Facebook page, Magnum Live, o pwede gyapon ninyong mamonitor sa tuang official website, www.magnum999.com. O timani ayaw kalimte nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman, hangtod ugma, alang sa tuang balitang Magnum. Kini, si Magnum Angie Alzado.
1: Og Magnum Chingintrina Enriquez.
0: Kauban ato Magnum News sa writers Magnum Lani Delgado, Magnum April Borja og Magnum News Manager Eileen. Ako rin dinhi lamang sa balita og serbisyo.
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:45.
3: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imahang problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakinin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Magnum Radio, 99.9 News and Music Station. Mayong gabi sa tanan, mga Magnum friends. Mayong adlaw sa mga kaigsunan na to diyang anak monitor. Anong na isatuwa nga si Bian sa Magnum Radio. No number one station yun Cagayan de Oro, mga Magnum friends. And sa tanan sa bigala diyang anak atang-atang sa tuwa nga programa. Pipila ka mga iskutanan. Atong nga tagaanong patagat, unyat at taod, mga Magnum friends. Ngayon, kinilagi hapon ng banggiitan na buipa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho Kabaktulan. Yan, ang liminho ng Cagayan de Oro. And sa mga Magnum friends na to diya, karoon nakatutok ka. Kanunay, nga bansab diya nga nabisi sa ilahang panihapon, bansab nga nabisi sa ilahang pagpangaon, and mga nagbiyahe pa kay Pumopay Paguli, o kauman pa diha, mga Magnum friends, nga naghulat-hulat o sakinan kay Mopay Pagawas, o pag-out sa ilahang mga gitrabahuan. Dayon ang mga kiksunan sab na to diya nga nabiyahe, gikan sa lagyo nga mga dapit. Muagi pa og Cagayan de Oro, madulong dito sa Malaybalay, hantun sa Bukidnon, Misamis Oriental o bisan asang bahin sa atong rehiyon. Alas sige tanan-tanan amping lagyot, mga Magnum friends. Og ang atuang mga kapamaligya diha, mga vendors, mga tanan, mga igala nga nakaroon sa mga restaurant, maayong gabi kaninyong tanan. Kung mga nangaon pa diha, alam ang gabi. Anyway, sa tuang mga Magnum friends. Dito sa tuang programa karong Magnum Hit, sikat, hit songs, sikat na mga music at yung pamplay, mga Magnum friends. Sa tuang programa karong, syempre sa tuang topics. Sa tuang topic, mga higala about sa bulan sa Hunyo. Yan, atong mahibalan unsa nang about sa Hunyo, mga Magnum friends, atong bulan karon sa English pa June, unya tataod sa dugang mga impormasyon kilabot ni mga fun facts nga mga information nga atong magkahibalan unsa ni about ug asam dagikan ning bulan nga June, unsa nga nung gitawag sab ni nga June, mahigala. So umo kana, mga Magnum friends, atong topic, then ban pa nato nga mga mahibalan. Okay, atang-atang isab dayon unya mahigala. Sa tuang Magnum Knowledge is Power. Dayon ato na sab tan-aon kung unsa gyud kalahian ani nga bulan sa lain pa nga mga bulan sa kalendaryo. Okay? Dayon na tumakita may ban-an ra ba nato, mga Magnum friends, nga nining bulan sa June mo ginitig ulan-ulan. Oh, dayon usahay ra ba? Bulan nun. Usahay pod kining high tide. Modern day sugod mga kaigsunan sa pagtugnaw-tugnaw nga mga panahon. So dugang nato nga mga impormasyon kalabot paniini may gala unya tataod sa tuang pagbalik sa tuang Magnum Hit Sikata pinagi sa tuang segment Magnum Knowledge is Power. Kinilang yan po ng banggiita na wipa sa panahon ng umasapin Magnum Mencho Kabaktulan. Limin ho ng Cagayan de Oro mga higala mga uban-uban kaninyo hantot sa mga alas 9 at sa tuang programa karon nga gabi una sa tuang pagbalik. Mga Magnum friends, tuloy lamang sa Magnum Radio 99.9 News and Music Station.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music.
6: News and Music.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
10: Tanang bills jo karon.
11: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers.
12: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash G-Bill.
14: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayong makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayong usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, tili halata, fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
17: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hits Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 yung News and Music Station. Mga Magnum friends, mayong gabi ikanin yung tanan. Kumusta? O balik tamay gala sa ito ang programa karon na Magnum Hits Sikat. Sikat na music o mga hit songs nga ating pang-play this tonight. Mga Magnum friends, sa itong pag-uban-uban, kinilang hapon ng banggiita na bipa sa panahon na kong musapin, Magnum Mento Kabaktulat. Yan, dito sa ito ang Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Karon is magisgota sa bulan sa June. Yeah, ang bulan sa June mga kiksunan na pundiin mo nito ang kasagara mabantayan nga magsugod-sugod ng ulan-ulan. Sugod-sugod na sa dayon ang bulan-bulan o medyo tumlaw na yun ang atuang mabati. Yan, sa bulan sa Hunyo, asa manigikan nga nung Hunyo or June man ang pangalan ini. Tungod kini kay niyadtong nga miagi nga panahon. Sa panahon nga naglaganap ang puwersa or imperyo sa Roma, ni sikat usab ang ilahang mga kalendaryo, ni sikat usab ang ilahang mga kultura, usa sa mga kalendar atong ginasunod is gikan sa ilaha. And then sa itong mga kultura, gikan sab sa Roma. O usa sa mga culture ni ini ang pagsunod sa pangalan sa mga Dios or God or Goddess. Ang bulan sa Hunyo or June nga gikan sa word nga gingan lang si Juno. Yeah. Si Juno na muna'y usa sa mga giingon nga Roman deities nila nga may mga ginuginoo, usa sa mga ilahang gods or goddess of marriage and childbirth. O, yung panganak, pagpanganak nga si Juno, usa sa mga interpretation nga nag-origin nga word mo nang gibutang diha nga June sa kalendaryo. So, gikan sa Latin word nga Jovanis or young people sa English pa. Yan. Muna siya sa Roman religion. Dayon, syempre, daghan makita magkahibalaan ng mga Diyos-Diyos lugar sa kining Roma. Napay Jupiter, napay kining badpang mga napay Apollo, badpang mga goddess. Daan or Old Farmic Almanac Calendar. Nakundiin, diha sab, mga kiksunan, makita na ito ang nagrelain ng mga ibenta sa bulan sa Hunyo. Na World Environment Day sa June 5, napoy Flag Day sa June 14, napoy Father's Day sa June 16, napoy Freedom Day or Emancipation Day sa June 19. Dahil na dagandagan ng mga event. So sa June 20, napoy Solstice, Summer Solstice may gala. Kaya nakundiin muna ato ang kabatian sa karon ang tingtugnaw na sa June 21. Siyempre na makita na itong full moon. Dayon June 24, Midsummer's Day, Baptist Feast Day, Saint John. So, diya na makita na ito nga, mabunyag-bunyag may gala. Muning makita na ito usahay, umabantayan na ito nga mag-agya ito sa kinan, bubuan kag tubig, butla po kami, mo pa'y pagligo lugar. Nagigikan ka sa kinong balay, ligo na kadaan, purma kay ka, uniform, tsada kay mong sinina, bisbisan lang kag tubig. So, kaligo kag balik mga kisunan. So, mga nagwala mga background friends sa mga kasagara nga informasyon nga ito nga kakabantayan. So, gawas pa nini, napay kining Asteroids Day sa June 30. So, napay kining Skateboarding Day, oh. Oh, National Yo-Yo Day sa June 6. So, mulugan na nga mga event sa bulan sa Hunyo. Yeah. And kung imong mabantayan nga ang bulan sa Hunyo, start na rin diha ang tingtugnaw may gala. Sa atong mabati karon, uso na dayon ang kining sipon, uso ng hilanat, uso na sa dayon ang kining ubo. Tungod kay tingtugnaw naman, pausap na sad ang atong temperatura. Usahay magulan-ulan pa kasagara. So muna, mga pag-usap, transition sa panahon gikan sa summer, padulong sa tag-ulan. Mga kaigsunan. Okay? And the report nga time nga imong makita ang bulan sa Hunyo kasagarang sinugdanan sa mga bagyo. Pag-usap sa kining panahon, diha na dayon magsugod na sad ang kining mga bagyo-bagyo. Okay. Ug atong mabantayan mga igala sa kanang hayag o kanang daylight nato. Mas taas ang oras may gala, sa tuwang daylight sa Northern Hemisphere. Samtang pag-abot na sa kining Southern Hemisphere, mas shorter ang daylight. Tingnan na mga microfriends, okay? So bumalik tabi ka lang naman pipila ka mga pahirap sa itong programa sa itong Magnum Hit Sikat. Here now segment Magnum Knowledge is Power.

0: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ continue mo.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8:12 kagabion, magandang balita karong orasa. Gibot yag di Alliance of Concerned Teachers kon Act 10 Coordinator Roland Cruz nga daghang magtutudlo ang nagatubang sa ubos sa kasong child abuse kon RA 7016 ang walay legal assistance gikan sa DepEd. Mato di Cruz nga adunay problema ang pagdisiplina karon sa matinunan tungod kay mismong ang magtutudlo. Mao'y mangita sa ilang legal counsel aron dipinsahan ang ilang kaugalingon kung magatubang sa kasong child abuse.
3: Daghan sa atong mga teachers karon nagatubang og kaso under sa child abuse o 7610 nga wala man lang gani kana bang legal aid no sa atong mga teacher nga gi-provide no sa atong department. Mao nang usap po na siya nga naisulod sa maong balaod. Ang atong mga teacher nagatubang no sa mga kaso sa maniana dapat na siya legal or bang legal counsel nga i-provide no ang maong ahensya. Pero sa kasartangan mao nang problematic kayo ang pagdisiplina sa mga bata tungod kay ang teacher nga makakaso under sa child abuse o 7610, siya na mismo ang mangita og sa iyang legal counsel para iprotektahan niya iyang kaugalingon sa maong allegation sa maong child abuse.
2: Ang pamahayaga ni Act 10 Coordinator Roland Cruz, samtang gihaghat ni Secretary of Ontario Local Government John Vic Rimulya ang kongresong amidahan ang balaod kalabot sa pagbato ng armas. Matod ni Rimulya nga kinahanglan nga pahamtangan na sa criminal liability ang tagya sa armas nga dili husto ang paghupot o pag-amping sa ilang mga armas tunot na sa nahitabong pagpamusil sa child in conflict with the law on CICL sa tunghaan dito sa Tacloban City.
4: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong to. Kailangan may criminal liability yung mga taong ito. Kailangan lahat na may-ari ng baril, lahat na merong lisensyang humawak ng baril ay responsable sa kanilang pag-handle ng kanilang mga kagamit. Ito ay maraming pwedeng malubhang mangyayari.
2: Ang pamahayag ni SILG Junvic Rimulya. Ugron sa tuang Magnus Hunter, gibot yago sa samdan sa rahitabong disgrasya diya sa Ipunan Highway ng siyudad nga naglambigit sa motorsiklo o bisikleta. Sa balitaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Kung diyat man na ang mausap sa driver sa rusin ng motorsiklo, may pinag-involve mong disgrasya diya sa Ipunan Highway. Nato nga syudad, sa kabisiklita o sa karusing ng motor. Yung driver sa motorsiklo ang nas nakaangkon. Mas dagang samad ang higikabot siya, wala kinihimit. Kung matutakatabok, gikan sa usap sa bangko, just ay nga bangko, ang kinagwardya nga nakabisiklita o bitabok sa pikas dalan, yung kusugotod pa ang dagan sa usap sa motorista. Yung paulit na sa Kaswagan, apang gingong kanya maklaro, kaya may edad na po, yung sina ang driver sa mong rusing motor, ginunglan nga layo kayang gilagputan kay gawas nga na siguro so yung pag-break po na magdumatsing layo kayang na katribang nga kay atun pag-clutching ang yang motor do ang kining biktima layo siya nga nalabayan may ganyan wala po siya ingon nga naligsan sa mga katabo ni ini ng mga sakyanan kay gawas nga gikan siya sa may highway Ipunan nga pauli nga siya sa Kaswagan o kaning bike patabok lang kay pauli na kay gikan nag-out Og gabot siya nga ang kaning guardia, drive sa iyahan nga kung galing mo si bisikleta, kapag abot sa diya sa tumatong nga bahin, huwag niya makita sa kaniang intersection o kanibang gabot siya nga kaning gingon diya sa may ipunan highway, anong kusog kayo ang dagan sa maong motor, kaya dali lagi siya, kay birthday siyang anak. Huwag karoon, daling gatiman sa upula sa ambulance, kaya na-apply ko akong pasyente dito sa Northern Mina Medical Center, so gihapit na lang siya, wala nagpaabot ng 911, gidala lang to sa Northern Mindanao Medical Center. Alam ko sa iya nga kanibang dali nga medikasyon tungkol kay nagsigi o dugo ang iyang dapit sa kanibang ilong nga bahin o gadugay kanin nga kanibot siyang siyang pangalan o pag-aasa kini kay tungod ng uhal pag ayaw kay itong nakainom no? Nasa kamo sa ilim mo makahubog ang driver sa Rose. So kang gati man naman siya sa buong taga-bulwa police station ang duha ka mga involved sa mga disgrasya o gaplawing na usab ang dagat sa trafiko man. Kadis patunga sila nga bahin ang nagabangga ang duha duwa kaning usa ka bisikleta ug motorsiklo ganis pagkaron distraction sa sa ganibang nga pulis sa police station sa Binbulwa kuman nga naara gid pulis sa ila nga unahan ra sa ila nga UR ang nitabo nga panagbangga kaysa na isputan nga lugar kini si Magnum News Hunter 13 Risa Cruz balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz ug karon sa tong Magnum Public Service. Gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa 3D Masses in honor of our mother perpetual help. Ngay pahigayon ugbang adlawa Hunyo 26 ning tuiga sa Our Lady of Manawag Chapel Lemkitkay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan paga sa ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at inidugang hana isa balita sa musunod nga takna kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum.

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Rundong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Mag-uban-uban ng sabda karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression na, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imuhang physical ug sa imong hunahuna, kundili lakip sa imuhang pagkatao ug sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod kanato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: dessert.
1: Lock it in.
2: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
3: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
3: Ha? Nga naman?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sikat
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum fans, mayong gabi kaninyong tanan. Balik na sa tuwang ang programa karong Magnum Hit Sikat. Sa mga sikat ng hit songs sa itong ipa-play karoon na nga gabi una. And sa tuwa pong mga Magnum friends nga napanaminaw sa karoon sa itong segment. Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Ang mga atong mahibal-an about sa mga fun facts about sa bulan sa Hunyo, sa June. Bulan sa June nga the longest daylight hours sa tuig diha sa Northern Hemisphere. Taas-taas ang oras sa kahayag. Okay? Dayon, syempre napon siya the shortest daylight hours sa matang tuig sa Southern Hemisphere. Dayon ang June sa nga dayon ang katong mga gipanganak sa June, medyo swerte-swerte siya sa kining yahang mga bato. Sasama ning pearl, moonstone, alexandrite, kuno ang mga kabutyag nga birthstone. Swertihon ka ani nga kwan ba? Klase sa mga bato. Dayon ang birth flower niya is ang rose ug ang honeysuckle. So, kabantay mo o karumdo mo at yan 2009 sa June. Doon ay 662 ka mga popular kayo ng mga name ng gawas sa mga babae diha sa USA. Oo. Dayon, ngayon ang bulan sa June, gitawag usab sa event ka International Men's Month. Yeah. Ug napod ang Awareness Month. So, gilakip na gani nila ang Candy Month or Dairy o Papaya Month. Bulan sa mga papaya. Daghan bahin sa atong kalibutan nga na ay mga pagpanggawas sa mga gitawag nga bulan sa June, may galang kinakaupat nga month sa usa ka tuig. Sa tibok tuig, mausad kini ang Flag Day nga giselebrar sa June sa tibok kalibutan. Pipila ka mga nasud ang nag-commemorate sa Flag Days June 6 ngayon diya sa Sweden, sa June 14 Flag Day sa United States of America, June 15 sa Flag Day sa Denmark. Pipila ka mga inila or iladong tao sa June, si Che Guevara, Anne Frank, Jean-Paul Sartre, George W. Bush, George Orwell, yung Marilyn Monroe, sikat nga mga artista nga mga naa na ipanganak sa bulan sa Hunyo. So, buong ka na mga Magnum friends, pipila lamang ka mga impormasyon na ito ang may banan mga higala kalabot sa June. So, doon yung tataman sa ito ang pangkumanuban. Kininigihan po ng panggiitan na pipa sa panahon ng homosapin, Magnum Mencho kabaktulan ang liminho ng Cagayan de Oro from number one station here in Cagayan de Oro, mga Magnum friends, Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Salamat kayo may gala sa inyong pangkumanuban. And Hanton Ugma, God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabion. May ganang balita karong oras sa gibot yag ni COWD General Manager Engineer na Nahial nga minimal ang ilang revenue karong panahon na. Matod ni Nahial nga 90% sa revenue padulo sa operation and maintenance sinungdan sa paghangyo og rate adjustment, water rate adjustment sa mga consumer aron mapalambo pa ang ilang serbisyo ilabi na sa water supply dinhi sa syudad.
4: Ang kakahitabo mangod karon kung unsa ang atong revenue, igo rapod sa atong operation and maintenance, and a little of that is makapaingon dito sa atong project implementation, which is very minimal. Kaysa karon, 98% of our revenue goes to our operation and maintenance. So unsa naman lang ang atong para sa proyekto, ang para sa rehabilitasyon, para sa water improvement. So wala gid kita busa nang ayo kita og panugot nga mahatagan kita og water rate adjustment. Aside sa water rate adjustment, kinahanglan paghihapon ta mag-avail og loan para sa ma-improve na itong urban system. Kaya dili pa man sad enough ang atong matigom. Daw, dili man sad na insigida nga pagka water rate adjustment na ito, ma-improve din ang atong water system, ang atong water supply, ang atong pagpanerbisyo. Yes, adunay short term o adunay long term na atong mga.
3: Ang pamahayag ni COWD General Manager Idnan Nahial. Samtang welcome development alang kakabataan partyless Congressman Rene Co ang mga ginusong lakang sa gobyerno aron matumok o mamonitor pag-ayo ang mga nagkagabing culture of violence sa social media. Matod ni Co nga kinahanglan lamang matutukan ang nagkadayang social media o online platform o kung unsa ang direktang epekto ni ini sa panghunahuna o pagkatao karon sa mga kabataan.
5: Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward. No? Pero wala pong buwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online, lalo na sa kabataan. So, wini-welcome natin yung mga hakbang para po imbestigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms.
3: Ang pamahayaga ni Bat Kabataan Partyless Congressman Rene Co. O gron sa itong Magnum News Hunter, motorsiklo, gikawat samtang nakaparada sa Dalan Usminya. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter!
6: Yes, magamaching, no, na doon ay magkaroon sa kinipagpanawat sa motorsiklo display Morales Street. Sa kinikasecurity guard, galingong di-parking lang yung motor. Ikod sa yahang gitrabuhan niya building, apan kay lagi wala niya mag-upload ang kiningabi na nakatangag dito sa iyong motosiklo na usa ka XRM o gingong gikawat kinipatado sa kinibang sidli. Gaganina niya mga machine, gaganin talangit niya, huwag man din niya mabantay, samtang nakaposting na siya siyang gitrabuhan. Kung base sa CCTV nga nakita, siya kabataan o nga lalaki nga nakajakit o nakakalo, no? Nakakalo, dahil nakakinibang face mask o nakashort pan lang, nakachinelas. Paingon sa tanging sa may kugon area. Ikabot siya nga ang maong motor, inutang kita sa kagwardya, kaya nahimo niya nga kininya, usa sa kinilangan na kining service, at sa duty, paingon silang balay. Ikaw, natala naman po sa kulisan ang maong kinibang pagpangawat, o gipangita na usa ang maong suspect kining pagpangawat ng usa ka motorsiklo. O gani, temporary plate number pa man na po yung nakatangag sa plaka, o color combination, red and white. Tapos na yung mga sticker sa tubangan o doon na yung mga design ang yung ligid. Kaya dahil wala na dito yung nasapon pa ang maong kaso. Kasi samtang sa bayan, Magno Machino, kay live naman tadi karoon sa may barangay district kung asa bagwero pa ang accomplishment nga na bukantot sa kalabinas na buksan. PlayStation 5? PlayStation 1, sorry, Cap. PlayStation 1, na Bebesoria, no? Si Cap, kapitan natin at Terbi Ristoy, na magkamaching at makauban karon live. May nabi na ito siya, kaya doon ay isa sa mga gingong kininambigit sa paggamit sa ilegal na droga. Ato na siya may nabi. Cap, may gabi, pasensya. Nagkasingot-singot pa, kaya namin yung evento. Kung sa minis siya, Cap, ng operasyon, dugay na siya na monitor, labi na dali sa barangay Ristoy, may gabi, Cap.
7: May gabi sa mag-missioner. Kanina nga suspechado is since ga-observe mo sa kasulat ng barangay, nabantayan na namin siya. Pero ang target din mo, isa na yung leader yung itawag na Boy Negro. Si Boy Negro is talambigit isa sa mga motor napping. So magkakapagkutor, pamaligya. So aware na may anan nila. Kaya kanina nadakpan, Sputnik niya siya, nadakpan niya sa Manila, drugs. And mabay ang trabaho rito sa Manila daw, magkakasakad mga bus and mga jeep and all that. So doon nasa din sa Cagayan de Oro, tumutong nadakpan nato, tambo, at anding man daw niya. So ganyan yung sasalamo kay yung ipakita siya, no? Si Boy Negro. So and then naabot kay napaligyan ng mga drugs na bypassan na siya, mutong nakuha nato. And nasa pusili na 38 caliber niya nako.
6: Ano yung mga pala?
7: Wala na akong bala kung may bala. Basta ang iyang i-mention, kung nga po sila niya ginagamit, kung pang hadlock daw, kung pang hulak.
6: So ang drugs nga na recover niya, dito na nakadaghan?
7: Hindi po niya nakadaghan. But again, it's alarming. Kay Nanang Mago History, kanyang mga si Boy Negro daw, muna siya leader-leader sa mga kanyang mga rag monster, kanyang mga rugby boy, yung tagadago na yung gina-train. And daghan sa grupo.
6: Muna karon unta yung target pero kani si alias si alias ani nadakpan karon
7: alias Tagalog, ang iyang ngalan is William Puno alias Tagalog.
6: Alias Tagalog, so kani siya taga diri ni siya sa Makasa, ano, barangay din siya or kasi man siya nagbisita pa kay dipakita niya ang ilang leader.
7: O taga Makasa ni ako nuda kay na masay putil ba siguro mo plano sila kay parang hold lang pakita niya ko. So timingan man ako diri and then naman yung binigay kay Bantay-Bantay. So napos siya igiluulan yung bigyan ng drug.
6: So kaya na to, Cap, di ba itong pangitabo din sa tabang ang kato, sick dito sa barangay, katong gihuldap ba na beauty products? Di ba, gihuna naman to? Posible ba kanin si Tagalog?
7: Lahi po to siya nga ng dakop. Naman kayo mga gitaod ng mga surveillance. Ang ibig sa siling ang barangay, kita yung natabang sa ilang. Mura na dakpan na to siya. Dakpan na. Nag-report ang station, wala dakpan na to. Then ang advantage niya, mga surveillance ng mayroon din, makita man mo. And may buka na mo ang mga disaratilisa mo. So, dali na mo makatakas.
6: Ano sabi, sulit siyang bag? Labo na, mura na to siya, yung bag ba? Pwede ka na itong para sa mga lalaki?
7: Pusil, of course. Okay, pusil. And then, atong drugs.
6: Ano yung drugs na pinaliya?
7: Wala yun. Drugs lang yun. Ano
6: saan siya pag nakukap? Labi na lalaki. Na doon na yung mga kooperatiba nga mabalutong drugs niya.
7: Na, by back ka kay isa sa iyang sakupod na itong mga asset-asset ko rito. Mm-hmm. Ng yung contact sa ikanta, napalitan siya.
6: Kamilyado ka? Ang kaming lalaki sa Tagalog?
7: Upakto ko yung asawa, halilay na. So, na 16 years old, na po ito yung taga Lugay, Tugunwa, and then taga Tambo, Lapasan. So, dagan siya na. So, technically, basi siguro sa dagan yung supportahan, kailangan siya ginanta. So, una malamigit sa crime mo, pamalig yung drugs.
6: So, pero, siglit, wala siya nga ito sa Police Station 1, Divisoria.
7: Oo, nasa Police Station.
6: Pinakap, no, since nga, ang kapulisan na ba yung nag-inventory ato, so, ang police rin naibalo kung so, kabin ba yung mga bala, ring bala nga nakita nga sa iyang kalibin na di ba daradala. So, yung minsahin sa mga nagpadayon gihapon, mga dali sa imong barangay 17, labi na sa mga pakling midayon lang na makig-meet up, analogar ka.
7: Of course, mahihap naman rin sa barangay 17 ng mga drug pusher o gadget. Hindi mo akong kapadakok, ano si mana mo akong kapadakok. So, hangyo lang na ako sa mga gadayo din rin. Kung kuyo ninyo drugs or crime, ayaw na magtulong sa barangay 17. Kaya sure yun, madakpan mo din. Kaya very intensive mga mamandakop din rin. Halos para si mana ko kapadakok. Murag, murag usual na niya. So, galiso na nga ligong takop. Kaya wala na yung madakpan. So, unang naay may kakontak na ito ang taga-barangay 15, barangay 18 na konsulasyon, no 13, basin mo tawag na dito. Kung dito mo daya ako mga tao, dito ko manda ko. Kaya pwede man daw, yung sa PlayStation 1. So, kung na yung mga itabang, di, tabangan na no.
6: Anyway, Cap, no, matapos sa taniling of publishment ngayon sa drug by aspiration, no, uban ang kanibang kapulisan sa PlayStation 1 Divisoria. Kumusta? Ang nagbanayan na itong rag, kunin na siya kaning kapistahan. No, Miss Little, ano na yan? Saan na?
7: Natay Miss Little Barangay 17 kagabi, Miss Barangay 17, mga tao, TV dito na lang tao. So this is actually 10 days nga activities na mo sa mong fiesta celebration. So mo na magini siya nga mo dili naman pandako sa drugs ang atong buhaton. So kailangan na po tayo mga other activities, sport and mga kalingawan sa tao para po maligay ang mga batanon sa mga beach of drugs.
6: Ano mga event cup na kaning atangan po sa atong mga katawan sa Barangay Rizal?
7: Natay upcoming billiard tournament, humana po nga pong boxing, humana po nga basketball, ang volleyball, upcoming po. Tapos tayo mga got talent. And natin mga bingo branta, natin mga live ones, so talaga nakakilis sa kanin.
6: So karoon, kumusta itong sekuridad sa palibot ka?
7: So far, aktiba na ako. And then sa Barangay 17, kapaluman ang matakadiro yung namin. So isugi ko basta mga bingo. So likay sila kayo, aware mo sila nga. Ako mismo ang supilgit basta na yung mga bingo ang galing about.
6: Okay, misahin mo sa mga katawan ka po, labi na nagpadayan gapon ang mga mga nakahanay ng mga aktibidad sa alayon sa katistahan. Ito nga patron ka?
7: Ano, ang atong patron is ano, patron sa Hinaba, si Guadalupe. Sorry. I forgot. Guadalupe itong ano. So muna siya, and I hope na ang mga taga-barangay 17 o atong mga tilingang barangay na mabisita din sa ato, sa atong kalingawan and witness atong activities to show talent sa Barangay 17, mga patanunan o mga tingkanan o mga sport enthusiasts.
3: Magdalma Riza, ugma sa 27 ang ilang kapistahan, Mother Perpetual Help.
7: Hello, Magnum Chim.
3: Yes, Magnum Kai, Magnum Cup na noon. Cup ng gabi. Ang iyong kapistahan karong 27.
7: Okay, 27.
3: Oh, Mother of Perpetual Help.
7: Mother of Perpetual Help.
3: Sorry. Kasi katong ugma cup na nabatay yung mga labi na kay dispiras na ugma sa itong kapistahan na sa Mother of Perpetual Help.
7: Natay, ano, got talent tomorrow. And then, yung mga bransa, nami mga awarding. And then, November 7, natay laiban. And then, natay mga ano, billiard. And natay mga volleyball tournament.
3: Ah, sige. Thank you kay Cap. Ang gabi.
7: Thank you kayo. Ang gabi.
3: Magdum Riza.
6: So, matumagdumaching, no? Si Kapitan Antonio Terviri, na punong barangay sa Barangay 17. Dito yung madungog sa background, kaya napadahin mamanggap po na ilang mga kalingawan.
3: So, ka na, Miss Little Barangay 17 karon Magdum Riza? Or unsa na?
6: Yes, magdumaching.
3: Little Miss 17.
6: Yes, magdumaching. Oh, little Miss. Tungan, mili sa Puerto.
3: Oh, Puerto, ang kaon. Puerto, Miss Puerto karon 2020.
6: Okay, magdumaching. So, kagabi, sa milabay ng gabi, magdumaching ang ilang Miss Barangay 17. So, lahi na po karon na little kaning sa mga paalang na po sa mga bata magdumaching, no? So, gani bibo ang palibot sa Barangay 17. Kaya lagi na kang kentao. Napasalik po din sa lalong sa Marcos Bridge. Kaya kapas nga kaning Saba, ito sa Tubangan. Kaya diri naman ganyan sila, no? Mamang ganyan ilahang kaning dili din sa ubos, dili sa ilang covered court, ay kanilang basketball court, or na diri sa lalo magdumaching. So, salamat kayo, kakap, salamat kita, gamayang gabi. So, magdumaching na ito, Panginabi, live, kay Kapitan Antonio Terviri sa Barangay 17. Sino si Magnum News, Under 13, Lisa Cruz, balita og servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza. And welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta naman? Tonight, let's talk about something nga uso kayo karon. Ang word nga delulu, especially in a romantic setting. So, kabalo ba mo kung unsa gyud ning delulu nga word, mga higala? Ang delulu, kay gikan ni siya sa word nga delusional. Pero sa atong modern slang, gihimo siya nga medyo light and funny. Like when someone believes in something romantic that is not yet clear or even proven. Like for example, nag-chat lang gani og hayang imong crush, feel na dayon nimo kay nana siya'y feelings, mauna siya ang delulu thinking. Unya, ang kaning delulu mga higala kay nanay duha ka sides. On one hand, being a little delulu can be fun. It makes love feel exciting, magical, and hopeful. Kanang kilig feels nga mura bitaw ka naa sa imong sariling love story, bisan nga wala pa'y klarong confirmation. Pero like hopeful lang ka ba nga namasin lang ka ba? And sometimes being hopeful isn't bad. Pero kung sobra na gani ka kadelulu mga higala, mahimo na siyang delikado sa imong heart. Kay usahay, we create stories in our mind nga dili man day tinuod. We assume feelings nga wala pa gi-express or we hold on to small actions nga wala di ay deeper meaning. Mao na nga usahay kita ra mismo ang masakitan sa ulahi. Like for example, kung friendly lang di ay siya sa imo pero gi-interpret na nimo as something more. Unya ikaw na dayon nag-invest og feelings. That's where delulu becomes painful. Kay instead of seeing the reality, mas gipili nato ang version sa story nga gusto natong dawaton. Gitagaan mong kod nimo colors ang iyang friendly actions kay lagi nabaya kay feelings. Pero mga higala, it's okay to hope. Pero importante gihapon nga grounded ta sa reality. Dili ta ng mixed signals kay secret love story. Usahay ang mixed signals kay mixed ra gyud na mga higala, walay klarong meaning. Mekos-mekos ra gyud na mga insan. So always remember mga Magnum friends to protect your heart. Feel your feelings, but also observe actions, consistency, and clarity. Kay ang tinuod nga love, di na kailangan o guessing game. Klaro na, diretso na, o dili na ka dapat maglibog pa. Maong station lang mo diha, mga higala, kay ato ng basahon ng atong heart story unya. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Honey, di na ako tinod nga pangalan, 23 years old, ug mao kini ang akong suliran. I've had a crush on a friend for almost a year now. Ug daghan na kayog moments that makes me feel like the feelings might be mutual. We've known each other throughout our entire college journey. Pero bago lang mi nagka-close tungod sa mga certain opportunities that brought us together more often. So kadato, I've started noticing small but meaningful things about how he acts around me. Kung nami sa group setting, permigid siya makakita og paagi nga mapaduol siya sa ako Usahay mo tapad siya nako, usahay pod na siya sa akong likod. Og usahay, mupesto siya at bang nako, so we're still facing each other. I even try to avoid being near him so it won't be obvious. But somehow, he always ends up next to me. He has also become more playful and talkative around me. Kung magbinuang ko niya, kay subayan pod niya og binuang. Napansin pod nako nga attentive kaayo siya. He's often aware of where I am, making sure nga naa siya duol nako. One time gani, tunay pushcart nga padulong nako nga wala nako nabantayan, he gently guided me out of the way. He also goes the extra mile when I ask for help. Like there was a time nga busy kayo siya sa Picas building, pero ninaog lang gyud siya para tabangan ko. Medyo na guilty ko when I found out what he was doing at that time. He could have said no, but he didn't. And that made me feel important. Unya, he also remembers even the smallest details. Like tong time nga nako'y gingon sa kong friends as a joke, ug abi nako nga wala siya naminaw kay naman siya sa kilid doing his own thing. So I assumed nga wala gyud siya naminaw. Nakalimot na gani ko kung unsa to akong giingon. Pero tong pauli na mi, he walked side by side with me. He brought it up and asked me about it. Ako mismo kay nakalimot na, pero siya kay nakahinumdum pa gihapon. Daghan pa kayo kog ma-share nga mga ing-adto nga moments, pero ginaremind lang nako akong self nga dili kayo mag-assume kay basin dilulura di ay ko. So do you think he feels the same way pero maulaw lang siya mo express? Manggiulawon manggod siya nga klase sa tao? O ana po da mong mutual friends nga wala pa daw siya sukad na kauyab? Or basin dilulura di ay ko? Hapit na ba mi mag-graduate? O di ko sure kung enough na ba ning mga signs para ako na ang mo first move? Or magulat na lang ko sa himala nga siya ang mo-confess. Sa makausap pa, ako si Honey ug mo kini ang akong suliran. Tagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mao na to mga Magnum friends ang story ni Honey. So unsa may maingon ninyo bahin sa iyang gi-share, i-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And station lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza din hilang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion, mga galana balita karong orasa. Magpahigayon og exhibit para sa mga obispo o sa St. Ascent Agustin Cathedral sa Pay Floor SM Downtown sa Agosto 29 ng tuiga. Kinialayon sa pagsaulog sa EK75 nga pagkamugna sa Archdiocese sa simbahan sa syudad. Matod ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga mong exhibit at mao ang memorabilia sa mga bishop sama nila Bishop Hayes, Cronin, Tukib o guban pa, ingon man na ang kasaysayan dinhi sa Cagayan de Oro.
4: Sa celebration na kita'y exhibit dito sa SM Downtown sa 5th floor. So dito na kita'y exhibit dito as part of the celebration nga memorabilia sa tanan nga mga arsobispo nga nangagi gikan ni Archbishop Hayes, Archbishop Cronin, at Archbishop Tukib, og dadto na atay exhibit ilang mga memorabilia og sa tanan nga mahitungod sa history nato sa simbahan sa Cagayan de Oro.
5: Uh-huh.
4: So part na siya sa ato ang celebration nga nakitay exhibit.
5: Mm-hmm.
4: Dayon busa nga sa kuan karong pizza 29 amo man kana ang adlaw nga nahimong archdiocese ang Cagayan de Oro. Nahimong archdiocese po dungan kini sa Iloilo og dito sa Nueva Segovia.
5: Mm-hmm.
4: dito sa may Ilocos.
3: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gihatagan sa pag-ilan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kaligon og dedikasyon sa mga marinong Pilipino sa pagsaulog sa Day of Sea for 2026. Gila sa Presidente ang ilang sakripisyo gana sa tibuok kalibutan diin dili lang sa pagpadagan sa pagpatigayon apan sa dungog nga ilang idala sa tibuok nasud.
6: I extend my warmest greetings to all Filipino seafarers around the world as we celebrate the International Day of the Seafarer. Every day, across the world's oceans and maritime corridors, Filipino seafarers perform vital work that promotes the movement of people and keeps global trade moving and economies connected. With great skill and dedication, they ensure that passengers and economically important goods reach their destination safely, while supporting the livelihoods of millions of Filipino families. This year's theme, Carrying World Trade, Carrying the Risks, recognizes the realities faced by those who serve at sea. Amidst geopolitical tensions and uncertainties affecting international shipping, our seafarers continue to carry out their duties with courage and resolve that reach beyond the vessels that they serve. Your contributions help strengthen the Philippine economy and uphold the reputation of the Filipino worker across the world.
3: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. O karon sa tong Magnus Hunter, duha samdan sa insidente sa pagpangdunggab sa lungsod sa Talisayan, Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
7: Yes, magdumasing no, samaran ang duha ka mga biktima o duha ka mga nagtinigbasay dito sa poblasyon na Talisayan, Misamis Oriental. Initial nga gihatag no mag-uway lang magdumating sa kapulisan sa Talisayan na Municipal Police Station nagiingong kinibang Ingon nga ang naisgutan nga vlogger. Vlogger kini og followers nga nagtinigbasa. So, mo ni siya ang iba nga gibot siya magnumaching, no? Nga ingon kining vlogger, samtang nag-video, samtang nag-panibitaw nga voice-over, sa iyang kaniang content, it lamang comment ang biktima. O do siguro, joke-joke lang, magnumaching, pero pitukod na ang pulong is na luwat sa pinagi sa pag-type sa iyang comment na ikaw may nagkawat sa akong manok. Kay kanilang biligay yung biktima, nag-alsa sa mga nagbaligya o street food. Muna hinungdan nga na init ang vlogger o giadto siya, gidalikyatan gi siya, gisulong gi siya. Ang vlogger o gitigbas. So niya na kay self, hinaraputan o self-defense ang kanilang biktima. Ilog niya ang kanilang sundang man daw ni siya magnamaching, no, ang gigamit sa vlogger. Na kay lagi na hapos niya sa ulo sa dungga, no, og di kay nga nakusog gipagbasa kay nakalihay man sundan rin niya hapon, pero samtang nailog sa biktima ang galing sundan sa vlogger nga gibitbit, nagbasan po ang yang bukton nga bahay ninyong dan ay silang duhagin sila karon nga naa sa Northern Mindanao Medical Center aron sa dali nga inanali nga kinibang medikasyon sa ilang mga samad nga naang kundutag sara ang mga samad kay ang galing sa vlogger. Malaw, medyo laom, kaya kanyang dapit may sa tuong baga ang naigo. Tapos ang kusog na hapos sa iyang pagtigba sa biktima. Kaya lagi, self-defense man, pinagi sa iyang saysay. Flatter nga, di kinibang, no, base silang isa-isay ng duha. Nag-init tayo lang sila tungkol sa comment. So ang vlogger, local vlogger doon niya sa Talisayan, Lasyon, Talisayan, sabi sa Oriental, siguro sa iyaguro pong content, po siguro kayo dito sa comment mo namin, nainit ang naisigutan nga vlogger. Karon, parahin nga po ng investigasyon sa kapulisan sa nitabo nga pag nagtanigbasa diya mismo sa ilang EOR sa Talisayan Municipal Police Station. Kini si Magnum News, 118 Risa Cruz, sa balita og serbisyo ng radio.
3: Salamat, Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Ug karon sa tong Magnum Public Service, gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother Perpetual Help nga ipahigayon ugmang adlawa Hunyo 26 ning tuiga sa Our Lady of Manawag Chapel, Lemkit Kay Center, Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan dili sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingindrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Honey. So karon, ato nang basahon ng inyong thoughts bahin sa iyang gishare. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? Kung ako pa nimo, magulat na lang ko nga siyang muna confess. Ang personal rule gid na ko kay kanang dili ko mag-assume, i-match lang iyang energy aron dili mawala ang momentum ninyo. Pero kung gusto gid nimo mo confess sa iya, hulata na lang nga mag-graduate mo para kung dili man mo work, at least kay wala na'y awkward kay di naman mo magkita. Pero kung mutual man di ay ang inyong feelings, then you can take your relationship to the next level. Sunod from Strawberry, ano po siya nga? If a man really likes you, he will show it and tell you directly. Ayaw sa padala sa imong emotions, i-enjoy lang sa ang slow connection ninyo. Sayang pod kung maguba lang ang inyong last moments together. I-imagine na lang sa imong graduation, kay bugat kayo imong heart kay he doesn't feel the same and only sees you as a friend. Next, from another Magnum friend, ingon po siya nga, honestly, it's hard to tell. Kay kung close mo, passing friendship ra gyud na. Pero ako, prone ako anong mag-first move. Maupod na akong gibuhat sa una o upat na mi katuig karon sa akong uyab. It saves you from overthinking. If he likes you too, that's great. Pero kung dili, at least you're not stuck in a limbo. Sunod from another Magnum friend, ano po siya nga? Assuming things can lead to misunderstandings. Unless he clearly tells you how he feels, it's safer to treat his actions as friendliness. If you think you can handle rejection, then go ahead. Pero kung dili, mas maayo nga dili na lang sa... Kay basin kung mag-confess ka o niya dili man day mo mutual, edi wala na kay happy crush kay awkward naman kaayo na. Or pwede po ni mo iagi na lang o joke-joke, something you can easily take back if needed. I did that before. Anak ko nga, sayang nga wala kay gusto na ako, crush pa naman unta-ta ka. Sabay tawa dayon. Basta wala'y serious confession, i-joke-joke na lang yun kay at least pwede manimong mabawi anytime, malay mo gumana. And from Chessa, ingon po siya nga, pwedeng dilulo, pwede po nga dili. Ayaw na lang pag-confess ka ha, nahitabo na na sa ako sa una, unya friendly ramanday siya. Basin masakitan ra ka, unya maguba pa jod ang inyong friendship. Murag ubay-ubay gyud ang mga nag-send sa ilang mga tambag o message para kang Honey. So ato ni padayon pagbasa after na sa pipila kang mga songs. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Nagtuwa si ACA Region 10 Coordinator Roland Cruz nga panahon na aron ibalik ang otoridad sa mga magtutudlo sa pagdisiplina sa mga estudyante apan pinipiagi sa maayong kuna ipaagi kini sa maayo. Mato ni Cruz nga kini aron na matabangan sila ug malikayon sa mga mahimo silang bully.
3: Sa among partner sa Alliance of Concerned Teachers, uyon kayo mina maibalik no kining authority sa mga teachers sa pagdisiplina sa atong mga estudyante, pero sa positive way no, dili itong mga corporal punishment kaniadto aron mabina ang bata. Pwede kung sa kabata magka maka offense, nagadepende man na kung minor or major offenses, pwede nga iagi siya no sa mga counseling para nga atong matabangan ang bata no nga mugro po siya, no? Dili siya kinabang i-undergo sa physical or corporal punishment. Kaya kinimagod siya, may mo siyang prone nga to sa bullying, no?
2: Ang pamahayagan ni ACA Region 10 Coordinator Roland Cruz, samtang nanawagan ang Cybercrime Investigation, SCONA Investigation and Coordinating Center kon CICC sa mga ginikanan nga tutukan og panalipda ng ilang mga anak sa mga posibleng groomers nga makahinabi online. Mato ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, kagitunaw sa ahensya ang paggamit sa artificial intelligence kon AI sa pag-ila sa harmful contents online.
4: May mga both paid at saka mga free apps na pwede nyo i-monitor, hindi lang i-monitor, pero pwede nyo i-limit yung time niya, whether sa phone or do sa particular app na yun, pwede nyo i-block yung particular app na yun sa phone nila. Pero given yung maturity na at saka yung pagiging tech-savvy ng mga bata, ito rin yung isang kinakaharap namin problema. Although yung mga streaming platforms natin na gagamit for education, may educate din yung bata paano i-bypass yung mga safety features.
2: Ang pamahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso. O karon sa itong Magnum News Hunter, maayong kalidad sa turismo, gitinguha sa DOT Region 10 sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Gitinguha karon sa Department of Tourism kung DOT Region 10 ang maayong kalidad sa serbisyo sa turismo. Diin nagpadayon matod pa ang pagpatuman sa mga ahensya sa bagong mga inisyatibo na naisgutan ng DOT aron masapaligan pa ang industriya sa turismo o maduwagan pa ang gitaganon sa mga bisita sa Northern of Mindanao. Ngunit nga lakip sa gipakuskan sa ahensya ang digital marketing campaigns, tourism development programs o mga pagbansay alang sa tourism workers aron mas mapataas ang kalidad ng serbisyo nga ihatag sa mga turista. Gipasiyod daw sa DOT Region 10 ang kamahinungdanon sa pagkikimbayayong sa lokal na pagamhanan, pribadong sektor o tourism stakeholders aron masiguro ang maluntaron na pag-uswal sa turismo kini sa rehiyon. Balita gikan sa DOT Region 10. Kini si Magnum News 124, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dalang salamat Magnum 124, Jane Luna. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages ug mga tambag para kang honey. And karon ako na sad ang maghatag sa akong tambag para niya. So, honey, base sa imong gi-share, para nako ha, kay di naman kadilulo. Feel sad na ako kay na ay something. Kay ang lalaki, especially kung introvert or manggiulawon, dili gyud na siya mag-effort tunging ana kung wala siya'y interest. Kanang magpaduol siya per minimo, pagiging attentive, remembering small details, o mag-go extra mile bisan nga busy siya, those are not random. Those are intentional actions. Pero ang possible does not always mean confirmed. Basin ganahan siya nimo, pero basin pod hesitant siya, or dili pa siya ready mo level up, or basin gentleman lang jud siya, or basin caring lang jud siya sa iyang mga close friends. Mao nang importante nga dili lang ta magbase sa signs. Kailangan gyud og clarity. Unya, since hapit naman mo mag-graduate, this is the moment nga kailangan na nimo mag-decide. Maghulat ba ka or mag-first move na ka? Kung maghulat ka, be ready sa possibility nga wala gyoy mahitabo. Kay kung ulawon siya, basin same ra mo nga naghulata kung kinsay una mag-ingon. Unya, mahuma na lang ang inyong chapter nga wala mo'y closure, so sayang kayo na. Kung mag-first move sad ka, di man pasabot nga mag-confess dayon ka sa imong feelings. You can start small, like spending more time with him one-on-one, dropping subtle hints, or even asking him directly in a light way, like, napakay someone nga like ni Moron, mga nabito nga mga pangutana, dayon tanawa ang iyahang reaction, feel the energy. And importante po, honey, nga ready ka sa bisan unsang outcome. Kaya kung mangutana ka or mo-open ka, there's always a risk. Basin mutual or basin po dili. Pero at least, you'll have peace of mind. Dili ka magsigi og what if. Kay honestly, masakit ang regret kaysa rejection. Also, ayaw kayo i-romanticize tanan niyang actions. Yes, sweet siya and caring, but protect your heart gihapon. Stay grounded. Observe consistency. Kay kung tinuod nga na asya'y feelings, dili raon ta nakutob sa subtle signs. Eventually, mo level up gyud na into something clearer. So, my advice, don't stay stuck sa dilulo or not face. Move forward, even in small steps. Give him a chance to show more, but give yourself the chance to know the truth. Kay honey, love is not supposed to be a guessing game forever. At some point, it should become clear. So, good luck. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapod sa akong number. Kay aron ng imong story na ang atong basahon sunod, diri sa Magnum Songs of the Heart, kamuragyod ang bida ninyo programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful reminder from Robert Frost. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Nakainumdum jud ko sa una nga gipa-recite mi ani nga quote tong grade 9 pa mi. Gipa-drawing sad mi unya gipa-interpret sad ni sa among English teacher sa una. Grabe kayo ka meaningful ni nga quote mga higala kay in life we're always faced with choices. Naidalan nga sayon, kanang familiar, kanang maoy ginabuhat sa kadaghanan. Pero napoy dalan nga lisod, not clear, and sometimes scary, kay ikaw raman ang nag-agi. Diba, mahadlok mangita mo take sa less traveled nga path, kay basin masayop ta, basin ma-fail ta, or basin magbasol ta. Pero kabalo mo mga higala, growth usually happens outside of comfort. Kada mga desisyon nga lisod buhaton, like letting go, starting over, choosing yourself, or even taking a risk in love, mao na sila ang mga butang nga makausab gyud sa atong kinabuhi. Not all popular choices are right for you. Dili porket mo'y ginabuhat sa uban, mao na pud na dapat ang imong buhaton. Your journey is personal. Your story is unique. And sometimes, the best decisions are the ones nga dili kasabot ang uban. But deep inside, kabalo ka nga mao gyud to ang sakto para nimo. And yes, dili lalim ang less traveled road. Kay naay doubts, naay struggles, naay moments nga gusto na lang ka mobalik. Pero in the end, when you look back, you'll realize nga those brave choices, those quiet decisions nga ikaw ra ang nakasabot, mao dayto ang nakashape sa imong life kung unsa ka karon. So mga Magnum friends, if you are at a crossroads right now, whether in love, career, or life, don't be afraid to choose the path that feels true to your heart, even if it's scary, even if ikaw ra ang nagtuo ana. Kay basin, mauna ang dalan nga maghimo og biggest difference sa imong life. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod nga higayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:56 sa kagabion. Mga higala ng balita karong orasa. Gibutan ni COW General Manager Engineer Edna Nahian, kanunay ay long-term o short-term nga pagpalambuog o implementar nga sa mga programa sa COWD. Mato ni Nahian nga kini aron maayo ang ilang pagserbisyo sa mga konsumante. Atos ang pamaminawan karon ang pamayag ni COW General Manager Edna Nahian kalabot sa ilang long-term or short-term nga mga pagpaglambo sa COWD.
3: Okay. Yes, pag-improve na to na ay long-term o short-term nga pag-improve. So, mga improvement lugar or mga programa nga atong i-implementar para mapaayo na to ang pagpanerbisyo sa atong mga konsumidor.
2: Ang pamahayag ni COWD General Manager Edna Nahian samtang giklaro sa National Bureau of Investigation kon BIR nga wala pa sila nadawatan nga kopya sa arrest warrant batok ang Senador Rodante Marcoleta. Mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ila kining i-serve sa Senado kon na senador kung adunay kamanduan.
4: Ang trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating sa amin warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita nyo naman yung nangyari sa Senado kasi we want to enforce the warrant of arrest. Napapasok yun eh, may mga tao na nagcha-challenge na matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arrestuin si Marcoleta, narinig ko yan. Pero wala pong warrant of arrest eh. These people who are challenging me na arrestuin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. We will arrest anyone as long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita na magsalita. Kung meron tayong ebidensya na rin yung sa FBI, and we will do so. Kung ano po yung trabaho namin. Law and order po ang gusto ng FBI and we will enforce the law.
2: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. O karon sa tong Magnum Night Hunter, Miss Pretty 2026, gipahigayon karong gabi sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum Night Hunter.
5: Impit na nagkoronahan ang bago nga Miss Pretty 2026 sa Magnum Lani karong gabi una. Ang naisgutan nga pageant ay gisundin na naman alas 7 sa gabi o kalikaroon na pag-uhay lamang yun at kininatapos. Magdumalani no atong sugdan na mismo pag-announce ni ini diin ni Kabuchag si candidate number 6 sa Jando Jane Yataza ang nahimong mananaog sa naisgutan nga pageant o kagali ni nga panahuna tagno ang yahapong mga awards sa pa aduna na po ya pag-announce po magdumalani no yun sa 4th runner-up, 3rd runner-up, 2nd runner-up o sa 1st runner-up gali naisgutan usab ng mga kandidata giingon nga giandaman matud pa nila o gusto ang naisgutan usab ga kayo galino sa ilahang pagpakita po sa ilaha pong mga kaanyag karong gabi una nagpakita po sila magdumalani sa ilaha pong kahanas po labi na sa pagtubag sa Q&A gali kining naisgutan po nga pagpili sa mananaog sa Jandel Jane Yataza kini pili no usab di ini lugar nga mga judge no si attorney Jim Ki Kwan Talgado sa ka-CPA lawyer o si Dennis Almazan sa ka-pageant director o si Hill Makaibay the third nga usa ka fashion designer o si Luella Almendrala usa ka CEO businesswoman si Dr. Hubert sa ka-professor director tadi ini na apod no ang host pod nga si Ken Paro di nagumatod pa ang mihimo po no sa pag-announce sa mga mananaog niini nga gabi una ani atong paminawon magdumalani ang pag-announce gikan sa 4th runner up hangtod sa winner in nakoronahan no isip ang Miss Puerto si Miss Jandel Jane Yataza.

Puerto 2026 is able to fulfill her duties. Our Miss Puerto

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Mga gala ng balita karong orasa. Nagpainumdum si LTO Region Regional Director Nelson Manaluto sa mga ngahangtod na langa sa Hulyo 21 tuiga ang validity extension sa driver's license, conductor, student, driver permit o renewal sa rehistro sa sakyanan, matod ni Manaluto. Nga kung malapas sa Hulyo 31 tuiga, doon na'y penalty o dilit na kailan nila ma-waive.
3: So, paglampas po ng July 31, 2026, ay kailangan po na kung kayo mag-register paglampas niyan, ay meron na po siyang penalties. Ano po? Charges na po yan. Hindi na po mawiwib ang penalty. Kaya po ako'y nanawagan sa ating mga kababayan, yung inyong mga sasakyan na nag-expire noong April, ano po, ay i-ano na po natin, i-renew na po natin.
2: Ang pamahayag ni LTO Region 10 Regional Director Nelson Manaluto, samtang iklaro ni House Prosecutor Oga Manila 3rd District Congressman Jewel Chua, kawalay pundo sa katawan ang gagastos kon na ang gigasto sa nagtrinding visual presentation sa House Prosecution Panel. Apan mato ni Chua, nga dili usab nila mapugan ang katawan kung unsa ang ilang matabang alang sa impeachment case, batok ang Vice President Sara Duterte aron masayran sa tanan.
4: Alam po ninyo, hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao eh. So in their own little way, gusto nila na makatulong. So siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para ma-promote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan. Dahil syempre, hindi naman po lahat nauunawaan kung ano po ito. Kaya may mga tao na gumagawa ng paraan na mga interesado na sa kanilang tingin, ito yung po pwede nilang i-contribute para sa bayan.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor Oga Manila 3rd District Congressman Jewel Chua. Mga higalay na batya ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon, magala ng balita karong orasa. Gibot yag ni SIBDA General Manager Attorney Mariana Gragas, kadunay scheduled of work sa construction sa gisugda nga construction sa kadua nga waterway kuna wastewater treatment facility sa Kugon Market. Mato ni Gragas na kinaron, dili maapektuhan ang katawhan labi na ang mga vendor sa Kugon Market.
4: Ang akong nakita na solusyon or maka-alleviate sa somehow dili kayo maapektuhan, so naay schedule of work sa construction of company from 8 p.m. to 4 a.m. Dili man tanan area pod, pero katong sa kanang agianan sa Mamalitay wala man pod siya gikoral para dili pod madihado ang stallholders. And if there are stallholders, akong gitanaw, i-up na ko sila para sila sa more or less 7 stalls.
3: Ang pamahayag ni SEBDA General Manager Attorney Marian Gragas, samtang nanawagan si Financial Services Agency Director Emmanuel Para, Kona Paras, Kona Benetes, nga di Kona Benetes sa nga paligunon pa ang financial literacy aron mabag-o ang panlantaw sa mga Pilipino sa kamailungdanon sa financial protection. Mato ni Benetes sa kini aron madani ang katawhan.
5: When Filipinos retire, they only have 3.6 months of their income as retirement. For example, you retire at age 60, 65. 3 months lang yung meron mong income. No, so after that, wala na. Nakaasa ka na sa yung family, sa yung kapatid or asawa, no, or kung sino man. No.
3: Ang pamahayag ni Insurance Commission na Deputy Commissioner Attorney Ermar De Benetes. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. Mahigal na ng balita karong orasa. Nanawagan si ACSA Region 10 Coordinator Roland Cruz sa gobyerno nga ang budget sa Department of Education kung diped makabot ang 6% ng gross domestic product aron makomplaya sa ahensya ang tanan nga panginhanglan. Matod ni Cruz nga kinaron mahatag usab ang safe learning environment alang sa mga kabataan.
4: Mauna nga, nanawagan gyapon kami nga dapat ang budget sa Department of Education nakapot na to ang 6% gross domestic product para ma-comply no sa atong ahensya ang tanan ng mga panginahanglan aron nga maka-provide siya sa katong safe learning environment sa atong kabataan.
3: Ang pamahayag ni ACSA Region 10 Coordinator Roland Cruz samtang nagtuo si EDCOM 2 Co-Chairperson og Pasig City Congressman Roman Romulo nga panahon na aron isgutan og susihon ang Juvenile Justice ang Welfare Act. Apan matod ni Romulo nga dili usab nagpasabot nga kinahanglan na kini nga paubsan ang edad sa criminal liability sa nasod. Matod ni Romulo nga kung ugaling iduso ang naisgutang balaunon dahil gihapon nga Gikonar siya sama sa paggamit sa mga sindikato sa kabataan sa mga krimen.
5: Dapat talaga tingnan na po natin muli itong mga batas natin tungkol dito sa yung juvenile justice natin. Hindi ko sinasabi na dapat ay babaan natin agad yung age, ano? Pero panahon na ma-revisit siya. Tingnan natin yung mga nuances . Kasi katulad ngayon, ano, example, mabanggit ko lang. Minsan ang pinag-uusapan kasi ngayon yung extreme . Yung nangyari kunyari sa Tacloban na talagang merong mga nawala ng buhay. Pero sa totoo, sa araw-araw na buhay po ng mga Pilipino, alam nating lahat na meron mga simple na mga minor na offenses na nangyayari. Marami naman tayo nababalitaan na meron mga sindikato. Ang sabi ay ginagamit na nila yung mga kabataan para walang criminal liability.
3: Ang pamahayag ni EDCOM 2 Co-Chairperson og Pasig City Congressman Roman Romulo. Mga higalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: oras a las 4:14.
1: Oras, Hatod Ganato sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snappers.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oras na lang sa 4:15. Good morning! Bangon na kay morning na! Bangon! Kay buntag na! Karoon lang may gala at nakaroon nga Biyernes. Pizza by Desize, may gala sa bulan sa onyo. Tuig Lusmil by Desize. Laing Friday. Sa ato na lang mga namina. Good morning! Iyo lang guys kanginan, Magnum Julacobo. Ikaw pag-out na may gala, karoon pa na. Sige lang, karoon taon, mawala na ni. Kinikabug na agad may gala, pastilan. Mawala na inungdan may gala. Kung sa'yo, mga siyaok atong utunlan. Pero birada, kaya punta sa'yo sa kabuntagon. Bangon na, kay morning na, bangon! Sa ato, chita ka mga barangay sa Nakbayan, good morning, kitanan! Wala pa, bangon na, sa ato, chita ka mga barangay sa Nakbayan sa Kagandoro, good morning, kitanan!

0: Salamat na magpunayos sa namin gato, kalimta, kanunay. Ang atong salamat sa labaw magkagawang. Salamat kay Jesus Kristo. Salamat Diyos sa mga anak. Diyos Espiritu Santo. Sa magyata ka namang lahing adlaw. Sa pagkatulog ka namang nilalahing kabuntagon. Salamat Ginoong. Ngayon mo kaming kanunay nga gibantayan. Iwan sa diskasya katalagma. Labi na sa mga nagkailang pangitabo. Sama sa linog. Bagyo o uban pa. Kami Ginoong po salamat. Ngayon tigaan kami ni mong lahing kinabuhi. Karong adlaw uban sa mga minahal sa kinabuhi. Kami Ginoong mag-aampo kanunay. Ngayon tayo mong ihata Ginoong ang tinol ka panagiusa kalinaw. Labi na sa among, ang among nasun sa Pilipinas. O ang panagiusa sa katawahan, ilabi na sa among mga ofisyal. Ginoo, so, salamat kayo sa mga grasya nga mugihatag ka namo sa matag-adlaw nga tanan. Kami mag-aampo ka nunay nga ato sa talang panahon kami bubuhan nimo sa among grasya. Ilabi na sa ato sa among makaiksunan nga naganto sa kanaplinan. Amo sa nga pangayda ka nimo Ginoo nga tayihatag nimo ang kanunay kabasog sa among panglawas. Ingon masab, kami mag-aampo nga ato imo kami Ginoo nga tultulan kanunay sa among adlaw-adlaw nga maghimbulhaton. So, arasap kami Ginoo sa among salang animo na kanimo yung kami. Andam sulong atos, mga kasalakan mo, kinatanang pangayapin kang Kristo, imong bugto anak, huwag nagalit sa kang turan. Amen.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oy, bago na! Bago na, kay buntag na, ha? Binasa ito kong cinta ng mga barangay sa Nakmayan, diya sa Talawigan sa Misamis Oriental. Good morning! Ilabi na may gala sa itong mga kamerkanuan, karong adlawa. May buntag yung tanan. Pangbango na mo, kay buntag na.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: May buntag na yung sabi labi na sa itong mga gwardiya, karong panahon na nga, nagtikungkong pa. Pangmata na mo, kay buntag na sa mga gwardiya. May buntag sa may gala, ilabi na sa itong mga taxi driver. Sa mga driver, may gala sa baw-baw nga, walay katulogay. Basta ka na nga yung matulog, ha? Siguro wala nga wa mo makasyabu, ha? Mga kanihuban may gala, walis nakatulog ko, no? Nakagi-insumya sila. Hindi man may gala, syabu mo na hinungdan. Dito na maglangan may gala, naguna mga luwas sa mga balita. Dito may gala, sabay mga good news and bad news. Dito may gala sa bad news may gala. Mabutan ulang 200 katawang patay sa linog may gala sa Venezuela. Oo, taga-dagan ng patay may gala sa Venezuela. Muna na yung mga tula 200, punakan pa ko ng patay, may galak. Sige, pagkalot ka rin ito. Kumahan kita yung sa dua, may galak, ang linog. Una, may galak, 7.2. Ang magnitude niya, gisundan sa 7.5. Paguman, may galak, sa Venezuela, gitayog sa may galak, North California. Paguman, may galak, sa North California, gitayog na po ang Japan, may galak, sa 5.6.9. Kamalikitsyon nga linog, mga ikson.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Grabe na yung mga pagsulay, may gala, dila linog. Pag-abot sa Europe, sus ginoo ko. Grabe, may gala, ang kainit sa Europe, kanong panahon na, heatwave. Tagalang patay, may gala, dito. Ang mga mata, itong kainit, huwag na nga lumos. Inik kay lawas, may gala, ambak-ambak sa mga sapa, dagat. Wala, may gala, ang daghan, may ikson, ang nga mata, may gala, tungkol sa kainit sa Europe, kanong panahon na.
1: Buntag na Pilipinas!

0: Ngayon lang ang may kala ng gulang mula sa mga balita. Una sa itong balita, mga ikala sa police report. Ngayon may kala matupag ingong lutin kakawatan ng motor na nakpan sa drug by bus operation. Luga police report may kala yung lalaki gi tabangan may kala o ga matupag gi sani, gitibang? Siya gitibang. Gitibang may kala. Sa mga gitibang may kala. Agi tabangan. Balik na biktima may kala sa sani, sa depression. O nakabsan sa kinabuhi. So, naruhan na riya. Samta may kala, doon ang balita, ginang nakuhanog alahas sa gingong mga budol-budol gang ni Asmercaro sa Kugon.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Samta may kala sa mga dagkong balita, June 28 may kala na protest rally. Kinitawag White Ribbon March may kala. Andam na may soon din sa ato sa Dakbayan. Samta nga dua kadlaw nga public consultation sa COWD. Bukod may kala sa water increase, ang mayroon sa tubig. Natapos sa Ginmaygala, kagapong at lawa.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Sa ato mga dagkong balita sa kaluhan, ngayon may gala, matod pa. Linog may gala sa Venezuela, 188 surang patay. Grabe ka linog may gala ni. Tulo ka lugar sa Venezuela, Japan, sa North California. Dito sa Europe may gala. Problemado mga tao, kainit ito. Ilang aircon ito may gala. Kaya ito, heatwave ram, aircon. Hurot-hurot may gala sa tindahan. Pinalitas mga tao tungkol sa sobrang kainit karon dito sa Europe, mga Exxon.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Samda sa kaluan, mga Exxon. June 28, may gala na usaka na ko ang rally sa INSA. Ready na, pero tanawas mga media outlet, mga nasyonal. Di ka kita, may galag balita niya, ipagawas nila. Pero wala magpasabot ka, di pa dayon. Dayon may gala, pero mulagi na, ang mga mainstream media, tungkol sa kakiakusahan may gala nga dagko kay gibayad sa gobyerno, basta bad news gani para sa ila, ayaw ginagipagawas. So muna sa mga balita may gala, ibisibiin sa pananguban ng mga dagko mga network niya, di kakatilaw niya may gala nga naay balita nga ipagawas sila. Sige lang impeachment may gala, sumuna kayo.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Wala gani ng corruption. Corruption, tago gapo nila mga Exxon. Kining rally ka against man ni may gala sa corruption, against man ni may gala sa kawatan sa gobyerno. So, kini may gala ang rally nga may tabo karong June 28. Grabing tinaguway may gala, gitago, gipagayo. Wala gid gipagawas may gala sa mga dagkong media outlet. Kita ka salik-salik, ito rin sa provinsya, kasalik naman ta sa balita sa mga dagkong media outlet.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Tulad ng utang lagi, madayon ba? Dayon. Iba in fact, sa ato, ang andam na magaling sila doon na mga pastoral liter kipagawas. Muna may gala, pero sa ang taman, naga mga media outlet may gala nga murag ingon palagi nila sa uban, naggo kayong bayad mga Exxon, di lang ipagawas ang mga balita ng mga daot sa administrasyon, corruption. So, aron makita ka limpyo ang atong gobyerno. Kining rally may gala kay against corruption man eh. Kawaan sila magtumbok, kinsa basta kay corruption. Di ka kita may gala nga ipagawas ang nasangpit ng balita, mga Exxon, gawas sa mga vlogger. Iniguman may gatagas, pagtagas, panagubas, tulungan may gatong buntag na Pilipinas. So, bango na!
1: Buntag na Pilipinas!
0: Bango na, kay buntag na! Ito na ito may gala, Bulyana Support, unang ito may gala, pagulagwas, palibot sa Dakbayan. Ato yung check may gala, itong kaban, Magnum, Reza Cruz, Reza, kumusta lakas pa naman? Kwet, Reza!
2: Pagkamajuel na, ato yung kitang lakas pa naman, isa yung kabuntago na Magnumajuel. So, kay lagi, yung taong kakawanan nga na, pagkakas na makita ng mga pagkumituon, Magnumajuel, maligit sa magkumpiyansa. Kita
0: yung magkita nga pagpamituon,
2: no? Sa kandiyo ni Alum-Um. Nag-um, nag-um. Sa anak, magdumagyo. Nag-inipis nga pagpanag-um sa kawarangan. Pag-um niya napit, init na po na eh. Nang bit-bit lang ito, uga, perfeksyon sa itong gulingon. Pusa na ang payong, labi na sa itong mga estudyante.
0: Mm-hmm.
2: At nang biyernes na karoon, napay klase, magdumagyo.
0: Apa?
2: So, napay klase, ugma. Why? So, labi na, gigan sa alin direto high school. Sa college, bago niya siya pagkaroon na magdumagyo. Pero minun po ta, uga. Nagin sa traffic kasi pa sa buntag. Kaya nakabisik, ay, uga pa tayo. Grasya nga naman ito oras. Bisan sa ati iyo, no? Mingaw daw, mingaw. Nga, mga panahon na sila pagmunito sa mga kadalanan, hindi sila kabihan sa kagayan di oras. Maka na itong pagulagway. Sila ka sa panahon, dagat sa trafiko para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 113 Risa Cruz. Sa balita, ang serbisyo, Magnum Radio.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Maraming salamat sa nabato, Miguel Puso Kaba, Miguel, pinag-inimang ng Ambrosia Cruz. Kahit tas panahon, Miguel, medyo doon ay pag-anagong yun sa itong palibot karong panahon na.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Dito na ito, Miguel, Albulianos, mga Puso Kaba, dito na Miguel, ang Magnum at Jalsado. Doon ako na Miguel ay lalaki, gitabangan. Mga na biktima sa depresyon. Uy, nakabsas kay nabuhi na ba, Miguel, patay na ba yung taon? Mga ginigikulata, Miguel. Yan sa atin itong kaban, Magnum Angel Sado, kalabot din eh, Magnum Angel, wide, Magnum Angel Sado.
2: Magnum Jawal, nakabasan ng sa kinabuhi, ang usang kabahin dito sa Anyos nga residente, Dinas May, Kilometer 7, Akasya, Barangay Lumbia, ng atong nga dakbayan, taliwala po man nga, nadala kini, Dinas May, Northern Mindanao Medical Law Center, alam po na sa iha pong medical nga atensyon, human lagi nga kini dito sa ilaha pong lugar po na Magnum Jawal, nihimo kini siya sa pag-suway, sa pagkutlo sa iha pong kinabuhi, ganiman nagmalaungod yun ang mga members, pamilya nini pong nahisitan niya biktima, nga kini siya maluwas, tungod lagi kay nadala magdali, Dinas May, Northern Mindanao Medical Center, ang nahisitan nga si Lunglong sa kinika ulitaw Magnum Jewel nga ako'y trabaho nga residente po Magnum Jewel na dito sa Barangay Lumbia gibuti ag nagi pa rin kamutag yun na ini pong ginang yahapong ama yahang inahan nga mahimo na yun po ang pagpatabang sa tuwa po din po mga personahe gikan sa Northern Mindanao Medical Center sa pagtuulig nga doon na po yung tsansa nga mabuhi yun ang iyahang anak. Iingon Magnum Jawal nga ni Adong Pizza 19 pa naghimo sa kanina nahitabo ang mong insidente. Apan mulagi na, gidala man lang sa Northern Mindanao Medical Law Center. Nagtuog yun sila nga mulahutay pa ang kinabuhi nini pong nahisgitan nga biktima. Apan wadam hanga nakabsa na karoon sa kinabuhi ang maupong nga 22 sa Anyos. O gagi patala na lamang po sa inahan din sa Police Station 2 Cougar ng iyahang anak. Taliwala pa man sa pipila ka adlaw nga nadala kini o nga na-admit din sa may NMMC na kutluan na gyapon po na kini sa kinabuhi. Ganiman, gibuti aga sa inahan nga di pag itataw alam sa ilaha kung anong nabuhat kini sa ihapong anak ang pag-suway sa pagkutlo sa nga kinabuhi niya itong mga milabayang adlaw nga karoon nag-resulta gidintahan po mag-jumjur na sa ihapong nga kamatayon. Kaya nagturing sila nga natabang nila pero maski oga nadala na sa may NMMC nabugtuan magyapon kini sa ginanhawa pipila ka adlaw kumanlagi sa inghimo po nga pag hikot sa iyang kaugalingon o gamit ang pisik po mag-jumjur. Gibot niya at kining nag-isgita ang biktima na matikda na lang nila nga kalit lang po kinausap ang ihapon din po nga taras kaya kami adto. Nilang nakitaan nga na po magyapon niya siya yung mga panahon nga mag-share-share doon kung mag-jewel o kanyang nga maghimo po magyapon no sa paghimong open nga to siyang pamilya kung unsa po din yung mga gibang bate pero muraga na matikdan nga nausap po ang iha po nga kinaiya. So mahinundan niya iha po rin po nga pamilya in town po na ini po mag-jewel nagbangutan in town ni ini nga mga panahon na tungkol lagi sa wadang pang iha nga kamatayon. Bisan pa man nga nadala siya sa naghimo siya sa paghikot sa kaugalingon na itong ni aking adlaw nagmalaungon po sila nga maluwas yung kinabuhi kaya lagi na siya sa hospital pero tungod magdumjol na sa kahugot yun po sa iha po din pong hikot so naanagi kaning pipila ka mga minuto po nga nawagtangan gito siya sa iya pong gininhawa magdumjol may rason nga na dalagyo siya din sa may MMC pero wala po man nga mas distansya gani po ang kaning maunga lugar o kaya maunga balay tambalanan. So naghimo na lamang po dahil sa pag-report din sa tuwa pong mga otoridad sa Police Station 2 Cougar ang maunga inahan kay para po sa documentation magdumjol sa umaabot po na paguhan lang mga death certificate alam sa paghanay sa haya po din po mga biktima kinanglan man po ang mga reports po magdumjol ng official gikan po sa tuwa po din po ng mga police kaya lagi iwag po na ako na yung foul play sa kamatayan po ni ining nahisgitan nga biktima nga 22 sa anyos. May nuduman na tumagdumjol na nga pipigil ka mga insidente na sa kaning kamatayon tungkol lagi kina biktima sa depresyon ang natala din sa tasdak sa kaganyo oro na ining na bulan sa Hunyo. May nungdan nga balik-balik po nanawagan ang ato pong mga personagikan na sa CSWD sa Eco Social Social Division nga makapit o mahimo na sa pagpangayagtabang sa ilaha ubisa na sa inyo pong mga kaila din ha nga inyo pong madangpan aron nga malikayan ang susamang insidente kay doon na yung paglaong bisang pag doon natin mga problema ang yatubang napagyapot po yung paglaong magdumjawal.
0: Aha. At tinawag na mga pag may buhay may pag-asa
2: talagin magdumjawal
0: pag may buhay may pag-asa
2: lagi po mga magdumjawal dapat nakatang yun mo na una-una all. Optimistic lang yun punta. Bisan pa man sa mga nahitabo, no, naagin yung chance sa yun mag-girl na makalalo. So, trigi hapunta. Sa ito pong mga problema nga giatubang, na may mga tao yun nga willing po nga matabang. At nung as manampita, first daw kuno nga ito yung i-acknowledge, na natin problema, huwag pwede ta, makahangi, huwag tabang nga sa uban. So, mo na no, first move na to, i-acknowledge na to, huwag mo sampit yung tagtabang. Kaya sure, lagi mo himo no, sa pag-welcome sa imuha, pag-hatag sa imuha, kay giyunan, na ikaw makapagawa sa imong gibati, maminaw sa imuha, nga di po ka kaneng i-judge sa imuha pa din po mga problema ang giatubang. Maka na to ang balita na ipos gikan sa mga police station to kung kung ano ma'am si Chris mag-umahalit yung tiyan dyan sa doon balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Alright, salamat dyan naman na may galing pusong kabang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Thank you, my galing Magnum at Jelsano, my galing. Kaya sa report ni Magnum at my galing, Magnum Brisa Cruz. Gingon may gala, gingon lutin ka kawatan og motor. Nasiko may gala sa drag by bus operation diya sa Barangay 17. Aso na wato may gala po sa kaban. Magno Brisa Cruz, Brisa, Guay Brisa.
2: Magno ba siya, naging lutin gini nga kawatan og motor. Servisyon siya sa kinibang lugar. Sa gipahigay nga drag by bus operation diya sa kinibang Barangay 17 at ang syudad. Ani, sulod may gini siya na magyong jewel. Aras pagpangita silang leader. Kini ang dealer gaya punong shabu nga mo karon nakin gini nga kini ang diha gin sila mag meet up nga diha lagi ang alias Buhi Negro matun pa ni Kapitana Anthony Atolibiri ang kini si Buhi Negro ang ilang target apan kini
0: Buhi Negro?
2: Buhi Negro oo nga kini siya si Tagalog patubog asawa magduma Jewel ang nga gibuhi kini siya may nangawat sa mga motorsiklo
0: pag
2: chop-chop diha gini yung ibaligya lain na magdumajuel. Pasimbi sa bukit-bukit po niya, ibaligya ang mga motor magdumajuel dari syudad. Di man mo mailad ang mga tao dari paglantaw pa ng daan. Naniyo ba or delay? Nandiyo sa bukit, dari lagi ganyang mailad magdumajuel kung ilang tao nga sa prisyo, kung ubusan niya ang prisyo, binaang taga bukit, minungid, kani kay ubus ang prisyo. At uning, po lang pong personal good nga kani ang service magdumajuel. Basikutan nga alias Tagalog, paan kani siya o kanibang pinaniinig ka mga pakita ng itong shabu man talibur sa armas ng Jumajuel at sa iyahang presyon so ang armas yankon na niya na mokin niya ang pagpanghadlok sa mga biktima kay Manulis ligi siya dito sa Manila din na po niya yung kasong kanibang drug tulis ng Jumajuel sigutan nga kini ang si alias Tagalog napalitan siya sa nagpaila pong kini ang customer mga kooperatiba sa kapulisan sa police station 1 de Visoria nasikop ang maong suspect ang ginyento sa kapisip drug by bus money yung upat matod pa ang asawa nini dunay bulwa dunay pinini ka mga barangay di sa ganyan euro
0: ha? Upat ka buka asawa?
2: Upat ka buka asawa matod pa ni Kapitan ang terbiri mong gumajuel
0: oo
2: upat ka buka asawa mo nagkan po siya o kanyang suportaran
0: dunay lalaki upat ka asawa nasa babae tag upat asawa na ba? Dua na siguro ha?
2: Wala pa mag-duel.
0: Wala pa, dua.
2: Kaling nga si alias Tagalog, upat yun ka buo. Ya, puros yun yung mga anak mag-duel, no? Iyahan na kini ang ipanglibin.
0: Grabe ba?
2: Oo, so upat. Sumag manong matod pa ni Kapitan.
0: Sa kaydagon, sa kaydagon niya nga tag-upat man.
2: Yeah.
0: May trabaho.
2: May trabaho mag-duel. Kanina yun ang
0: pag-duel. Delikado.
2: Delikado, oo. So, doon na siya mga anak. Upat sa mga babae, muna tapos-tabukan na niya. So, may ubay po niya sa portaran. Nangyunan, nga sa paggamit niya yung pagbaligya.
0: Na.
2: Kami sa illegal na droga pag panulis pangawat ng motor kay alas sa magiging ang background ni Sanias Tagalog pag pangawat ng motor pag pangarnap ng Dumajuel so karon batong-batong yung kaso kay doang yung background check niya kung sa masasigdig pangawat ng motor o niya kay nabigit pagit siya sa paggamit sa illegal na droga kung nakuhaan pag isig armas
0: agoy
2: oo wala man po yung nag-ibot siya si Kapitan Antonio Tarbir nga pila ka mga balbuing bala dito sa iyang kanibang iyahang magasin magdumajuel. Kaya dito magiging sa iyahang sling ba nakita ang maong kalibir sa armas. Kung wala sa dugay magdumajuel, giantun niyo po niya nga mo ipanggamit pagpanghadlok nato sa mga biktima kutog sa iyahang matulisan magdumajuel. Kaya sa karon, na sa Police Station 1 na Divisoria ang maong suspect. Wala tamo naging sa kasong paglapas.
0: So kini siya doble, kawatana, drug pusir pa.
2: Drug pusir pa. Plus napay armas magdumajuel.
0: Oo.
2: Ang armas nga kay pinagi na na nag-live magiging sa Facebook live si Kapitan Antonio Atreveri magdumajuel, no? So siya mismo ang nag-kanibang nakadumugid sa rason ni alias Tagalog ang armas nga iyang nasa yung posisyon kanya ang paggamit niya sa panahon, manulis siya sa Manila, mo ginutin din siya itong atulisan.
0: Gini siya alas Tagalog, Tagalog gini.
2: Nakabayo na siya mag-bisaya, mag-bisaya sa kanugay niya, sa kagayan. Makasandig na, nagamit siya ipang sakal
0: na mabarangay. Ang ikawagin sa alas Tagalog, pero bisaya na.
2: O, bisaya na siya magdaman siya, posibleng yung Tagalusan din siya. Upat na kabuk asawa niya ng puro bisaya, akabalo, naging siya mag-bisaya, magdaman siya. Tabuk-tabukan po niya ang mga living partner niya. Doon walang po yung kanatasukan po niya. Nakasado ba ni si alas Tagalog, binagal lang siyang anak ng pangbuhi. Po sa kagayan magdaman
0: siya. Doon po yung siya.
2: Oo. Oo ka, ang Muslim ba magmakahimok? Dahil asawa magdaman siya, labi ka, magbalo lang ka mo. Ibang lugar ng mabuhi. So, inafod ang imo ang financial for saya. Nagyahimo, gipod siya sa pagpangawat. Pagkano mabang bang mga kanibit taong nga po nagigit siya upang panginabuhi. Tama ni drugs. Ang turay sa barangay di siyete. Pagitan niya yung galon. Iyahang nga may init up pag nga Jewel. May init up nga mo palit man sa pakite. Ang ituwang siya mo pero police di ay. Police station man di Victoria.
0: Sapon.
2: Ika po yung sapon gin siya. Ito nakuha. Pero doon alam ang pagbingo. May dagan, may pugos ang nga. Tungkol magdumi siya labi na armasan. Armad, kaning armasan ang mga suspect magdumi siya. Wala mo po. Sa pagburot sa iyang armas, dito naman din sa iyang sling bag ang kaliber sa armas mong diwadyo. Ang mga nga ginitan niya. Karoon, nana sa kapulisan sa Police Station 1, the Missouri, ang mong suspect, si L.S. Tagalog, mga tumang nagsitasong Republic Act na 9165, ang tinibang karapasan sa pagulit sa tinibang firearm mong diwadyo. Para sa butag na Pilipinas, si Magno 118, Luisa Cruz, balikaong serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Salamat, tinamang tumigil po sa kaban, Magnum Luisa Cruz. Ito para guwan din sa ato, tulong may gatong oras, alas 4.37 na. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na!
1: Magnum! Buntag,
0: buntag na, buntag
1: Pilipinas.
0: Na, may gala, buntag na!
1: Magnum! Buntag
0: Ingen sa report, pinagin ni Magnum Luisa Cruz, stand by, Magnum Luisa, stand by sama, Magnum Lani Delgado sa Magnum Center. Balik-balikan na may gala si Magnum Angel Sano kay iyon matod pa nga doon ay usaka barangay at usaka ginang na kuangro kalahas sa gingong mga mangingilad may kalad sa Kugun area. Magnum Angel Sano, Magnum Angel Guide, Magnum Angel.

0: atong siyudad, gibutyag nga samtang naamatod pa siya din sa may Shell Usmania, karang atubangan regid po sa may Kugon Public Market magdumjowal din sa may barangay 33 ning atong dakbayan. Kay lagi gikan pa siya ng merkado adunay usa ka lalaki nga may duol sa iya ha. Sa pagduol nini maong lalaki nagkaron ingnon nga nakailan siya nini maong nga ginang ang kani pong ginang magdumjowal. Tungod po sa iya po nga kaayo, niya di po siya gusto po niya masiluan lugar, kaya lagi nagtuo po siya nga base nakalimot lang siya, niya siya po ang wala naka-recognize, nini po nga suspitsado, iya po niya giya hinabi, o nga lagi naghimamatay po da sila, ang naiisgatan ng lalaki, napakaroon nun yung bagdumajowal nga doon na yun po iya. Sa yuran, kinabuhi nini po sa sindedo sa anyo sangtot, nga nalukmay niya kini, o gihagi po nga na dalahig magdumajowal nga muhimo, no? Sa pagpadaklin o gamadto sa suok nga bahin din sa may kaninga shell o iha din po nga napahubo sa iha pong mga alahas ang kanilang isgitan nga biktima. Gibutya, gamoy nakuha ninin po nga suspitsado ang tulo ka mga kaninga bulawan nga sing-sing o sa ka gold bracelet iha po. So puros mga gold ni ang mga kaninga mga alahas nga suot sa mga biktima. Tungod lagi kay dayag man po makita magdumjowal sa mga pong suspitsado nga suot man niya ang mga alahas. Tungod din po niya nahimong target kaniya. Samtang nikuha po ang maong suspitsado sa salaping cash code nga gidala. Nini po nga maong nga gina nga gikan po siya po nga pag-merkado. Agay. Ang maong biktima, giyaan na po siya nini po nga maong lalaki. So dihang nawala na ang lalaki magdumjowal, so sa maong nahimata na lang siya nga wala siya kabalo kung unsa to'y naitabo sa iya pong pakiginabi sa mong lalaki, nakurat na lang siya, nawaan na sa iyang mga tudlo, ang iyang mga gold na kaning sing-sing, o ang iyang po din pong bracelet, o iyang iyang kining inumdum yung kaning pugos magdumajowal, dito na niya nasa iran, na nabiktima gud siya sa pagpungbudol-budol nining nahisgitan ng suspitsado, kaya iyang na-realize na dahil, iyang wa na ang presensya sa mong lalaki, na di magiging sila kailan itong lalaki. O naalam may mga ipang istorya niya, na pugos na siya tanda-tando kung magdumajowal sa silidanan, hangtod nga murag, nalukmay man daw ko na yung kasing-kasing, na sige sila istorya, sumurag na himo na dahil kung magdumajowal nga kining voluntaryo ang iya pong paghatag sa iya pong mga alahas. Pero lagi kay usa kini ka klase sa pagbudol-budol nga nitabo din sa may Kugon na area. Ang mga insidente girefer na karon din sa intelligence section sa police station 2 Kugon na samtang nga nagpadayon ang pag-identify nini pong nahisgitan nga lalaki kay sa tuang bantay manungjol na sa ato nga pagbalik-balik o nga kaning report din po sa may police station 2 Kugon sa mga yunaning insidente na paganito din sa may Katkay, kaya pa rin pong alahas, uwihang kwarta, nakuha niya po sama, inapuyubay sa kaning istorya din sa may dalang J.R. Borja, mawag niya po magdumjawal ng mga target din din ng mga suspitsado ng agapang budol, kani po matagas ng pangidaron, kaya lagi dali na matod pa nila po nga matandog po ng kasing-kasing ni magdumjawal kung ila pong i-approach, nga ilaha po rin pong istoryahon, nga may kalamigitan po na sa ilaha pong intention, nga ilaron kini og hututan sa iya po rin po madala nga mga valuable sa manalamang ining biktima nga nakuha ng kwarta o mga alahas. Balita ng ipas gikan sa may police station 2 Kugon kini si Magnum Hunter 20 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alright, salamat yung labata may kaya po sungkapan Magnum Angel Sado. So, bante-bante mo karon kay balik na sa mga budol gang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Actually, dugay naman sila may gala, kinin budol gang. Karon may gala, balik na po sila. Diba? So, ang putusahon nila na, lamang siguro lumay na sila may suon kaya di man ka murag di kakadili ba? Pag kung silang gusto niya, kuha kina nila. Amo na ang problema niya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ika sa report may gala, balik-balikan na report ng kaban, pinagi ni Magnum, Reza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pagingon may gala, matod pa, usa may gala ka, gingon, nga, matod pa, doon ay nagpa, sini, nagpakaroon na, nagpa ilang, kuan, PWD, kung sabay gingon ang PWD, nangawat niya may gala, PWD kuno siya, pero nangawat, sulod sa, usaka, kininga pang pasayrong sakinan, muna yung PWD, huwag pili, basta maka, ang kamot, kung kala, mukitiw lang kamot, mangilabot yun. Biyato sa ang arwato, may gala, balik-balik at report sa kaban, stand by sub sa Magnum Center, sa report may gala, pinagi ni Magnum, Lani Delgado, may gala, mag-update ang mga Exxon sa dako nga rally, mga Exxon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Muna yung mga gala ang rally, ang mga media outlet sa Manila, mga dagko media outlet, mga Exxon, basta makadaot sa gobyerno, may gala ka na ba, makadaot sa administrasyon ni Marcos, daily gin live balita, wagi balita o, tingala, bitong ba,

0: May gala nga nairali pero wala may gala gibalita may gala sa mga dagkong media outlet. Pero kung tanawin mo may gala, naagin siya, ang preparasyon, ready. Pero wala may gala gibalita sa mga dagkong media outlet mga igsoon. Naman na itong kung ba, media outlet na mga TV, bisag sa newspaper, di ka makita may gala. O napansa pero pagitaon ni mo, katong mga gagmay mo yung nagpagawas, pero kini mga dagko, muna ang usay, dudahan kin sila mga igsoon nga apil sila sa malitagang mga igsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Muna may gala nga doon ay mga akwa sa ila, nga nag-akusar mga igsoon nga apil sa malitagang. Kini magin may gala, kini ka balita, nakukukay ni. Insagon may gala, unya, nagkadaanay nga grupo mga igsoon na kayo sa gawas may gala sa INC, Iglesia ni Cristo. Kini man mo uban. Pero kini may gala tala mga evangelical churches mga igsoon, sa tibok Pilipinas, muduyog may gala, ninikaliwakan apil ang Katoliko. O, so, din sa ato lang, murag, di sila mapil sa kaliwakan karong Domingo kay ang Katoliko. Murag na sila ay kanabang ika-75 katuig nga pagkatuko sa simbahan sa Cagayan, napriparahan nilang sakto. So, muna nga, ilan lang lunes, alam mga igsoon, muna ang ilang problema.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Balik-balikan na may gala, po ito, pinagin ng Magnum, Resa Cruz. Resa Cruz, Resa Guay, Resa.
2: Yes, mag-imagin na, ginoong priority, madudbang, usa ka PWD, sa case, usa ka pampasayrong van, na sa may Bulwa Westbound Terminal. Nag-ipasagan sa sulod, mag-imagin, ginag-request pagin, uga, agwa, aircon, kaigang-igang, mag-ipon na sulod sa van, mag-imagin. Siya pa man ang pinakaunang pasayro to inigan. Ay, doon naman po yung mga van na pampasayroan din sulod mismo sa Westbound Terminal. At kini nga, usa ka PWD, nagpakaroon na papasahiro kay PWD. So, nagpakiang-kiang magdumajuel. Paman po nagdahom ning tag-iya sa kining operator sa van. Dito ang iyang lugar, yung sing-sing gold, yung pusira sa ayabang kaniang iyahang vintage. Ang rilo, katawa yung rilo, baratohon na ito. Ano magdumajuel, pero kuhan mo ito siya, mo amount of 2,000 kapisos. Ito nga, kaniang lugar na hindi mabasa. Water resistant po ang iyang rilo. Pero ito nag-idang vintage yung sing-sing. So, ang ilaman na itong sing-sing, pero gold magdumajuel. So, mukha ba sa 38,000 kapisos kung bintahon, ako itong iyang rilo na baratohon, sa 2,000 at 3,000 magdumajuel. Ang nagingong gikawat sa usa ka nagpailang PWD, sa iyang van kay West nga pasahero, talaga ka po, ang girikunan niya, sulit sa van, tinitipod ang kinibang door magdumajuel, mga lakining iyahang bintana. So, di wagi siya, makita kung sa may gibuhat dito sa kapasahero. Kaya naanad na lagi, samtang dupin ang namasahada, gigan na kagayan sa inyong sainigan. Magdahaw nga, doon nagiging tao nga mo, kanibot ang disinido kayo pagpuot sa kiniiyahang gold, sa iyahang rilo, magiging cash, kuwa siyang bulsa. So, yung ibutang kapis niya manubila, posible nga mahurot yung kawat, pag-abri magdumajuel, wala na ang nagpaila ng PWD, kapasahero, yung naardaw mo, naog sa initaw, nga kanibang kapasahero, ipasahero nila, sa ilahang nga van, nag-under sa aircon, magiging ang driver na kanilang pinito, nag-iog yung mismo sa van, yan na conductor, nakalingaw ko pagkita sa mga pasahero, para na mas, tayo, ang kanilang PWD, nag-iog yung kawatan, nangawat ka to sulod mismo sa ilang van. Hindi pang isa pagkaroon, wala po din sa kapulisan sa police station na magdumajuel ang naisigutan. Hindi nga mapagpangawat. Sa lang bayan na magdumajuel na, tuloy hukto ng kawat sa bulwa.
0: So, sa water kawat,
2: meter. Water meter magdumajuel.
0: Agay ba? Alam mo ba?
2: Water meter. Alam. So, laing pong kawat. Isa po, ay, may suula po magdumajuel na.
0: Suula sa po.
2: Engineer Indo ni Iyal, o sabay, kanibang naluri kayo po ng kamakonsumante, kamuhat ang ginta, nagkawatan po.
0: Sila na ba yung mabayan na, kananay, imulugan ang water meter sa mong karipo?
2: Yes, mag-iwan siya.
0: Ikaw na, nasaya na, bayad ka.
2: Nag-reading ang trabahante sa CWD, base sa isa-isay, ni Leo Crisia Abragan Lukhana, si Bintanios, nga nagpuyod niya sa Maya, kamaya, kinibang lugar sa may bulwa, magdumajuel. Maliling water meter, magdumajuel, doon din siya yung mga account number. So, katong mga nabaligyaan niya, niya posibleng po kayo magdumajuel, nga labi na katong mga mag-install, nga aasa mo yun mo na palos na yung water meter, nga na namin account daan. So, pagtanaw, doon naman yung mga account number, ang water meter, magdumajuel, karabutan na sa inyo, nga yung account number, baka, ano po niya ang bago karoon, nga paglanta sa account number, kung panahon na magda-reading, lang din sa mga nagkakaling magda-reading, labi na mga trabahante sa CWD, niya ang account number o nga water meter posibleng ang gawat po ni barangay pero kaya ang kining water meter ni ni Madam Lucrecia pagtang na magdumsyal gadaan eh lagi gitar man sa host nga nakadikit sa ilahang kining gripo giadaan magdumsyal gamit ang sundang lang sumanggani ning sa punuan gumakwa so ang labi na kasama nga mabaligyaan wala sila magdumsyal nga kinawat ilipon sa ila daw so labi na sa mga shop pwede nga siya may Bulwa area labi na doon nagyipo yung account number ang mga water meter ng mga kawaton po din mga nagpabilin niya
0: wala naman na account number pag kawaton na wala na account na number na
2: wala na baka na nga na
0: di man ingon nga sa mga account number ha di kumpeta ni wala na sa wala na ang kawatan di na magpagkabanaw sila pagtanaw nga makakwarta sila putol baligya na yun kwarta pet buga sana
2: na ginag magdumajuel o so like na po nga ganyan na mag-record man po sa CDB magdumajuel o ang kinatabukan ng data sa mga gipangtawat nag-report sa ilahang mismo ilang abotan magdumajuel kaya matingan lang kagabusagay maling tubig dirio kaya ay water meter magdumajuel wala na giagaw na gikawat na ganyan sa pagkaroon natala po sa kapulisan na sa police station na sabi na bulwa ang mga pagpangawat sa laing nga kawat na po sa water meter gikan sa atin sa kaban magaling water meter din magdumajuel para sa muntag na Pilipinas Kiriti Magnum 113 Visa Cruz Marita Observisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat sa lahat na may kailan po sungkapan. Magnum, Luisa Cruz. Bantay-bantay lang yun may gala kaya nipalik ang kawat karon sa water meter.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Ato sa balik-balik ka may kailan po sumakapan. Dito na may kailan ni Magnum at Jalsado. Kaya gingo may kailan matulpado na ay Osaka Barangay Kagawal gireklamo human ng haras may kailan Osaka babae. Gano ka ha? Biyato sa kalamato may kailan po sungkapan. Standby Magnum. Lani Delgado sa Magnum Center. Dito ni Magnum Angie Alzado. Magnum Angie, guide. Magnum Angie.
3: Magnum Joel na nagatubang karoon og reklamo. Ang usa ka barangay kagawad, yung man matod pa, may himog din siya sa pagpangharas. Sa usa ka babae, Magnum Joel, din sa pampublikong lugar, matod sa nahisgit ang biktima. Nga, dili maka ngayon, ang iya po rin pong himo din yung usa ka barangay kagawad. Nga, babae niya pong Magnum Joel, tungod lagi, kaya daghan ang mga nakakita samtang anak ni siya din sa Maya Mall din sa tuwa sa sentro ng bahin sa tunga Dakbayan kung diin ang kaning nireklamo residente manggod po ni dinhi sa barangay 24 ning atong syudad ang iyang gireklamo usa matod pa kini ka barangay kagawad sa barangay Tablo ning atong Dakbayan nga babae gibot ya kaning opisyal sa barangay kaning Tablo nga gikan dito sa ilan abot yun din po sa sentro ng bahin sa tunga syudad particular ni dinhi sa Maya Centrio Ayala Mall din sa Corrales Avenue ning atong Dakbayan kung diin na iyagit pong gimo matod pa ang pagpakauwaw ani pong iyahang kanhit nag-aabang sa iyang pinuanan dito sa tablo na kining kasamtangan na karon nga nagpuyo nga si Miss Janice din sa may barangay 24 gireklamo ni Miss Janice kining maunga kagawad kay yung nagsamag naglasong ng haras o gamihimo pa sa pag-imbargo sa iyong mga gamit samtang na sila sa entrance sa mall din sa Tusa Syudad. Matod sa maunga biktima nga mga pasado alas 6 sa gabi diya sa entrance sa Century Ayala mo sa Corrales Avenue kalit ng giduol siya nini po nga nahisgitan nga barangay kagawad. Di naman sa natin kumplitong pangalan po Magnum Joel no? Basta kaya usa ka siya kababae nga kagawad.
0: Babae, taga Tablon? Tablon?
3: Oo, Tablon daw kung di para bukog ko sinati.
0: Usa may first name ala sa kagawad? Yang letter, first letter?
3: Letter J.
0: J, yang plido.
3: Kaning L man ni JL.
0: Asong ang kagawad, ang iyang first letter sa iyang ngalan, J.
3: Si, GS
0: and Got?
3: JL, babae man ni siya magdumdum.
0: GS and Got?
3: J.
0: J. Oh, dyan, ang iyan ang apelido.
3: L, di pa ko sinati sa iyo, ganito po.
0: JL. Kasi na JL dyan sa Tablon, kagawad JL. Amala siya.
3: Lagi kayo, di po tayo ito magdumdum ko, incumbent, pagit po niya siya nga kagawad, or basin na kaning
0: kaliatura
3: po ni. So, JL magdumdum kagawad sa barangay Tablon ng ato nga syudad, giyong nga kalit kami doon, nga to sa nahiskita nga babae, o yung gipa kaulawan sa publiko, ang nahiskita nga reklamante, nga kining nga 42 anyos, nga si Mama Jasagi, butyag magdumdum nga kining nga si Mama Janice, gibutyag, nga wa po matagbaw ang nahisgitan po nga kaning nga reklamante o kaning nga suspitado po lugar mong dumjowal kaning nga nagpaila nga kagawad yung gipugos sa suspitado nga kwaon yun po o rikisahon ang iyang bag at tubangan po sa daghang tao so ikuha matod pa nini po nga maong barangay kagawad ang iyahap po nga 2,000 pesos nga kwarta o ang iyahang Apple Watch nga nagkantidad sa 2,000 pesos o nasa 58,990 pesos gisulayan po usab matod pa og kumpiskas kagawad ang passport sa biktima samtang gihulga kini nga ipapriso gamit ang giingon pod na magdumjowel ni ini nga reklamante nga duna daw siya warrant of arrest kay moment pod ang gibutyal ani pod kagawad nga naa na warrant of arrest kaning nahisgutan nga siya Ma'am Janice. So sa iyang bahin nabalaka gid intan pod siya kay gawas no nga gipakulawan na siya dinagawas sa kamol na pumatod pa warrant of arrest kay nagulat diay sa iya nga mo pigi istorya dinhi pong nga barangay kagawad gimo matud pa sa mao nga opisyal ang iskandalo at ba nga mismo po nagawas no sa publiko aduna pa iyang kauban nga 6 anyos nga anak kababayeng na nga babay nga nakakita gid pod maging jowel ni ini po nga maupang hitabo nga nagresulta pod sa pagka-trauma ni ini po nga mao nga minor de edad tungod sa grabing kauaw og harassment nga nadawat ini pero nga gipa-record sa biktima ang mga insidente dinhi sa police station Tukugon alang sa iya posibleng legal nga laka ang batok sa mong barangay ya kagawad gibutya pod maging jowel nga naani siya ya kani nga kapuyo pod siya dito pod sa area pod nining nahisgutan nga babae so mahinungdan nga gina-pressure gid pud siya pud magdumjowel or naa na siya mga appliances pud lagi nga nagamit katong nga nagpuyo pa ang maong biktima lugar sa property ni ini pong maong barangay kagawad dinhi sa may upper Balulang di ay so dihang nagpuyo siya dito magdumjowel so naaman sud pa siya mga tulubagon pa bayronon nini pong nahisgitan nga kanhi dinhi pong nahisgitan kagawad nya wa man niya na bayran so mo na namugos ang nahisgitan kagawad nga makahimo igi siya sa pagbayad nya nagsapon magipon sila dinis barangay 24 dinis may Corrales Avenue dinis sa mall so dito na din siya gipaninglan o gipugos gipon nga makuha ang iha pong mga importante nga mga valuables sa iyang bag o iha pa rin pong nga kwarta so mo hinungdan nga nakakuha o ga Apple Watch o 2,000 pesos ang maong kagawad nga si Mr. sa JL. So, ang maunga incident na refer naman din sa police station Tukugon o gitakda po din refer din na sa mga barangay Lupon alang po sa paghusay sa nahisgutang duha ka mga individual kining reklamo o kini po din pong nagreklamo o alang po sa dugang kining legal nga aksyon gitugtan po sa tupong mga otoridad nga magdesisyon ang nahisgutang complainant kalabot po din ni kung managi siya nga nakapablocker na din sa mga police station Tukugon. Balitang nahipaskikan sa may PS2 kini sa Magnum Hunter 20 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat, salamat, Miguel Pusongkama, Miguel Pinagribang, Miguel G. Alzado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Sado, para kong ganda sa ato, Miguel, sa atong Buntag na Pilipinas. Ato sa Echik, Miguel, bagi kan sa ato mga kauban sa aga sa Magnum Center. Pinagin ni Magnum Lani Delgado kay mag-update na Miguel, dagan ng utana. Madayon ba ning rally ito sa INSA? Karong, white, kining White March Rally mga igsoon. O mga siya.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Kining rally may gala dito sa EDSA People Power Monument sa Manila mga igsoon. Alayo ni aning wanagay kwane. At nalani mo yung mga balita karon. Gabalik-balik lang yun may gala ka ng balita mga igsoon nga impeachment. Ang boto na may laing balita na nakita. Impeachment lang siya. Pero ang corruption may gala kawat sa Pilipinas. Wala may balita mga igsoon kung sila yung itabos kawat sa Pilipinas. Impeachment, ragit may kala. Ang balik-balik, unya, doon na may rally karong pisa 28, dako na ba nga rally may kala, di kita mong kumpiyasa, di ba? O, so, kuya kayo, kay kineng nasa pika, silumilom lang. Manay-manay, basta muhilom gani, unya, dito lang makafocus, di ka kumpiyasa, ang kibasig, mabuto lang kalit ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pinato sa nga naman ito, Miguel, ang sila update na sa mga kinibang rally karong Domingo. Birnes na gunta karon. Ugma, Benchiti, a Domingo. So yun na, Miguel, so ugwala tanaw ni mo, parang wala lang, pero ang preparasyon sa nagkaya mga grupo, simbahan, grabing preparasyon, Miguel, kalabot ini. Pinato naman ito si Magno Malani Delgado. Magno Malani, kumusta ang kitak ng rally sa Kaluan karong Domingo, Pisa 28, Magno Malani Domingo, Pisa 28, Magno Malani Delgado, go ahead.
3: Yes, Magnum Jewel, no. Tungkol lagi ang corruption sa Pilipinas, Magnum Jewel, nanawagan ka rin ang Catholic Education Association of the Philippines, CONCEF, sa mga miyembro ni nga eskwilahan sa pag-apila sa Nationwide Day nga pag-ampo. Pero ang Hunyo 28 ning tuiga, Magnum Jewel, giniisip magsuporta sa kampanya alang sa kabaguhan sa nasod batok corruption, pinagin sa malinawon o prayerful nga action Magnum Jewel. Sa pahayag sa grupo Magnum Jewel, nga doon ay title nga a call for nation kuna national spiritual renewal nga gindurso sa CEP sa hunyo pa dio siya nga prayer rally Magnum First sa kun Magnum Jewel na ipahigayon lagi sa EDSA People Power Monument dito sa Paluhan Magnum Jewel ipasagdahan nila ang international kuna inter-religious leader council for national transformation

0: nga sa White, so na White Ribbon Movement Magnum Jewel. Mm. Ang mga asosasyon, may hangi usab ay labi na sa mga kabatunan, nga mo doyog din nga kalihukan lagi Magnum Jewel. Ano lagi paabot to lagi sa gobyerno, lagi ninatabo, lagi nga corruption Magnum Jewel sa tulasot. Mm-hmm.
1: Hilom ang corruption, hilom.
0: Mao lagi Magnum Jewel. Mao usab sa ilang mga panawagan din Magnum Jewel karon sa ang corruption. Samtang doon ang si pipila ka mga National Evangelical Group Magnum Jewel, nagkaiusaw sa alang lagi po na ni ipagayon lagi nga rally Magnum Jewel, na anti-corruption rally karong Domingo.
1: Kanila po ni Evangelical Churches ni?
0: Oo, lahi sa ni Magnum Jewel, mga National Evangelical Group.
1: Okay, sa doon ang sabdan, Magnum Lani, murag mag-usa ni sila ang Katoliko.
0: Oo.
1: Kaya tumayag sa mga religyo, kaning religyosong grupo niya, mga Muslim. Nari, oo. Oh.
0: Magnum Jewel, lain is lang grupo Magnum Jewel sa simbahan, Magnum Jewel. Oo. Alang lagi ni Pagay nga anti-corruption rally karong Domingo, nyo ba itiuso ning tuiga, din gitawag nga White Ribbon March siya Magnum Jewel.
1: Oh, White Ribbon March, oo.
0: Oo, nga gikabutang Magnum Jewel. Continuation is siya ito nga mga niaging protesta po at Magnum Jewel, bato corruption.
1: Mm-hmm.
0: Lagi nga, dumdumani mo Magnum Jewel, katong sa trillion peso match Magnum Jewel, gikabutang nila nga continuation na kunin ni Magnum Jewel, sa pag-ilang pag-parayag lagi sa ilang kaning kasubukan Magnum Jewel sa natabong corruption sa itong nasod Magnum Jewel. Mm-hmm. Atangan na ito Magnum Jewel kaya karoon naman yung Domingo.
1: Domingo.
0: Ato nga atangan Magnum Jewel kung sa'y mahitabuan ni lagi karoon Magnum Jewel.
1: Mm-hmm. Kaya din sa ito ng sabdan ang grupo sa Kupa o niya kining na Kagenduro Evangelical Churches. Reading na sila. Gawa sa Katoliko ang ila support lang sa White Ribbon March sila. Magbutan sila og mga white ribbon di palibot sa simbahan kay na timing man kuno matupa ni Father Quano kiring paburada karong pinsa 29 ang ilang kalihukan pod sa ika-75 nga pagkamugna sa simbahan sa Archdiocese Cagayan. So na timing mo na nga ang ila ipalabay la sila nila pero na ilang suporta sa mga simbahan gapon nga magpahigay nining usaka rally protesta batok sa corruption sa Pilipinas. Karong panahon na ka na hilo, Magod, Magnum Lani. Murag focus sila sa impeachment. Usa ra gyud balita nga dako. Pero kinindako kay nga balita nga rally tungod sa corruption. Murag man nagtago nga balita. Murag isuksok ba para dili may bawal nga naday kalihukan sa katawan batok sa corruption sa Pilipinas.
0: Gikabutan sila ni nga grupo Magnum Jewel, kaling National Evangelical Group, nga pagasugdan nila ang ilang imong rally Magnum Jewel. Oo. Oh. Udto Magnum Jewel.
1: Udto?
0: Oo, udto ni sila magsugod Magnum Jewel karong Domingo. Magnum Jewel, atangan lang nato Magnum Jewel. Kung unsay may tapo anak karon laging umahabot nga rally nila karon Magnum Jewel sa kaning religious group lagi karon Magnum Jewel. Batok ka rally batok sa corruption Magnum Jewel.
1: Mm-hmm. Sige, so atangan talaga no, kay harumay bawa sa nato sa mga duga mga kalambu kalihukan ilabi na sa ato din eh, kay ang panawagan magunana hulo hanggang nga pare. So tibok Pilipinas ang panawagan nga kumay mo lugar magpakabala o ga mukwang yun, no, musuporta din eh para nga basin o ga konsensyahan po niya ito mga lideres nga usay din na makakaulaw sa tulad ng corruption. Magnum kwaringal, honey.
0: Magin Magnum Jewel.
1: Sige.
0: Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Salamat na naman sa Miguel Pusong Gaban. Magnum Lani Delgado may gala sa Magnum News Center. Ningrali may gala ng may tabo karumpit sa
2: Magnum
1: may diotso.
2: Buntag na
1: dito sila may gala sa EDSA. Dito muna ka may gala sa EDSA kining White Ribbon March mga Exxon. Kini may gala sa kaputista kini pag-rally kini sa nagkariang religious group may gala mga simbahan para iampo kay kaya prayer rally man eh. Iampo niya panawagan kahunta may gala makamatala kini mga kawatan sa itong gobyerno. Kamunta ko sa ba may gala nga karon di na makakabati may gala nga gisgutan nila ang corruption niya. Di na makakabati may gala nga doon ay ipasakag kaso nga mga nalambigit labi na itong gingon nga nakadawat mga eksoon sa malitang kwarta.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ang netabo may gala sa si Trillanes may galang ungoy-ungoy nga klase nga tao nga puro pangwarta na lang gimo tanan may gala nga mga testigos katumang mga sundalo kani ay gipaila na kaso may gala matul pa bahagi ko nung kaso ay naulsa man yung tawhanan
2: eh. Magnum, buntag na
1: ay matul pa na ulawan ko nung siya. Sa diya may gala nga gitudlo siya nga lugar siya mo'y nag-entertain ato mga taga-ICC, mga prosecutor, Unya sa may gala ni receive sab sa 2 million dolyares gagi pa suk agi pa kwan kambiyuhan may gala sa mga sundalo para may gala dito pa igo ka trillianes. O sa dili may mo pailan ko ni kaso sila kay naulawan ko halandong tao ko ko.
2: Buntag na
1: halandong sa kalay-kalay may gala trillianes.
2: Buntag
1: na. Ilimas para gawin dire sa tutulong may gala na kapare po sa kaban oras alas 5 size na.
3: Time Check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet o lousy nga servisyo? Sulbad na ang imong problema. Yan na sa atong repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at timanong ka diretso, paspas pa ang servisyo. Nantipig sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West Chirio or District 1. Anakini sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, Apilang, Camp Ibangilisa, Bulwa, kanito ang Apilang, San Agustin Valley, Forest View o Westwood. Sa pagkatpat o gipunan, busa tanawa ang inyong kontrata sa internet kung expire na, pag-converse na. Kuno ang kapay fiber internet na pakunik na sa Converge Fiber, ang ilang buwatan ni Mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner, Antonio Luna Street, Cagandro City. Take su tawag lamang sa 0917-555-2777 o sa 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet palayong mudawat o ang mga aplikante pagka sales agent, fullman o part-time, bukita hangtod 45,000 pesos matag bulan. Isabintang ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa, Street Cagayan, The Oro City.
7: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
8: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
9: mabalik sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-463.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
13: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
14: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
13: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Ay ginabi ta sa pagkomando sa ato nga truman atong buntag na Pilipinas. Oras alas 5:09 na. Bangon na kay morning na.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Ato sa balik-balik ka, may gala ang mga report. Kulihada, may gala sa report sa mga kaoban. Sa gawas, may gala. Tusang, nabato, may gala. Tung kaoban. Aglomestepe, Randy Kumba, kay Gingon, Matupa, kay Duna Kunoy. Yamaha, may gala ang motor. Og four-wheel. Ang sakina, may gala. Nagbangga. Ato yung nagbangga. Sumo, kuwan siya? Ato yung nagbangga. Ready na. Kaya sa nabato, report sa mga kaoban. Tinagi ni Magnum Sapir, Randy Kumba. Diyan sa Sabaro City, Magnum Sapir, Randy Kumba. Randy, go ahead, Randy.
3: Magnum Jewel, tungkol sa Lagis, Kalapan, sa Dala, dito sa Wisting, Abayin, sa Misamis, Oriental. Kung malikayan, diigid may mo malikayan, Magnum Jewel, na agay bangga, panalagsa, o matag-adlaw. Sa Dakbayan, sa El Salvador, atong nasairan, nga wala kayo yung mga dagkong kaso, pero kagabi, Magnum Jewel, mga alas 9, ang takna, sa kagabi on, doon ay Osaka, Yamaha, Sniper, o Seattle Hyundai Utility ang nagbangga kini sa may Purok Ono Taytay El Salvador City. So ang driver aning Yamaha Sniper Magnum Jewel nagdala sa ngalan nga si Giovanni Gabule, si 31 anyos ang punigon, minyo kini siya o residente usab sa may Purok Ono Barangay Himaya El Salvador City. Nakaangkon kini samad sa pipila kabahin sa iyang kalawasan Magnum Jewel kay Yamaha man, Dersos, Purwells. Kunya kini Purwells, Magnum Perse, Magnum Jewel, Seattle, Hyundai Utility, ang ngalan ani, o nga gimaniho, usap kini sa Osaka, Hendrik Gortulan, na taga bagong bayo, Caloocan City. Langyaw maning ni ang driver ani, Magnum Jewel, sigurado ni mura o nag-highland kini sila o biyahe. Pero kay tungo lagi, kay ubos na sa gawang sa Katulogon, alas 9 man sa gabi, niya siya sa Osaka Drive, sa iya usab nga Seattle Hyundai Utility Boss mo hinungdan nga ni Sipiat siya sa ibag maniho nagbangga ni nung tinag-sniper. So ang driver ani Magnum Jewel siyempre kay Puro Wells mani ang driver ani nga si Hendrik Gortulan walay samad ani Magnum Jewel pero ang driver sa motorsiklo kay exhibition naman ni daan Magnum Jewel ang driver sa motor. So nakaangkon ni tiniog samad sa iya gipila kabahin siya ang kalawasan o nga gi-rescue kini sa mga ginsakpan sa CDRRMO takbayan si Salvador o gidala sa line-in clinic. Hinoon, dili magkaayo grabe ang sambad nga naangkon outpatient lagya po ng nasangpit nga biktima Magnum Jewel. So ato lang parumduman ang mga driver nga sa panahon na gani sa oras alas 6 imidya alas 7 tingdali again sa mga driver dili again magdinanghag morning ni tabo nining ni ang motor, siklo o Seattle Hyundai Utility Magnum Jewel. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat sa mga Miguel Pusungaban, Magnum Randy Kumba, Sniper Kumba, may gala kaya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Hine lang kita may galag drive sa motor.
1: Magnum,
2: hine lang.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Ika sa report, may galag ni Magnum Sapir, Randy Kumba. Dito may galag ni Magnum Anjalsado kay Gingon Matod pa, may gala. Diakonos Barangay Makasandig. Alarming may galang kawat karon dia sa Barangay Makasandig. Grabing kinawata may galang sa mga kabalayan dia sa nasangpit ng lugar. Ang mga residente may galang medyo na alarma kay no, sabi ni kawat may galang ni Gara mapag-ayo. Biasa na wadri po sa gaban. Magnum Anjalsado, Magnum Anji. Quiet, Magnum Anji. Kajut lang.
4: May barangay.
2: Sige, paraon.
4: Yes, Magnum Jewel. Napanayag sila ang kabalaka, mga residentes barangay, mga kasandig din ato nga syuda. Aduman matod pa nga may pati maupod ng mga kawatan na nasa punpun sa CCTV. Apan nagpabiling pagyapong gawas noon ng mga panahuna. Pagkahapong adlawa o sa kaninga residentes barangay, mga kasandig, ang nag-report sa mga otoridad din sa Police Station 9 Nazareth tumulagi. Kaya din na sa kaning ilahang area Magnum Jewel, naghimo sa pagbaklay-baklay kining usa ka lalaki nga wa pa ma-identify karon, naghimo kini siya sa pagpaniid din sa ilaha pong lugar. Dahil yun, nakitaan man niya nga doon yung mga kaning gate nga sirado na gani. Iapag yung ipag-attempt o ga-abli. Then, tungkol lagi kinaglisod man po dahil siya sa pagkuha po ng usaka motorsiklong nakaparada po. Iyah kinigibiyaan, apa na doon naman siya nakitaan nga bike, mo lang kiniyang iyah nga gikuha. Gani, nagtanya karon na sila si Ma'am Bing, ang tagiyan ini pong kaning bisikleta ang iyang gikuha. So, aning suspitsado, nga tagaan nila ga-reward kung kinsang makailalagin ini kita nga kawatan pero hindi po siya ma-identify magdum Joel dahil wala po man nga doon ay CCTV doon lagi kay blurry man po ang footage po nga ilaha po nga nahuptan o gadigid maklaro po din iha po nga panagway pero di naman din kini po ang nahitabo nga kawat din may makasanding ding ato nga
2: syarat o
4: sa usap ka kading negosyante nga si Ma'am Angel nga nagahimo po sa pagpadayag sa iha po din po nga kasubo lagi o iha po din po nga kabalaka mabasin pag masubli pang laing mga incidentes kawat kaya din sa may St. Ignatius upper o din po sa may lower aduna po yung mga nangakawatan. Matutong ako nga biktima nga iyang tindahan na sudlan ini nga wak po ma-identify nga suspensado. Di po kayo maklaro yung dagway pero nagbaraba na nga naasa kapingun ko lang 30-40 ang panuigon nining usa ka lalaki nga nagasuot pagkalo. Tariwala po man sa kagabiun magdumajowal imbis nga matulog na kinisiya pero siya naghimo din tao sa pagsuroy-suroy din na sa may St. Ignatius upper o sa may lower aron lagi nga makapangawat din na sa mga residente. Nagsulod siya sa usa ka tindahan iyang ilungkab ug nakakuha siyag mga halin ug duha pa ka kaha sa sigarilyo samtang naapod din po iya kaninga usa ka pinay-anan kadlawon pong dako gisudlan pud sa usa ka wa pagyapon mailan nga suspitsado ug yang ipanguha ang mga yabir man hinuon pud sa motorsiklo so wa man po hinuon lain pud nga nadala magdumjowa pero gikabalaka gyapon pud kini sa mga tagtungod samtang katupong ni Aging Simana po, doon na gihapon po yung insidente na kuno din sa may
2: kawag gihapon!
4: So, kining naghihimo sa pagpangawat sa manok sa brother-in-law po ni Miss Angel o naapagyapon po sila yung CCTV o sasama rin o gihapon nga suspitsado ilang namatikdan sa mga footages po nga ilaha po nga nahuptan. Mayroon nga sa ilahang nga bahin na balakagi po dahil sila. Gani man, doon na po na kuno yung kaning mga foil po nga ilaha po nga matikdan nga natagak nga ikan po dahil sa area kung diin naghihimo po ang pagpangawat din nga suspitsado. So, nagtuogi po dahil sila nga doon na yung posibilidad nga kining nga maong suspect na gamit niya po din sa illegal nga droga kaya sinarapang ginahin na yung mga inana magdumajowal po nung murag anisisari kaya nga foil ato mong ginang gamiton panluto, panghapin, inana pero kaning magdalag foil ng mga linukot ng ginagmay so mo po nang ikabalakaan po sa maong mga reklamante so din isa sa gunsun daw po nung kawat sa ilang area din sa may St. Ignatius upper o lower may nundan nga nanawagan sila karon sa konses barangay makasandig na kini-actionan aron po nga di na po dintan po sila mabalaka silang pagkatulog na doon ay makasulod sa ilang pumapinianan mga kawatan. Ang mga footages po din yung magdumdrawal sila po ng mga nakuha po ng ilan ng girefer karon sa itong autoridad din sa Police Station 9 Nazareth. Taliwala po man nga diigid kayo ta klaro pero na may features siya po magdumdrawal nga posibleng magamit sa itong mga autoridad pag-identify. Base na naan na po din silang record ang nahiskitang kawatan. Makarantanin po sa balita gikan sa may barangay mga kasanding. Kinis magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alright, salamat din naman tayo po sa sungkaman. Magdum Angel Sado, kaya sa report, may kalan Magdum Angel Sado. Ito may kalan Magdum Angel sa Cross kay Gingo. Ano sa kuno ka, Gingong Pasayro? Sarila, ang gipinastusan may kalan sa katapad, ang Pasayro, agoy, gitabangag kulata may kalan ng bastos ng Pasayro. Lapanga General may kalan, kisa kayo nagkulata ni. May answer naman tayo may kalan po sa sungkaman. Magdum Angel sa Cross, Risa, go ahead, Risa.
5: Paglaban sa ka-driver na sing Pasayro. Sa ka si Janti magdumajuel nga nakasaya. Nakasaya pagdari ni kay high school nga si Janti. Nagri ni sakay og Darila Dris Carmen na palibo sa Carmen Public Market. Doon na matuntay usa ka naghukas nga kini ang Batanon.
2: Uy,
5: pagkutkuot siyang bulsa magdumajuel. Mulapos ba? Mulapos siyang kabot nga to sa laing bulsa.
2: Mulapos?
5: Kaya ang gibuhat kinibang pagpangawat. Pag-uwat makag-cellphone. Pero dahil nga duha ang anggulong gilang to sa driver kay mamonitor magiging niya magdumajuwa. Ganda na magiging sa amin sa tabangan.
2: Oo.
5: Oh. Kanyang laki. Gusto man niyang gibuhat na sige magiging siya. Magiging siya na may imutang niya. Kanyang yung sakay kagrila magdumajuwa. Mag-ikis-ikis bin ang mga tuhod na to. Magbaliwala na lang po sa ubang na binahan. Magkisakay, nagsakay ka, nadali ka. Madang narila, dali, magiging mapuno. So, madali, hindi ka makaabot. Labi na si Jante. Si Jante magdumajuwa. Gamay mo kung pasaya sa rila. Kasi lang po yung sisante nga babae si alias DC. Kasi ganay magdiwajuwa kaya doon naman ginay laing kamot nga murag mo hilam-hilam.
2: bagoy.
5: Ilang paa magdumadyo, inong dami siya agad ang isyante. Napunta ng driver, abig kawat na. Ngayon na niya dapat sumabaan sa likod, inong nagigiyali. Aba niya ang kaniang drive, kaniang lugar, kaniang pasahiro.
2: Mm-hmm.
5: Siya, wala na siya mag-usik pa upa naon. Nag-gulata o apel po gulata o mga pasahiro tungkol kini Shagit naman.
2: Mm.
5: Kaya si DC nga gikuot na yung paa o gikumot-kumot magdaman si Joel. Nga wagit, lumiing
2: umanga. Okay, kining magsakay kayong motorila, sikit mo kayo.
5: O, ang mga tuho na ito magdusyo, lagi isikit.
2: Ano yung magkwa gina, nila magsikit gina?
5: Magsikit, yung magdusyo, sa saan yung magkipi-kipi, diya si mong tuho, pero mo kwa gina, matandog yun. Kung pang mga tuho, labi na gatmanga, alam mong isakay diha, pero kaning pasahiro nga nagbinastos, natapad magin sila magdumadyo, so na-feel magin sa sudyante, pag nag-ilam-hilam, nag-umot-umot, tayo siyang paa, ni Shagit siya. Dumadyo yung nungdan, nawagid mag-adungay, gulata ang kiniang pasahiro. Ano, naguno na ang driver mo, bayad pagdili, basta gulata niya. Kasi nga na, siya mga
2: anak. So ang driver mo yung naglapangga itong pasahiro?
5: O, may tapang mo din umang pasahiro, magdumadyo, kamulagan man mo, ipsot man na magdumadyo, ani, iya-iikinsis niya ng iyang kamot, posible nga, tungkol po sa wandog-wandog ang kaningkuhan, kaning rila.
2: Uyog-uyog.
5: Uyog-uyog, magdumadyo, so maayang kamot, matandog pero naong isa.
2: Yes, ang iyang kamot, uyog-uyog, sab.
5: Oo, tuwa magiging po sa ilalong tapa, kaning sayal magdumadyo, kaning nga kamot niya. Kasi lang magiging sa babae, nga kumot-kumot ng itsa niya, siyempre, naasa ay minority edad. May action din ang driver, o gikulata siya. Nakaangko sa dagang samad, magani, wag siya natungni sa ubang pang mga tambay magdumadyo, kaya kumatung na.
2: Disgrasya, o.
5: Disgrasya, gid siya. Sa kanyang pong, kanyang minority dagi ko yung gan gitaon sa driver sa rila o pagbabalator sa taas kaya siya gibinastusan. Pagkita, kanyang sa kapulisan, personay sa police station karamay kaya sa palibot naman sa sakit na itabok magdumadyuel. Habi na, apod rin mismo ang ilang buhatan sa police magdumadyuel. Po na wala, nagkalit o gadagan po nakaangkong gito. Hanggang samad na kinulatahan kay git. Kitag-kitakan gid siya. Ang driver, ilalabi, ihadong anak ang gi. Ito na magdumadyo, ilalabi na siya, namasahada siya. Ang anak, ihilak ang ngayong tabang, tungkol kay binastusan. Ang kung yung tagagsamad, ang akining ang bastos magdumadyo,
2: sige, oho.
5: Manyakis.
2: Sige.
5: Manyakis. So karon, may siya nanakpan, alakpan siya po, hindi po ito siya muhimo na po.
2: Sige,
5: oho. Ang kinibang sa laot, labi na, nalingo-lango sa limno makahubog. Isigutan nga suspect magdumadyo, ilalabi. Sa Butag na Pilipinas, kini si Magnum 118 Risa Cruz. Kita observisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat, salamat, mga kaibigan sa kaman. Magnum Risa Cruz, una sa lasa, alas sa 5:22 na mga eksyon.
1: Magnum, buntag
2: oy, bango
1: na,
2: na bango na, bango na. Happy birthday na ikonong may kala, no? Matupa, happy birthday, good morning. Matupa, may kala sa presidente sa Muscle Biker, si Arnold Pilisilda. Iyan ang birthday karon, happy birthday sa ako, anak ko Brad. Iyan birthday may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mato pa siyang asawa din mga eksoon. Namina, karong palawa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ika may gala, sir po, may gala mag-magnum, Risa Cruz, balik-balik ka sa natos Magnum at Jalsado. Kaduna ko noy, babae may gala, Samara, numan kinimi ang bag sa motorsiklo. Human may gala, puksanon nga gidagit sa iyang kani partner. Uy, mabaso ato sa nga nawato may gara po sukaban. Magluman Jalsado, magluman si Guayt, magluman si.
6: Yes, Malim Joel, no, sa kababae, nga bihimo yun din taon sa pag-iskapo. Sa iya pa rin po nga kani partner, mahinungdan niya siya, may amba kung gatuyo sa motorsiklo, nga iya po nga gisakyan. Kung lagi kay gidagit man kini siya, sa kani po niya partner, kagahapong nga adlawa. Ibut ya nga midangop dahil po sa kapulisan, ang usa ka 27 anyos nga babae nga si Ma'am kasi usa ka residente dinis may barangay 30 ning atong nga syudad ug iya nga formal nga gi-record ang nahitabo nga insidente kaniya nga gibuhat pod siyang kanika ipon nga si Sir J 24 anyos nga residente dinis may barangay Kamaman aning atong syudad. Subay sa report niya tong nahuptan nga nahitabo ang insidente mga alas 11 ang takna sa kabuntagon yung kalit lamang nga miadto kining nahisgitan nga suspitsado nga si J sa boarding house nga ipuy-an pod dinhi nga biktima dinis may barangay 30 ug bersado siya nga giguyod o gisakay sa motorsiklo. Tungon sa grabing kahadlok, nangitag kahigayunan ang biktima nga makalingkawas yun din taon, makas
4: masibat siya gikan na sa kusodiya po dini nga mao nga lalaki. So kalit kami ambak siya gikan sa nagdagan nga motorsiklo kining maong babae. Suerte nga wa gid intawon pud siya pud magduma-jowel pud nga nabanggaan sa mga nagsunod yung mga sakyanan ug wa gid pud intawon siya nakaangkon og mga fatal injuries sa mga insidente tudagi kay iya magid pong gituyo ra ba ang iyang pag-aambak gikan sa iyang gisakyang motorsiklo ug gamay nungdan nga dali-dali pud intawon pud siya nga ni karatel pud dagan talawala pud man nga nakasamad-samad gid intawon siya. Pangus-pangus po ng mga babae magdumdjowel. Gani man na, wa na po dayon po nakagukod ang maupong lalaki nga to sa yakay. Nidagan man siya palayo, humandagin ni ambang siya magdumdjowel, nidagan siya palayo, kahit nahadlok naman siya, kaya nanagin po yung posibilidad nga mabuhat na pagdautan ang maong lalaki nga to sa iyaha. So nagpatabang siya sa mga bystanders o nitago po magdumdjowel. Dihang na, nga ni lakaw na palayo ang maupong suspect mo to higayon po niya nga ni dalikit na siya dinis mo yung police station to kugod matod pa ni ini po babae nga si Ma'am Cathy nga dili lang kini ang unang higayon nga nakasinati siya sa kapintas yun ani po nga maong suspitsado kay gibutya nga gibalik-balikan ang mungod po na siya magdumdjol nga kaning bunugon gani ani po nga maong lalaki kay bisan og ex na ni niya kini nga si Jay balik-balik mong yapon nga maadto sa yung boarding house o magpadayag po magdumdjol sa yung kasuko kay gaselos kini kung ano na po yung mga lalaki nga mo ibid-ibid ni po nga maong babae matod sa mong babae magdumdjol tungod matod pa sa grabing selos. Oo. Oh. Kay selos ulo yung kining
2: wala
4: lalaki.
2: Wala naman sila niya magselos pa man siya. Gugbahan pa rin siya.
4: Mga po na ikagot po mga Diyos. Kay hindi kasabot nga wala naman ito sila yung relasyon. Nagbulag na sila kay sa una kaipon man sila. Layo-layo na sila gipuyan ko ron. Ang babae na din sa barangay 30 ang lalaki na sa barangay kamumanan. Pero ang maong lalaki mo biyahay mga yun. Gikan barangay kamumanan mo ano din sa barangay 30 aron nga rumbuhon po din nga maong babae pugsun lagi nga mag-uban sa iyaha. O nga tungod lagi po sa mga grabing selos ngayong ibati higit pong pahimungtan kayong babae. So nabalaka ito ang maong babae nga subli na po siya nga madapatan ini nga maong lalaki mo hinungdan nga kagahapon gipugos in town niya yung kaugalingon nga makasibat o gami ambak sa motorsiklo nga gisakyan po da nila. So ang maong insidente giduso karon dinis sa barangay kamamanan Lupon o gi-refer sa subsibutan sa Women and Children Protection Desk o WCPD section alang sa saktong disposisyon o pagsiguro sa kaluwasan ini nga maong biktima nga subli na no nga o balik-balik na nga nakasinati sa kaning di maayong taras dinis pong nahispit ang 24 anyos nga lalaki. Mayroon ka magdumdjowel no nga kaning lalaki, mas batanon pag yun siya kung itandi sa babae. Kaya babae, 27 anyos naman. Pero kanila lagi siya, dalaga maghihapon magdumdjowel. Yan niya din kung kaning partner, kaning 24 anyos, malagi po ni, maragawa pag yun na kaabot magdumdjowel no sa saktong nga panimuot. Kaya lain maghihapon og taras sa di kadawat o gamabuwagan, mainundan nga kini siya, naghahimo po na sa pagpamugos yung kaugalingon nga to sa reklamante. So nanakaroon din sa police station Tukugon, among insidente na refer na o suwisyonan po sila nga mag-atubang din sa barangay Lupon sa kamamanaan. Balitang nahipos gikan di hapon din sa police station Tukugon, kini si Magnum Hunter 20 Angel Rosado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat din naman sa mga airports ng kaman, Magnum Angel Rosado.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa ato may galag palaguman din sa ato nga trono may galag tumbuntag na Pilipinas. Mga Ikson, sa itong Braguban, ato sa ang iskutan kamay, kinibang kahimdang sa itong kalibutan karon mga Ikson, kay Murabag, I don't know, saning kwanin, no? Mga ingo palagi nila, basig mo na ni Maygalang ingo, mga pagpahinumdum na, mga signs Maygala sa panahon, o kaya diri sa ato, ang problema din eh, corruption, daghang Maygala, munang good and the bad, Maygala mga company sa Tanas, Maygala, niya sa uga kinibang iya Maygala sa kahayag, o kaya, di ba, Pilipinas, kung tanaw na to, grabe may gala ang corruption. Ang mga hinangalan niya, mga demonyo nga kanabang maiya sa kangit-ngit ng mga pangitabo sa mga tong sa pakluban. Kato may gala, iya kito sa demonyo, may gala nga lihok to. Sige pang saniban, may gala kato mga batano ni tao nga namusil-pusil ni tao sa mga estudyante.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hindi mo masabta, may gala, kahimta sa itong palibot na binasa itong nasod. Kaya kung itag corruption, grabe may gala. Diba? Laka, kutob sa ginawa, pagkontra ka, bisagwa ka sakto nga nahimo, pailang ka kaso. So, tanan, pero ang mga nasa lugar, pulir, mga eksyon, nga mo may gala ay nakapahatag kalisod sa ato nasod sa Pilipinas, labi na tungkol sa corruption, trillions pesos, antur karon may gala, gawas nun, mga isog pa kayo. Muna ay labihan ka na utan kayo kayo, diba?
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ang mga nasa gobyerno, nga mga gingon malitagang imbes pagkala ang tamagatubang ng kaso gawas nun. Mupay mga isog may gala, mupay ang mupay ang kaso na bali ang kalibutan din sa ato. Ang mga tulisan may gala, matod pa, mao mga isog karon may gala, ang mga tao nga murag, adunahan nila, dito pa ilang kaso, basta kontra. Ipapriso yung ka. Pero ang ilang may gala, ang mga sakop may soon sa administrasyon nga membros malitagang, mga sindikato yung palagi sa lugar ito, mga sundalo, mga sindikato, ang hantong karon padayon may gala, ang tikaw-tikaw, unya mo pa ay kursunada may gala manumbong sa mga tao may gala nga nagtestigos lang ang muna ilang gihimo nang ato silang kwarta ng ato sa mga halandong mga official sa atong gobyerno.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mauna sa ato sa Pilipinas, sa ubang lasod, sa Rusa, dito sa Europa. Ay grabe may gala, ang heatwave dito karon na sinatina nila, init ko kayo. In fact, dito sa Germany, doon ay 40 patay na dugangan pa rin. Tungkol may gala ka nga lumos, tungkol sa kainit, ang upsak-asap, sa kanal may gala itong mga liko ng mga tao.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kakita may gala mga fountain diag, ripos, kiristalan, mga liko. O niya, muna nga daghan ang matay rito, daghan sa namatay may gala tungkol sa kainit. Dito sa Pransya, Italy, sa France may gala, dito sa Germany, basta Europe may gala. In fact, sa ilan ito, kanabang ang ilang air condition may gala dito, halinon kayo niya, alos nag- out of stock sila. Tungkol may gala sa pinalita ka sa ito, kuha mo na, heater man na ila. Tungkol sa kabugnaw. Dami may gala, kainit na sila dito karon, sila manad. Mauna murag, mga murag magkabuang may gala ang kainit sa ilang lugar.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kaya dito sa Europe. Dito may gala sa Venezuela. Magigsoon kagahapon. Grabe may gala, dua ka kusog, galinog, alitayog sa Venezuela. Una may galang ni tayog alas 7.2 magnitude ng linog. Ni Gapla may galang usa ka minuto. Kumbiyansa ko ba ang kabilag? Sa atong, di ba, pag ana murag, uy, okay na, survive na. Sus, pag uman may galang, ni Banos ang ikaduang linog, 7.5 magnitude ng linog.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: So kung tanaw niyo may galang, pag Banos niya, wala may gala mo nang dagka ng lumpag na building sa Venezuela. O niya, pagkabot may gala, wapag usa ka oras, ang Japan, Mike Zone, gitayog na po sa 6.9 ng linog. Ang Japan.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Apil sa may gala ang Northern California. So, gitayog sa may gala. So, kung tanawin mo, sa latest may gala kag- lugar, kagahapon niya, doon na sinto, dulag 200 katao ang nakalutang patay mga egzoon, laghan pa kay kaluton kay grabe magit paghagba karabang na murag na pulbos yon ang mga building dito.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sumona may gala nga sa kining mga tilima doon, kining nga kay tabo sa ato mga egzoon. Sa ato nga nasun karon, di ba? Although ang good news niya sa Iran, medyo ang good news niya may gala, wala na yun, medyo back to normal again ang Iran. Naalay mga hungat-hungat pero wala man na may gala. So, at least, nagmalinaw sa dito. O niya, ni Banos may gala ang sa Venezuela. O niya, apil may gala sa Europe may gala. Nga grabing kainit. Bantay na to kay ang El Nino. Dinira bagit paingon sa ato may gala. Sa Asia. Ang El Nino. So, mauna nga karon mangandang ta. Kaya dito mo kumpiyasa. Kaya, ay, problema ka. Talithiman tayo ni. Dili na mao may gala. Kaya kining kainit. Taas pa ni. So, mga July, August. Kalabas na mga birman, sugol may gala ang mapil ato masinatin ang kainit.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pero in all this Pilipinas, anad patag init may gala kung mukuha lang siya, 44 degrees Celsius. Ay, init lang, init gina, pero atis ang ato din eh, kaya-kaya na ito mga egsoon. Unlike sa ila, 29 degrees Celsius, 30, burag mabuang na may gala taga Europe. Samot na may gala, kaya niabot nito sa ila, 45 degrees Celsius. Wala man sila sukadana, kaya ila ito, pirmi bugnaw sila. Karon may gala kanang 29-30 degrees Celsius sa ato, murag natural na siya. Sa ila may gala, murag na salimuang na sa ito, sa kainit may gala, niya ng panahon na.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nalilimala na, kanon na may mga lugar dito nga, kanabang kwansya, doon ay mga lugar dito.
7: Magnum,
2: buntag na! Yan iabot na 45 degrees Celsius muna nga karon, medyo ang heatwave dito may gala, naka-alarma pag-aigyon, ilabi na sa mga taga-Europe may gala. So, kini, matod pa mga egzoon.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Epekto may gala sa atong pagbugal-bugal sa kinayahan. Ang atong ozone layer, guba na gid siya. Pero gitagaan na ni may gala o sa mga scientists nga mabot gid ang panahon, nga atong antusong may gala kini nga sitwasyon kay ato man binuhatan eh. Sa kalibutan may gala nga mga tao, ilabi na nga nagugaw-hugaw ta sa atong kinayahan. O pero sa mga pastor, pare o guman pa, kini kino may gala, signs na ni. Sign may gala na ni sa kinibang nanak ko ng mga timaylan, nga hapit na kikuno may gala. So baka hapit mga isyon.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kinintalan mga pagpahinomdom na sa itong labaong magkagagahom din ikalato ang iyang mga sumusunod.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kailang ato ni Pulapay Kas, para gumandir sa itong atroon may kalato ang buntag na Pilipinas sa pikna sa oras. Inyong alagas ngayon at Magnum, Jula Kumo sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 5:33.
8: Time check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of unlechon and putok batok in Sidyo.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
10: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas, o katul-katul,
12: i-DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayo sa bugas-bugas,
11: o katul-katul.
12: DTX 500.
13: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi pang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
2: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulatang mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
17: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
18: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
19: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
20: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa iyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo.

0: Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas sa 5.40, gala kumusta ang mayang buntaga na karoon ang uluhan sa atong Magnum Morning News. Unas Magnum Lokal Deputy Speaker Bambi Imano, ikasubo ang nagtabong pagpamusil sa Tacloban City sa atong Magnum National pagtapos sa pre-trial conference impeachment case. Formal lang gideklara karoon sa Senate Impeachment Court sa atong Magnum National ihap sa mga namatay sa duha ka kusog galinog sa Venezuela. Dula 200 ka mga tao sa atong Magnum Beses DA Gilauman ang pag-aprobar sa commercial rollout sa AVAC Lives Vaccine batok sa ISF. Sa ato Magnum Entertainment, Chris Aquino. Uy, kisurpresa man ang publiko sa paggawas din sayang non-time news o sayang non-time show. Sa ato Magnum Sports sa POC target nga andagang medalya nga mahakot sa 2028 Los Angeles Olympics.
1: Magnum Morning News.
2: Mga Exxon, kumusta mayong buntag ng adlawan ng karong Pernes, Sunyo by Desize, Tuig 2026, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Angie Alzado.
2: O karong itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
3: History Today.
2: Sunyo by Desize, 1875 kung 1875, din ang adlawa, ipagawas ang Royal Decree sa King of Spain. Nga mao'y ang naghatag sa panugot nga magtukod o matukod ang rilis sa Luzon. Itaasan ang Inspector of Public Works nga muhimo sa plano alang sa maong rilis sa pagpangulo ni Eduardo Lopez Navarro. Ubos sa maong plano, gingon, dunay linya sa rilis nga muagi gikan sa North Manila. Ngadto sa mga probinsya sa Bulacan, Pampanga o Pangasinan. Og laing nga linya usab ang gikan sa South Manila ngadto sa Laguna de Bay. Hangtod sa mga lalawigan sa Tayabas, Camarines Sur, Albay, may naimong kontraktor sa proyekto ang kumpanya nga gikan sa London. Hingpit na natapos sa mga proyekto ni atong November 1892 o gitawag kining Philippine Railway.
1: Magnum Radio
3: History Today.
2: Huwag ka na may gala sa retalos na tumaglong lokal ikasubo ni Deputy Speaker o Kasikalister Congressman Bambi Imano ang nagtabo sa pagpamusil ng nalambigit sa Child in Conflict with the Law kung CICL sa Tacloban City. Matupa ni Imano nga sayon lang ang pagtudlo sa kamot kalabot sa maong pagitabo kundi gibasol nini ang social media kahuyang sa seguridad o gato sa tungan, ginikanan o tinunan. Paborosab si Congressman Bambi Imano nga limitahan ang paggamit sa social media sa mga kabataan.
4: Enbya, danay tabo sa Tacloban. Subo ko kaayo. Yes. Sayon kayo magtudlo o kamot kung hinahin na tabo sa insidente. Naya kung nadunggan o nakita o nabasa sa social media, gisala nila. Number one, social media. Ikatulo, gisala nila ang kahuyang sa seguridad sa eskwelahan. Mm-hmm. Ang uban gisala nila ang ginikanan, ang uban gisala nila itong mga estudyante okay, gibuli. And I think number one is inanglan nga kung yun sa tapagpadako sa itong ginikanan so na ibalik na direct na itong foundation sa inyong mga anak, sa itong mga anak. Ikatuha, uyun kay kung limitahan mo bito itong natin pibuat nga bill nga limitahan yun ang social media sa mga kabatanunan. Kay bisan unsang abot na lang influensya ang abot sa ato. If ang akong but pasabot nga dili pwede itudlo ang kamot sa usa ka hugpong, usa ka grupo, usa ka tao. Mm-hmm. Kitang tanan ang ay maghinuklog ani.
5: Yes.
4: Amindahan ang balaod o uyon ko amindahan ang balaod. Pero dili pwede nga reactive lang ba tungod kinay na itabo. Kitang tanan ang ay maghinuklog.
2: Samtang gawag usab ni Imano ang katawan nga iparangat sa ilang ang ilang tubag o solusyon tungod kay dunay kongreso nga mutukis sa nasangpit nga eskutanan.
4: And kung naatay tubag ana ipagawas ayo i gamit ang sa politika ni bisan kinsay pagawas.

0: Pas, kaya itong hisgutan. Kaya maayo ang inyong una-una na may kongreso okay, yeah. Magbuot, kung balaod man ang kinahanglan. Dili balaod ha, sa juvenile, sa ginikanan ba or whatever law. Ako, I'm more than willing to answer. Isa kasi butang, nga karon di kabalo unsay ang mga ginikanan na unsay nahitabo. So ako, I hope that we help the problem and try to help find a solution rather than start pointing fingers.
1: Agaruga payaga ni Deputy Speaker og Second District Congressman Bambi Imano.
2: Nakoronahan si candidate number 6 si Jandel Jane Yatasa isip Miss Puerto 2026. Kinuwanpildiha ang siyam ka mga kandidata sa maunga pageant. Samtang mo ay first runner-up si candidate number 3 Princess Kay Ripalda. Second runner-up si candidate number 5 Rio Elizeth Jamero. Third runner-up si candidate number 8 Apple May Abilar. O fourth runner-up si candidate number 7 Sophia Faith. Sophia Faith sumunod. Samtang adunay mensahe usab si Yatasa sa mga kabatanunan aron di na masugding panghitamong pagpamusil na naglambigit sa duha ka CICR sa tunghaan sa Tacloban City.
3: To you, Pro Cuatro and Super Tohanan, thank you for all your support. I will empower the youth, ma'am, to follow the rules here in Puerto Tohanan. I will lead all the possible rules para ma-avoid ang mga aiming negative na mahitabo here to Puerto. Dili mag sa league to all the students, na students lang sila. Outside sa school and mga teachers, principals, and mga other pa na older than them, make the rules, make them follow the rules. Dili mahadlok sa estudyante because dili magpakontrol sa mas bata pa sa imuha. We should follow the rules to find peace here in Puerto, here in Cagayan de Oro.
2: Ang pamahayag ni Miss Puerto 2026, Jandel Jane Yataza.
1: Alas 5.45 na sa mga naginaut sa si Mayor Rando Clarex Oy nga mahimong ihimplo o inspirasyon ang napulo ka kandidata sa Miss Puerto 2026 sa mga kapatanunan si Mr. Gilmore Jan Actoba ang tigwawa sa itong Mayor Moy Natasam sa pagbarangat sa misahin ini sa mga kalihukan matom ni Actob nga kanunay nga gibabati sa Mayor nga ang katawan dool sa gobyerno.
4: Tungkalang sa mensahe ni Mayor Clarex Oy, sa iyang gabong nalimbay, nagkita ang sa ulog sa itong kapustahan sa Mary, Mother of Perpetual Health. Unta ang atong mga kandidata na ganina, sa napulo ang kandidata, kahimong untang ihimplo, inspirasyon sa katarong sama sa kinabuhi ni Mother of Perpetual Health nato, na unta at umpuyan ang linawon, pagswagon, paglabaw sa tanan, puno sa pagsalig sa Ginoo ang mga taga-barangay Berno. Sa ato ngayon, ibabot niya, na bisan pa man wala sa dinhi, na tunay ang pati ng katawan doon sa gobyerno, ang gobyerno doon sa katawan, o sa kalunay, nagahatan sa kanyang sikasin o kaligad na servis.
1: Aga payag ni Mr. John Gilmore Actob, tigbababali City Mayor Rando Clarex Oy.
2: Nakuhaan og armas ang suspect samtang nagpahiga og drug bypass operation ang kapulisan din sa Police Station 1 sa Police Station 1 Divisoria diha sa barangay 17 ning atong syudad. Nakakuha usab ang atoa pong mga awtoridad og shabu sigikan sa naaresto nga giila nga si William Mapulokon alias sa Tagalog di namatod ni Kapitan Anthony Atterbury nga mo'y target sa operasyon ang leader nila nga si alias Boy Negro.
5: Kanika nga sospechado is since ga-observe mo sa kasulat ng barangay, nabantayan na namo siya pero ang target din namo is na yung leader nga tawag nga Boy Negro. Si Boy Negro is kalambigit isa sa mga motor napping. So magpapakutor yung pamaligya. So aware na may anan nila. Kaya kanina nadakpan, sputnik ni siya, nadakpan yan sa Manila. Ito po yung trabaho rito sa Manila daw, magkakad mga bus and mga jeep. So din nasa din sa Cagayan de Oro, kung itong nadakpan na ito, taga-tambo, nag-anding mo doon. So ginanin sa samo kay yang ipakita siya no si Kinegro. So and then naabot kay nabaligyan ng mga drugs na baybatan na sa mga nakuha na to. Ay nasa po pusil na 38 caliber na. Ang yang i-mention ko tong apostil yang ginagamit kung pang adlock daw kung mang hulak niyan. Na no, alarming kay nanamang history kay mga si Boy Negro daw. Muna sa leader sa mga kanang mga rag monster kanang mga rugby boy ng tagadago na yang gina-train. Alias Tagalog, ang iyang ngalan is William Puno, Alias Tagalog.
6: Alias Tagalog. So, kani siya?
5: O, taga Makasandig. Ako nuda kay Namasay po Silva. Siguro magplano sila. Kay parang hold nagpakita niya to. So, natimingan man ako sa rin. And then, naaman niya rin kay Kapantay-Pantay. So, napos siya iginuulan ng Bilyano Drug. Sa...
2: Ang pumahayag ni Kapitan Anthony Atterbury sa Barangay 17.
1: Alas 5.50 sa buntag. Dito may galang karoon sa itong Magnum Beauty Report. So, nandito may galang report. Itong kaban, pinag ni Magnum Bridge sa close kay DLG10. Misal mo sa collaboration meeting, kaban ng RCWC, kalabo sa kayuan sa mga bata din eh, sa Northern Mindanao. Magnum Bridge sa close. Risa, quiet Risa.
7: Walang pusong ipahigayon sa Regional Council for the Welfare and Children kung RCWC, Original Juvenile Justice and Welfare Committee, ilang ikaduha nga gila ko na joint meeting kauban ang Department of the Interior and Local Government Unit 10 ng ipangunuhan ni DSWD Field Office Regional Director Glofilia Wayan uban sa mga miyembro sa konsiyo na agencies mga representante gikan sa lokal nga pangkagamanan uban pang stakeholders lakip sa gisgutan sa pagpalambot sa Regional Research Agenda tungkol sa Academ Subcommittee o ang resulta sa monitoring visit na gihimugikan sa bulan sa Marso hangtod ning bulan sa Hunyo. Presentar usab ang resulta sa Child Friendly Local Governance Audit sa CFLCA 2026 o Local Council for the Protection of Children Assessment. Pakita sa kaimtang sa implementasyon sa mga programa sa papanalipos sa kabataan sa mga lokal nga pangkagamanan din sa Northern Mindanao. Sumana sa buhatan, pinagi sa ligoon nga pagtinabangay sa tanang stakeholders. Magpadayon nga mga programa o serbisyo alang sa kaayuhan, katungod, proteksyon sa mga bata o kabatanunan din sa Region GS. Balita gikan sa DILG10 para sa Magnum Morning News. Kinesi Magnum 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 5.52, lagi ka may gala sa report ni Magnum, Magnum Risa Cruz. Dito may gala sa report pa ni Magnum Jen Luna. RTA, nag-anda mong dugang traffic enforcer. O panahon sa peak hours. Sa dalawa ito report sa tungkaban, Magnum Jane, go ahead Magnum Jane.
8: Nag-andam ang Roads and Traffic Administration kon RTA ug dugang nga traffic operations aron matubag ang pagdaghan sa mga sakyanan sa mga nag-unang dalan sa siyudad sa Cagayan de Oro panahon sa peak hours. Gibutsyag sa RTA. Palig-unon ang deployment sa mga traffic enforcers sa lugar nga kanunay adunay mabugat nga trapiko aron masiguro ang hapsay nga dagan sa sakyanan ug malikayan ang grabing kahuot sa dalan. Rason mabantayan ang usa hangtod sa duha ka mga traffic enforcers nga gaman sa dagan sa trapiko. Giingon sa ahensya nga ang dugang nga traffic operations maglakip sa mas istriktong pagmonitor sa mga intersections, pagdumala sa traffic flow ug pagpatuman sa mga ordinansa batok sa illegal parking ug uban pang paglapas sa traffic regulations. Giuhag usab sa RTA ang mga motorista nga magplano daan sa ilang biyahe, musunod sa mga traffic signs ug signal ug mapakita og disiplina samtang nagmaneho aron makatabang sa pagpakunhod sa traffic. Balita gikan sa RTA. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Ika mga sa report pinag ni Magnum Jane Luna. Balik-balikan tayo mga report sa tungkaban Magnum Risa Cruz. Kay Gingon, 200 ka mga residente sa Ingog City ang nakabinipisyo sa information and service caravan nga gipigayon sa PhilHealth Region 10. Magnum Risa Cruz. Risa, quiet Risa.
7: Kapin sa 200 ka mga residente sa barangay Lawaan, Hinuog, City Misamis, Oriental ang iyong nakabinipisyo sa information and service caravan na gipahigayon sa PhilHealth Regional Office 10 na agi sa Public Affairs Unit LHIO Hinuog at sa mga kalihukan gipasiugda ni Merlin Ibanez sa Yaman ng Kalusugan Program o Universal Healthcare Act aron mapanahom ang kahibalo sa mga residente kabayan sa benepisyo sa PhilHealth Primary Care Healthcare Services o ilang mga katungod isip miyembro. Pahigayon usab ang ceremonial distribution sa PhilHealth Member Data Record o PhilHealth ID ngadto sa mga kwalipikadong miyembro aron mapadali ang ilang pag-avail sa mga benepisyo sa health insurance. Dugang panihi naghatag usab og ang mga kawani sa PhilHealth o tabang sa pagpili sa yakap clinic pagtubag sa membership concern. Iban pang frontline services ilabi na alang sa mga residente sa geographically isolated o disadvantaged area. Atong sa PhilHealth Region 10, padayon nilang gipaduon ng mga ngadto sa komunidad aron masiguro dahil informasyon ng serbisyo panglawas sa mahabot sa bisan asang lugar labi na sa Misamis sa oriental na balita na ipos gikan sa PhilHealth Agency para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat sa nabang report sa itong kaban Magnum Risa Cruz sa itong maigala sa itong Magnum Operation Tabang.
9: Magnum Operation Tabang.
1: Maraming salamat doon sila si Yuva Forsina Ikaranom nga taga barangay at taga Purokno sa B. Madaging Klavira Misamis Oriental, Hani Lua Piquero sa Purok Otso sa Bugoling Syudad, Jean Paran sa Tipulo Ubay Buhol, Oga si Nili Pulot sa Makapaya Kauman na Haning Syudad. Human sila makadawat sa financial assistance gikan sa gilusan ng Magno Operation Tabang na nabata ni Ikaranom ang 500 pesos para konsumo nila sa iyang apo. Nga na sa NMMC Piquero, usab na kadawat sa 1,500 pesos alang sa Dr. Fee sa iyang amahal nga na-admit sa isa hospital na paran sa usab na kadawat o usa ka 1,000 pesos para pliti paulis sa Buhol o si Pulot 1,000 pesos para pliti sa Davao aron bisitaon ang anak nga napriso.
10: Magpasalamat ko sa naghatag sa ako ah. Naluoy ra gyapon mo kaluoy at sa Ginoo nga nagtagaan ko ninyo. Grasyaan gyapon mo mura na akong hangyo. Salamat gyud ko sa Magdom.
11: Salamat kayo sa mga naghatag og may God bless you all po.
12: Salamat ko sa ilang ma'am papay sa inyo ma'am nga nailang gihatag sa ako ma'am. Salamat kay pangdugang sa akong pamilya ti salamat sa ila ma'am.
13: Salamat sa nag-sponsor ka na ako nga engineer og daghan salamat og tagaan pa ka nga maayong lawas nga gihatag nga grasya karong adlaw. Thank you.
1: Ang pagpasalamat nila ni Ikaranom, Hanilo, Piquero, Jay Naparan, Oga, Nili Pulot, Dugdong Nili. Amo sang klasikasi pagpasalamat sa mga regular nga benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Manila Subdivision, Kaumanan, Kagawad Roni Giao, Santana, Taguluan, Misamis Central, Oga, si Charlie.
9: Magnum Operation Tambang.
2: O karon sa itong barangay news update. Gidapit ni punong barangay Anthony Atterveria sa barangay 17 ng syudad ang katawahan o ba kasikbit nga lugar kamulaan tao sa ilang mga nahabiling kalihukan alang sa kapistahan sa ilahang patron nga Mother of Perpetual Health ug mga adlawa. Hunyo 27 ning tuiga. Matod ni Atterveria nga siguradong malingaw ang katawahan sa giandam nilang pasundayag sama sa Got Talent karong nga gabi.
14: I hope na ang mga taga-barangay 17 o atong mga tilingang barangay na mabisita din sa ato sa atong galingawan and witness atong mga activities to show talent sa barangay 17 mga kapatanunan o mga tinikanan o mga sport interest. Natay, got talent and then ay mga balansa na may mga awarding and then on the team 7, natay laiban and then natay mga billiard and natay mga volleyball for them.
2: Ang pumahayag ni Kapitan Anthony Atterveria.
1: Oras alas 5:58 na.
9: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Maigala na may balita sa mga panglawas. Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabadid, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount. Dua lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, namutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo, text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: na ako'y project crew, nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer ug mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Trip ng Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
3: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balhin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Magnum Morning News.
6: Alas 6:04 na para sa mga balita. May gala din itakalon sa atong market news. Sa atong ang kapa, may gala pinagli Magnum Risa Cruz, mga mamagpapa, nanay, tatay, lulag, lulo, auntie, uncle, andam inyong mga listahan diya. Kanya na ang mga nagunang presos pala dito ang karon diya sa Mercados Cugon. Magnum Risa Cruz, Risa Guayd, Risa Cruz.
7: Yes, magumajuelo, live magandali karon sa May Cugon Public Market, magumajuelo. Alas pagmonitor sa nagunang palipunon sulod sa Cugon Public Market. Doon man so far, nakatos ko na ako na lumum. Tawa kawanangan nga bahin, magdumsyul, walay adlaw, ka nagpatimaw, posible, manong landong takaroon. Pusta ang palibot sa Cugon Public Market, do limpyo na, kaysa yung magiging nagsugod. Matig mga aganipang limpyo, magdumajuel. So, may nagpuntag, direta sa mga presyo, sugod na sa isda, burot 160 ang kilo tilapia, 160 to 200 ang kilo bilong-bilong, 200 kilo tabas itom, 120 ang kilo galunggong, 200 kilo mulmul, small, 200 kilo kitong, 280 ang kilo sulid, 260 ang kilo banak, 200 kilo balo, 200 kilo bulis, 150 ang kilo barilis kadagko, 550 ang kilo mayamaya, 140 ang kilo bulisan, 180 ang kilo karaw, 200 kilo galunggong, 100 ang kilo bayang, 160 ang kilo tambungan, kung timbungan, 200 ang kilo danggit, 200 ang kilo. Malasugi, 600 to 700 ang kilo. 300 kilo panet 350, bones 200, ingon man ang pumpano 500 kilo, trakito 480 ang kilo, lukos karagko 550 ang kilo, lapulapo 300 ang kilo. Kaning baboy sa Cugon Public Market, dunay tang 360 to 370, 380 ang kilo pork chop, 370 ang kilo daily, 370 ang kilo, unod tanan 360 ang kilo ilugon, 195 ang kilo. Baka sa Cugon Public Market, unod 430 ang kilo. Sa paklay sari 240 ang kilo RM 220 ang kilo. Sige 220 ang kilo tiyan 400 kilo bulalo 220 ang kilo. Kaling manok sa Cugon Public Market buo 185. 200 ang kilo wings 200 ang kilo. Paa 200 ang kilo breast chicken 200 ang kilo. Bugas, imported na bugas sa Cugon Public Market. Panthers 48 ang kilo alas jismin. 50 ang kilo yang chow, 50 ang kilo precious ria. 50 ang kilo sinandunding, 40 ang kilo white leon, 48 ang kilo white swan, 50 ang kilo francisca, 45 ang kilo young master, 50 ang kilo kumbukin humut, 48 ang kilo local rice sa Cugon Public Market, head rice, 55 ang kilo valinsa rice, 44 ang kilo red toner, 46 ang kilo red vitin, 60 ang kilo gawa ko na masipag black rice, 56 ang kilo sinandunding valinsa rice, 55 ang kilo itlog per tray. Sa manok, small 240 tray ang tray, medium 260 ang tray, large 270, extra large 285, Pagkana ato ang pag-monitor, mag-doon mga jewel sa mga presyo. Nagunang pamalituron din sa Kugan Public Market. Man pag lagway sa lakad sa panahon o palibot sa Kugan Public Market. Gikan sa lokasyon para sa Magnum Market News. Chris Magnum, 113, Risa Cruz, Balita o Servisyo, Magnum Radio.
6: Salamat din naman tayo magkala to Market News. Pinagin ni Magnum Risa Cruz tong oras, alas 6:06.
8: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026. Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
2: Great Samsung Sale. Magnum Morning News.
3: Alas 6 sa Just Now, para sa mga balita may karakaroon sa itong Magnum National. Purban lang i-declare sa Senate Impeachment Court ang pagtapos sa lima kadlaw nga pre-trial conference impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Ipangaluhan ang mga sesyon nila ni Senate Secretary o Clerk of Court na si Renato Bantog Jr. Kawa sila ni Deputy Clerks of Court nga si Maribek Laurel Garcia o Maria Valentina Cruz. Bitambong sa katapusang adlaw sa pre-trial ang House Prosecution Panel nga ipangaluhan ni Batangas Congressman Jervel Luestro o ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo sa lead counsel nga si Attorney Sheila Sison. Idagdang sugdan ang impeachment trial proper sa Hulyo 6 ning tuiga.
4: The court would like to thank both parties for his cooperation in the last 5 days and for finishing this pre-trial conference as per schedule. There being no further matters at this stage, this pre-trial conference is hereby concluded.
3: Ang payag ni Senate Secretary of Clerk of Court na si Renato Bantog Jr.
5: Gikonsidera sa House Prosecution Panel gamalang puson ang lima kaadlaw nga pre-trial proceedings sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte bisan pa man sa wala pang bukas sa silyarong kahon sa Bureau of Internal Revenue kung BIR nga dunay sulod nga record sa mga kunkalabutan sa mga allegasyon sa unexplained wealth. Matod sa House Lead Prosecutor of Batangas Congressman nga si Jingi Luisro nga nakabot sa prosecution ang nagunang tumong niini nga matapos gilayon ang pre-trial conference ug maandam ang kaso para sa mga pagsunod o paghimos pagsusi sa impeachment trial sa Hulyo 6 ning tuiga.
6: Definitely, sapagkat ever since our objective is to finish expeditiously. That is why during the first PTC, madaming nire-raise yung defense which clearly are not within the purview of the pre-trial conference. We opted not to engage with the defense with respect to the issues which are being raised, like the determination of two-thirds threshold, no? The allegation that we did not transmit all the exhibits and documents to the respondent. It was a clear position not to engage with those issues because our objective ever since is to finish this pre-trial conference expeditiously. And that is why we would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
5: Ang pamahayag ni House Prosecutor Panel Head o Batangas Congressman Jingi Luisro.
3: Pasay sa trust na asap ng ibutan kay Attorney Michael Poa ang tigbaba sa defense panel ni Vice President Sano Terteng Adam Siang Musaka o matubang sa witness stand sa mabot nga impeachment trial. Gimo ni Poa ang maong payag human magkonfirma nga official nga gilakip sa House Prosecution Panel ang iyang pangalan sa listahan sa mga testigos nga giingong plano ang ipatubang o questionon sa impeachment trial batok ang Vice President Sano Duterte. Mato ba ni Poa nga Adam Siang mahimong testigo basta ang mga pangutana sa prosecution wala maglakip sa iyang trabaho isip legal counsel sa Vice Presidente.
0: Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with it. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Wala naman siguro ng problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, wala naman tayong problema.
3: Ang payag ni Attorney Michael Poa ang tigbaba sa defense panel ni Vice President Sara Duterte.
5: Gibutyag ni House Prosecutor og Bicol Lazaro Partiles Congressman Terry Ridon nga dunay igong gahom ang Senate Impeachment Court aron buksan ang siledong kahon gikan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR nga sulod ang ma-tax record ni Vice Presidente Sara Duterte uban ng si Attorney Manasses Carpio. Mato ni Ridon nga dili na kinahanglan pa ang mangita sa mga particular nga exemption ubos sa provision sa BIR para lamang masusi ang nasangpit ng mga dokumento.
7: Court, which is why talagang panawagan ho namin, buksan po ito. No? Kumbaga, it doesn't need yung pong sinasabing exceptions doon po sa code po ng BIR para mabuksan po ito pong box po na ito. Sapat-sapat na yung pong kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para buksan po ito pong BIR box.
5: Ang pamahayag ni House Prosecutor Bicol Saro Partiles Congressman Terry Ridon.
3: Alas 6 sa 15 na samtang gitawag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga puro intriga o walay pasyan o walay usay walay mga pamahayag ni kani Senate President Alan Peter Cayetano batok sa administrasyon. Hiniuman ang gibatiko si Cayetano ang giingong pagtutok sa gobyerno sa impeachment case batok ang Vice President Sano Duterte inay sa issues corruption. Mato ni Castro nga din impeachment ang sintro sa mga diskusyon sa mga sa pagpangulo sa ogasan ni Presidente Marcos o giyang kabinete. Iklaro sabi ni Castro nga dili angayan nga i-connecta ang mga barugana ni Kiko kung Kiko Aquino D sa organisasyon tungod kay nailakin nga gabatiko sa gobyerno.
8: Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D na Aquino talag. So kaya nga po siguro nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Mr. Kiko D Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang-iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Ha? Matuto at malaman nila kung sino ba'y nagsasabi ng may kabuluhan.
3: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro.
5: Nagpadayo ng hugot ng kumpanya sa Philippine National Police kung anti-cybercrime group sa pagpatungan sa anti-cybercrime campaign. Mato ni PNP ACG Acting Director Police Major General Wilson Aswata, lakip ng sab sa gitutukan nilang monitoring sa cyberspace activities sa mga kabataan ni labina sa pagsulpod sa nagkariyang online platforms nga naglakip sa culture of violence nga ganahan usab ang mga bata.
9: Ito ay magre-result ng emotional numbness or lack of empathy. So it will also normalize yung sa tingin nila ang violence is just an ordinary for them and cruelty acceptance. So nagkakaroon ito ng mga distorted beliefs. So yung ano nila parang ayaw na rin nilang maniwala sa social order. And mayroon tayong increase sa itong harmful behavior lalo na it will resort to violent action.
5: Ang pamahayag ni PNP ACG Acting Director Police Major General Wilson Esweta.
3: Alas sa 6:18 na sabtang ibutyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magdugang og budget para sa Local Government Support Fund o sa Socio-Civic Development Program sa usa ka tuig kung maayo ang koordinasyon sa National o Local Government. Ang LGSF mao ang nasulong pundo sa pambansang pamalaan nga gigahin para tawangan ang mga LGU nga magpatuman sa mga pre-dead sa proyekto o serbisyo para sa ilang katawahan. Sabi ng ubusap sa Socio-Civic Development Program ang Presidential Scholarship kung adin kayong budgetan sa 100,000 pesos ang igahin para sa 5 ka Presidential Scholars sa Matag Barangay.
10: Lagi kong sinasabi dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin dyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po, sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito, unang panahon pa lang ito kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo, sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan. At lagi kong sinasabi dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGS.
3: Aga payag ng Representante Ferdinand Marcos Jr.
5: O karos ng Magnum Health Alert.
11: Magnum
5: Gibotiag sa health expert nga nakabase sa Singapore nga nakinahanglan ng nasuligligong healthcare system nga daling ma-access sa mga kabus. Mato ni Dr. Tanulhua Rajasikaran, senior consultant o medical oncologist nga taliwalang ang nagkataas nga bayronon sa healthcare ang nagunang problema sa kalibutan apan kinahanglang mangita og pamaagi sa Pilipinas sa pagsigurong ang katawhan makadawat gihapon sa di kalidad nga serbisyo sa panlawas bisan unsa pa ang estado sa ekonomiya. Irong pa ni Jessica Ran nga sa Singapore gisiguro sa gobyerno nga dunay safety net aron ang pasyente nga dunay mga income nga kanunay ubos nga income kanunay nga makadawat og tabang. Una ni giingon sa maong doctor nga ang cancer awareness ug screening sa Pilipinas langan tungod sa cultural taboos o galimitarong edukasyon sa katawan o dili patas nga access sa treatment facilities.
3: Alas 6:22 na karon sa atong Magnum International sa Venezuela. Bisaga na sa 188 ka mga tawong nangamatay o dulag sa kalibo na anaang uluman sa 2 ka kusog galinog sa Venezuela. Sama nagreklara na ang state of emergency tungkol sa dagong damyo sa pagtayog sa yuta. Matubad ang interim president Delcy Rodriguez kaya nakikilayo na ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya aron makakuha sa daghang kagamitan o paspas ng pagpangita o pagluwas sa mga biktima. Pinakagrabe na biktuan ang guerra usa sa lalawigan nga doon sa Caracas diin. Naimutang ang pinakadakong tugpanan sa lungsod. Dagkong damyo susab ang natala sa Moron, Carabobo doon sa sentro sa Linog. Dagan usab ang mga balay ang nangaguba o dawadaan sa supply sa kurenteng tubig sa mga lugar. Samtang nagpadala na ang Estados Unidos sa mga search and rescue team, samtang nagandam na usab ang ilang gobyerno sa dugang tabang para sa mga lugar nga apektado sa maong trahedya.
5: Sa Russia, hira-hira na ang mihimutang ang global security system sa kalibutan. Kung kalibutan, mato ni Russian spokesperson Dmitry Peskov nga ang nagpugong lamang sa pag-ulbos kagubot sa kalibutan ang nuclear weapon. Ginugang pa niini nga nakatutok karon ang daghang nasud sa pagpaligon sa lang depensa hinungdan sa posibilidad nga mas daghan ang madasig sa pagmugna sa armas nuclear.
12: In what way it goes now? So the global security system has been eroded and there is nothing left but the nuclear deterrence. This is something that prevents us from a global war. But the technologies are developing the way that new types of warfare, conventional ones, non-nuclear ones, would emerge. But in terms of the destruction capacity, they actually could match the one of the nuclear weapons.
5: Ang pumangayag ni Russian spokesperson Dmitry Peskov.
3: Alas 6:23 ng Santas do Magnum Business, gilauman sa Department of Agriculture kung DE ang pag-aprobar sa commercial rollout sa Avac Live vaccine sa ikatulong kwarto ni Tuiga aron pag-ibutukan ng African Swine Fever kung ASF. Matubar ni DE spokesperson sa Secretary Arnel de Mesa oras nga maprobahan na sa Bureau of Animal Industry kung abai ang commercial release sa nasampit nga bakuna mahimong mapalit na usab kini sa registered outlet sa Tibuok Lasud. Subay sa nato sa abai aduna sila i-monitor ng mga aktibong kaso sa ASF sa 7 ka probinsya, 5 ka rayon sa Lasud hangtod sa Hunyo 5 ng tuiga.
13: Within third quarter, it is expected na yung AVAC vaccine ng Vietnam will be issued ng tinatawag na commercial release certification mula sa Bureau of Animal Industry. Dati, di ba, ang nag-certify ay FDA because of the new law. So, na-issue na, nalipat na yun sa Bureau of Animal Industry. So, within third quarter, may issuehan. Doon may mga ilang proseso lang na pagdadaanan.
3: Ang payag ni spokesperson na Assistant Secretary Arnel Dimisa. Sa atong forex rate, ang usaka US dollar, balong karoon sa 60 na pesos, 55 centavos. Ang Canadian dollar, 43 pesos, o 25 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos, o 25 centavos. Australian dollar, 42 pesos, 47 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso, o 93 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 69 pesos, o 92 centavos.
5: O karoon sa Magnum Entertainment. Gisurpresa ni Chris Aquino ang paggawa sa TV5 Noontime Show kagahapon. Kinuman ang pipila kaadlaw ng guest sa co-host sa show ang iyang anak si Bimby Aquino Yap. Apan mas migrabe ang kasama sa surprise appearance ni Chris tungkol sa mensahe niya para kay Ryza May Dizon, usa sa mga co-host sa It Bulaga. Samtang nagpadungdung si Chris sa mga nagdaog-daog kang Ryza May. Apan kinugangan usab sa pipila ka netizen may kalabutan na kung ginugagan nila ang mensahe ni Chris sa may kalambigitan kang Ryza May sa episode sa kahit mga programa sa maong show.
14: Mag-kiss ka sa future mother-in-law mo.
15: Grabe.
14: Boto.
16: Grabe naman, inanaw na, Ryza.
17: Ibig sabihin ang pangalan ni Ryza na.
14: I love you.
17: Ryza May Tison.
16: Ano na?
17: Ryza May Puwako. Doon
14: sa nabalitaan yes, kong nag-aapis sa'yo. Don't mind them because success is the best revenge. Yes, aww. Tama po. Thank you po. Yeah, thank you po.
16: Hindi, mali pa na.
14: Ang laki ng ginanda mo. Wow! Lalo pag malapitan po, no? Okay, I think dahil may nagpapaganda sa'yo.
16: Alala!
14: Salamat, Bim!
16: Pagka malikot, Bim!
14: Thank you, Bim!
17: Ryza May, ang kainu ba na?
14: Akong wardrobe niya. So, nung nakita ko, ay, may letter R! Binili ko ka. Ah! Ayun nga po, kala ko po tinahipan ni Bim Bian, eh.
16: Thank you, Papa Jack, Mama.
14: Okay. You have pawis, Bim.
16: Siyempre, pinuwisan ako. Pawis!
17: Thank you, Mom.
14: Okay. I love you to all the Dabber guys. Ang pahayag ni Chris Aquino, Ryza May Dizon, Bimby Aquino Yap, uban pang mga host sa Noontime Show.
3: Balik na rin siya? May na rin siya?
5: Muni, busok na po siya balik. Murag, at least naka-recover siya mag-dumjol.
3: Naka-recover. Salamat
5: okay, na naka-recover. Kung panit,
3: bihan siya. Abi na itong mamatay na ito siya gani.
5: Oo.
3: Nawa naman yun. Diba? Pero at least karon nga, nibalik siya sa show. Ha?
5: Basta na lang yung kwarta.
3: Lagi, no, may kwarta, guhay kwarta, patay ito siya.
5: Lagi.
3: Abot ko sa Amerika. Hindi na ito sa nagpa-recover sa Pilipinas. So, katong wala sa magpakita. Pero karon nibalik na po siya, di ba?
5: Oh, may gini, nibalik siya busok karon.
3: So, munang ingon nga.
5: Di ba, pero napagyapon niyang sakit.
3: Oh, pero may nalang sabi nga, nakabalik na siya. Di ba? So,
5: first, murag, first time niya bang, nibalik nga Kitans TV.
3: No, kita. Ano sa ba siya? Niwang Japon?
5: Di tambok-tambok na siya.
3: At tambok-tambok
5: na. Di na siya presa itong kanyadong nga bukong panit.
3: No, lagi. Hala. Sige, good luck. Chris Aquino. O karoon sa itong Magnum Sports na inaanangan na handam ang Pilipinas alang sa 2028 na Los Angeles Olympics kung nadiin kamayan sa pagpangandam ang 2026 Asian Games sa bulan sa September sa Japan. Mato ni Philippine Olympic Committee kung POC President Abraham Bambol Tolentino adunay mga disiplina sa Asian Games sa gilaumang maghatag o automatikong Olympic berth sa mga atlitang masakmit o makasakmit o gold medal sa mga gabayan usab kini sa kaayuan o dagang Pinoy athletes nga mo qualify sa Olympics.
18: Merong sports sa Asian Games na magkukwalify pag nag-gold ka, qualify ka sa LA. Meron, di pa rin nasabi, pero meron. Slot yun ng bansa, hindi yun yung atleta na qualify. Slot ng bansa. Tatlo, apat. Ayaw ko lang pangunahan, pero i-announce namin yan kung ano.
3: Ang ipayag ni POC President Abraham Bambol Tolentino. Mga eksyon nyo naman, tayo kompleto detalye sa ato Magnum Morning News sa lakon at laon na karoon ng Biyernes, Hunyo 26, Tuig 2026, o karoon sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, Deputy Speaker Congressman Bambi Imanong, ikasubo ang itabong pagpamusil sa Tacloban City. Sa ato Magnum National, pagtapos sa pre-trial conference sa impeachment case, sa formal lang, gideklara sa Senate Impeachment Court. Sa ato Magnum National, ihap sa mga namatay sa duwa ka kusugalinog sa Venezuela, dula na 200 ka mga tao sa atong Magnum Business DE, gilaoman ang pag-aprobar sa commercial rollout sa AVAC Live sa vaccine batok sa SF. Sa ato Magnum Entertainment kay Aquino, isurpresa ang publiko sa pagpagawa sa non-time show sa ato Magnum Sports POC. Target ang dagang medalya sa 2026 o 2028 Los Angeles, California Olympics. Mga eksonti man lang sa ngabasong katilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
5: Ug Magnum Angie Alzado.
3: Ama sa mga news writers, Chicken Tirina, April Bura, Lander Delgado, News Manager, Elena Corrine. Dili lamang sa balita o serbisyo,
5: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oras sa 6:29.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
15: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
19: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
15: DTX 500. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Parmi lang buton ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mabaka ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, the science of a healthier life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
3: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
5: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabe grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo mao ang kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kaya proof therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Mga eksondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Balhin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
16: Hi, Gian here, admin assistant.

0: sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra-text-scam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaub ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tang-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, kala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Maakit nga itong turin na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
7: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
6: Mamamatay? Ganun katindi?
7: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang makulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
9: TJX 500.
10: Ako sa Jubilin.
11: Sobra kataas akong blood sugar.
10: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: TJX 500.
12: Mabali sa mga butika.
9: TJX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod abiktado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
9: DTX Coffee Mix.
14: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0919-451-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
16: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
17: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
18: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, pray, hope, and don't worry. With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, what the world needs now is prayer. I believe this resonates well in our situation today.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrol.

Leo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katauhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Anong uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local KBP City Omisor Chapter o Kaginor Press Club, nagtuong manungdanon kaayo ang pagpili og mga pulong nga litukon sa mga broadcaster tungkol di lamang hamtong ang gapaminaw kanila sa kanginan apan lakip na ang kabataan. Liga ng mga barangay, President Kagenduro Chapter President, City Councilor Marlo Tabak, na mahayag parayon ang ligong koordinasyon tali sa kabarangayan o sa DepEd aron pagsiguro sa siguridad sa mga tungaan. Kupo walay personaheng gitugtan nga mag-DOF tungod sa gipatulang heightened alert karong panahuna. Aron masuta ang kahimtang sa siguridad sa mga tungaan o masiguro ang kaluwasan sa matinunan, Laing Campus Security Watch ay pagayon sa Magnum Radio karong buntaga. Sa ato Magnum National DILG Secretary John Vic Memoria, narawagan sa publiko nga mutawag sa Emergency Hotline 911 kung dunay hulga o krimen nga namatikdan sa ilang lugar. Sa Magnum International, pag-andam sa disaster response alang sa Venezuela nga naigo sa duha kasunod-sunod nga kusog nga linog ang gimando karon ni US President Donald Trump. Sa Magnum Business, desisyon sa Pilipinas nga tas-an ang kuta sa pork imports ubos sa Minimum Access Volume Scheme suportado sa British Chamber of Commerce Philippines. Sa Magnum Sports, Pinay volleyball player Jaja Santiago opisyal nang gila isip bagong recruit sa League One Volleyball sa Amerika.
0: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion. Human ang insidente sa Tacloban nga gikamatay sa tulo ug miangol sa sobrang 20 ka tinun-an, nagkalain-lain ug nagkaraiyang opinion ang atong gikanunggan. Si Palace Press Officer Cleo Castro, kinsa una nang mibutyag nga uyon ang Malacañang sa sugyot nga ubsan ang edad sa criminal liability sa kabatanunan, mingon nga si Presidente Marcos gisakitan sa kapangitabo karon sa atong kabataan nga gikamatay sa pipila ka tinun-an. Tudini, mato ni Castro, gimando sa presidente nga himuon ang tanang ang himuon aron dili na masubli pa ang sama sa natabo sa Tacloban.
2: Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan at hindi po siguro nararapat na isang tabi o isabaling hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng gagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalong-lalo na sa eskwelahan.
1: Sa sugyot nga ubsan ang edad sa criminal liability sa kabatanunan, kinigisupak sa usa ka human rights lawyer nga si Attorney Alman Nahar Namla.
3: I do not think lowering the minimum age is the answer, and here's my reasoning. First is that the Philippines, as a country, we are a signatory to the UN Convention on the Rights of the Child. As an international standard and as a constitutional policy, we should afford special protection for children. They have consistently raised concerns about juvenile justice, that it should be raised rather than lower. That's for the legal reasoning for my position. Second is the evidence that we have. Studies show that the vast majority of children who break the law are committing petty survival crimes, di ba, yung mga theft, siguro minor disobedience. Mm-hmm. Adults, no, can exploit them because pag itataas natin yung age of criminal or ibababa natin ang age of criminal responsibility, they could be accessories to the crime. They could be principals to the crime. They can be exploited to be used by these syndicates to do crimes. No, if you lower the age, you don't deter the adult criminal who will recruit the child. So you punish the child that an adult actually exploited.
1: Gikan din sa ato sa Misamis Oriental, si House Deputy Speaker ug Misamis Oriental Second District Congressman Bambi Imano nagpadayag sa iyang kasubo sa mga panghitabo. Gisugyot ni Imano hinuklugan sa tanan, labi na ang panghitabo sa Tacloban ngay kamatay sa tulo ka matinunan.
4: Nay tabo sa Tacloban, subo ko kaayo.
5: Yes.
4: Sayon kayo magtudlo og kamot kung nay natabo sa insidente. Nay akong nadunggan o nakita og nabasa sa social media, gisala nila. Number one, social media. Ikatulo, gisala nila ang kahuyang sa seguridad sa eskwelahan. Ang uban, gisala nila ang ginikanan. Ang uban, gisala nila itong mga estudyante porque gibuli. And I think number one is inanglan nga kung yun sa tapagpadako sa itong ginikanan sa una, ibalik na direct na itong foundation sa inyong mga anak, sa itong mga anak. Ikatuha, uyun kay kong limitahan mo bito itong natin pibuat nga bill nga limitahan yun ang social media sa mga kabatanunan. Kay bisan unsang abot na lang nga influensya ang gabot sa ato. If ang akong but pasabot nga dili pwede tudlo ang kamot sa usa ka hugpong, usa ka grupo, usa ka tao.
5: Mm-hmm.
4: Kitang tanan ang ay maghinuklog ani.
5: Yes.
4: Amindahan ang balaod o uyon ko amindahan ang balaod. Pero dili pwede nga reactive lang ba tungod kinay na itabo. Kitang tanan ang ay maghinuklog.
1: Igsoon tingog ug pagpakabana. I-comment o i-message sa mga opinion. Wa nang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras alas 6:51. Mga action, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
6: Ug Magnum Eileen Akurin.
1: Karong adlaw, Biyernes, Hunyo 26, 2026. Karon sa detalye na sa ato mga balita, detalye sa ato mga eskutanan. Una, KBP City Omisor Chapter o Gaganer Press Club gikabot yag nga nagtuong mahinungdanon kayo ang pagpili og mga pulong nga litokon sa mga broadcaster tungod kay di lamang hamtong ang gapaminaw kanila sa kahinan apan lakip na ang kabataan. Tama sa pagdumalin. In fact, doon natin giyana sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang paglitok og mga pulong nga malaway o guban pang mga pulong nga very unpleasant nas dalunggan mismo sa di lang sa kabataan bisa sa mga tiguang. Di gina dapat kay di man kay ikaw ra og ako ang nag-istorya kun dili kada mag daghan man ang gapaminaw. While na uban siguro istasyon nga wa kay gapaminaw pero it is presumed nga kay usa na ka radio station gipaminaw lugar nag Sibya ngadto sa publiko mabati ka sa publiko. Niya speakers linya si Dr. Ronnie Waniwan ang chairman sa KBP City Omisor Chapter. Dr. Ronnie Waniwan, kuya, may buntag. Under kas Magnum Radio.
7: Kuya John, Magnum Eileen, no, mayong buntag o sa daghan kayong gapaminaw sa Magnum Radio Cagayan de Oro, may buntag.
1: Kuya, unsa ba'y nakapa-amgo o nakapahinok? Di man tayo hinuklog po gamit o dapat gamitin Magnum Eileen. But nakapa-amgo nimo especially ikaw mismo chairman sa KBP, City Omisor Chapter, nga angay nga ang mga broadcaster mulitok sa mga pulong nga maoray angay litokon sa kahinginan. Kuya.
7: Kuya John, tingali somehow we need to admit nga sometimes kita nga naa sa media naay mga panahon nga we use inappropriate nga mga lingwahe. Naay mga panahon ni ana Kuya John emotional usahay nga magdalata sa issue feel kayo nato ang issue. However, kining nahitabo karon usa kini kadako kaayo nga challenge, no, og kuan tungod kay we know nga dili tanan nga paminaw diha sa ato jun mga dagko na nga tao. Pat kasagaran ang mga bata linghod kaayo nga makadungog. So ang inappropriate nga language jun kinahanglan gyud something ay imposar gyud nato, no, labi na sa mga station managers, no. Mm-hmm. Constant gyud dapat ang monitoring, reminders kanunay nga musugutag sa dili kuya jun kuhan, no, kanang very influential kaayo ang naa sa radyo, naa sa TV. Mm-hmm. So di believe ko ang mga bata maminaw, labi na og pananglitan na ata sa kasuko, mamalikas ta pananglitan, they think okay ra ho sila gani nga naa di sa radyo ho gapaminaw sa to. Tanaw sila. So kana mong good kuya Jun, nagtuo ko nga ang mga inappropriate language kuan kayo, no, unfit yod, no, sa pag dili karon bat tingali kani antong good kuya Jun. Ato mga kabataan dali nato mabadlong na maginikanan, pero karon tungod sa ilang kasensitibo dali kay sila maka-adapt. Mm-hmm. Receptive kayo sa ato mga pulong, kinahanglan something nga kini imposar gyud sa matag radio station o sa ngalan lugar sa KBP, no, kinahanglan hatagan gyud nato ning dako kayong pagtagad, no, kani mga vulgar obscene nga mga pulong diha sa radyo. Dili man lang kayo sa radyo, Kuya Jun, but appeal na diha sa social media because it can cause emotional distress, no? Mental health sa ato mga kabataan. So, kana, bantayunon yung kaayo. Og it's a must, yun, sa akong tanaw, Kuya Jun, no? Nga, we need to be precise sa atong pulong, magdudyon.
1: Now, Kuya, karong panahon na, sa imong tanaw, sabay mas influential karong panahuna ug magka-influensya sa kabataan labaw sa tanan, social media o ang mainstream media? Kaya mura man og sa mga pagtuon daw mas influential kuno karong panahuna pag-ayo ang social media kunitandi sa mainstream media, considering ang access bitaw sa mainstream media kunitandi sa social media, mas grabe ang social media. Kaya bisag asa ka, tuwa ka pungko sa pansayan, buwan kang gadungaw sa imo mismong gadget. Kuya, so bisag unsa-unsa nga sitwasyon, bisag pa siguro mga mananggot magdumali, musakan to, puno as lumi, mananggot, musakan as lumi, magdalag cellphone, pwede mag-cellphone dyan ito. Pero di man mahimo ang sa mainstream media nga magdalag kang radio pa dito sa taas. Para, di ba, kuya?
7: Sa ako, Kuya John Magnum Aileen, tingali ato nandawato ng kamatuuran, no, nga ang paggamit karon sa mga gadgets very prevalent gyud, no, mao ginag persist, no. Diha, no, mao magali na Kuya John nga dunay propose nga balaod karon nga limitahan ang ato mga kabataan, no, murag dunay age bracket. Nga dili lihayan sila tungod kay ang impact sa paggamit gyud sa cellphone, sa gadget, grabe gyud kaayo John, og para sa ako it seems nga beyond control na galing sa itong mga ginikaran sa eskwelahan. Of course, Kuya John, medyo tiguwang naman ta, doon naman tayo apo.
1: Nanaday kay apo.
7: Nanaday apo, kaluoy sa...
1: congrats.
7: Sa hay, Kuan John, kanang... Kuan John, good, gatagaan lang na ito saya o gadget, kaya bitong educational. Kay grabe good kayo ang impact sa kabataan. However, Kuya John, while prevalent ang use sa gadget karon sa mga kabataan, bisan gali sa atong mga pangidaron na dako gyapon kayo ikatabang ang KBP through education. Especially nga lugar doon na fusion sa mainstream o sa social media. Kaya bisan ang magno mix naman Kuya John. No? Madungog ta sa radyo, makita gyapon ta. So in a way, murag ang epekto kung ang broadcaster gagamit sa mainstream o traditional, pag makita sila dito gihapon, maura gihapon Kuya John. So, although I would say nga dako do kayo impact ang social media, agree ko anang imong una-una na bisan iring ilaga na may cellphone karon Kuya John. No, literally. So, dako kayo ng challenge sa atong mga government institutions Kuya John, kasi sila mangod ang dunay dako do kayo ng papel nga makapakgang ana, but kita lugar nga naana di sa industriya we can always contribute nga ma-minimize if not ma-eliminate ang mga inappropriate nga language nga we need to use on air, Kuya June.
1: Pero magdepende siguro sabna sa age brackets po mag-violin, no? Kana bang pagmintag social media, of course kabataan mao gyud dali mao impluwensya. Pero kung magiskutag sa mga tag-as ng ilad sa banato, mga sama ni Kuya Ronnie nga nanay apo, karon po ko kabalo nanay apo mag-violin. Kining gawna una sab ni kun kining na iyang nabasa, kita ng mga tiguang na. Kinato nakita nabasa sa social media, maka-influensya ba nato? Kaysa kung tanaw, kung mag-iskutag credibility, siguro kung itandi na to ang credibility sa social media o sa mainstream media, Kuya, murag lamang pag-ighapon siguro ang mainstream media, Kuya?
7: Exactly, lamang kayo, Kuya John. O gani, baliko na to ni Kuya John, bisan sa mga congressional hearings, gi-acknowledge gyud, Kuya John, nga while the use of social media is dako gyud kaayo, Kuya John, but mabalik gyud sila sa mainstream media for kuan kana bitong check for kadang pag-check lugar nga fact checking diha magud sa social media kuan kayo Kuya John, medyo wala gyoy unsay tawag ana minus kaayo ang
1: wala kuan, mga fact checking
7: wala fact checking basta na lang ako nagtuo ko nga ang mainstream media dako pagyapon kayo og papel, Kuya John, kay I believe nga ang nasa mainstream are more responsible than social media influencers, except to the few nga katong naagyo lugar disiplina paggamit sa social media. Kaya di na, bisan galit kita, Kuya John, ako sa atong katiguang na diya sa media, sometimes mamislead man ta diya sa social media. Diba? O diya, sometimes mabiktima ta, that's the time nga ayata mag-fact-checking. Tungod kay lugar namugod sa ato mga kabot, dali kayo ang access sa information, Kuya John. Kung katong giingon sa di mga bisan gali kita na ana sa hamtong taong unta na lang hamtong kadi namang gud na malikan o kuan John, kita gali ma-influence pa diya sa social media not unless nga discerning kaayo ka no sa imong ginatan-aw. Bisan gali ako John, I have my apus now bisa ng paggamit sa social media like ka nang magsigug scan na ibaga kalit lang mo pop up na mga for adults ng mga kuan. Sa ako paggamit ko John, ga ipakita nako sa ako mga kabataan na most of the time I use my cellphone sa mga educational ng mga butang basa ay natungod sa access. Seldom kay ko ga pakita sa akong mga bata, Kuya John, to be honest, ka mag Facebook. Rather ang ila makita medyo gabasa ingon nana.
1: Oh, in fairness sa social media, Kuya, magdumailin. Kita mismo, bisag na atas mainstream media, gagamit sa social media. Only nga, og mabasa na ito sa makita, nga unaa sa social media, makaingon, ako mismo sa kumay, makaingon, tinuod ka ni? Kaya na itong lagi, pag i-announce pa na din ang mga ato magkakahibaluan niya mismo sa social media, so makaingon nga, tinuod ka ni? Ano, no? So, mupaingon na din ta, pag tinuod ka ni, mupaingon na din ta nga ito sa mainstream media. Kaya we expect nga pagwintag mainstream media na diha ang credible nga information. Whereas dito sa social media, minya na kay pagdudaw permanente eh. While daghang mga responsabling tao gagamit sa social media, pero di po malalis nga naapoy mga gagamit sa social media sa mga katuyuan nga sila rin na sayon. Nga bisan ang kamaturan, di na mo'y
7: ito magkabasa. Sometimes, Kuya June, tungod sa kabisi na to, once nga doon ay mag-pop up sa ako lugar ko at sa social media, gahimuon ko lang siya hint, di ba? Or clue. No, pagtanaw na ko nga for me, morag substantial siya, importante kayo, that's the time, hint lang yun siya na ako. But not necessarily right after reading unsay na sa social media, imo dayon i-share, but kuan yun. Of course, mag-discern ka whether kinibang information atong i-share o dili. Kaya katanaon nga, tingalik kita sa media, Kuya John, okay, mixed naman. Tingali, we need to be precise, no? Tingali sa atong mga pulupulong. Let us minimize sa, dili good, eliminate good inappropriate language sa atong tanaw.
1: Wala on good,
7: dako na kayo tagtabang butang na kinanglan, iimposar na to, Kuya John, dili lang sa ato mga kauban or subordinates but kita mismo no as a model. Ako Kuya John, dili ko magpakalimpyo na yung mga panahon nga kuan no kanang makagamit tag mga pulong vulgar but kining nagkatiguang ta Kuya John no ma-realize nato nga every time na maglitok ta sa pulong tingali we need to think unsay impact ani not only sa mga hamtong na bisan kining gikagubtan nga mga issues Kuya John sa atong nasod karon tingali pandag ko kini nga issue pero tungod ang bata makadungog diba like for example kana mingon ta bangag sim ang gagamiton na nga mga pulong sa mga bata Kuya John diba unya makita nato na mga tao nga respectable kayo magingon lang gyapon bangag so unsay pagdawat ana sa bata okay di ay bangag bangag si dako kayo ang impact ang pulong nga bungog bangag karon Kuya John grabe na kayo madungog na namo bisang asabisan sa mga bata kana miingon nga pananglitan miingon kanang kuan buaya mga bata karon Kuya John at tan-aw nila pag mulitok kag buaya murag si congressman murag si senador
1: si labi na siguro ambot appropriate ba kuya para nimo appropriate o inappropriate pag moingon ang malita malita inappropriate
7: well,
1: o malita
7: kung literal manggood Kuya John murag moingon ta o kuan but kuan na manggood ga i-associate na siya sa dili maayo
5: ang so, malita ang buaya magdum John Crocs na tawag nila Crocs
7: so, tungod kay tingali ga evolve bitaw Kuya John ga evolve tingali minimize ta
1: minimize
7: diba minimize lang tingali not unless ka na bitaw makadiscern na gyud ang mga bata diba kay ako I must admit Kuya John abini mo ha sa tinuod lang I tried sa politics pero kana bitaw ma-realize nimo nga ang politiko nganla nagkurap nganla nagbuaya murag makapadiscourage Kuya John
1: member na kuno sa malitagang
7: malita ne malitagang di ba Kuya John discouraging kayo so tanaw to unsa impact ani sa ato mga kabataan look at sa kuan di ba ang akong tanaw kini wake up call ni Kuya John natong tanan wake up call good ni so sa mga naminaw labi na sa ako kani adto gamay dispensa gyud kay ato maning dawaton nga kabaturan no Kuya John nga kita lugan sa media dunay ignunta na lang Kuya John natay mga sipiat gamay og kining mga panghitabo karon tingali dako kayo ning challenge nato sa ato mga kauban to use only mga disinting nga pulong Kuya John on air.
1: Diba? Ang yes kuya, ang malitagang medyo paminaw na ko sa pamahayag murag may pagka kung gamiton literal medyo okay ra. Pero kung medyo muging kag malita nya mo connect sa corruption medyo di na maayo paminawon magdumay no. Unsa may atong buhaton? Klaroho na to nga kurakot gang. Kay murag ba na may klaro ang word kurakot mo. Murag appropriate na
7: medyo.
1: What is what nga is word nga gamiton lugar i-describe sa usa ka grupo. Di ba kuya?
7: Munang ang ato mo Kuya John, what is inappropriate? Maybe appropriate sa mga bata because we keep on using the word so tan-aw nila okay. So muna ato tingaling munang choice of words good kanunay. Nga Kuya John, usahay man lagi ning ang Pilipino maayo kay mag-coin og pulong Kuya John mo naman na siya. So munay sa akong tan-aw dako gyud kayo ang papel. Ang social media grabe ka influence Kuya John but ako nagtuo ko kaya nato buntogon Kuya John kung kanang magdaghan ang mga responsable ng mga broadcasters. I must admit sama nimo Kuya John, no? I think dako kayo ta. Og tingali sa mga media organizations Kuya John, no? Naman sa mga vloggers nato, I think we need to collab with them para naata hiniusang kuan good, no? Mga do's and don'ts especially when we kuan kanang naanata sa radio kung mag-vlog na ta, no? Sa mga pulong pananglitan bisan kanang bangag, I think kuan Kuya John, no? Magsugod tingali ta ana. Diba? mas klaro magutong Kuya John, grabe to adik, mas maayo patingali kay murag wa gil pag yung kag adik.
8: Oh.
7: Murag inana. Pero na yung mga pulong Kuya John nga di na gyud kayo. Nausab na ang meaning sa usa ka pulong.
8: No,
7: sa akong tanaw dangerous.
8: Oh. No,
7: daghan na kaayo. So kana dako gyud kayo Kuya John. So og akong tanaw Kuya John aside sa ato tingali do na tay mga regulation within the organization sa akong tanaw. Tingali ang gobyerno should come up something kuan Kuya John, no?
8: Mm-hmm.
7: Legislation ani to this effect para kung di man ma-eliminate, ma-minimize Kuya John sa akong tanaw.
8: Okay. Mga action na kaubantay karabuntaga mo si Chairman Rudy Wariwan sa KBP City Office or Chapter na ay nagaparangat o reaction matod pa niya. Ikaw manong John, ikaw manong John, sukad sa imong pagkamahan, doon na ba higayon imong nasingkahan imong mga anak? Sa akong kabahin, yes, nakasingka ko sometimes. Tubugon ko na lang diretso. May badumduman ko nga akong bata, ang akong anak, bata pa, pa mag-square gina mag-umailin, akong gipalo og papel, papel akong gunit na lang, gipalo sa sampot. Ano, ano? Okay, now, doon na sa panahon nga medyo mitaas akong tingog, pero not necessarily singka nga kanabang offensive na nga ito baka sa bata magdumainin. Mora na ako madumduman. Ulo sa rin sa akong anak magdumainin. Okay. Kanapa yung super sa mensahe. Mamalikas man gani pare nga katoliko, litok man gani og PI. Bato ba niya? Hindi na ako litokon kaya masig ma-inappropriate ko ha? Okay.
5: PI
8: na lang. Witness dyan ko. Migo na ako na nga pare. Katuhinoon nga pare, suko to siya kay iyang bata nga pag-umangkon. Pare, pero iyang bata nga pag-umangkon. Murag iyang bata sa pare. pare, suko to siya kay iyang bata nga pag-umangkon. Siguro bata pa nga pag-umangkon.
5: Uh-oh.
8: Ano siguro, no? Nga dagan-dagan sulod sa kumbinto. Samtang ga istorya mi. Patay na to siya si father years ago. Doon sa kit, dito na sa Visayas daw nga pare. Anyway, so, marag, andagan siyang istorya, marag, naay pagka-normal sa pipila ka mga pulong, di man siguro yun bulgar, pero medyo, dili ang ilitokon. Marag, yun na lugar, kining nga kuya.
7: At tinuda Kuya John, sa ako naging giyon kaganina, what is inappropriate, maybe appropriate sa usa ka bata because, kini nga mga utterances sama sa imong giyon gilitok sa pare. Diba? Gilitok sa usa ka respetado nga opisyal. So maglibog ang bata. So dunay confusion karon. Asto sa imong giyon Kuya John, amahan naman ta. No, ako admitahon ko na Kuya John, di lang kasaba. Mamunal gyud. Pero kaniadto mong go disiplinahon sa ta sa atong ginikanan, klaro ang impact sa ato. Karon ang confusion sa mga bata. That is why naamang yung koy apo Kuya John, every time kasabaan sa akong anak, murag mahimo kong konsentidor. Kaya pananglitan, kanabitang usay Kuya John, I do not know, o nadumduman ba ni mo na iusa madunggan. Tingali, bisan ako, badlungan ang mata, ikaw, liwat ka ka sa imong amahan na. Liwat ka ka sa imong inansi. Diba, Kuya John? So, amigo, liwat. O niya, kanabitang kasabaan ang bata, ikaw ah, padlungon yung ka. Padlungon yung ka. Sige, usa, karun, June, kanang nagkatiguan ko, masabtan ako. That is why nga, ang akong binadlungan sa apo, naagyoy extra case, no? Nga, every time sa kasabaan, paluap niya yun, nga, pasabtun yun, nga nung gibuhat ni. Kay, listen man kayo Kuya John, liwat ka sa imong ama na, liwat ka sa imong ina na, badlungon ka. Ga-reflect ko nga, uy, si Ronnie badlungon man sab. Ang inahan badlungon man sab. So, kanang concern kayo ko ana. No? That is why bisan sa akong apo, na ako yung mga anak karon bisan dag ko, Kuya John, sa uban tingali hilas, but ang pulong I love you, nahimo na ng common sa ako, sa akong apo. Ipadama bitaw ang dili pa practice kay mas may maguni sila makadungog og mga pulong kuan no maayo kaysa dako gyud kayo epekto. Of course dili lang sa kita sa mainstream sa social media, first and foremost ang kitang mga ginikanan, Kuya John. Again, ako, nasag ko'y mga kalapasan, isip abahan. Kay sometime too much ko kung mga saba. Especially, Kuya John, na medyo may pagkaulitan. No? Kwanto kayo. No? But, sa nag-edad na ko, no, medyo ga-control na. Diba? Ga-control na kay gatanaw na to ang impact na manggod karon, Kuya John. Dama. Bata, kasabaan nimo, singkahan nimo, mag-suicide na dayon. So, tanaw nimo, grabe yung kaayo, Kuya John. So, ang bata manggod nga inferior, Kuya John, posible nga kung masuko na siya, nasubrahan na, maglasong, naghimo, nagdilimayo, just to, kanap ito, oh, tanawa, nakugang mo, nasurpresa mo nga, naamanday ko ano yung kapasidad, no? Sama ng syuti. Pullback yung kayo karon ang panahon, Kuya John. That is why nga kita, dili lang na as a social media, as a broadcaster, but as a parent, tingali, ato ning tarungon, bisang at home, ang mga inappropriate nga pulong, tingali, slowly ato na nang walaon, Kuya John, kay dako yung kayo ang impact. Grabe ang mental development sa ato mga kabataan karon, Kuya John. Magkaingon galit ka karon 3 years old. Uy, pura magdili 3 years old. Diba? See ka na nga impact, Kuya John. So, mautingali yun na, no? Ako nagtuo kong kaya pa nato ni matabang, Kuya John, no? Labi na kita nga naadya sa industriya.
8: Briefly, Kuya, o yun kang ubsan ang edad sa bata nga magka-access sa social media from 16 daw down, dapat iba na ang social media?
7: Ako, Kuya John, dako kayo kung uyon. Nga naman, ako, Kuya John, dako kayo impact sa pagtulunan sa bata. Dako gali, bisang gali. Ako, as a teacher karon kay hangtod karon na ko sa Liceo de Cagayan University, Kuya John, bisan gali kining ato mga college students, Kuya John, every time nga magatag kag assignment, diretso dayon, enroll dayon sa Google University. Unlike before, Kuya John, nga ang imong nakatunan, Kuya John, produkto gyud sa pagtuon pag-ayo. Dali kayo. So ako tanaw, ako nagtuo ko, Kuya John, nga dako kayo nag-epekto. So uyon ko, Kuya John, nga medyo reduce-an yun ang edad.
8: Okay.
7: Dako yung kag-impact, Kuya John.
8: Mga eksyon atong kahinabi, mao si Dr. Ronnie Wariwan, ang chairman sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, kaugpungan sa mga magsasibya sa TV o sa radio. Kuya, salamat sa mga panahon.
7: Salamat kayo, Kuya John. Salamat kayo, Magnum Aileen. Mayong buntag.
8: Inyo na ba't mga eksyon natong chairman sa KBP? Samtang ning bayan nato sa Manabi ang presidente sa COPC. COPC is Cagayan de Oro Press Club. Kaugpungan ni originally sa mga naalang sa print media. But miabot ang panahon nga tanan na ng mga matang sa media. Broadcast media, sa radio, unya dayon bisan ang social media murag naa nay lugar membro sa akong gakadunggan, no? Unya dayon way labot ang komedya, pagbay. Way labot ang komedya. Yes, because linya si COPC President Ma'am Hani Pesos. Ma'am Hani, may buntag.
9: Good morning, Magnum June. Good morning usab kang Magnum Aileen ug sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
8: Unsa na kapaamgo nimo nga angay nga lugar motuhop sa hunahunag kasing-kasing sa mga magsasibya nga kadto lamang lugar pilion ang mga pulong litukon sa kanginan nga makaayo sa atong kabatanunan, dili kay makadaot sa una-una, maka-influensya sa negatibong pamaagi sa mga kabataan. Kining Ma'am Hani.
9: Yes, Magnum June, ang role man gyud sa media mao ang paghatag sa tinuod, patas, responsible nga information o dili ang paghukom sa mga nalabigit sa kaso, ilabi na sa mga minor de edad.
8: Okay, yes ma'am.
9: Kinahanglan na ito gamitan o kanang angay nga termino, let's say especially sa broadcast, no, kanang labi nag minor di edad ang nalambigit sa kaso, instead nga tawago na kini og criminal, na may term nga angayan ana, like a child in conflict with the law, mo magid na siya ang naa sa balaod. So kinahanglan nga maupod ang ato ang angayan nga sundon, kay ang media kinahanglan magid kita magamping pag-ayo sa paggamit sa mga pulong paghulagway sa sitwasyon, ug di gid ta mo gamit og magkadaot, no? Hinoon mutabang taron masabtan sa publiko ang tinuod nga kahimtang og sitwasyon.
8: Naalay mga word karon magdumalin nga medyo langan lito kon ba? Ajane sa child or children in conflict with the law.
5: Oo.
8: Ano no? Medyo taas ba? Pero malitok lang na sa usalang kapulong. Kung isigutan ito na andan, ikaduha, kanang PDL.
5: PDL, oo.
8: Persons deprived of liberty.
5: Uh-oh.
8: Pero pinilito ko na sa usalang kapulong. Ano ba? So, pero maunay i-consider nga appropriate.
5: Uh-oh.
8: Inappropriate kung gamito na ito ang usalang kapulong nga i-describe sa usang katao nga naasabang ang sitwasyon. So, may tatong na labi na kay kita mga broadcaster magdumalin, mura o ginagukuntas time ba? Sa mga ito karon, ginagukuntas time. Nga kung nun siya dali malitok, dili langan malitok, bisan gani kita mga broadcaster, ginatunduan ta nga kinahanglan pag maghimong kag balita, it should be brief and concise. Mga ginagano'ng gano'ng ko, brief and concise. Kay niagita sa broadcast. Unlike lugar kung nun newspaper magdumain, nga balag, bag,
5: kinakaparagraph,
8: ano ba no kay, kung magbasa ka newspaper, pwede ni mo nang mubalik ka dito sa first paragraph. Tuwa na kayo sa ikabahinti ka paragraph. Mubalik ka nga to sa first paragraph. Pero sa broadcast daw, in passing lang, madunggan mo mauna. Di na ka makaingon sa announcer nga. I-repeat, sabi palihog. Kay medyo napapag ko. Ano, pero sa newspaper, mubalik ka dito sa first paragraph, pwede pagyapon. Mauna nga kita mismo, kutob sa tumay mo, pag maghimot ng balita, it should be brief and concise. Diretso sa punto nga dapat may tutukan o niya kalagi limitado ang time, ginalakag tas time permanente o niya dayon kanabang pagkabati sa maong linya sa balita, kinahanglan nga kanabang masabta na diretso sa naminaw, kay lagi di man mahimong iparipit nimo sa newscaster ang imo mismong gilitok sa imong balita. Pero malagi na, kaya na may mga balaod, sama nulungan ng PDL, balaod naman na, nag-angay doon pagkagamit doon, PDL. Kung binisayo ni mo na, tao, person, tao,
5: nga nahikawan
8: sa kagawasan.
5: Taas din kayo.
8: Parang yapos piniriso. Binilanggo. Huwag yapos, usalang ka-word magamit, di ba? Child, child in conflict with the law. CICL. No, tama, no?
5: CICL.
8: Dili kayo familiar nga acronym, di ba? CICL. Child in conflict with the law. Murag sa atong dili appropriate sa paglitok. Ang kay minta ganang appropriate, di lang kay sa kaulugan, apil ang paglitok. Kini may appropriate ng word yung gamiton. Diba? Anyway. So, daghan ba ni yung mga matikdan karong panahon na, Ma'am Honey, nga mga pulong inappropriate, ng mga pulong nga magakadunggan na to sa kanginan. Labi na sa mga radyo, Ma'am Honey?
9: Yes, Magnum John. Aduna tay mga broadcaster, reporter nga gagamit sa mga pulong nga dili sukwahi, no, sa proseso nga ngayon unta gikatakda sa balaod para sa mga minor di edad. I-share lang nako Magnum John, no, kay gawas lugar nga presidente kita sa Cagayan de Oro Press Club, kasamtangan man kita nga barangay official nga nagkupot sa committee sa BCPC, Barangay Council for the Protection of Children. So medyo gaka-memorize ko na usab ang pipila ka mga balaod nga gahatag yun sa katungod, no, sa mga kabataan. Ang uban medyo sukwahi sa atong kabubuton, sa atong emosyon, kay syempre makita man po nato karon nga lahi na gid ang mga kinaiyas mga kabatanunan, pero gumikan kay dinhi sa Pilipinas kung makasala ang usa ka minor de edad, ang balaod nagtan-aw gyud nga ang bata adunay mas dako nga kapasidad nga mausab pa compare sa mga hamtong. So mao nga kung makasala ang mga bata minor de edad, doon nagigitawag nila rehabilitation bahin sa sistema kini sa hustisya. So kuni usahay nga galalisan sa daghan, sa kadaghanan, ilabi na kung ang bata katong CICL nga nalambigit sa kaso, medyo dako-dako nga krimen ang nahimo.
8: So sa imong bahin, medyo kunisgutan ato ang mga sugyot nga ubsan ang edad sa bata nga dunay criminal liability gikan sa 15 anyos paingon sa daay nagsugyot nga 10 anyos sama kang Senator Padilla o niya may sugyot sab nga 12 anyos. Dili na ang kubian pa na nga lugar nga balaod nga lugar nga giplanong ubsan. In fact, may naglakbit nga ang pagani ko ng tasaan. Gikan sa 15, magdabali, sakaan pag yun. Ang coverage sa nasgutan nga balaod nga nagasitar sa criminal liability sa usa ka batan-on. Ma'am Honey?
9: Isip usa ka inahan, no? Ang ako ang paglantaw ani Magnum June o yun ko, no? Nga paubsan ang criminal liability sa usa ka minor de edad. Tungod kay nakita man po nato ang naobserbaran, no, nga sa ako naging kaingon, lahi na ang mga kabatanunan karon. Pagawas niya lagi sa unang panahon, ang bata, pagawas gikan sa sinapupunan, tagduha kat simana, ayha pa makakita. Karon pagawas sa sinapupunan, simag na yung mata mo, smile na mangyari.
8: Moro nagmangitag cellphone.
9: Medyo lahi na giyot, medyo lahi na.
8: Okay. So, para ni mo, angay ubsan. Pero di, sabsiguro dito sa ako, di kayo ko uyon anang personally ha. Di kayo ko uyon sa 10, Magnum Aileen. Medyo sobra sab ka bata. Maybe sa 12 siguro, ararang na. Ano, no? Kaysa dito sa 10. So, para ni mo, angay ubsan. Pero asag nga edad ang imong ginauna, Ma'am Honey.
9: Pareha ta Magnum June. Di po kuha ng 10, kaya medyo linghod pa kayo na. Siguro nasa 12, Ana.
8: Now, what about kining ubsan ang edad sa maka-access sa social media? Ubsan ang edad. Meaning, iban ang social media sa nag-edad, o 16 anyos pa ubos.
5: Same sa ubang country.
8: Ubang naso, nag-anap na ana. No? Kita marag halos manundog na. Dini sa ato nagbayan, si Kungsel Janjan Rodriguez. Nagpadayag sa iyong una-una nga iban ang sokmed. Why not to'y lakbit pag yung pilabakha itong edad? Pero kinikaroon, ginatumbok nga dapat gikas 16 anyos pa ubos. Yan din, malalis magbibali nga ka ng mga edad, mga 12 anyos, paingon sa 16 anyos, 17, 18. So, grabe kayo na mo gamit yung social media.
5: Makikaway na og bawi ang cellphone.
8: Ay, bungulan ka eh. Bungulan ka. So, ibang lantaw, angay ba nga iban ang social media sa 16 anyos pa ubos?
9: Mamari? Yes, oyon kay ko ana Magnum June, Magnum Aileen kay itong mga kabataan karon dako ng influence sa ilahan, no, ang paggamit gyud sa social media.
8: Okay, now considering sa ka prestigious ugi pud malalis karaan nga kaugpungan sa prensa ang COPC kining Ma'am Honey, dako kay mog influensya kung gawas lugar nga mupadayag mo sa inyong mga panlantaw sa kanginan o guban pa mga platforms, na ba mo'y plano nga mo lugar muhimo o mga nato official nga stand yun ani ipadayag kini nga to sa mga nagapanikad nga ubsan ang edad sa kuan sa criminal liability sa kabatanunan, then dayon iban ang sokmed nga to sa 16 anos paubos, Ma'am Honey?
9: Yes, Magnum June, ako kanang ipadayag, no, sa atong kauban sa board na sa Cagayan de Oro Press Club, and I think nga wala man pud siguro mga kauban nato nga dili uyon ini, no, aron sa pagsuporta ini nga balaod noon og mamahimong maimplementar kini para sa protection, no, sa atong mga kabatanunan.
8: Mga eksyon ng kauban ta Corbuntaga, si Ma'am Honey Pesos ang presidente sa Cagayan de Oro Press Club. Ma'am, thank you so much sa mong panahon.
9: Thank you kayo, Magnum June, Magnum Aileen, o may buntag sa tanan.
8: Sa mong pagbalik ko ba sa Painumdom, liga ng mga barangay, Cagayan de Oro, Chapter President, Kunsel Marlo Tabak, na mahayag padayon ng dikong koordinasyon tali sa barangay kabarangayon ug deep ed aron pagsiguro sigurdad sa mga tungaan ug sa mga kabataan. Sa among pagbalik kuman sa panumdum.
10: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Craving for authentic lechon sa Sidio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sidio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalamig.
14: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
15: Tanang bills jo karon.
16: Chill lang.
17: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: GCash G-Bills.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatemper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit pa imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa Kipo.
7: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
2: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps. At 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
4: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanawagan.

0: Magnum Eileen o sa atong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Maibuntag ka na atong tanong.
1: Captain, nga nung gipatuman ang heightened alert karong panahon na sa atong nagbayan?
0: Actually, Magnum June, agikan ka na sa national lang atong mga guidelines sa atong alert level. Bago lang galing ka na ubos sa heightened alert from full alert status. Ang atong kapulisan, anaagayo 24/7 available sa katawhan within Cagayan de Oro.
1: Diin ba nagsumikad ang gikan sa full alert, high alert, paingon sa heightened alert, paubos, heightened alert, kining captain, unsagi kinauyok sinugdanan?
0: Kung ato nungduman yun ang mag-June, taas-taas na yun ang atong mga celebration. So, nanang kamot na yun ang atong kapulisan na ma-instill ang 24/7 na servisyo sa atong katawhan to ensure safety and security sa atong tagsatagsa ka mga area of responsibility. Ang kaninga mga guidelines, agikan kini sa national level ang pag-address sa alert status. Naamang po ay panahon na gina-increase na to ang alert status from the regional office or from the national office. Actually, kaning alert level is sometimes discretionary sa head of unit, but usahay na agitay national ng mga guidelines o regional ng mga guidelines. Sa pagkakaroon, national kininga guidelines ang atong heightened alert.
1: Okay. Possibly bang may kalambigitan ni sa maabot nga sa to white di man white water
2: white ribbon march
1: white ribbon march a march
2: karong domingo.
1: May connection ba ni ma'am usab kay sayo bata nga lugar sa mga na mga previous nga dagko nga mga butang nga dapat nga alerto ang atong ang Philippine National Police but do na sa umaabot kining maong nga kalihukan karon yo 28 sa religious sector. Kay but diri sa ato nagbayan mura man og ang sibang katoliko igo lang sila magbutang og mga puti nga mga panapton.
2: Nanawagan lang sila inana nga pagsuporta Magnum June.
1: Oo, pero wala physical nga participation.
2: Uh-oh.
1: Ang sibang katoliko. So may connection gapon ni ma'am?
0: Wala man tay nadawat nga susama nga information Magnum June apan akong atong mahinumduman ang nagsugod gid kini ang atong full alert nga wala na ta nagbaba into normal alert gikan gid sa pag-entra sa summer vacation. So pag sumpay sa summer vacation nagbalik eskwela ta until naay katong commotion nga nahitabo pa sa Senate, so daghan ang mga gipang consider nga sitwasyon og sa pagkakaron kaning balik eskwela mao magid gani ang atong gitutukan busa mismo ang atong Deputy Regional Director for Administration and Deputy Regional Director for Admin Operations yun ni bisita ana last Tuesday sa atong Cagayan de Oro City Police Office ani bisita sila ni suroy sila sa mga lain-lain nga provinces and cities sa Police Regional Office then para gid ensure pasabot sa atong katawan ang duties scheme nga naa kita karon tungod kay mas gikinahanglan sa atong katawhan ang serbisyo makanunay yung serbisyo 24/7 available lang atong kapulisan ug kana gipasabot kana sa atong mga personnel guild on the ground.
1: Okay, so mura og akong nasabtan murag tanan na Magnum Eileen nga angay lugar alerto ang ato mismong kapulisan labi na din sa ato nagbayan kay di malalis pun nga gitay og ta sa mga ning agi mga pangitabo gawas nga dunay mga dagko makalihukan may mga pangitabo nga di nato wala nato damha og di nato wala nato ikalipay og kini panitabo sa takluban kabalakan nga basi mahitabo sa usaban nga mga tungaan kay naarba ko na yun una basis mga kabataon na mga bisag basis og nas ka ka bantaw na mga nahitabo dito sa takluban ato sa imo dinhi. Kay kato dito buli ko dito buli sab dinhi. Basig mo unsab sa ban mga lugar. Mao na nga usanas mga bantay yun on. Gawas ana ni apaning kalihukan sab this coming Sunday. Nga di pud mahibong ibaliwala lang pud sa ato mismong gobyerno so kini mga butang nga mga dapat bantayanan di mahibong magpiyong ang mata sa ato mga sa atong kapulisan. Captain, ma'am. Thank you, ma'am. Gawas kong doon na kayo minsay sa tumating paminaw nga nanginhang kayo ng kinahanglan ka mo sa suporta gyapon sa katawhan kay kamo bisan unsa inyong padako sa inyong mata. Padako sa itong mata. Alirto pag-ayo pero kung ang katawhan mausay magpiyong, di magpakabana, di sa mo magbalamposon. Captain.
0: Yes, Magnum June, kanagid ang panawagan kanunay ni Cagayan de

0: or City Police Office. Uban sa among City Director, Police Colonel Dexter Tahi, nga among panerbisyo, ang panerbisyo sa katawhan or kapulisan o sa gobyerno magkawang kana kung wala ang kooperasyon sa atong katawhan busa. Agihangi o gituktukin nato ang atong tagsa-tagsa ka mga katawhan, especially at mga lumulupyo sa Cagayan de Oro nga makikihiusag kita sa tawag sa Kapsay Kalinaw. Ang kaning mga nahitabo sa atong mga bata at abangan kini nato kay atong hinumduman nga it takes a village to safeguard and to ensure the growing of the child. So mauna nga tabangan nato ang tanan nga mga aspeto tungod kay ang atong kapulisan, ang iyong mahigala ang pulis 24 oras nagserbisyo sa katawhan sa Cagayan de Oro.
1: Captain Amy Simon, ma'am, thank you so much sa mga panahon.
0: Salamat, sir.
1: Inyar ba't mga aksyon ang tigbaba sa Kukpo? Sa atong pagparayon, arumasuta ang kaimtang sa siguridad sa mga tungaan ug masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan. Laing Campo Security Watch ang ipigayon sa Magnum Radio Karubuntaga. Unang tamang haigsoon ang gikan sa Makabala ng ato syudad. Si Magnum Angie Alsado na karon sa Makabala National High School. Magnum Angie.
2: Yes, Manong Junon, hindi mo pa rin alam. Kita karon din sa Makabala National High School. Makita pa po din mo sa itong Magnum Live. Sa hindi nga oras sa medyo minus na di po ang nanonood po din dyan. Kaya sa'yo ba po ng klase? Na naman po ito sa alas 7, kung ito yung 7. So ang uban po, nagsayo po sa pagtungha sa ilang pong pag-alikyat po din eh sa Makabala National High School ng Wabatan. O, ganiman sa itong pag-monitor sa ilang po din po measures po din yung Magnum June sa pag-deter po sa mga nagkaraiyang mga posibleng krimen o posible po ng mga violente o mga nagkaraiyang mga aktibidad nga maghatag po ng risko sa seguridad sa mga batanon o sa kaning mga magtutungha mismo dan sa mga magtutudlo o guban pa mga personal din eh atong namatikdan ang presensya sa itong kapulisan at ito rin po namatikdan po ng presensya sa ato pa rin po mga taga-barangay o gano'n na po eh mga presensya po magdumdino sa kaniging fraternity o grupo sa mga guardians na nagahimo po sa pag-assist kaganiya. Medyo ni kalma na lang po sila karong oras at itong lagi kaya wa naman po kayo po yung daghang mga nanulog ng mga estudyante. Dahil kung agihimo kaganiya ato magi pong nasaksihan personal po bagim jun ay lang pagpahiga ini nga bag inspection kining bag inspection ilang agi patuman aron pod nga makita ang karirin po ng mga sulod ng mga dala nini po nga mga estudyante sa ilaha po mga bags kato mga naka backpack magim jun ginasusi gid po da nila dayon na kung palitan man na do na po mga kumpiska o sorry agi daw ko nga panahon nya dunay nga kumpiska kato man po nga mga karigring lighters kay di man nakalimot magim jun nga do na po mga batano, no, nga sa iyo kaayo nga na kuan gyud na expose no sa paggamit dinhi pong mga sigarilyo ina na so doon po mga nagdala-dala og lighter sa gila dili gyud po na dinhi magdumjon kay ginatuduan gyud po sila nga kanila gyud po nga sigarilyo di gyud siya kaning nga haom pod magdumjon no, para sa mga bata so awa na kini nga pag-check dinhi sa ilaha po din pong mga bagahe pod magdumjon na dili karon sa nakita ni sila ha dayon na ato po din po nga nasayran magdumjon nga kining ilahang implementation ni ini no kabahin gyud po ni sa nai- ito sa Maya Tacloban City nga eskula sa San Jose diin na nga mga kaninga batanon po ang nakahimo po og krimen pero karon magud magud jud no wa paghapon po no ala pong principal kay susama dito sa magud jud na dinya sila ya kaning seminar ang mga principal pipila ni ka mga adlaw mo lungtad so mo inundan nga na alang po sila mga guidelines sa guidance po din po ng ilaha pong principal po magud jud alang po sa kaning himuon nga kaning pamaagi sa protocol po nila din eh para ma-maintain ang kahusay o kalinaw din sa maupong tuhana. Timing po po yun nga ang mga magtutudlo po din eh sa Makabala National High School. Sagad po sila na po mga membro po sa kaning guardians sa kaning brotherhood guardians brotherhood Magnum June. So, mayroon ganyan nga sila po nagpag-ugnan po sila para sa po nila din eh. Ilaha po din po nga ita anhiyang ilaha po din po mga membro aron po nga mag- duty detail sa Sesbuntag nga dinhi po sa dagang trapiko at ubangan apil po sila no gawas nga nag-augment po sila sa kaning mga personal gikan na sa barangay so dinita kanin sa ilang vice president Magnum Jumbi kaya siya man po ang security po na dinhi try na to mga pangutan
1: vice president sa guardians
2: pangutan sir sa Magnum sir Angie sir subli no may buntag din sa imo ha ang sakit ay kompleto ang pangalan ganito sir
3: sa IURGB International Order of the Reformed Guardians Brotherhood Incorporated. Si Jun Tirado, sir.
2: Jun Tirado. Siya ang Vice President sa Northern Mindanao, sir.
3: Ano, Deputy Prime Minister dari sa Mindanao.
2: Deputy...
3: Deputy Prime Minister din sa Mindanao.
2: Deputy Prime Minister din sa Northern Mindanao. Northern Mindanao, Magdum Jun. So, unsay kani, inapod-yapon ka din nag trabaho sa eskwilahan?
3: Yes, ma'am. Nag-yapon ko din, ma'am. Bali, ko yung makumigasis din sa mga bata. Pura tip-tip na ang mga bata din.
2: Dayon, na kung inyong taga, imuhang trabaho na, namagig ka din eh, ang inyong grupo, pila gid sir po na inyong gideploy para po mahimong mag-augment po na din sa security force.
3: So, nag-deploy mo din mga upat din sa entrance min gate and duha rin dito sa exit, ma'am.
2: So, kada sila sir, sa ilahang pag-unheeded din eh, pag-duty nila? Kaling oras nila?
3: Mag-duty na sa din ma'am, mga 5:30 ma'am to 8 o'clock o 8 morning. Then, after na, uli naman na po na sila, pero ang ila lang nga, mara na mong ipa-deploy po na din kayo para lang makatabang po sa din, ma'am.
2: No, pero wala na sa isyo doon, sir.
3: Voluntary na lang siya, ma'am. Wala isyo doon na siya, ma'am.
1: Mayo, no? May taghimo na sa mga grupo.
2: Lagi mag-dumunin. Oh, doon pa nila timing.
1: Oh, magkatabag. Kasi pasag dala natin mga tanong. Di ba, mag-dumailin?
4: Oo.
1: Oh, multiplier. Maging multiplier sa pwersa sa ating kapulisan. Okay. Mag-dumaji, pangutana. Sa diara ba ni sa mong tungaan o sa tanan nga matuan? Considering nga, Deputy Prime Minister siya sa Northern Mindanao. Sa
4: PGB.
1: Ano sa itong grupo gani? International. International
3: IORGBI. International Order of the Reformed Guardians Barid Road Incorporated.
1: International Guardians of the Reformed.
2: And Brotherhood. Incorporated.
1: Diretso na ta, basta guardians na, kuya. Ah, kuya Brad. Bro, bro man na, bro.
4: Bro.
1: Bro man yung tawag, kuya, kuya, bro, no? Bro.
2: Bro,
1: bro,
2: okay.
1: Bro. Guardians, mas mong kumagdawain. May mong mas guardian. Taas ng tuig. Pilang ka tuig na 30 kayo. Tuig na siya.
3: Oo, lagi. Ako sa bro, kwan po, 2020 pa sa na markahan po ng uban. Ang ako po, may 2003 ang ako yung marka.
1: Okay. Bro, sa kwan na ba niya? Sa Makabala National High School na ba niya? Or sa ban ng mga tungaan na agyan mo mga membro sa Guardians?
3: Anaya po ko kay dito sa Timuga, Iligan, sa Lanao, sa Bukidnon. Gipantawagan niya po na ako ilang mga chapter founder o chapter president dito. So, ang akong gihangyo sa ilang, magtabang isa sa eskwilahan, mag-deploy kayo sa, para sa mga kabataan.
1: Mm-hmm. In Kagandioro, bro, sa Makabalan lang niya, National High School, o naapay lang eskwilahan sa Gandioro?
3: Ang diri sa Makabalan, pa po may among gi-focus pa bro, kaya ang uban pa, kay diri pa masama kakawin kayo ng pamagod sa Lumbia. Ang uban sa Lumbia, nagsugod pa sa sila dito, ganing duty kaya po dito, for voluntary kaya po dito.
1: Aha. Kaya inyong inyong physical presence diya sa mong tungaan, bro, with coordination sa amin sa itong kapulisan. Kaya masigmasahipan mo kay civilian raba ang inyong mismo mga suot.
3: Oo, ang upan bro, nasa gawas, lagi sa traffic sa gawas, naka-uniform yung tanan, naka-uniform okay. Yung sila tanan. Kaya ang mga polis bro, nakabalo na ganyan sa matong hipid rin sa police station Makabalan, nga nag-assist po minsa rin sa eskwilahan.
1: Okay. May sa mga himuon is Eagles ba?
4: Oo, okay. Daghan na
1: Oo, kay muntag sa Guardians na ang mga naas sa gobyerno, meaning naas military, naas sa police, members Guardians. Naasab ang Eagles, daghan sa naas police, naas military, nga members Guardians.
4: Oo.
1: I'm sorry, members sa Eagles.
4: Eagles.
1: So, may sa mga himuon sa mga ni sa liderato sa Eagles ba? Aging pag-suporta, pag-dugag porsa, sa ato mga otoridad. Kaya di lagi nila mag-homesab. Ang kadaghan sa mga estudyante na musulod sa matungaan. So, may plano pa mo, bro, nga i-expand pa ang maong servisyo kay kanasanggi ka na sa alas 5 kadlaon, paingon sa alas 8, tamatamar na. Kaya daghan po mga membro sa Eagles, mga membro sa Guardians Magdumailin nga nagtrabaho po na, nanginabuhi ba? Oo, so anong oras, marag di man tiyalitanan maapektan ng panginabuhi, Sab. Di ba, bro?
3: Oo, sir, bro, kay nampo yung ban, bro, ang ipanguna po nilang panginabuhi. Pero ako, kung ipang istorya po sa ila, katulang bakante, libre lang, ha, maka-atubang din sa maka-assist po. So, unang karong next month, bro, nagpatawag po ko ganing regional summit, kaya mo namang i-priority ng agenda para nampang assist kayo sa eskwilahan, bro.
1: Mayo, oo. Okay, kayo, kasi madunggan lang ng Guardians dito, madungo lang nga, inom dito, di ba? Kaya mga lalaki, kaya na pag inom, magkapadugang sa kamatsu ba? Oo, labi na ka ng tinunggabad bitaw, nga orang matsu tanawon. But at least mapakita, lugar nga, kining nga magkagpungan, di lang kay kutob sa inom pa niya, inom dito, inom diri, kung dili, doon ay concern sa kayuhan sa komunidad. Bro, worth appreciating ang inyong game mo karon bro. Salamat kayo.
3: Salamat, bro.
1: Magdumanji? Yes, Magdumanji? atong balikan sa mga dumaan.
2: So, yes, lang ba
1: nilang ah, ilang presidente?
2: Oo. Oh, oh. Sir, kaningan, sige.
1: Ngalan.
2: Sir? Jupiter Martirin
1: siya
2: ang presidente
1: ni sa Cagayan de Oro. Ano siya ngalan niya? Magdumanji?
2: Jupiter Martirin. Ah,
4: Jupiter Martirin.
2: Martirin. Okay. Ikaw ang president sa...
5: President sa Guardians nga makabalan chapter. And then same time, teacher niya po ko rin.
1: Okay.
2: So, double na siya magdumjun. So, at least no, si sir, kay maestro na, nakapag-iapon po na iniingilang ang grupo. Nga, nagit po yung initiative po na magdumjun. Sir Jupiter, pwede ko ano, sir. Sir Jupiter, no, kaning nga inyuhang... Jupiter, kaning yung ihimo nga... kaning security din hinong measures like pag-check sa mga bags sa kaganiya ikaw gani mong gipahimong noon tong ba tong batan-o no nga masulod din hinga dapat sayo kay estudyante ala tutso na ra ba po no na late na makonsider unsa iba yung mga dugang guidelines yung gipatuman gyud din ni sir.
5: Actually among guidelines based na siya sa DPIT order. Nakalimutan ko sa ngalan nato pero naipag-o nga DPIT order karon tungod ato bitawong nang dimayo na itabo atong naipapamusil sa laing sulan ana. Pero actually, since wala pa to, actually, kalingaw naging magbuhat din for safety purpose sa mga bata.
2: Nag-presensya sa kanan ng mga bullying incident, mga gangs, na din eh, or wala po?
5: Actually, hindi magiging na siya mawala. Hindi magiging na siya mawala. Then, kuhaan ka na, pero, naana din eh, pero, kuhaan, monitor ginamong tarong para mga bata po din, makuhaan, mabully.
2: Ang police, sir, unsa man nila ang presence din eh. Sulod o gawas yun, access nila.
5: Ang police? Actually, ang police presence na nila. Pero kung gusto mo mangita silang site nga, kuhan, unsa kay kuhan, pwede mo matanap
2: yun. Pero, sir, kanina, ilahang presensya din eh. Hangtod ka nun sa alang dito, sir, sa inyohang, kuhan po na, tie up sa ila.
5: Actually, wala na sila magsaba, unsa ilang, ano sa sila taman, ana, pero ganihan ka sila. Buntag o kining hapon. Buntag o hapon.
2: So, magdumdum na salamat kay Sir Jupiter.
5: Salamat po kay.
2: Ang president sa chapter pa din sa Makabalan kay. Napo yung mga nanonood karong mga estudyante.
1: Lagi medyo okupado siya kay gawara-wara.
2: Abugod pag magdumdum. Okay. Ni Anhi naman po sa eskilahan. Ni Sulong po mapauliwan pag magdumdum ng estudyante. Ni Anhi naman po dyan. Medyo...
1: Ano siya ba itong yung gikumpiskahan sa bag?
2: Itanasa niya ang bag pag magdumdum kay. Atong po siyang ginabi. So, gicheck sa po na din po dati yung bakit.
1: Okay.
2: Para kay wala maka-ipsot.
1: Pero ang estudyante, ninglaos na siya diretso. Marag maliit na siguro to.
2: Maragay na magdumdum na ingon lagi. Dapat before pa alas 8 kay magsugod na gayon po ng klase yung magdumdum niya. Sa'yo na pong kaayo para sa next nga ka ng subject mo. Nanda po. Pero kung yun na magdumdum.
4: Alas 8. Alas 8 yung may klase. Unya, alas 8 na siya ni abot. So next subject na siya.
1: Sa'yo siya kayo. Wow, sa'yo kayo sa next subject. Sige, magdumdum.
2: Ato sir nga, salayin po magdumdum no, ang ato.
1: Wow, sayo kayo kabay.
2: Sir, deputy, ikan po ba sa Police Station 5, mga kabalan magdumdum na. Alay yun po noon, iningilaha po nga pag himo sa pag-observa, sa sitwasyon po na kaling eskulahan, na ano silang area of responsibility. Nakaroon na din eh.
1: Kisa meron itong mahinabi. Yes, ma'am. May buntag, ma'am. Magdumanji.
6: Magnum John, mayong buntag.
1: May buntag, ma'am.
6: Si Police Lieutenant Merichel Mata, Deputy for Administration of Police Station 5.
1: Uh-huh. Okay. Ma'am, unsa inyong sistema sa inyong presensya diha karon sa Makabalan National High School? Unsa orasa mo magsugod diha? Unsa orasa sa mo magpabilin diha sa mga tungaan?
6: Ang atong kapulisan, Magnum John, niya din he sa ato ang mga kadaiyang eskwelahan sa Makabalan from 6 a.m. onward.
1: So,
6: hantod nga makasulod ang ato mga estudyante.
1: Subot pa subot, hantod makasulod diha na dapit sa mga alas 8.
6: Yes, Magnum John.
1: Alas 8. O niya, og siguro, kay naamang mga maliit sa first subject, so, sa yurasab kayo sa second subject, kining mahimong mugobian pa 8 o'clock, ma'am.
6: Yes, Magnum John.
1: Mayo. Mayo.
6: Ato yung siguraduhon na sa mga ma-maintain ang atong peace and order din sulod sa ato ang mga tunghaan.
1: Kadaadlaw na ni siya, ma'am, nga naiklase. Kadaadlaw na naiklase.
6: Yes, Magnum John.
1: Mayo. Oo. Di ba mapiktan, ma'am, ang inyong day-to-day nga mga operation considering nakapokus ang inyong attention sa maong mga tunga. Ano niya, di na magkausara katunga ang Dias Magkabalan o kasigpit ka barangay?
6: Yes, Magnudyong, no? Ang atong